0: patol to nga portion sa mga istorya, sir, ha? Sugod lang siya tagbalik, eh, medyo nawa kalit, Kunsyal, sir.
1: Daghan man kayo ang supak, nagpabot ka na ito, magandiyon. Kung tanaw na ito, pila na ka na kaporsinto ang ilang dipat, nanambong adong higayo na sa kumparar sa konsumante sa COWD. Magdumjun. Kaya kung atong tanaw ng percentage-wise, amot, nakabaka nag-1.8 or siguro sa kaminting na sa konsumante, kay gatos kapin, biyan, 100,000 kapin ang konsumante sa kining COWD. Akong pangutana, kung sa public hearing, pila bagi ko ang percentage na okay na ang ilang gipangayo.
0: Sa mga interview, sir, ni General Manager na hiyal niya tumaging Sabado man tumagumailin, di ba?
2: Kadigid mo reklamo ang mga katawan kung bayo lang ilang pagservisyo sa sa mga consumer din sa kagayon.
0: Okay. Kuya, nasabda na ko.
2: Kita nimo ka, ibinawan din ako niya dyan, bisang karon. Araw na to, itong mga gripo. Mutulo, manggaling, pero mas kusog-kusog pa kung bang ihi o kapay taban uban mga hugaw nga dili angay ni mga butang sa mauban sa tubig.
0: So ang baruganan ninyo kuya maong i-improve sa daan aya pang increase. Dili kay increase yes, daan yes. Aya pang improve.
2: Muna ang gayon na to John. Performance first. Then aya pa ang rate increase later. Ha? Increase later policy.
0: Konsepton sab ang dagan
2: sa maayo ninyong serbisyo para ang mga tao masatisfy sa inyong pangayon.
0: Kung sabton sa magdagan sa istorya sa kanagkuhan COWD, mga na lang yun eh. Among i-improve ang serbisyo sa panubig sa COWD. Nag-apply mig loan sa, murag DBP man siguro to, nag-apply mig loan sa DBP. But ako nasabtan ng DBP po, maniguro. Nga, oh, sige, approvehan na mo inyong loan. Pero, unsa may inyong, unsa may assurance nga makabayad mo. O nga assurance nga magkabayad sila mao nga na nga increasean ang bayaran sa tubig para magkabayad sila sa loan nila sa DBP. Kanang increase Magnum Aileen, di man na mag-accumulate sa usa lang kapag pamilok. Mo take sa naog pila ka bulan o tuig baka nga ang kadako nga makuha ni lagi kan sa increase. Igo sab nga ibayad sa dito mismo sa dito sa bangko sa DBP. So pag-approve sa DBP sa mga loan na anay kwarta, makapahigayon na sila sa pag-improve sa ilang mismong serbisyo samtang continuous ang pagkolekta sa na-increase ng bayan sa tubig o continuous sab sila magkabayad dito sa DBP. Kuya, kani man mahimong ma-generate nila sa usa ka pagpamilok lamang ang gikinahanglan lang kwarta para ipamalit nila mga materialis o i-improve ang serbisyo sa tubig gikan sa gi-increasean nga bayaran sa tubig sa mga konsumidor. Kuya, sumurang inyong lugar ang dagan sa ilang mismong lakang.
2: Kuya John, akong proposal. The water district, they will sit down with the makiglingkod sila, makidialog sila sa atong chief executive, atong mayor. Naman tayo doon ka congressman, Kuya John. So, siguro, atong matabangan, makikita tag resources kung atong matabangan ka na ilang mga kinanglan, no? So, before ila na ipuso ang ilang programa nga, mapurisyo ang mga tao sa dugang. Kaya, kanaingon nila ng improvement, isang mong projection nga, it will not take effect immediately, it takes time. So, another years ang pag-antos sa mga consumers sa kanang ilang lakang.
0: So, sa kanaingon nga, lingkuran nato ni wa pagini sa paglingkod sige lang tindog yapon magdumailin gikat sa paglakbit nato ani sa niagi mga panahon makunsal Salcido makunsal Abaday gahi nga maglingkor istoryahan uban sa ato mayor para mapangita ag pamaagi kay sa mag-increase ta diretso kay mas hindi ko makatakilid ang ato mayor nga sige mga 500 million ang una karon nga tuig sunod tuig 500 million ana no para matabangan ang COWD o garon sab nga di mapurisyo ang katawhan nga increase ni mo ang bayaran pero wa pa mag unya dayon hinay ang tubig mo aga sila mga gripo wa pa gid mo makalingkod wa mo ang inyong gulatan na tuod kuya ang mag-initiate ang mag

0: mag-una niya na ang COWD or di pwede kamo na mo patawag sa taga COWD? Arita na rin. Manglingkod na rin. Mag-istorya tabi. Pwede ang tanong pamagi. Wala?
1: Kuya John, ang water district man, sila magin na problema. Sila may nakibalo sa ilang mga kinahalan. Sila ganoon ta mag-initiate. Dili ko mo to, Kuya John, nga dili masulbad na sa kining panag sa dialogue. Masulbad ba ganun ang kanang conflict na to diya sa Middle East? Grabe na kayo. Kaya pagka nga kwarter may kulang.
0: Ang pero, may kulang na rin. Kuya, so, di ma-invoke na to ang public welfare clause daw nga kanon na ginagamit ninyo nga tungod sa public welfare clause wa man sila mag-initiate. Kamu na mag-initiate pagpatawag. Arin mo nirigani. Kaya kanang inyong plano, ang katawahan mo ay ma-purisyo ana. May mag-antos. Arin mo nire. Mag-istorya ta. Di niya pwede. Di pwede, Kuya.
1: Kuya John, napayosa ka butang halap mga sulbar. Kanamang non-water revenue ba? Kanamang pag-usik-usik sa tubig. Imbis nga ilawang tanang i-reduce, nakitaas mo na ang nangawala ng tubig o kanang mga tubig na nangawala na kanang non-water revenue. Ato na gibayran. Gibayran na ito. Atintang bayran na wala gindila na masulbad. So, muna nga, doon ay kakulangon sa ilang management pwede nga gusto na ito nga tagaan sa buong equity sa ang mga kita mga consumer. Really kay sila lang kung silang gusto ilang pangayon sa mga tao. Tagaan sa nila ang usay gusto sa mga tao good service para ang mga tao makasabot sa ilang tuyo.
0: Mga eksyon ang gauban ta mao si Consul Roger Abaday kinsa vocal sa wan kang Consul Eric Salcido vocal sa ng pagsupak sa planong usbaw sa bayanan sa tubig sa COWD. Consul Kuya, salamat kayo.
1: Thank you very much sa Kuya John, sa Maylin o sa tanan namin. God bless
0: also. Oras alas 7 o alas 8:20 parenta sa ato mga balita karon sa ato Magnum National. Dito na tayo sa Magnusyon na Magnusyon. Marag wagi po yung ngata sa itong Magnusyon. Sige na tayo yun kanina ito. Siya maglingkon na gima, magsabot. Kaya mas sinag na yung ikatabang ang ato mismong kagamanan sa Rakbayan. Wa magin gapon. Si Kuya Jerry Canyosa, marag kotobras mga padungung-dungung ba? Ano ba? Pagdungung-dungung. Wa sila mag-initiate sa mato pa ni Consalo Jerry Baray. Wa man sila mag-initiate. Nga makikistorya sila sa LJU. Mato naging ako nga kung i-book na ito kanang yun nga public welfare clause sa Dias Pang-Gobyerno. Di na ito mahimong nga tungod sa public welfare clause o kamo, GM, COWD, chairman sa COWD, arin mo nire, mag-count-count na nire, mag-istorya ta na inyong problema kaysa inyong diritsong pantuso ng katawan pinagi sa increase sa bayaran sa tubig. Di na pwede nila. I think mahimura ba? Kung himoon gyud sa ato mga opisyalis sa Rakbayan, Magdumaylin. Kaya maghulata sila ba?
2: Oh.
0: Wa man mo initiate ang COWD. Di ka mo mag-initiate kaya na magkay public welfare clause niya. Kaya inyong gibasihan. So, kamo na mo patawag COWD. Kaya kung tapulan ang COWD sa pag-initiate, di ka mo mag-initiate in behalf para pasakayuhan sa katawhan. Di ba? O, di na mahimo. Himo na ito na. Kaya ron nga mapagita ang solusyon ng problema. Karon sa ato Magnum National, gibutyag ni CBCP spokesman Reverend Father Jerome Siciliano, rector sa EDSA Shrine, nga manugdanon karon nga makita sa mga opisyal sa gobyerno nga wa magpakailom ang katawhan sa kailap nga korupsyon sa gobyerno. Mato ni Siciliano nga kung magpakailom lang ang publiko, posibleng musamot pa ang korupsyon sa nasod.
3: Mahalaga pa rin na nakikita ng mga kinauukulan na meron pa rin tumututol sa mga kawalanghiyaan nila. Katahimikan natin, lalong lumalala ang kawalanghiyaan ng mga walanghiyang yan.
0: Ang inyo nabati, mao si CBCP spokesman, Father Jerome Siciliano, rector sa EDSA Shrine.
4: Positibo si Lead House Prosecutor o Batangas 2nd District Congressman Jervil Luistro. Naligaw ng 4 ka-articles of impeachment nga kaso batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Luistro nga hulatan na lamang ang posibleng pag-anunsyo sa posibleng mauna ni ini ato sa trial karong mabot Hulyo 6 nining tuiga.
2: it is really our position that all the four articles are strong. Siguro, what will matter here is which is the most interesting to the Filipino people. And considering that threat, confidential fund, and even bribery, somehow were seen and watched by the Filipino people already during the investigations in the House of Representatives back in the 19th Congress. Perhaps the most interesting to them is the unexplained wealth, no? But of course, let's wait na lang po sa magiging announcement during the trial kung alin ang mauuna.
4: Ang pamayag ni Lead House Prosecutor og Batangas 2nd District Congressman Jervil Luistro.
0: Gipamugos ni Attorney Israelito Torion, defense lawyer ni VP San Roterte nga di angayang tugtan sa impeachment court ang lakang sa prosecution panel nga magpresentar sa mga testigo nga wa makalatid sa ikatulo, ikaupat nga impeachment complaint ay ipakita ang ligon ang ilang gawirang kaso. Matod ni Torion nga susamang taktika kini.
5: Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3 gapakusog sa bone health ug mas gapamubo ang risk sa pagdevelop aning colon cancer.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili nako ang Life Extension Vitamin D3 kay kanisya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Life Extension Vitamin D3. Ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako, okay na. Pero ito buhit ako, awan ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako'y problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano uminom ka ng ibang gamot.
8: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
11: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
12: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita nga gidili ang pagkutay og linya sa kuryente gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
13: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
15: Igsoon ang Genitox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtanga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong paglawas, inom matag-adlaw sa Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa gusto kong paspas ng Wi-Fi internet na swag sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabii?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
1: Mayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali at tunadayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sere. Mapalit usab sa Samsung Stores sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promo runs from June 1 to June 30, 2026. Balhina sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website. Aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
8: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
2: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
3: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo PH Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
4: Pang imo blood sugar.
5: Ato na kamay diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
5: Ang DTX 500
4: ato na kini anti-diabetic properties.
5: Sama sa
4: charantine,
5: nagkapo mo buo sa glucose,
4: visine,
5: controls blood sugar,
4: o polypeptide.
5: Kapanahong epekto sa insulin.
4: DTX 500
5: highly recommended
4: sa mga eksperto.
6: DTX Coffee Mix?
7: Gusto ko na.
6: Gusto lang ang isog, hindi tamhan katampis.
7: Ina ang kape ko.
6: DTX Coffee Mix.
7: Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
3: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
8: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang dura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
13: Birch Tree.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides: no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
2: Kini mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan og gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia og kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya og kaangayan. Magnum Rapido, og karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
3: Alas 9:07. Igala, kumusta mayo nga buntag kanyong tanan? Welcome sa Tumraguban sa itong programa nga itong nga Magnum Rapido.
2: Magnum Rapido, Rapido.
3: Adlaw na siyab karon, may gala nga Lunes, Pizza 29 na may gala sa bulan sa Hunyo 2026. Katapusang Lunes para karong bulana. O niya dayon may gala sa atong nahibiling dalawang tulog na lang, mga igsoon. Tapuson ta na may gala ang bulan sa Hunyo. Katapusang simana siyab karong adawa may gala para mga igsoon sa bulan sa Hunyo. Tungod kay adlaw nga Miyerkules, Pizza 1 na may gala, bulan na sa July. Nala, sa tanatang mga tsuking tigpaminaw, mayong nga buntag, dingling adlaw may gala sa Tumraguban sa itong programa sa Magnum Rapido. Mayong nga buntag ang yung tanan, mga

0: masamag nung rapido. Salamat sa nakamonitor ka na ito. Karamang taknas, kabuntagon, may gala. Pinagi sa itong Magnum Live sa Facebook. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa CBS Magnum Radio, Cagayan de Oro. Dini sa ito sa Rakbas, Cagayan de Oro. Assalamualaikum. Kanyang tanan, mga eksota ka mga Muslim. Mahag sa iyaal na yung tanan, dias bukid sa itong mga eksong lubad, mga baguma. Sa tanan, nga nakaroon, may gala, dias kabukiran. Maupay, nabuntag sa inyong tanan, usab, diadapita sa may probinsya sa Kamigin. Ang gibansagang may galang The Paradise sa Island. Mayong buntag kayong tanan, maupay na unjuan sa inyong tanan diya sa may probinsya sa Kamigin. Balik tayo sa Tunakbas kay Gandioro, niasa may galang atong kahimtang sa lakaw sa panahon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kiningabahin sa itong programa atong kanato may galang ni Kagawad Alan Magsayo sa barangay tablo ng atong syurad. Sa kahimtang sa itong lakaw sa panahon, arinagid, niya na ang atong gi-advance one week may galang advance forecast kaninyo. Mga suking take paminaw sa weather disturbance. Ni Anagayod, may gala, sulod sa Philippine area of responsibility, ang atong gi-advance kanyo pag-info, may gala, nga dunay usa ka low pressure area, nga posible mahibong bagyo. Ang LPA karon may gala, sa Esbuntag, ana-ana siya, may gala, sa Gilayon, nga to sa 490 kilometers, at mang dunapita sa Easting Bayan, may gala, sa may Surigao City. Ang maong LPA, may gala, painahinay ni siyang pasaka, mga igsoon, og sa iyang pagsaka may gala iyang latason ang mga lugar sama may gala sa may Eastern Visayas region iyang latason may gala ang Bicol region iyang sa may galang latason ang Mimaropa Calabarzon Lunes karon Martes or Merkules kining mga lugar nga gipanganlad ta sa unahan may gala makasinatian is mga pagwan-uan bunga may gala sa LPA og ang sa pagkakaron may gala bunga sa LPA may gala apektado na karon sa mga pagwan-uan as of karon mataktas kabuntagon ang mga lugar may gala sama sa Visayas area, Caraga region, Bicol region, Quezon province, Oriental Mindoro, Marinduque og Romblon. Maulanon na sila Lunes pa lang gani may gala tungod na naskutan nga LPA. Ang mao may gala nga low pressure area muinahina ni siya sa paglatas sa mga probinsya nga tuginganlan sa unahan. Og igo siya makalatas may gala pag-abot niya di asa atong kadagatan sa West Philippine Sea. Mahimo kini siya may galang usa may gala ka bagyo. Og kuno galing mahimo na ni siyang bagyo may gala, atong nganlan sa local name, bagyo may galang letter H as in Hindre. Hindre ang posibleng mahimog mahimo may galang bagyo usa ka weather disturbance karon may gala nga niya karon mga igsoon sa ato may galang nga nasod sa Pilipinas. So karong adlaw may gala gawas sa LPA nga nakaipikto may gala sa mga lugar nga gipangadlan ta sa unahan apektado usab kita may gala sa gitawag mga igsoon nga southwest monsoon or habagat. Ang habagat may gala of course makapaulan kini mga igsoon gikan sa Luzon, Visayas, apil na di sa ato may gala sa pulo sa Mindanao. Okay? Unya dayon may gala tungod ka apektado man kita may gala sa habagat. Maulanon may gala ang pinaka grabing ulan nga masinati karon di napita may gala sa ato sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Dinis sa ato sa Mindanao may gala of course ang Davao region lalawigan sa Bukidnon. Kusog usab may gala ang mga ulan di napita sa mga Lanao provinces ug usab sa pipila ka mga bahin dinis sa ato sa Northern Mindanao. Onya kon mahimo na ning bagyo may gala ang naiskutan nga low pressure area batuan siya may gala nakaiwas na siya. Ni cross na siya may gala sa yuta sa Pilipinas. Unya karong katapusan ining semana, karong semana may gala sa weekends. Di ba do natagi advance kaninyo sab gadto na pay musunod ani kay duha man ka bagyo ang ato may gala nga gi-advance pag forecast kaninyo. Posible may gala aduna pay lain pang usa ka weather disturbance og usa ka bagyo. Og kini bisan man may gala layo pa ni siya ato nagi-advance pag forecast kaninyo. Naa siya pa may gala sa Philippine or sa ato may gala ang Pacific Ocean. And then hinainan niya siya mo pa dool sa Philippine Area of Responsibility. Og while naapa siya sa kadagatan may gala, mahimo ni siya may galang mupakusog pa. Gikan may gala sa pakatropical depression, severe tropical storm, mahimo pa ni siya ang typhoon, dakong posibilidad, mahimo pa ni siya ang super typhoon pa. Ang gasunod may gala, nga lain pa mga igsoon na, nga usa may gala ka kinibang kwan, doon na pa ilang isa ka weather disturbance bagyo may gala dito na ni siya karong Lunes panta dito ni mga Sabado Domingo posible may gala lain pang magpaduol dili pa nato maklaro kung musulod.

0: pa siya sa PAR or sa gawas ra. Layo pa bangkod kaayo. Batato lang i-advance pag-info niya kaninyo. Basta kahit kung mahimo ning bagyo, may gala kining LPE ga da existing karon sa Pilipinas, mahimo man siyang bagyong hindri kining moong weather disturbance. Sa Sabado o Domingo, naay maglakag niya. O tanaw na to, pag-abot may galas pagpanool, kung unsay lauman na to ani may gala. Musulod ba siya or dili na? Pero dito na dapitan ni may gala sa may Luzon area, ang iyang puntarya. Pero di patakatiya kasiguro kung ugaling may gala, mahimo ni siyang musulod or dili. Basta kay posible, mahimo gyapon ni siyang usa ka super typhoon may gala ang nagsunod nga naapakaron sa Pacific Ocean. Kana may galang atong intotong kahimtang sa atong lakas palahon karong adawa alang sa pag-advance pag-info kaninyo mga suking tigpaminaw. Susabang higayon ginigyapon yung alagad sa kanginan kanyang anchorman kini si Magnum Manny Agustero. Hantod taon niya may gala sa atong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangad may gala sa atong maraguban sa atong programa niya karong magala itong mga top stories o mga headliners. Unahon ito may galang uluhan sa atong mga dagko mga balita balitang lokal.
1: Magnum Rapido Rapido.
0: Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal nga nahipos may gala panagbangga sa aura. Gikabot niya maton pa mga eksyon nga tungod may gala nga pag-inom-inom ba? Sa, tungod sa inom-inom. Tungod may gala sa pag-inom-inom o sa kabatanon may gala nga nakigtagay uban sa mga higala na napitas crossing Libuna. Naunsa ba natulog may gala? Giluba man. Ang mao may gala nga 27 anyos ang waswerte. Patay. Samtang batanon o ga... Kiniyang usak kabatanon nga inahan ang giingon matod ba may gala gitsuta karon kung gilugos ba human kini may gala gitigbas-tigbas dito sa Talakag Bukidnon nakaplagan ang usak ka minor nga inahan patay. Samtang People's Day kun adlaw sa katawhan karong adawa nagipahigayon sa mayor na napitas Barangay Nazaret ng aton Dakbilan. Dakong sunog na natigayon na usab sa porsyon na napita may gala sa maya lapasan area. Mukabat may gala ganto sa more or less 90 ka mga panimalay na ugaw. O karon sa itong mga dagko mga balita, balitang nasunod.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kiningabahin sa itong programa hato ka nato ni Kapitan Romeo Macaro sa may barangay Tabuling ato siyad. Sa nasundong balita, inahan o anak na igo lamang may gala ng ginas sa kadagatan na dapita may gala sa may gabukayan sa maya biliran. Naunsa ba may galang ipang lampurnas mas dagkong balod. Inahan og anak, patay. Presyo sa mga produktong petrolyo, sobring musaka na usab karong sunod semana. Og karon sa mga dagko mga balita, balitang international.
1: Rapido, rapido.
0: Sa ato mga dagko mga balitang international, may gala, gikabot yung pagkahagsa sa usa ka helicopter dito sa Saudi Aramco. Mukabat may galas 14 katao, patay. Now standby may galas sa ato mga dagko mga butang at iskutan karong kabutang sa ato maraguban sa ato programa ng ato nga Magnum Rapido. Standby may gala kaya alang sa itong magkaigsunan ang People's Day kung adlaw sa katawhan na akarundas barangay Nazaret. Kung kamuna sa mga dool aning mga barangay doon ay mo'y tuyo sa mayor na mo'y problema ang gusto ihatod sa mayor paliog dalikat ka mo dito aron matubag ka ng inyong pagpanginahanglan. Na magulat ang atong mayor karon diya kaninyo sa ipagayon ng People's Day sa barangay Nazaret ng atong syudad. Wala kay bugas, wa kay pangsudan, wa kay pangtambal, wa kay pang maintenance, tanan ng mga problema. Idasok na dito may gala kay gahulat ng mayor sa atong dakbayan dito sa barangay Nazaret ng atong syudad. Okay, istipot sa atong magbalik sa atong mga butang hiskutanan karong kabutaga oras mga ginikanan alas 9:17.
2: That time check was brought to you by Presto Creams.
3: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago di magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
0: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutan nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Tanang bills jo karon.
2: Chill lang. Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Kibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
3: GCash G-Bills.
4: Kung bulalo ang imong ipangita, Kuya Alan's Bulaluan. Bag-ong bukas. O nahimutang sa balungis balulang. Init nga sabaw, puno sa lami o bulalo. Nga permino mo pangitaon sa adlaw o sa gabi. Kuya Alan's Bulaluan. Lami ang kaayo.
5: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos sinig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon og enrollment ang ABCA hilabi na sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makatakon pinaagi sa kalidad ug flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nakadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran, add lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na paulahi. Enroll na!
6: Niyatong wapa ma-enroll tungod sa kawadon, ayaw pagpagawa sa paglaom. Adto na mo og pa-enroll na sa ABCA nga nimutang kilid sa PNB Corrales Avenue, Cagayan de Oro City.
7: Kanunay ka bang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Selfie!
10: Panirang doble init ng araw, magdoble refresh with Del Monte Fruity Zing! Double flavors made from real fruit juice. Double refresh zing. Del Monte Fruity Zing. 25 pesos lang.
11: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Duna usab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbera Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
12: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
4: Kung lami og sulit nga kaon ang imong gipangita, GKP Grill and Restaurant, home of delicious unlimited lechon, flavorful putok bato ug daghang klase sa sud-an nga siguradong ma-enjoy sa tanan. Sulit ang presyo, guaranteed nga mabusog ka. Relax ang place, luag ang parking. Visit GKP Grill and Restaurant nga nahimutang sa Lapasan Highway, Colombog, CDO. Connect with us on Facebook page, GKP Grill and Restaurant, the most affordable go-to restaurant in CDO.
15: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
15: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
16: Nay, kalangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
17: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mare, pabili nga na sibuyas. Eh, pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
9: Saan ba nagpunta si kumpare?
3: Ayun, nagtatayo siya parong-parong sa ilalim ng tore.
9: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
18: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
3: Naku, pupunta ko muna kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
18: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
19: Isang paalala mula sa NGCP.
20: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Matay ka butangan!
21: Bugas-bugas o katul-katul?
22: I-DTX 500 na!
23: DTX 500!
22: Aduna kini antimicrobial properties
23: nga makatabang sa pagkuha
22: o pag-ayo sa bugas-bugas
23: o katul-katul!
22: DTX 500!
24: Mabalik sa pinakadul nga butikin sa inyong lugar.
22: DTX Coffee Mix!
25: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
22: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka sa mga butika.
7: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka kung pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyorong Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-4163.
26: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Alas 9:30.
2: Kining oras, hatod kaninyo sa EQ Dry. For comfy sleep from day one, i-continue mo.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
1: Balik na mag-uban sa itong programa itong Magnum Rapido. Now, dito maglangan may gala karong nga bahina. Unahon sa nato ang nitabo nga sunog na napita may gala sa may lapasan ng atong dakbayan. Din may gala mukabat gato sa 90 more or less ka mga balay na sunog. O niya halos mabot nga to sa dulaan 200 ka mga pamilya ang apiktado. O sa sunog na nitabo kagahapong adawa, dunay usa ka tawo nga moy gipasanginlan nga moy dito una nagsumikad ang balay nga nasunog kay gi-allege matod pa sa mga pasangil dito nga kuno matod pag gisunog pagtuyo nining usa ka Maki. Si Maki ang tinod nga pangalan is Fernando Gallardo. Gallardo nga usa man igsuon ka empleyado diha dapita sa may limkit kay isip may galat hardinero diha dapita may galat tikatimas mga tanom. Now tungod lagi sa kapungot sa mga tao diha dapita may gala sa may barangay Lapasan nga sa ilang pagtuo si Maki ang hinungdan sa sunog diha dapita human yang gisugdan og pagsunog ang iyang balay nga mikaylap sa mga kabalayan in town may gala ang maong tao gipangita kay gusto nila pahimutan ang mao may gala nga panghitabo gani doon ang mga pagbahad nga kun dili magpakita si Maki ang iyang mga anak nga naadya moy ilang pahimutan hinungdan nga bulag ba ni si Maki o giyang kapikas nga si Cherry, ang kapikas na mismo ang naghangyo nga to kang Maki, nga patimaw aron klaruhon kini kay mga angin kita kung tinod o dili kining nahitabo nga imong gisunog ang balay. Hinungdan nga wa maglangan kini si Maki, ang voluntaryo kining misurrender sa atong sibihan sa Magnum Radio, Cagayan de Oro. Magnum Jewel, kasiyan niya tubang sa diha nga si Maki o banang niyang kapikas nga dati nga si Chiri ang misurrender ni sa CBS Magnum aron iklaro nila nga matod pa wala niya sunuga niyang kaugalingong balay kay wa may rason. Magnum Joel.
4: Yes, Magnum Money, no? Atong gitagangin og pagtagad ni siya kay medyo aksyon ang kabalaka sa Magnum Money. Labi na kay ang iyang ngalan medyo init kayos mga dalungan sa mga tao niyang kapakitaon po siya.
1: Mo lagi.
4: Ugasa siya ang karon kay sa pagtuo nga siya ang lugar may sunog sa iyang balay. So tungod niya na so voluntaryong may surrender gyud siya dinhi sa ato sa atong sibihan dili katungod kay siya dunay sala kun dili may dalikyat siya dinhi para gyud nga tilaw ng tanan. Wa siya kay baluan ng tanan kay nagtrabaho man siya
1: during sa panghitabo
4: sa during sa hitabo unya mo na yang gusto nga maklaro og masabtas mga tao nga inosente siya niini kay siya mismo usab sa mga biktima. Sa nasangpit nga sunog kaghapon, yan mismo sa nasangpit ng lugar sa Lapasan ng ato nagbaya. So naman si Maki, may itawa mo, ilado siya, Maki Gallardo, Magnum Money, diya sa ilang nasangpit ng lugar. Maki,
1: okay. Magnum Money. Okay, salamat Magnum Joel. Now, Maki, pakiduol sa mikropono, pakiasis lang Magnum Joel. Maki, sulti iraw mi, sa panghitabo kagahapon, pagkasunog sa mga kabalayan diya, asa ka itong prahoda?
5: Sakit kay na, sir.
1: Ha?
5: Sakit kay.
1: Gadyuti ka?
5: Hmm.
1: Unsa oras sa imong duty diya?
5: Kuan sir, nang sauna sir, akong duty diya sir, 6 to 6.
1: Oo.
5: Kaya gitagaan ko sa akong...
1: Alas 6 buntag, padalo alas 6 gabi eh.
5: Oo, kaya gitagaan ko OT, 2 ka hours sir, kaya 8 hours naman mi sir.
1: Oo.
5: 4 to, ay 6 to 4 ang taga kong out.
1: Okay. Pila na kakatuig at trabaho diya sa limkit kay?
5: Sobra na unong katuig sir.
1: Unsa ka agency?
5: Ang pinero na akong agency sir, kuan ng Stanislaw.
1: Okay.
5: Ang kadua karon. Ang karon nga agency kuan Unasol agency.
1: Kung singalan?
5: Unasol agency.
1: Unasoy agency.
5: Unasol.
1: Unasol. Agency. Okay. Now, dito na to. Kagahapon sa pagitabo sa sunog, asa ka?
5: Sakit kay na sir.
1: Unsa oras ka nga nakabalo nga nasunog ang inyong area?
5: Dagan siguro to mga alas 3 siguro sir nga kapin.
1: Alas 3 sa?
5: Kapin sa hapon.
1: Alas 3 sa hapon ni mo na baloy nga nasunog inyong balay.
5: Oo.
1: Ang tong panahon na nakaga-duty.
5: Sa?
1: Ga-duty ka diya sa Kitkay.
5: Tung hapon? Ha? Tuan ako sa hapon, sir.
1: Tuan na lagi ka sa Kitkay, anang panghitabo ah. Unsa oras ka nag-in dito?
5: Sa buntag, sir, ang in ko. Alas 6.
1: Alas 6 sa buntag. Dayon?
5: Pag-break na ako.
1: Unsa oras ka?
5: Alas 9 ang kuwan, sir, namong break na ako yun. Alas 10.
1: Okay.
5: Alas 9, nagkuwan mi, sir, nag- walking dog bitaw sir.
1: Oh.
5: Na ang hero sir, pwede na ako madaladala sa balay kay kan duol raman.
1: So niuli kas yung balay?
5: Oo.
1: Unsa oras ato?
5: Niuli ko mga
1: estimate lang.
5: Mga
1: alas 9, alas 10, alas 11 ada.
5: Alas 9 sir, alas 9.
1: Alas 9.
5: Okay, so standby pa kayo dito sir, mga kwad sa Australia.
1: Da pila ka iro imong gidala dito?
5: Isa ra sir.
1: Isa gidala imong iro dito. Alas 9 ka gidala dito. Pila ka minuto or oras ka to nag-standby sa inyong balay?
5: Mga kwad sir, mga alauna kapin siguro sir ni adto na ko sa dito kay alauna man mong kwan in.
1: Dili, alauna sa udto ni hawa na ka.
5: Alauna kapin, maapit na siguro to alas 2.
1: Hapit alas 2 ni hawa ka sa inyong balay. Balik ka sa kit kay. Mga hapit na alas 2, quarter to toy na na. Okay. So, sa dihang nasunog ang inyong area, yun sa mo pagkay balong na sunog dito.
5: Eh nakita mo din ako sir, dagan kay gakon tantan o sir, dako kay ngaso.
1: Oh.
5: So, tuwa ko sa kit kay. Mao ko dali din ko din paingon sa balay.
1: Unya?
5: Nga pagadto na ako dito, di mo ko kasulod kay na ako no kay primero ko na ako nga balay kuno nga nasunog.
1: Oh.
5: Mao na po nagsulti po sa ako nga ay pakita dito kay ika inyo ra ba imo bang balay nga gikuan nga nasunog una kay basi kanun ko ako nito labtan ko ba.
1: Oh.
5: Mao nadlo ko sir, wa ko nagpakita.
1: Ah, okay. So kini abang ang pasangil is imong gituyo pagsunog ang inyong balay, ang inyong ang area dito. Tinod na dili.
5: Oh, manang sumangil sir, daghan mga ilang mga istorya sir nga ako kuno gituyo ang sunog ang balay.
1: Mo lagi, sa mga istorya nila, tinood ba nga imong gituyo og sunog?
5: Dili sir, kay gatrabaho man ko sir, unsa man basa man kumuli kung akong gituyoon.
1: Tempa siya ah. Ni aka karon sa sibihan sa Magnum Radio, ato sa putlon dia kay mo padayon ra ta dia ka point. Ngano tood nga may dalikat ka sa sibihan sa Magnum Radio, gisurrender imong kaugalingon, ngano man?
5: Nadok lagi ko sir, kumuli ko.
1: Ipadol-dol, ha?
5: Baran magiging ko nila da sir, pati akong anak.
1: Gibaharan?
5: Nga, hindi ko mapakita ako kung anak mo ay kanong kuno.
1: Okay, kinsa nag-convince ni mo nga musurrender ka din sa Magnum?
5: Nagpatabang ko sa kwan sir, akong kani.
1: Imong kani kas, kapikas?
5: Nadok lagi ko sir.
1: Ang imong kani asawa, kanhina tungod kay nagbulag-bulag naman mo sa mga kabubuton.
5: Mahi,
1: pero sports lang yapon kay mo, amigo yapon mo. Ikaw, Mrs. Cherry Delgado. Ikaw, Cherry, ikaw ang nag-convince imong bana dati nga musurrender aron di madamay inyong anak. Okay, so nisugot siya. Oo, nisugot siya. Okay. Kiniabang klaron, balik ta sa imo, Maki, no? Kung wala ka konbinsya si mong asawa dati, wala kay plano unta nga mo patimaw aron iklaro nga ikaw dili tinod ang nagsunog sa mga balay niya.
5: Patimaw ko sir.
1: Unya?
5: Gusto lugi na ko nga nakoy kauban bagay. Ako rin magiging isa sir. Kulbaan na kay ko sir. Nanawag ko sa kanya. Kanto pa ko sa indahag.
1: Oo. Oh.
5: Nga nagpatabang yapon ko sa iya. Nga kunta kay mo mama. Kay gipasin nila na ba ko dito ako nagsunog sa balay.
1: Oo. Oh.
5: Matugatuan ako sa indahag.
1: Oo. Oh.
5: Abalabal pag ito ato. Pamilitay kay ko ato. Pangulam. Mm-hmm. To nga. Nag-istorya mo sa kong anak dito.
1: Oo, okay. So, sa karon, gikas pagkasunog, wala pa ka makauli dito sa iyong area?
5: Wala pa sir, kay sunog man sir, pagkasunog ng kwan.
1: Asa man ka natulog?
5: Sa, dito ko kitkay sir.
1: Ah, dito rin sa iyong gitrabuan?
5: Sa kitkay.
1: Wala na kamuuli?
5: Ha?
1: Wala na kamuuli sa inyo? Mura na iyong giso. Ang kaning gisuot mo karon, mura sa iyong gisuot mo kagahapon?
5: Dili, gilis na ako sir.
1: Ha? Ah, nag-ilis ka? Amo ka gikagsuot?
5: Dito kitkay. Ang sapatos mo akong didala gani.
1: Okay. Tempa sa, dili, matod pa sa mga tao dito, ikaw ang nagsunog sa balay ninyo, aron nga madamay ang tanan, pero para ni mo, dili tinood.
5: Dili na tinood, sir. Ay, sa may kong buha.
1: Padaldool, sige.
5: Dili, may tinood, sir. Ngayon, ang tuyuol mo na ako nagsunog, sir. Nga, nangabuhi, mong ko dili, sir. Dugay na sa kong narabaw sa kitkay.
1: Oo.
5: Oh. Usap po, nasa ko'y balay. Na ako mga bata, di asa maruro na matulog kung gusto mo uli.
1: Rugar, para nimo walay rason nga imong sunugon imong balay kay imo man ang balay na imong tanong mga butang dito. Napod imong mga anak dito.
5: Ang anak gana lang diyan tulog.
1: Muda din ha, pero tanang butang nimo na diha.
5: Una, wala na gayta.
1: Karon kay nasunog ko naman, tapot lawas ka na lang. Okay. So sige, unsay explicare lang ang tao nga naminaw karon nga dili tinuod nga ikaw ang nagtuyo pag sunog sa balay. Og walay rason nga imong sunugon. Explain ka rin ang tao.
5: Katong atong mayong buntag sa atong mga silingan dyan sa Little Cebu. Wala yun ako na...
1: Padol-dol. Sige.
5: Wala yun ako kabaluan na nga nasunog ng balay kay dito ko sakit kay nakabalo no ko kay dako na may nga sumaut nga dibalik ko.
1: Mm.
5: Inaut lang ta nga mutugan mo tinud nga wala ko nagsulugan nga balay.
1: Mm. Tempa sa kung gipasangilan kay ikaw gasunog, I don't know kung siya rason pod. Unsa pa nagabati ni mong rason sa mga tao dito nga nung gisunog di may mong balay? Sa imo na nagabati sila unsa rason nila nga ikaw gid ang giduot nga nagsunog si mong balay?
5: Ambot lang sir, ako kabalo gani sir.
1: Pero ikaw ma wala na duge-duge ra mo nagbulag si mong asawa, di ba?
5: Oo.
1: Na nakay imong kagalingong panginabo pagpakabuhi og siya pod na siya iya kagalingon. So para di mo ngano to ikaw ang pagpasingilan unsa nakita nimong rason nga ikaw ang pasingilan nila?
5: Wala yung kabalo sir kay
1: padol, ako padol.
5: Wala ha? Ko kabalo sir kay nga ako tarbaho ra magigko uli balay ana standby ko sa gawas.
1: Oo.
5: Kung ting tulog na mutul di uli na ko sa balay.
1: So sa pagtrabaho nimo kagahapon makapamatuod ka nga sa pag-end ni sa pag-entra nimo sa trabaho recorded na nga gatrabaho kada kagahapon. Ah, yes, unsa ba inyo ba magidya pans-end?

0: Pants out o sa
1: mga
0: biomet okay. So mo ipag kuan ninyo mo pag start alas 6 nakabayo na ka.
1: Pero wala kay ang akong out karon sir alas 4 alas 6 to 4 man ko.
0: Oh.
1: Sa una 6 to 6 ko kay naman ko duha ka out eh.
0: Oh.
1: Karon akong in karon out alas 6 to 4 hapon.
0: Okay. So ikapakita, ikaprove nimo pinagi sa dokumento sa inyo diya sa inyong gitrabawan nga anang panghitabo na naka sa inyong gitrabawan.
1: Paingon ako sir, dito sir.
0: Sa paghitabo?
1: Okay. Namay ko, namay insa na. Nagkakalayo ba mo nga, nibalik na yun ko sir.
0: Okay. O sige, batin mo itong panahon na. Pagkita di mo nga nasunog yung balay. Wala ka maka... Wala ka maingon nga, una, kwasa ko, biyaan sa nakuha kong trabaho. Ina na ba? A reaction ba sa usa ka tawo na taranta pagkita sa balay?
1: Di diretso gyud ko sir kay duo ra mo gyud sir. Ang kit kayo di sa amo.
0: Basta kay sa imong pabahayag di uli sa ka dito sa inyo mga quarter to two na ka ni balik.
1: Oh.
0: Igo pagbalik nimo kita nimo nga nasunog na. Pero wala nimo tuyo ang pagsunog sa imong balay.
1: Wala sir. Wala na ko wala ko kabuluan sir nga nasunog na imong balay day. Nga nanam ko sakit kay.
0: So karon voluntaryo ka nga misurrender nganon to sa Magnum Radio ay mo nahunonaan ninyo sa imong misis dati nga sa Magnum Radio nganong na desisyon na ninyo nga mupatimaw ka unya una mo mo dalikat sa Magnum dali di misis B abay mo din eh di talaga mo magbalik kay nanam mo ikuan abay lang amigo bitaw gyapon mo
2: oh di
0: kay do microphone yes microphone.
2: Mauro manggod ni nabalaan ako station gyud.
0: Ha? Ah?
2: Mauro gina nabalaan ako Magnum Radio.
0: So ay mo na nasa instinct nimo is Magnum na malang gyud. So kanunay na si mo una ang Magnum ipasurrender ta nini dito sa Magnum ana.
2: Oh.
0: Dolls microphone. Oh, iklaro ko lang ikaw ang nag-convince niya nga patimaw dia iklaro diha ana.
2: Oh, ako kay tungod sa akong mga anak maluoy man gyud sa akong mga anak kay basi madalahig sila ba.
0: Oh.
2: Tungod lang sa walay hinungdan.
0: So naapagyapod may communication ni Maki bisan nanamoy lain-lain ng mga kinabuhi sa inyong pamilya?
2: Sa kurang mga anak ko ga pangayo og kontak.
0: Imo siya gi-convince ga kon mahimo ipasurrender si Maki?
2: Oo.
0: So, may kinisugot si Maki pag ingon imo nga surrender, patimaw dito sa Magnum?
2: Gi-convince po siya sa akong mga anak.
0: Pero primero, wala ba siya dito na convince na imo or...
2: Wala pa. Kay nagano pa man siya sa mga akong mga anak. Nangutana pa siya.
0: So, iyas ang gikonsulta yung mga inyong anak.
2: Oo.
0: So, sa diyan na-convince siya, mutong itali, may patimaw mo din sa CBS Magnum Radio.
2: Oo, ako siya gipanider eh.
0: Oo. But ikaw, Mrs., convincedo ka ba sa pamahayag ni Maki nga wala niya sunuga inyong balay?
2: O, sir. Kay wala man siya dira nahitabo. O, akong mga anak po, nakurat po, nga nung sunugon man sa iyang papa ang balay, nga wala naman sila ipuyan. Kisa mo po'y buang mo pusunog sa imong balay, di ba?
0: Oo. Kanang balay ninyo, sa inyo pa na gauban pa mo?
2: Oo, sir. Sa iyang mama na, sir, kami pa diaga po yun.
0: Mama ni Maki?
2: Oo. Wala naman siya dira.
0: Asa naman iyang mama?
2: Nasa Maynila.
0: So, pag tunas Manila, kamo nilag po yun ka na ito o gapuyo pa mo?
2: Gapuyo na may daan tulo.
0: Napayang ginikanan, nana mo diaga po yun.
2: Oo, sir.
0: Okay. So, sa kanang balaya, of course, sinaguan ganun yung tanan kanyad to, nga napurma ng balay.
2: Oh, sir.
0: So, pinanamutod ka tuig nagwala na sa mayong relasyon ni Maki?
2: 11 na katuig, sir.
0: Lugay-lugay na. So, murag nakamubo na si Maki, nakamubo na sab ka.
2: Oh, sir.
0: Isagiyan na mo sa pamilya ninyo. So, pero amigo rin gihapon mo.
2: Amigo mi, sir.
0: But ikaw konbinsido nga wala sunugan ni Maki ang inyong balay?
2: Oh, sir.
0: So, willing mo mo testify, willing mo pamatuod nga to sa polis, nga wala nyo sunuga inyong balay.
2: Oh, sir.
0: Labi na ikaw, Maki. Oo. So, sige. So, para kaninyo, usa ka aksidente ang nasunog, ang pagkasunog.
2: Ana gyud na, sir.
0: Ngano ka, nga nagasumikan sa inyong balay ang sunog? Di, si Maki ang mutubag siguro, kaya wala naman ka, misis. Sige, sige, be. Maki, unsa kay hinungdan, ngano ang inyong balay nasunog, dito nagsumikan ang sunog?
1: Wala yung kalibutan na, sir.
0: Ha?
1: Wala yung kalibutan.
0: Pagbiya nimo dito sa inyong balay, naghaling pa ka dito? Nagluto?
1: Wala sir.
0: Unsa may gamit niyo diha? Pagluto?
1: Kung rice cooker.
0: Rice cooker lang. Wasig wala nimo na unplug.
1: Gakuan ko sir. Buntag sa iyo. Gakuan ako. Galungag.
0: Lungag. Unya pagkaudto.

0: Mura siya, ang sobra mo siya ipamnyudtori mo.
1: Dili kay pan kanang balon ako. Pamaw panyudtori ng dalon ng skip kay.
0: Ah, okay. So mo dalhon nimo. Ang tong pag-uli nimo napay nagluto dito wala na.
1: Wala na siya, ako nang ipangko ang mga kwan.
0: Ang electric pan dito basi wala pa maibot ang plug ba?
1: Wala na ako nang ipangibot sir. Before kumula ka sir, ako nang ipangkuan.
0: Ang imong anak ang tumpadaw na asa siya.
1: Ah, sa computeran.
0: Wala dito sa iyong balay.
1: Wala kay duha man naka kwarto.
0: Kadang inyong balay, unsa ba ka dako? Pila ka kwarto ana?
1: Duha raon sir.
0: Duha ka kwarto.
1: Naday silong.
0: Ah, unsa man siya duha ka andada? Ang taas kasi ka puyo dito.
1: Ako sir, ug akong bata nga matulog diri sa sa pikas kwarto.
0: Ang sa ubos?
1: Wala kay ikaw man dito matubigan.
0: Dito gagyan tubig. So muna nga medyo tanaw ni mo dos duha ka andada siya pero
1: Dusandana siya, nasa sir, pero...
0: Ang di mapustan ng ubos?
1: Ang di mapustan sir, kaya masinulan mong
0: tubig. Sa tuga, so tubig ban. So ang babaw rin mo inyong katulgan. Okay. So, willing ka karon mo ba matuod sa mga tao nga dili ugwa ka magsunog si mong galingong balay?
1: Oo, sir.
0: Kaya ba may rason? Pero basin tog na yung mga bikil ni mo, anong gisunog ni mo, ana?
1: Wala, sir. Eh.
0: Ha?
1: Wala.
0: Sa mata sa Ginoo, wala ka magbaka karon.
1: Oo. Wala yun, sir. Kaya nga ako, sir. Trabaho naman di, sir.
0: Gatrabaho karaman diya sa Kitkay, di ba? Basig na kay mga tao nasukan diya si mong palibot.
1: Ayun. Wala sir eh.
0: Wala kay nasukan nga tao diya nga.
1: Wala naman.
0: Asya wala naman. Saan na din na ah?
1: Ha? Kanar mong gipote, gipuan sir, labit ang gipapuyo kita na ako sir, sa kanang balay kita na ako sir.
0: Oo.
1: Kay nagpuyo ano sir, silingaw naman sa Burgos.
0: Oo.
1: Wala namin, nagukuha namin yan, nagusay namin yan na barangay. Papuyo na lang diyan.
0: Okay, so sige. So, karon tungod kay niya ka man na sa Magnum Radio, voluntaryo man imong gisuridari mong kagalingon, aron i-prove nga wala ka magsunog si mong kagalingong balay, kay wapoy rason nga nung sunugo ni may mong balay, nga naa ka man na narbaho diya slimkit kay, naasa kay anak kay mong ana-ana diya kapuyo diya sa inyong balay, katong imong kapuyo kanya to, asa na to?
1: Kapuyo na ako sir. Tuwada sa kwan sir. Indahag sir.
0: Ha?
1: Indahag.
0: Wala na mo ito?
1: Wala na.
0: Ah, mo ba? So, pero ikaw konbinsido, sa pag, by the way, taw-taw na mo nagbulag ito niya? Pero wala na ni mo ito lakag-lakaga?
1: Wala na.
0: Wala na? Anyway, dagan mababayas kalibutan. Di ba? Okay. So, kung, pero ikaw konbinsido nga ang sunog, nagsumikan sa inyong balay?
1: Umagay na nilang sultigan sa ako, sir.
0: Pero ikaw, konbinsido ka ka nagsugod? Na, sa imong balay nagsugod?
1: Umagay na nilang sultigan na, sir. Kaya ako kung imong balay, una na kita nila nga.
0: Mo'y nagsunog. Ang inyo din palibot sa balay, dagang kay mga, ang inyong balay, napalibutan din sa tanang mga balay niya. Nakatunga yun.
1: Oo, kanarang isa nga balay na ako, sir, nga nagsikit, sir. Isa rin yung kadingding.
0: Buto yung nakadikit sa imo. Pag nasunog to, sabog na rin tanang kalayo na dayon.
1: Oo. Sikit-sikit man, puro man kakawi dito sulod.
0: Sige. So, niya ka man sa CBS Magdum Radio, nagsalig man mo din yung kanamo, aron dili ka mahilabtan, ipasalig na mo kutob sa mong mahimo, nga di ka mapasipadan, nga i-turnover ka namo sa pulis, aron ang pulis na mag-interrogate ni mo, aron maklear ang imong pangalan, kung tinod, ikaw bagyan o dili ang nagsunog sa balay. Kaya kung gituyo ni mong sunog, dako nga kaso ni siya arson.
1: Magani, sir.
0: Ang arson o sa kahinyos crime. In at the same time, usa kini ka no bail man recommended nga kaso.
1: Magid sir.
0: So dako equivalent ang arson sa nanulis ka nga duna kay gipatay or nagpatay kag tao, equivalent ta siya ang arson.
1: Mga rape, arson.
0: So ikaw konbinsido ka nga wala nimo na buhata.
1: Yes sir.
0: Okay. So willing ka buban sa police?
1: Yes sir.
0: Aron dito nimo iklaro ang tanan.
1: Yes sir.
0: Okay, so, pero kapanigarilyo, baka dili?
1: Panigarilyo, sir.
0: Basta kayo, walay rason nga sunugod mo yung mumalay. Nabaka sa normal nga paminsar, ada?
1: Normal mo, sir, kaya trabaho mo ko.
0: Gatrabaho ka man yung slimkit kayo, di ba? Sige. So, sige, Maki, amo kang i-turn over sa police, niya ang police karon sa Agura Police Station, aron mo maghatag security ni mo, o dito ni mo tinaon ang tanan, base sa allegation. Kugol na sila. Asa ba ni Ander ni? Okay. Ang aksidente, pero tungkol kay niyaman din sa kwan, under banta sa Kugon. Okay. So, sige, Maki. Nadia ang Kugon Police Station.
2: Pero mga report si Agura.
0: Pero ang Agura Police Station po, considering ang insidente ni tabo man sa Agura, so, kwan po kala at least nga safety ka pag nanaka sa police. napay among kauban nga maguban nimo, ha? Yes, basta tinuod man kika nga wala ka magsunog.
1: Yes sir, tinuod na sir.
0: Sige. So sige Maki, salamat kay sa pagsalig, Mrs. Salamat kay sa pagsalig sa Magnum Radio. Gamo sa ikapasalig kaninyo, basta ka di lang tinuod. Kung nagsulti lang kag tinuod, amoy kapasalig kanimo. Bisan pag tinuod o dili, ngalan nga niya amo nagdangop ka namo sa Magnum, walay makapasakit ninyo nga tao. Ha?
1: Yes, sir.
0: Sige. So sige Mrs, dito sa dito na mo. Kay aron maubanan mo sa pulis. Oo. Sige, salamat kayo. Actually, bulak na ni Sandwa, may gala, dan isa like mga pamilya, pero amigo lang Japon. Friends lang Japon sila. Dili tong friends with benefits, kundi friends lang. Friends kay nanamay pamilya si Mrs., si Mr., kapangita pa sab, ada ba? Kanya to, dali kaipon, purgibiyaan Japon ka. Awa, tinong dan. Sige. So anyway, lain topic naman na. Ha? Sige, dito mo. Kay makasiguro ka nga, dili ka mahilabtan. Sige, Maki ha. Salamat kayo og Mrs. sa inyong pagsalig sa Magdon Radio. Magpadayon, tabay kala. Sa ito'y skutanan, karabutaga. Oras mag-inikanan, alas 9:54.
2: Time Check is brought to you by McDonald's.

0: globgfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Alas 9:55.
1: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
4: Balik tama kami pag-uban sa itong programa magatong mga Magnum Rapido. Now, katosang sunog may galap sa may makanhan tumiaging adlaw. Di ba giingon man itong gisunog may galap matod pa? Mga igsoon sa Osaka, kasi ito'y suspitado na ito gani, nga gipasanginlan. Kini abang gikabot yag batod pa mga igsoon nga iya mo itong gisunog. Gani, nandungga ba itong bata may gala? Now, nagbahad itong mga tao dito mga igsoon nga kung magpatimaw lang, makitaan la, ilasan may gala nga unsaon baka. Now, mibalik yun. Mipatimaw yun may gala ang naskutan nga suspect ni balik ito na pita sa iyang gisunog gabalay. Na karon na hinay kanjas mga tao. So, pag hinay kisa tao kaniya may gala, anak karon mga igsoon, gigapos. Mura siya may gala o baka ba? Gihiktang pisi ang tiil, gihiktang pisi may gala ang kamot. Karon pag yun, nahinay kansas mga tao may gala, gigapos. Niya karon niya si Magnum Kia, may usan itabo sa mong area, Magnum Kia. Sige.
6: Iya sa magdamayin, no? Love you, di karon sa balay, gida mismo. Itong si Dudong nga pabiya po magdamaman, eh. Kini uman nga, nibalik ito diri siya nga balay. Uman nga,
4: si Dudong na nandakpan kay nibalik?
6: Si Dudong, yes, magdamani, nibalik sa diri sa iyang balay tungod kay sa base po sa mga tao diri sa balik, hindi sa magdamamani tungod yun, ama po sa ikaunon. So, naman iyang mga pariente diri, siguro kanyang si Dudong po, gibati na niya siya gatagutong po magdamani, kaganya yun mga alas 8 sa buntag, ang gibutiag sa iyang mga silingan diri magdamamani, nakbantayan manila, pero kani mag-uilang balay, sudlo nun pa naman sa kailikod niya siya sa high school, sa Carmen na siya high school magdamani. So, before ka makasunod sa iyang balay, muagi sa kauga iskinita, dayon, ilang balay isa, diri pagyod muli ko, pagyod ka laing liko, napod ka left side, napod ka magdamani. So, kaning si Dudong, diri siya nga nadumog, diri nagid mismo tungod sa iyang balay pod magdamani. So, sabihan nga medyo na ilan na pong na kaning ina na nahiktan si Dudong lagi magnumani kay medyo na puto siya kusog at nga tungura kay lagi ka Sabado, Sulakaw siya, Domingo, at karoon nga adlaw Lunes. So, karoon magnumamani na overpower din taon siya o karoon nakasampangan na siya nga gisulod sa iyang pribado nga selda diri sulod sa iyang balay po magnumamani. Kay ang mga tao diri igit po dati aw ang kapungot nga gibati aning naisigutan gitpod nga lalaki kaya sa ilaha po daga na po di siya gatraso kay kapila na po di siya nakapangdunggab lagi magnamani niya puros pagid mga minor ang iya nga nasa danaan gani ka nga ba at adlaw nga Sabado before pa ni siya na itabo ang sunog ng dunggab pa kini siya o gaba kaninga minor de edad gihapon magnamamani may gani kay wala rapo to na intimano unya before ato na pagin to yung mga incidente nga nipatay ni siya uga iring uga mga mananap magnamamani nangulatan ni siya uga minor de edad gihapon nga kaning kamulo raga ayo og motor unya nagatay pagin sa pandunggab pon magnamani na pagin siya nakalalis pagin nga silingan tungod na kay kaninga si Dudong maragwa na po siya sa insakto nga paminsar pon magnamamani kaya piktuhan na pala yung pangisip ani. So, kanin mga si Dudong magnamani, kumingon ka o kaning estado sa kinabuhi, diri lang po sa makaingon nga galisod sila magnamani, no? Kailangan nga balay, gani, diri kay at bang dagko, may mga balay ani. Kanya iyahang mga igsuhon po nasa Europe, na puno sa Japan, yung nga mama nasa US. So, sila ay nagikagulan po nang yung magnamani kay makasala pa yung gidun niya o nga dagan pag niyan siya may mga traso sa iyang mga silingan so kaganina nakasunod na sa iyahan
4: pero Chris Dodo kung saan nahinay kan yung mga tao nakulatahan siya
6: nahinay kan yun siya magnamani
4: so kung saan nagibuhat sa yun sa asa na si Dodo karoon siya gibuhat na siya
6: sa sulod sa iyahan silda ang kaning si Dodo
4: asa yung silda
6: sulod silang balay magnamani
4: pero saan ipanakop nila ni siya.
6: Ganyan naman sa ga-police, ganyan magdamamani, ganyan sa ga-police, pero nang tanahan man ta diri sa kaninga iyang mga silingan ni Dudong, ang ingon is safekeeping lang sa ni si Dudong pod magnamamani kay dili man pud ni siya dili man pud siya pwede nga itampo dito sa kaninga prisuhan gid pud sa kaninga uban kay ko duha ray may tabuan ni magnamani maka makapanakit siya o matabangan gid pud siya sa mga lain nga mga pinirit.
4: So, pero unsa man is Dudong na diferensya or tungod lang sa kabangag niya sa droga
6: ingon kanang medyo ka nagpagamit lagi sa illegal nga droga magnamani mo na may nakagrabe ang epekto
4: siya nakalala siya tungod sa droga.
6: Yes, magnamamani o niya.
4: Ba't ka ng ilang balay, may kaugalingon silang silda, di ba?
6: Magnamani, ipahimuan siya o gakani nga maraga private niya nga silda.
4: Private nga silda niya tungod kay mulagi na, tukar-tukar sabi niya ang gabati o niya.
6: Oo, karang nag-send tag pictures na magnamamani, no? Kay kung kanda ka na makita na to karoon sa imo nga...
4: Kanda na makita sa Magnum Live, muning silda niya, nga wala mapil kasunog.
6: Oh, yeah. Okay. Bago pa man naghihimo magnaman is pang March man siguro na siya.
4: Ngayon nakagawas man siya niya? Ngayon nakagawas man to siya?
6: Actually, karon pa na siya nakasunod. First time niya nakasunod niya siya ng silda, sir, no? Oh, first time pa niya nakasunod magnaman eh. Kaya kanyang magudaw siya. Panibitong musakaw, mubalik, musibat-sibat siya ba? So, wala tagid siya ingon nga na priso aning iyahang na silda. So, karon tagid siya nga nasunod. O gano'n sunod, namin na paslak na to sa iyang silda po magnaman eh. So, ganun karon. Ang mga silingan niya magnamani at least medyo nahupay na po nang gibati kay before niya siya na kaninga nakuha ka ganina magnamani okay. Kapag yun siya ginaradala nga hinagiban
4: sige. Mm-mm. So at least nga naa siya karon niya nadakpan siya o niya kustodiya siya sa siya karon sabot-sabuto sa ilan yung sabani
6: nasa dira sulod sa iya nga gamay nga silda sulod sa iya nga balay
4: so
6: niya.
4: Back to kwan siya back to barracks.
6: So, barracks niya, kaning, yung asilda na ipadlock magnamani.
4: Oh.
6: Then, kaning pagkidang gilakan, pagkidang gate sa iyang balay po magnamani. Kaya para yun nga, di na gin siya
4: makabalik.

0: Mga pang-summer wish show. Hindi na po siya makakala po sa laing tao.
1: Sige.
0: So, karon at least kini si Dudong na safekeeping naman o at least na hupay na po ng kabala kasi ang mga silingan din nga makayo mo pakinayog line nga traso or makapanakit pakinayog sa line nga mga tao. Sige ka na diri sa lokasyon sa maya Zone 9, Sito, Makanan, Carmeling at ang masyadad para sa magdumrapido. Kini, si magdumahan 23 Kevin yan o sa sabalita o servisyo.
2: Magnum, rapido, rapido.
3: Salamat Magnum Kia Avillanosa. Mga igsoon, sa ato nagpadaan karon may gala nga Magnum Operation Tabang. May gala sa mga luoy kay nga sunugan karon diya may gala. Imagine, 90 more or less ka mga balay ka na nga sunog. Sa dulaan may gala, more or less, 200 ka mga dulaan, 200 ka mga pamilya. O ang individuals, plakagatos gani. Mga igsoon, sige pag-account. Nagpadaan na may gala atong Magnum Operation Tabang. Hinungdan may gala nga dinis ato karon kaganyan sa programa ni Magnum John Albino. Ang Magnum Operation Tabang Standby Fund, nagpagawas kami may galagamay ng pundo, 20,000 pesos para itabang. Dayon ang Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadgets may gala, naghatag sa mga napulo kasakong rice. Doon na si Madam Anonymous, naghatag na ng upat ka mga styro box, nga fresh nga isda. Si Uhada, doon na siya gitunol nga 3,000. Dayon, usap pa kanon ni Mos Megala nagtunol og 30,000 pesos. Mga igsoon. Doon yon na doon na pailaing Anonymous Megala si ano doon si Kuya Mamilito de la Cruz 1,000 pesos. Doon ay Anonymous Jas Ipunan 2,000 pesos. Lain pang Anonymous sa may barangay Balulang 1,000 pesos. Si Juan Anonymous doon na siya 30,000. Now, ang ato karon may galang cash generated may gala is 57,000 pesos. Dayon na tanan may gala sa padayon na ito ng Magnum Operation Tabang kaganina, gitawagan ni dato mismo may gala ng itong mayor sa Dakbayan. Kay gawas ka doon na siya gipadala dito inko mas mayog makatabang ka mayor kay looy ka ng mga tao. Insya, unsa may akong itabang. Ikaw na bahala. Siya okay na kaning 100,000 inko sobra pas okay. Siya sige, ipadala na ako karon human sa mong People's Day. So si Mayor Clarix Oy, pinagi sa itong Magnum Operation Tabang, mupadala siya ni Karato may gala og 100,000 pesos cash. Iyalang ko nung ihuman lang sa ang People's Day kay pagtawag na ito kaganina, kamulo naman ko siya gasugod. Pagtawag na ito may gala, bisan pa ito nung kamulong diskurso, pero okay ra kay tanaw siguro niya, emergency yun kay, di ba, tagapanawagan na kanya personal may gala, pero ato mo siyang gitawagan. So iyang gitubag, bisan pa mo may gala og kamulo siyang diskurso, ato bang tao? So 100,000 pesos iyang ipadala sa atong sibihan karong buntag may gala ang kiniabang ang atong mayor. Gitawagan sa dato si Kagawad Alan Magsayo tungod kay kinis Kagawad may gala Magsayo bisan tug naran sa barangay Tablon wala man iya limit ng iyang mga lugar may galang pantabangan labi na kuno ni mga sunog. Inungdan may gala kaganina sa atong gitawagan si Kagawad Magsayo matud pa niya, "Sir, wala pa ka magtawag nako. Kamulo nako og repack og mga bugas. Magpadala kuno siya may gala og bugas nga 200 ka kanabang gamay nga sak tag 5 kilos. 5 kilos sa 200 aron nga dili ma dili rugar ma alcance ang almost 200 ka mga pamilya. Meaning kada pamilya matagaan kay 200 man yang kamulo repack niya. Pagtawag nato kaniya, kamulo lang repack. Mga eksyon siya mga sakop. Unya gawas sa 200 packs nga bugas nga tag 5 kilos, kamulos lang repack karon po niya og mga canned goods, mga linata, uban pa kay matag pamilya matagaan. So, matod pa niya nga ipadala niya ingko kagawad tungos kadaghan anak nga mga gibulhaton, pwede ba nga magpatabang may simong tao pag distribute anak kung mahuman sa Magnum Radio? Insya, way problema. Pwede kay mo signal lang siya kon ipadala na niya aron kay atong gihangyong kon may mo idirekta la dito ba uban sa mga tao kay pila ra man ni kabuka tong personnel sa Magnum. So matod pa niya okay way problema. Ipadala niya ang tanan nga tabang kon mahuman sila karong adlawa, automatic yang ipadala. Di na ni maabtan og bah buntag. Salagma sing mabutagan kung mahuman sa gripak ay diron sa orasa unya sapon baka niya sunto iyang ipadala aron may ngigson nga mahatag direkta ingko pakapinig tao ni mo kay pila ka mo personnel na mo. So muna nga nagsugot po si Kagawad Alan Magsayo nga ang mga ang katong mga packs nga bugas o mga kango

0: lang nga tag 5 kilos matag isa aron maapod tanan og mga canned goods. Og mga canned goods may gala. Okay? So salamat niya na kagawad alan magsayo alang sa imong ihatag nga tabang usab para sa mga tawo nga nasunugan. So sa ato nagpadaon karon nga magnum operation tabang kun do na pay laing mutabang may gala, pwede niyong i-direct tag hato dito, pwede niyong i-nyusang isaling kadamo, kami mo hato dito, welcome ang tanan may gala. Ang importante nga makatabang ta sa ito isig kataw. Kaya kanyang mga tawahan na may gala mga kabus, kanyang tanaw ninyo ang area nga nasunugan, gasikit-sikit lang ng mga balay diya may gala, nga paspas kay pagkailap sa kalayo tungod kay mga ginama laman ang lagi sa mga light materials. Pangyuntag light materials, mga kahoy, uguban pa, nailay portion siguro nga gamayang siminto, but dali kay pagkailap sa kalayo. So, muna mga igsoon nga, ingunana may gala, kiniabang area nga din na naada mga gala na tabo ang nasunugan. Okay? So, kana diya mga igsoon, nga area, pwede may gala mo, dalikat mo, pwede niya isalig sa Magnum Radio. Okay? Tanang ka klase tabang, as long as mapahimudsan sa tao. Okay? Ana lang mga igsoon ang mahitabo. Sige? So, may gala, salamat kay kaninyo. Ha? Hindi natapos ang atong panaguban. Tungod ka doon ay musunod po may gala nga paid program. Karumatak na may gala sa kamuntagon. Salamat kay kaninyong tanan. Ay kalimot may gala sa usaka gagawas ng katilingban, katawahan na bigabanan. Managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawahan na matuman. Kilaman yung anchorman. Kini si Magnum Manny Agustero din hilamang sa balitang servisyo. Magnum Radio.
1: Kay napupos naman ang atong oras. Subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 10:10 sa buntag.
2: Oras hatod ganato sa Jugs Commercial.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: Laslao, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre!

5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch.

0: Mayong, mayong, mayong adlaw sa tanan natong suking tagapamati ng atong programa ang kasayuran sa may panglawas. At udyapon ka ninyo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Inyo gyud po makabanon sa naturopathic practitioner Dr.
1: Radicals. Asa man nato makuha ni mga free radicals? No, daghan, no, dili ta maka-escape o dili ta makaikyas ning free radicals. No, naadi na sa tong mga pagkaon, nasa tong palibot, nasa mga chemicals, nasa pollution, tanan, no. Daghan og pamaagi nga musulod ang free radicals sa tong lawas. Now kung dili protektado ang selula nato, no, walay proteksyon ng atong selula, dali lang kita magka-cancer mga kaigalaan. Now, unsa may naa sa atong klinika dito sa Banlad, nganong maprotekta siya sa mga good cells atong lawas, mokining polyphenols o flavonoids mga kaigalaan. Now, sa kadaghan mga pagtuon, ang polyphenols o flavonoids o kining phenolic compounds,

0: usa kini siya ka anti-carcinogenic, anti-mutagenic og anti-inflammatory mga higala. No, kaning naa sa ato ang klinika DTX 500 muna, no, nga kinahanglan mag-maintain din ta sa ato ang klinika DTX 500 kada adlaw, no? Ipaubos na to ang risgo nga magka-cancer ta. Kinahanglan nga aduna tay protection every day, no? Kini usab bupugong sa mga inflammations, mga bukol, mga pagubag-ubag sa atong lawas. Kung duna tay antioxidant sa atong lawas magkailan malikayan nato kining tanan. So kinahanglan aduna tay ginatawag nato og supplementation, no? Protection, no, dina sa ato ang lawas mga higala. Ang tubag ni ana, inom ta sa ato ang klinika DTX 500 matag adlaw mga higala. Mapalit na siya sa mga butika, mga branches sa Clinica de Alternative Medicine Wellness Center, no? Og sa uban pang mga parmasya, mga dealers og sa online mga higala. Amping mo ha, kay dunay mga duna paghihapon karon, no? Duna paghihapon yung mga fake, no, nga nagapagawas din na sa online. So amping mo sa pagpalit, dapat dito mo sa legit nga page or store sa Clinica de Alternative Medicine and the Wellness Center mga higala. Okay, so text ka mo sa itong text. Hotline number 0985-013-2198. Usbon ko 0985-013-2198. Okay, sa dilit na to, tapusin nga itong programa. Ato nang tubagon ang inyong mga pangutana. Ato nang tagaan o pagtagad. No, tungod kay... Mokan na siya ang ato ang mokan na atong advokasya, no, din sa atong programa magkiglan ang matabangan sa inyo ang mga balatian. Okay, text ka mo sa itong text natin number 0985-013-2198.
1: D3 Bio. Ako sa ngalan na ito, ma?
2: Ima Gaman.
1: Tagaasa, ma?
2: Ginlis.

0: Bio ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butik.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay akong mukhaon. Wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline, ka vitamin C. Mabalin sa mga butika. Kasagit ang tiyan, mag-clinical, Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-clinical, Spore Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-clinical, Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mabalin sa inyong nasuking butika. D3 Bio, Health News.
3: Klinika D3 Bio, ang vitamin D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay vitamin D3. Nindot po din atong Klinika D3 Bio makigilan, no? Tungod sa kaning MCTs nga nasa D3 Bio or kaning medium chain triglycerides, ha? Nga nasa to ang Klinika D3 Bio. No? Kung musulod na siya sa itong lawas, amo na siya ang maproseso mahimong monolaurin, no? Og kani siya ang makahatag ka na tuog proteksyon sa tung lawas batok sa mga bacteria, virus og fungal mga kagilan or fungi mga kagilan. Mga disease or mga sakit nga ang hinungdan bacteria, virus og kaning fungi, no? Maprevensyonan kana sa tung klinika D3 Bio. So kinahanglan gyud, ha? Nga doon na tayo proteksyon sa ito ang lawas. Kaya ang lawas na ito importante. Ano? Puhunan ang itong lawas sa magigilan. Muna nga kinanglan na agad tayo supplementation mga higala. Mabitaw gitawag na siya food supplement. No? Kaya para nga masupplyan ang mga vitamins and minerals nga kulang sa itong lawas. No? Kaning nga itong D3 Bio, muna siya ang usa sa mga magpa-absorb. No, sa mga vitamins and minerals nga ato ang sa mga pagkaon natong ginakaon og maka-prevent gyud ni siya sa mga balatian sama sa virus mga higala. Amo na, no, nga di ta mahadlok sa virus, no, di ta mahadlok sa mga bakterya basta natay protection mga higala. Og mora ni siya ang vitamin D3 nga no na VCO, ha. Kaya kung naga-take man ka og
4: tamay udto kaniyon tanan.
5: Magnum in action.
4: Gabay mga bad news o good news, Baygala. Ang good news, Baygala, Magnum Radio, Baygala, nagpagayan sa Magnum Operation Tabang. Good news na. Di na ito makiksunan, Baygala. Ang naghatag o nasunugan ta, dili sa yon mga iksoon. Dili sa yon yun. Muna itong gingon, pasalamat lang yun ta, kanunay. No? Kung mga lugar, kunayin nyo mga salindya, napayin nyo mga medyo extra dia nga, pwede itong mahatag, atong tabangan. Kaya itong mga biktima sa sunog, mga iksoon. Kaya ang ato, pasalamat lang at least kita, luwas na may gala sa mga katalagman. Muna itong yan po, pirmi. Diba? So muna itong yan po, may gala. Hala, may gala, igulat na makakaon. Ang importante, basog ang lawas. Ikadua, may gala, luwas na pirmi sa nagkadayang katalagman. Muna gina, muna itong yan po kanunay. Mga eksoon, kaya mag-unsa malagi may gala na atay natanan. Pero muna ang sitwasyon ni mo. O, so muna may gala nga. Lugar kami, nagkapadayon may gala sa itong Magnum Operation Tabang.
5: Magnum in action!
4: Kalabot may gala ni ini.
5: Magnum in action.
4: So katosan may gala nga kwa, no? Katong na si Maki nga Gallardo. Kaya ni surrender kasi may gala sa atong si Bianca kanina. Kaya tanaw niya nga murag ang mga tao may gala kapagitaon siya. Sa pagtuo may gala nga iyang gisunog ang iyang balay o nadalahig may gala ang kadaghanan niya. Pero muna nga iyang pag-surrender para safe siya may gala kay agas man tao ng iyang nga mo kong isunog at trabaho man tao ko. Niya ikanuha ka nung atong sunugon nga nanginabuhi gani ko para mabuhi ko, balag pinubre, niya musunog ko sa balay, asa mo ko paingon. So muna may gala para safe siya, din siya may paingon sa itong sibiyan, may surrender sa may gala, sir. Surrender ko din eh. Kaya kung klaro na kung limpyon na kong alan, kaya wapak ko kabuluan ng ilang pasangil. Kaya apil man ko sa biktima sa sunog. Aka na may gala. So,
5: Magnum,
4: salamat sa mga kapulisan, no? Kaya at least ilang gidelikyatan din, ilang gidelikyatan din eh. Ito na yung pulisin may gala para safe siya, no? Kaya naghanda may taong nasuko may gala kaya sa pagtuong lugar siya may gala gituyo niya pagsunog. Pero atis may gala sa iyang eksperyensyo mga inautang ang itang masabtos mga tao nga dili tinuon nga iyang gisunog. Wala, wala sa manunog may gala kaya katrabaho siya. Kung nasiguro isunog, nasiguro aksidente sunog pero dili may gala tinuyo mga eksona ito nung unsay na itabo, di ba?
5: Magnum in action!
4: Mabuta may galas Magnum Adya sa doon, kanapos sa nasangpin lugar. Kaya ito na may galang i-update ka mo sa unsa may pila na gin ang kaniba ang kagahapon alas 3 mo itong sunog. Nana pa sila yung official o kanabang final list may gala para sa mga biktima sa sunog o kabalayan. Aka na mabuta lang may gala kay nagpaigayang magkita may galas Magnum Operation Tabang. Mamanit itong pasiyan ko kung sa'y lista niya may gala ang final niya. Musay ka pasiyan na ito kung nuna mga hinabang nga atong itunol sa mga biktima.
5: Magnum in action!
4: Pabuta may gala ito kasi pagsamtang sa lang issue may gala pabuta sa
5: Magnum in action!
4: Magkapit sa itas pista oy. Bastila no, atong palibot puro problema. Problema sa Manila, impeachment. Giingon na ba may gala karon na nasa ilang nasa posibleng lain kudita. Mga eksoon nga may tabo diya sa atong sa Senado. Di ba? So, burbero, atong naikwan, iskeduro in. Kineng lugar, soto out, in, iskeduro out. Soto out, iskeduro si kinibang pa Cayetano in. Karon Cayetano out, Gatchalian in. Na problema karon may gala, 15 na po sunod kay Gingon, mga eksoon, nga posible doon na sa kudita may gala nga may tabo diyang may gala sa kining Senado.
5: Magnum in action!
4: Doon ako ng mga senador, wala sa kasabot nung sabi atong kahimtang din eh. Nga Senado muraban o ginapos man ta. Apo sa mani ganang kakontrol ta. O inana, na doon ay mga kini may gala kung doon ay kudita nga may tabo, meaning pagpuli sa posisyon, diyang may gala sa atong sa Senado. Okay, muna man gini sila na, mga eksoon. Ang may tabo ang kudita, gika ni Gatsalian, babawi na po na ilagbalik may gala nila ni Cayetano. Ato na isigutan yung may gala unsay mga rason nga nga posible mabalik sa ila. Ngawa naman diyan may gala si Jinggo Estrada o si Bato. Kinsa pa na yung mabali may gala gikan sa mga majority sa karon, kinsa yung mabali mo dito sa may gala musahid sa minority.
5: Magnum in action!
4: Aha, so mga na may gala ang usa kabutang. So pabuta may gala mo nang tagas pagtagas panaguma sa lumanon. Kinikuban may gala labi na sa itong reklamo yung Magnum. Doon na may gala yung mga reklamo din yung oy siya sa barangay na pa sana tulay klaro no. Kaya kapabutan na sila. I-announce ko lang may gala. Kanindi sa Hillside, Western Kulambog, Lapasan. Kanalang problema.

Problema niya, problema niya may kala, magyabok ang tubig. Ang tubig sa imong ilawom, sa imong hinugasan mo, at ito ginaslaing balay, away na rayon, kaya may kalal. So muna yung problema ni ano sa ano, itong pagitagpagi, kung siya mahimos barangay, tabangan tani kay karagan na ba kayo mga tao, di may

0: maligo ka, CR ka, maglaba ka, mangkuang ka, kining mahugas plato. Sulod ni mo's baril, may galay ang tubig, iabon ni mo kay, huwag dito mo paingo sa silingan, away mga egsoon.
1: Reklamo, imagnom!
0: Huwag ni may galay tagas, pagtagal may galay, panagubas at tulumunon. Kajot lang, kaya ito sa nga nawatol may galay si Magnum K. Avellanosa, kajot lang may galay, no, kaya doon na kunoy, nagkuha og NBI clearance, kidakop, puman may sulay og sibat, suba kay salani. Ay na lang, ritso na.
1: Magnum, breaking news!
0: Hey, Magnum K. Avellanosa, salang kidakop ya. Go ahead, Magnum K.
2: Sa Magdamadjo na live nyo tingnan sa maya NBI diri sa maya Kapitol na Dapit Magdamadjo. Welcome din na usak na laki ang nadakpan Magdamadjo. Luman gay nagkuha gini siya o NBI clearance. Unya, nahit siya Magdamadjo. Ganadi ay ni siya kaso nga rape. Unya, sa diha nga nahit na siya Magdamadjo. Nagkabantay siya nga kuan magdakpunon gi siya Magdamadjo. Ni sa lang ni siya sa pagasibat ni dagan siya Magdamadjo. Igukod ni siya sa kanibitong mga personahe po sa NBI. Diri siya nasa pun sa kaniya press freedom monument po Magnuma Joel, ipahapa ang maunga lalaki o ganito po sa ingon nga gipusasan Magnuma Joel. Kaya katinganahan, kaya naside Malaysia na siya kaso nga rin Magnuma Joel, kung nagkuha gihapon siya o gain biya ikliran.
0: Pensa siya.
2: So, kung may nang taga, karoon Magnuma Joel, na medyo nagkatipok ang mga tao dito kagani na abin na magunsa kayo pa, na ibuong lagi mo niya Magnuma Joel, lagi Magnuma Joel, kaya tingnan namin naghan kayo nga nagtao nga nagatipok niya sa mga press freedom monument. Diyan ang mga ginaugan Magnuma Joel, ang kaning mo nga lalaki, ipahapa na ni siya Magnuma Joel, gipusasan siya, gipalibutan na ito siya sa kaning mga ganyan mga agent po sa NBI. So ang kaning mga lalaki Magnuma Joel, no, siguro iba naman na nagpangidaron sa mga 30 hangtod sa 40 anyos po Magnuma Joel. Pero tungod kaya, wala lagi siya ingon nga nakasibat na Magnuma Joel. Uga, nakuha lagi na yun siya. Uga, karoon, gi-detain siya diri sa silda sa NBI po Magnuma Joel na nagkasunay ta. So pagpangutunahan sa mga agent diri Magnuma Joel. Pero kasantara pa po nga po sila sa sulod nga bahin. So kanilang mga ginagmay lang po nga mga detali. Ito nga una po nga nangakuha Magnuma Joel. Well, pero karon confirm pagyud ang iyang identity ani kay gumingon ka og nahit sa kay na siya pangalan pud Magnuma Joel
3: si Basin sa iya halong putong mga na dungog na kabalog po kanang hatod-hatod istorya ang matao sila ni sira sa ato pa kaayo nga mutulong og sa iya kay kung siya ay tulungan mo Magnuma Joel maulahin sila sa ayuda kung may mga butin ni karon sa evacuation center.
0: So, at isa nga ito niya
3: na... Ang nangyuan mong gusto ng barangay, mas mayo nga, nagid sila sa ilahapong evacuation center.
0: Ah, may panahon, may panahon.
3: Ay, murag nga, mas mayo pagtutukan Magnuma Joel nung magulat sa mga ayuda, mga pagkaon.
0: Kaya,
3: kung maulahi ka, kain kay Magnuma Joel, kayo murag salin-salin lang siguro dahil sa mga mo, na experience na kung nasa pipila ka mga higay, na din ay sunog. Kaya ito gani, itong unang sunog din po Magnuma Joel nga nag-respond na ihapon pa. O, dahil na namin ihapon to, tabok-tabok Magnuma Joel na din isang ilahat pong matulay niya. O, to, ang ilahat pong experience kaya ito. Pag nahimaw na din po lang leksyon nga karon, ay, inani na din, murag nahanap sa baninuan. Di man sa kaning kaya ingon Magnuma Joel nga murag good na kaning kwan lugar lesson nga murag nahanas na sila murag na master na nila kaya sige ka biktima sa sunog pero murag na kwan po sila ba nakamauna yun po sila Magnuma Joel nga kung sa ilahapong mahimo po nga kaning nga pagabuhatan right after nga inanig nga murag makpakita na nila ba ilahang resiliency sa inanig ng mga panghitabo. So natukon ka nito na hinabi nga di na sila gusto maglakaw kaya lagi pag panahon nga tawagod pag panahon nga tinghukad kaya mahatagad na po sila kaya ang tagabarang nalapasan Magnuma Joel ang ilahang mga dani kung maghukad ng paniudto karong paniudto nagsakay og multicab yato din isa kaning lapas uno pa after da yun ang kaldiro is sa karger gapon po da sa ka, di man inaog nakakarger gapon sa ilahapon din po nga pickup ibiyahe na po din po tayo din sa Santo Niño so kumplita maglakaw ka tunay possibility nga di yung kamaabil sa hukad so mas maayo magpuyo na lang ka labi na po nga kailain nga lakaw then dapat kung panalita na kailakaw na po ka membro sa mong pamilya po nga
0: magatang sa hukad di yung kamalkansi. Paghuka niya, ala, dito rin, tunol ang plato ni mo para naisulod.
3: O, lagi mag-enjoy. So, muna, mula sa last ng ilang interest karon nga mag-gukod-gukod sa ni Marky, kay ilang priority, ang ilang sa pamilya nung no, mag-plasta, mga kaning kwanin po na makadawat sa mga ayuda. Kay Momly, first come, first serve man, may tabo mag-enjoy. Mas kinag-naapa sila pahat, no? Kay di magina sila ingon nga dili tagaan, tagaan na gina sila sila mga sharepers sa mga ayuda. Pero lahi mong itong mga nauna-una mag-dumjur, labi na kanina nangabot ka mga sinina, mas una makapili, sumunang uban, dikid ka pang biya. Kaya ipay magnuan naman sila daan nga kung gusto sila nung nga kanina dili maulahi sa mga panghatag, dapat na sila. Kaya narabot po yung uban mag-dumjur na kanina muhatag ang mga private individuals nga diritsuno nga matunol dito.

0: nga naagin sa area. So mo nagisay mo nun sila nga inay nga maglakaw-lakaw kung wala man na importanteng katuyuan, mas may magbuyo na lang magnumajowal ka para gid nga masikaso o gusto sa itong mga personagisan sa barangay. O ga, matag pala yung magnumajowal na dito. Kaya niya, nagpasalamat man sila kay lagi, doon lagi mga nagpanghina, no? O ga, nagungungan. Pupun nila paglusad siya mag-gum operation na tabang na nagahatag o gabinasyon para po da sa ilaha nagkahimo na sa panawagan sa mga katauhan na mohimo sa pagtunol kutob sa ilaha po nga makaya magdumjol no ilaha po nga karising-kasing lipon nga paghimo sa pag-share sa mga blessing financial man or in kind. So welcome gyud kay po sa ilaha po magdumjol no ang kanipong mga inisyatiba sa ubat og labi na din sa magdum radio nga kanunay po no nagpaluyo sa barangay Lapasan kay di man ni kausan hitabo ang tunog sa ilang lugar.
1: Abot karon tuiga magduman jay pila ba kasunog dia muraga pila naman eh katong pulmero daghan ba kayo
0: ha? Ito mga iyap mo dung jowal. Nagol ito na ito niya. Nag-ingon no, nag-istorya dito nga. Kung ako'y kapitan magdumajowal sa barangay Lapasan, mag, akong di na lang yung kung ganahan may mong kapitan. Kaya mga labat pa rin yung ulo. Kaya dagkan ng mga insidente. Kapag lamang anong sunog. Ito ba yung ibang jowal?
1: Sige na, pagsulay na. No? At isang kapitan diya, lugar, mukayon mag-ipon. So, salamat na ito siyang isang pang mga problema. Pagsulay sa barangay, na siya ligon nga po nga mangitag pagi nga masulbad ang problema niya magnoma Angie oh
0: no na pamutin araman po niya nga lakutay ka po siya masiga tapos dito ang termino ni kapitan na ultimal pagdumjula kay extend katong panahon sa COVID-19 wala election yan ang extend na po din kay Yoktaba itong natay sa tao gani
1: Ulo, siguro sa participants sa limit sa number of participants sa kanabang sa usaka contingent pero kung naay mga mo appeal yun nga appeal may ana. So ang mando sa mayor nga ipapil kay fiesta man eh talag sa mga kay og dili fiesta di mo sila magapilapil sila sa parada di ba pero kay fiesta man
2: gusto nila pero kailangan lang gid sila mag-register yun magnum so well
1: oh tama
2: and na pud gitagana nga adlaw kung kanun sa gid pud sila mag submit pod sa ilahang participation kay i-plaster pod nato man pod na sa atong mga marshal especially sa road and roads and traffic administration ang flow pod og ang plastada pod sa parade so munang kailangan pod namo ahead of time although wala siya limit sa number of participants ikinahanglan namo nga maka-register sila sa atong giset nato nga date o deadline nga adlaw kay para ma-plaster pod nato ang flow gid sad dayon ma-project na to daan kung unsa gid pod ka taaston unsa ka dugayon mahuman ang atong parade kay dili man pod siya pwede nga kung dili na nato limitahan mabtan na ta sama
1: pasmo tana
2: magnum Joel atong ginaplastar kung like for example last year we have 250 ka buo contingents na join ibutang ta karon madugangan na siya mahimong 300 at least atong ma-project daan ang pacing daan sa ato ang mga contingents na dapat walay mag-stop. Dapat progressive, dapat diretso ang backline, inana.
1: Okay,
2: para
1: so,
2: mahuman kita og dili kay dugay magnum drawer.
1: Pero kanito sa niyagi katong 2025 manager Marque, pila ba to sa kay murag resabtanta murag matagtuig increase ang mga participants. Now, last year pila ba to ang mga participants last year kay nagsugod ta kasuposto bang magsugod alas 6 alas 7 magina, di ba? Sa dugay nga panahon 7 o'clock mag-start yon ang atong civic military parade kay mo man pinakadako nga event sa fiesta kana mo sa gibantay mga tao kana siya pero katong niya game fiesta kung di ta masayo alas 6 sa buntag murag nag-start sayo kayo ang parada sa aron nga malikayan nga mulapas sa alas 12 kay ting paniudto naman atis alas 11 pwede pa o kay nagdaghan man to now karon oga ma-increasean pag hindi kay ang atong mayor nagmando man nga walay lugar dili lugar babagan kundi dawaton tanan kay fiesta man eh para sa kalingawan so mag-expect mo nga mudaghan pag yun ang mga lugar participants ani karong fiesta karong sunod bulan manager
2: yes magnum Joel no 2024 we have 200 kabo contingent
1: pila 200
2: last year 200 last year we have 250.
1: Uy.
2: And basi mag-increase pa na ka na number of contingents Magnum Joel. Pero ilang basi hindi nita mag-adjust ng Magnum Joel. Kung maabot yung 300 ka contingents, basi hindi nita mag-adjust sa number of participants per contingent.
1: Correct.
2: Kaya last time ang good, a maximum of 200 ka book participants per contingent. So medyo taas-taas.

0: ang linya per contingent bakno. Ato nang limitahan ang number per contingent basin unyag makaya-kaya na nato magnum show mo nang amo ato nang lantawan pod magnum show.
1: So at least kana siya signalis siya manager nga lugar amayo gyud no lugar malambo nang atong dakbayan kaysa parada pa lang daghang kay gustong mo appeal kay kana magung pag-appeal mo sa parada kung nga lugar establishment ka advertisement gyapon na siya manager.
0: Yes, Magnum Jowell. Aside from that, Magnum Jowell, ang sana nga itong nagkadaghan ng number sa participants sa ato ang Silip Metal Parade, that is a testament na ang mga tao, gusto giyod mo, kalambigit, no,
1: kalambigit, o.
0: Knowing giyod mo, participate giyod sa ato mga activities. No? Kay, lahi lagid ba yan ang vibe? Lahi lagid ang feels kung ikaw, appeal ka sa, nag-join sa parade, sa Kabibo, sa Kadalanan.
1: Na Magnum Jowell. Okay, so at least kini mo rin ang usa sa pinakadako sa atong street na dancing competition murag sa matag tuig the same gyapon ang may tabo ana murag mawala gyapon siya dawat ta og mga partisipante sa mga eskwelahan.
0: Yes, Magnum Jowell.
1: Limitado ang number sa mga participants na, di ba?
0: Yes, Magnum Jowell. Lagi po tayo marching band gihapon yung competition gihapon. So isa gihapon na sa palawan gihapon na yung masada, mag-enjoy ang mga tao ng lantawan para sa atong ang parada sa fiesta pohon.
1: Oh, pero katopit ang na-idea sa atong Pilay Sports Center nga fiesta sa baryo. Nga diin na din mga barangay nga dito ang uban na pa yung mga binaryo nga mga events ito katong Lumba Saka sa Kawayan, Sakre, sa patong uban diya. Nakapag-iapon to, may tabo, manager?
0: Nain mo na siya ang something new for this year, Magnum Jowell, because katong-atong fiesta, larong Pinoy diyan sa atong sports center, wala po sa karon Magnum Jowell.
1: Wala?
0: Instead, yes, instead, ang atong fiesta sa baryo, diha paghahimuon sa Idlog Youth sa fiesta sa Divisoria.
1: Oy,
0: so, ang plano, is ang tanan itong mga barangay, no, maghanda sa Tibuok Divisoria para diha i-celebrate ang fiesta sa Cagayan de Oro. Uban ang 80 sa mga barangay.
2: Si, sa usa ka pagtuon nga matan-aw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga naka-take og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto nga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement supports your heart, brain and more. Ayaw sa dug kalimot mukaon og healthy food, mag-exercise regularly ug i-monitor ang imong blood sugar.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ko si Liling Sarbida, ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na akong lawas. Giauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D, o ga-communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells og dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
5: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibong ang mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors.

ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa

0: Amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong Amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national ug international, business news, showbiz, sports ug uban pa. Magnum Noontime News.
3: Alas sa 12:13, kaila kumusta pa yung ito na karoon ng uluhan sa Domagnum Noontime News. Unas maglublokal suspect sa pagkasunog sa mabot 90 kabalay sa Little Cebu sa barangay na pasaling syudad.
4: Pero kumusta ang sitwasyon ng ganyan? Ganyan po hostile ang mga tao sa ilaha kay labi na nani yung mga busangil na kwando ko no, sila ang ginungdan na nung naog daw ang daghan kay mga pinayanan din sa Gabukayan o Little Cebu.
5: Saloy sa Ginoo no nga ato mga kaigsoonan doon ay mga ngiyong-ngiho nga ingon ana pero pasalamaton lang po ta kay dili gyud ingon nga konfirmado no, so wala gyud pud nila ingon nga ilag yung gitumbok nga mao gayon, so we're just so thankful sa ato mga kaigsoonan nga until nga walay confirmation, wala man gyud so far.
4: Kay nag-mention dito sa mag-blog diba nga wala gyud na wala gyud to gituyo dili ya hang gituyo kay nag-gyud to ba siya sa Capcay. So dun ni mulag makonsider pag ako aham siya na butang gyud dili dili sa validit asa po dun ni sa lapas no kung na din eh luwas ra gyud.
5: Luwas sa Ginoon. So far, wala gyud tayo na mamatikdan nga i-blame sila or something na wala gyud so far.
3: Surrender ko sir kay para malimbihan ako ngalan on the air ang yang gusto kay para sab nga mabati kay ang uban na naglakaw-lakaw naman ang uban, so at least mapatsaari di tinuod
4: mati sa inan. So, at least may assurance po no sa ilahan naman po ng administrator magandang George para kailapasan.

0: akong sinisila, dili sila babalaka. Sa naman po sila, naman 24-7 din eh, ma'am, kanya personal.
1: Ah,
0: 24-7 yung personal na din.
1: Lagi tayo 27 personal din yun. Number one ang itong health, kung ano mga beach, WBNS. Then after itong barangay tunnel yun, oo.
0: So, kung tayo mga maghimo daw sa dili na
1: hindi? Oo, dili yun sila kahimo. Kay, bisan pa man kani Anto na, amang ginagin, ipabantayan yun ni Cap, nung anagin mga personal sa barangay. 24-7 yun, nagin sila din.
0: So, kung may imbuta ka rin mag-enjoy na naman ko ikaw sabay na pwede ni Fred sa Lapasuno, hindi na siya makagawas sulod sa bitay asa nga bahin kay naka-fence naman ni Kanyad to itong din ito mag-enjoy nga dahil akong sunod ni hapon, baka na yung open siya ang kanilang covered court. Pero karon hindi siya
1: ba? Well, actually, turo siya ka-entrance pero pag abot sa kanang gagabi yun, labi na kong mungit-ngit na alas 7. Alas 7 na. So sa ato ginasang gina-close ang likod o kilid ang dili sa main entrance sa Gidayon. O para makontrola na ito ang musulod gawas ng 60 po ito mga kaigitunan nga na sa ilang mga modular tent.
0: Okay. Salamat kayo ma'am kayo. So nag napay mudoga nga ni nga dito na may cut-off. Ano sa inyo hang pagdawat no sa pag-intake?
1: Actually, dili kita ga cut off antod nga wala pa ang CSWD nga magkonfirma. You know, naginahina naman tadi ni ka ng encode and then so far kung mapamatudan nga lakip gini siya, so ato pa konsidera kay siguro na pa sa trauma, no? So dili dali milang kasinatian. So welcome good gihapon hangtod nga sa ulahing adlaw ato gina sila i-validate.
0: Ang CSWD lang kayo, nagatag na sila mga kwagit, batik, kay dati ko ganyan, mga cartoon pa na ilang gamit.
1: Wala pa good actually ang katong mga sleeping kit, wala pa siya, ang katong mga kitchen kit, wala pa. So far nakatag ang kanang sa kitchen pa lang ang kanang lutuon nun. Oo, kana lang pa so far.
0: Antod ka na sana lang nga pag, o antod ka na sa mo mag-provide sa pagkaon sa inyong mga residenteng apektado ni Nito?
1: Basically, 3 days man siya, pero ubos sa kamanduan ni Kapitan Ugsimer, 7 days, yung ginapabod, yung usag, yung kasimana ang pag-atiman pamahaw, panilto panihapon. Si barangay, yung pag-atiman.
0: Ay, kanil portion din niya, designate niya kung kaning kitchen ninyo din niya para no dilipod, bitang asa ng maglapo or mag-lapo.
1: Oh, actually, ang among kitchen, yun na sa barangay. And then, gina-discourage yun na mo kagabi pa nga, bawal yun ang magluto mga portable ng mga stove sulod sa tent. Oh. And then, before we left, that we leave them next week, no, after a week, amo gina silang gina-orient. Gitaganag house rules nga dapat kung kuhan, even the garbage, amo silang gitagagi provide ng sako nga amo kolektahan kada buntag dito ibutang ang ilang mga basura. Then, ang ilang pong pagluto, gidiscourage even kaning mga electrical nga kana extension, wala gin siya. So, kung after a week nga wala na may dinhi, kay sila na lang po turn, nag-apoy personal barangay, pwede sila dinigit sa ground nga open area.
0: Kaya ang kinosos, so, official disturbo, kahit gano'n yung pinisira po din ito magmamajowal na sa pag-aplikasyon. At ang Dagan City Veterinary Office po magmamajowal na po sila karoon na din, mag-provide po nila ng huwag ng mga kaninga tambal, huwag na kaning uban pa ng mga dala po nila nga pagkaon po para sa itong mga pets nila. Nagkato ang mga residente din ito. Kaya di naman gito nang kinabuhi sa tao ang naluwas. At panakit na kinabuhi po sila mga pinangga ng mga manalap magmamajowal sama na lamang sa mga iro, mga earring. So ipang dalaman po nila, ipang safe man po nila. So may hinungga nga inipod.
2: 14 ka mga tao patay human maagsang usa ka helicopter sa Saudi Arabia subay sa report ng Mount Chopper. Ipinigaan kini sa usa ka pinakadakong oil refinery sa kalibutan nga mao ang Aramco. Nunod din niya, nagparangat na sa pasubo ang Energy Ministry sa Saudi Arabia ngadto sa mga pamilya sa biktima sa pagkaroon para yung pang-ibistigan sa mga otoridad ang hinungdan sa pagkahagsa sa maong abyon.
3: Sa England, bisaka sa 10% ang ihap sa mga kabataan nga gi-refer sa mental health services sa England. Subay sa data gikan sa 2024 ngadto sa 2025, halos midubli pa ang gidaghanon kung itandi sa 2018 ngadto sa 2019. Gingong ang anxiety maoy nagunang sagad nga rason nga dunay 16% nga referral samtang mga kaso sa suspected autism misaka sa halos 50%. Sunod lamang sa katuig nga nasa kapig 96,000, hisaran nga maabot sa 60,000 ka mga patanon na naghulat nga matambalan sulod sa duha ka mga tuig nga mas taas kung itandi sa milabayng 44,000 lamang.
2: Alas sa 12:50 na karon sa itong Magnum Beses Bicunod og ang performance sa sektor sa pangisda sa nasud sa milabayng 5 ka mga katuigan kaya tungod sa nakataas kaya galastuhan o mas kagrabing epekto sa climate change subay sa Congressional Policy and Budget Research Department nga ang Gross Value Added kon GVA

0: sa fishing o ga ikwa kung aquaculture sector mi ubos sa 200.1 billones pesos ni atong 2024 gikan sa 223.5 billones pesos sa tuig 2021 samtang sa 2025 misaka sa 206.6 billones pesos ang GVA sa mga sektor apan ang pabilin gapon kining ubos kun itandi sa 2021 to dini ang mga sektor nga dunay ubos nga kontribusyon sa gross domestic product kung GDP nga miubos sa 0.9% sa 2025 gikan sa 1.2% sa 2021. Sa Iran, nga nagpabilin ang BARM nga mao'y nagunang producer sa isda sa nasud nga dunay 1.2 metriko tulinada isundan sa Mimarupa 500,000 metriko tulinada sa Buanga Peninsula o Sindra Luzon nga managsamang adunay 400,000 metriko tulinada ang produksyon sa isda. Atong forex rate na usaka US dollar para oros sa 60 pesos o 38 centavos, Canadian dollar 43 pesos o 25 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos o 83 centavos, Australian dollar 42 pesos 40 centavos, ang Taiwan dollar 1 peso o 90 centavos, ang Korean won 3 centavos, ang euro 69 pesos o 82 centavos.
1: O karon sa tong Magnum Entertainment. Gibudyag sa aktor nga si Oyo Boy Soto nga alang kaniya di na pwedeng mahimong higala ang manag-ex mata ni Soto nga wala rason aron magpabilin pang higala ang mag-ex. Ilabi na gayod kung managsama nga dunay bag-unang karelasyon. Mm-hmm. Gidugang pa ni Oyo nga kini kabahin na usab sa paghatag proteksyon sa kaugalingon. Ilabi na nga dili malikayan ang mga tentasyon karong panahuna.
2: Mm. Oo.
3: Para sa akin, kung siyempre, past mo na. Dapat hindi kayo nag-uusap ng kayong dalawa lang. Mm-hmm. Walang private message ng kayong dalawa lang.
4: Yeah, kumbaga, yeah.
3: Always be in a group kung talagang di hindi maiwasan na ano, magkita-kita ang ano ninyo. Diba? Dapat, siguro, dapat maging maingat talaga. Kasi it's dangerous eh. Pag, kung kayo lang dalawa, uy, naalala mo nung ganito. Makapag-usapan niyo ba yung past?
4: Kayo,
3: eh? Ah. Kasi it can happen eh, di ba? Alam naman natin yung demonyo, ganyan. Yeah, gamitin yan. Kunyari, wala lang. Di, wala lang. Nagkukwentuhan lang kami. Tapos next time, di mo alam. Magkadikit na. Oh, next time, naghalikan na.
0: Na.
1: Ang pamahayag sa aktor nga si Oyo Boy Soto.
0: Ikaw mang lumailin, uyon ka na, iya baro ka na? O ex na, di na mo... Di na kaila.
1: Dili na kinahanglan nga amigo mo magnumpa.
0: Ah, so kaila lang mo.
1: Kaila mo pero dili na kinahanglan mag-amigo mo.
0: Og amigo.
1: Amigo.
0: Kaila
1: ta ikaw di ba? Civil lang ba civil?
0: Okay, kasi atong mura og sanong kula
1: mo. Amigo jud mo.
0: Close amigo gyapon nga.
1: Oo.
0: Oh, di ba? Kay sakto po si Oyo nga basit og tintal mga.
1: Oh.
0: Kanito ba sa man?
1: Kay mahinom do man niya kasi kamo na pag-uban.
0: Kay labi moy kaagi. Namo yung mga kaagi lugar ba nga murag sorbi na tanan.
1: Oh.
0: Wala na lugay kay matago.
1: Oo, kabalo na mo parehan mo kabalo.
0: Oh, kamundua. So sakto nang iya nga kaila lang mo pero dili mo mag-amigo. Pero,
1: dili mo amigo.
0: Oh, kana sakto kaila lang.
1: Kaila lang mo pero di na mo kinahanglan pang mag-amigo.
0: Sakto sab kay para walay tentasyon.
1: Oo. Oh.
0: Ogro Miguelas to Magnum Sports bigwas karon ang report nga gikonsiderar sa film NBA player si Jordan Clarkson sa pagkasulod sa Miami Heat. Hinuman misulod sa free agency ang basketballista uman sa iyang makasasayang unang kampiyonato sa NBA pinagi sa New York Knicks. Uy, sayang. Kwan ba? Tuhod din niya doon ay puruhan nga ikaw ba ni Clarkson ang nagunang lineup sa Heat sila si Giannis Antetokounmpo o Bam Adebayo. Ilabi na nga nagpangita ang team sa masa doon ay kasentian nga basketball player. Sayang nga si Clarkson kinsa NBA kan NBA six man of the year. Doon ay average sa iyang career nga 8.6 points, 1.8 rebounds o 1.3 assists samtang 31.8% sa shooting sa 3 points sa range sa tinitulus ka mga regular season sa games. Mga eksyon nyo nabate itong kompleto ni Tali sa itong Magnum Non-Time News. Alam karong adlaw karong nga adlaw karong Lunes sa Honyo 29, 2026. So karong sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal suspect sa pagkasunog sa mabot nga o pagkasunog sa mabot 990 ka mga balay sa Little Cebu, Lapasan. Misurinder sa Magnum Radio samtang suspect sa pagpangsunog sa usa ka balay sa Makanan Carmen. Ditirado na sa iyang pribadong bilangguan sa ato Magnum National. Dugang iyap sa mga pribadong prosecutor sa impeachment case batok ang BP Sara. Gipaila na sa House Prosecution Panel sa ato Magnum International. 14 ka mga tao patay sa pag-agsa sa helicopter sa Saudi Arabia. Sa ato Magnum Business Production sa sektor sa pangisda sa nasod bikunod sa minabaing 5 katuig sa atong Magnum Entertainment. Oyo Boy Soto.

0: Doon din na ngayang magpabiling higala ang Mag-X. Sa ato Magnum Sports, sa Pilam, NBA star Jordan Clarkson na iadungog na musulod sa Miami Heat. Mga Exxon, timanlaw sa kagawasong atilingpan, katawan ng labing kamhanan. Malaglay mga atong barugalan hukum sa katawan ng matuman. Hangdunog makini ang inyong mga tigpalita. Magnum, Jewel Jacobo.
1: Ug Magnum, Aileen Acurin.
0: Mabasa mga news editors, Chingin Tinina, Landon Delgado, April Borja. Dili lamang sa balita o serbisyo,
1: Magnum Radio. Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum Noontime News. Dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras alas 12:55.
3: Time Check is brought to you by Natis Lechon, the taste of Sidio.
4: DTX 500 Health Alert.
5: Sa gihapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Magsamok-samok na buga.
4: DTX 500.
5: Ato sa ning hisgutan, kining pipila ka mga may kalabutan sa hypertension. Karon, kung naay mga cases nga, naay mga parte sa brain nga, galos sa supply sa gitawag na itong dugo, kinaay pagbara, ilang gigi-atakita na stroke na, naay bleeding nga nahitabo. Kadtong mga parte sa brain nga dili masuplayan sa dugo, kinaay pagbara, mga mata ito siya. Karon, munang pagkatong siya madaot, mga matay, maapektuhan, kung asa to connected sa itong parte sa lawas, mutoy mawala ang iyang koneksyon. Kung nahitabo to sa speech area, possible na magkosto o pagkabulol, mahiwi ang baba, ang pagsabot, maglisod o intindi ang pasyente. Kung kinisiya nga area, dili matagaan o pagtagan, problema kayo. That's the time na magkost ni siya o after 6 months ang recovery, 1 year ang uban gani, pag di pagin matagaan o pagtagan, maglisod pagin o recover. Ang totally ani, ang gikahadlukan na to kung manggahi nagyod ang ugat kaya ang nahitabo mangunan ng na stroke nakalimot ang brain nga naaylay function ang mga parte sa itong lawas. So kinahanglan nga kining mga area galos og bland kinahanglan kini sila mga buhi mabalik ni sila kanay mga nangamatay nga mga selula kinangamatay naman eh pang nanay area nga dili masuplayan sa bland mga matay man karon unsaon man karon sa pagpabalik hinumduman na to nga katong giingon ako nga stem cells ang ato ang lawas may mga stem cells eh kay kani kasagaran ang word nga stem cells madungga na ito na dito sa mga kursahan, sa laing nasod, magpa-stem cells therapy. No? Pero kita, naatay kaugalingon ng stem cells sa lawas. Ang importante lang, i-stimulate na ito. Magamit untan ni sa lawas. Ang problema, kay dili magamit sa lawas, kay kargado kita o oxidative stress. Possible nga ang mga stem cells, wala na capacity nga muayo sa problema sa selyo lang. Karon, ang katong neuroblast nga naa sa itong brain, moto siya special nga mga nerves nga mutabang sa regeneration, rejuvenate, repair dito sa cellular nga nadaot sa parte sa atong brain katong mga cellular nga dili na maabtan sa circulation sa blood kay naipagbara katong neuroblast special cell nga mutabang nga mag-regenerate kailangan ma-stimulate to karon kung dili ni sila ma-stimulate problema ta that's why after 6 months wa pag-recovery ang pasyente nga na stroke
4: DTX 500 DTX 500
6: Sir Archie, maayong anlon mo dra.
7: Yes, bukhan.
6: Gainom ka og DTX 700. Gisun na yan, gini mo.
7: Dugat ko matulo, magabi. Tapos, di matulog magani ko, at mataba. Tapos, ko ang tiil, mamanhot ko sa ron. Nagamit na, which is, bulan ka pina. Ano palang gani ko ang paggamit? Na ako'y nakita nga epekto. Di naman sige og pamanhot ko ang tiil. Tapos, hindi mo inom ko sa matulog, di na ko sige ingon nga bangon-bangon. Kung mata kong bangon, magani ko huntag na. Ako mismo, nagpamatuog ko. Nidot yun, ano naging epekto ang DTX.
4: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
5: Importante nga masabtan nato ni. Ang pag-supply nato sa sustansya sa lawas, mga pamaagi kini nga ma-stimulate nato ang capacity sa atong lawas nga muayo sa iyang kaugalingon nga problema. Hilumdungan nato nga kaning communication, igo lang kini nga mupugong sa possible nga mga pag-atake, pagsaka sa blood pressure, pagsaka sa blood sugar, pagpaubos sa cholesterol. Sa kadaghan ang labi na gitong gainom mo DTX 500, gainom mag Mighty C. Importante ka ayon ning paginom nato sa DTX 500 nga masabta nato. Kaling atong paginom kada adlaw sa DTX 500. Kinahanglan masabta nato nang muni gamiton sa lawas na materialis aron ayuhon ang mga selyula nga nadaot. Aron ayuhon ang mga parte sa lawas nga nadaot. Aron nga mutabang sa pag-regenerate sa parte sa lawas nga nadaot na may kadautan nga nahitabo tungod sa stroke. May kadautan nga nahitabo tungod sa diabetes. So may kadautan nga nahitabo tungod sa taas nga cholesterol. Kanang kadautan dira nga causes by high blood pressure. Kanang damages ana ang muayo ana ang lawas nya ang importante nga ang lawas suporta na nato kay walay gamiton nga materialis ang lawas sa pag-ayo kung wala tay ginapasulog nga sustansya sa lawas wala ginainom eh wala tay ginakaon eh ngunit usa sa tong ibutang sa una-una ang akong lawas kinahanglan og sustansya muinom kog DTX 700 kay akong lawas kinahanglan og antioxidants na arbay nadaot nga mga selula sa akong brain tungod sa pagka-stroke katong mga daot nga mga selula ayuhon to sa brain kinahanglan og

0: distansya. Muna'y usa sa mga tumungong tinguha, nganong kita ga-encourage yun nga ayaw mo kalimot kung mahimo kada adlaw batasano na ito ang pag-inom sa DTX500. Naani siya sa mga leading ng mga drugs sa butika sa inyong mga lugar.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX500, ako na yung gibanatan o inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na
3: pag 1 month kape,
2: naayo na ako.
4: DTX500! Si Albert nga taga Dumaguete.
5: Opo, ang akong mga tiil o mga palakit.
4: Sa pagkadungog na ako sa DTX500,
5: akong gindubol dos,
4: mga kapsul sa buntag,
5: duwa sa gabi.
4: Wala pa'y bulan,
5: nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot.
4: Epektibo kayo ang DTX500.
6: Mabali sa mga butika. DTX500 Health Alert!
7: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
8: Libre?
7: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: May gina na mayang balita sa mayang panglawas ang toxin mudaot sa function sa blood cells kamoy tigatud sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxin nga mao'y hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toxin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa mong balatian aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumat agad daw sa Genitox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Ana sa Usmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
8: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
3: May ginapit sa ato para kumang diri sa atong tulumanon. At umigala nga Magnum in Action. Magnum in kita sa oras. May ginapit na isyo to isgutan ka lang. Pero ugma may ginapit ang tiwason. Kaya medyo apikin sa oras. May ginapit para kumang diri sa atong tulumanon.
11: Magnum in Action.
3: Sa mga reklamo may ginapit nga giparangat sa atong panagoban din sa atong tulumanon. Pamunta sa rinyo ang update may gala na pinasa sunog ha kay Magnum Radio may gala naglusol pata sa Magnum Operation Tabang. Tabang may gala para sa mga biktima sa sunog. So doon ay mga inabang may gala nga lugar ato sang itunol ilabi na sa mga nasunugan. Kini may gala ang lugar muna may gala ang atong Tabang sa panawagan sa may gala ilabi na sa atong Magnum Operation Tabang.
11: Magnum in Action!
3: Abigil sa los pekas para kumbang din sa atong tulungan ng may gala ito Magnum in Action. Yung lagas ngayon Magnum Joel Acobo sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
12: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
3: Oras alauna 6.
13: This time check is brought to you by GCash Chill Magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulok.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Taas ba ang imong blood sugar? Naaba kay diabetes? Mauna ni ang tubag sa imong balatian. DTX 500. Ang DTX 500 adunay tulo ka anti-diabetic properties. Sharantin nga nagpaubos sa glucose, visin nga mag-control sa imong blood sugar o polypeptide nga mopaspas sa production sa insulin. DTX 500 ang imong partner batok diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butik ika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: That song was brought to you by Brazo Creams.
1: Papa aka kubi. Mayong hapon mga Magna friends, kamusta man mo today? Hinaot all is well, ug relax sa tangarong orasa ha? Welcome back sa inyong paboritong tambayan, sabay pinaakay with Magnum Apple Pie. Ug sa mga ready na diha Magna friends, sige, paak na! Thank God, new week and new Monday na po Magna friends, another day sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi. Uban sa pagpangandam, pasalamat, ug syempre, ang pagginhawa extra. Busa, before ta magsugod sa atong panaghinabi karong hapon, Magna friends, let us have our breathing exercise. Inhale, exhale, Magna friends. Sige daw, be? Inhale. Dawata ang bagong sinugdanan sa work week nato karon. New opportunity man, bagong paglaom o bagong kusog. Sige, padayon lang sa pag-inhale din na, Magna friends. And let's all get ready to exhale. Para matangtang ang kakapoy sa weekend na murag kulang pa ka og tulog karong panahona. Ang mga nasubraan sa stress og ang tanan nga nakawala sa imong gana. Exhale na og hurot, Magna friends. By the way, mga Magnum friends, pasubo po nato, no, sa atong mga kaigsuunan sa Sitio Gabukayan o Sitio Little Cebu. Agora lapasan sa atong dakbayan sa maong dako gyud kaayo nga sunog nga nahitabo kagahapon, Magnum friends. Kung gusto ninyo nga magpaabot sa inyong mga hinabang sa atong mga nasunugan nga mga kaigsuunan, ipaabot lang ninyo diri sa Magnum Radio or kamo na mismo mo direkta, Magnum friends, sa inyong mga hinabang aron personal nga mahatag ninyo ang inyong mga donasyon. Daghang salamat, Magna friends, sa inyong pagpakabana ug sa inyohang mga tabang. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misor. Today is June 29, Magna friends, 2026. Busy ta as usual diri nga side, but rest assured that good vibes ta kanunay, busa kitang tanan maningkamot nga karong adlawa makalahutay taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Well, today's hagit, Magna friends, unsa kahay gigipangandoy ni mo, no, sa dili pa mag-end ang bulan sa Hunyo. Dili nang end of the world, ha? As you know, hapit na gid mahuman, no, ang bulan sa Hunyo, Magna friends. Sigurado ko nga daghan sa ato ang adunay mga pangandoy nga gusto pa unta matuman sa dili pa mo-end ang bulan. Basin ang uban, nag-ampo pa nga maabot na ang ilang target. Labi na sa katong naa sa sales, no, marketing o sa uban nga mga businesses karon. Uban po nangandoy kung adunay ba yung mga maayong balita. Ikaw ba, karon, Magnum friends?
2: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
3: Mga aligot-got.
4: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
3: Oh, feeling in love ka ba karon?
5: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwa.
3: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: This song is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Para sa matilong na dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epic. Timo.
4: DTX 500.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Mayong balita, ang great Samsung sale is here. Pwede na nimong maangko ng imong gipangandong nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sere. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano Sere Mall. Promo runs from June 1 to June 30, 2026.
7: Great Samsung Sale.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
8: Masamig ka bala gina energy?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
9: DTX 500.
8: Masaligan DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
12: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
13: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
14: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka.
0: I-shout out na na. Magnum shout out.
6: Magnum shout out.

0: Tod, na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gilman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
3: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Solve ba na yung problema? Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro City proper, anakin ni sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower ug uptown areas, anakin ni sa Carmen proper ug Upper Carmen, lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan ug Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante paka sales agent. Full man o part-time, mukita ang tud sa 45,000 pesos patag bulan. Isubmit ang iyong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Basta reloaded pulso, Wadhos Quality Store. Ana sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa nga amarkuso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.
7: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
8: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan.

0: Wala na sila?
1: Ako nandito sa, oh.
0: Sila,
1: dito na ipagka, mama nila nabilin.
0: Ay, mama na lang.
1: Oh, si papa wala na, ni kuha na siya. Ni puyo na kayong balay.
0: Ano, ito
1: na. Ipanaw na.
0: Ito na sa Laing Kalibutan lugar.
1: Oh, tuwa na siya sa Laing Kalibutan.
0: Ay, okay.
1: Kuan, na siya pagka, sa mong pagka, kuan, gagmay pa misa una, na siya pagka violente.
0: Hmm, unsa man ganang mangulata lugar, mangulata, ano?
1: Oo, na siya yung inana.
0: Oo. Oh.
1: Kanang, iya bitong kanang, labi na sa manok, na di mabahugan.
0: Ah, na, mahilig din siya manari din.
1: Oo, inana, oo. Hilig siya tari.
0: Agoy.
1: Dagan siya, duwag ka klase na sugal, hantak, karakur sa Tagalog, hantak, mo siguro sa Bisaya mo, siguro oh. Ng Gilbert, no? Mm. Yung kana.
0: Oo.
1: Muuli din na siya, nga, iyang manok, kanang, pamati niya, di pa kao nagudwala. Tawagun din niya akong kuya. Then niya din, makakita din din sa unya pag bunal ni nana din. Kami po niya maglanto, maghilak man ni. Pag iyon niya, ngayon hilak man mo, apilun mi, kanang kuhaan mi niya, isa ka kanang siko.
0: Oh.
1: Medyo pag violente din akong papa din. Panahon niya, padlungo na din siya ni mama. Ngayon na buhata, inana, istoryahan na yung mga anak eh. Magkipang panahon nga, manukul na sa iyo, inigyan ko.
0: Lagi. Pila din magsoon din.
1: Ibatapoy din sila.
0: Pila mo, kay, pila mo magsoon?
1: Porya, he's got kung nangabuhi pa, 15.
0: Wow, gamay ra kayo.
1: Lagi na kayo sa una, no?
0: gamay ra binali.
1: Kayo lagi ko, wow.
0: Pila na lang nabilin, pila na lang nabilin nga buhi?
1: Karon 8 na lang, kay nakuhaan mig duha ka, ay isa ka ate, isa gyapon ka kuya. So, ang nagpabilin nga magulang ako na lang dahil.
0: Ah, okay, okay. Daganan ninyo. Sa may feeling nga dagang iksoon.
1: Bibo.
0: Bibo
1: kayo.
0: Sigaway.
1: Ay, normal ang away-away kay. Pero kaya pang-assign me, ikaw ang fugas, simpio, inana. Asan assign, kinanan matuman kay. O dili matuman ang mga sugo. Sure, give ko nga. Kasi on me, sanang mabunalan din me kay.
0: Napay
1: pagkagayan sa unay, nanarita.
0: Lagi.
1: Mm-hmm.
0: Sumatsada ng kay 15 mo kabuo, kunya, magpuli-puli mo hugas plato, ano ba ito?
1: Oh, magkagawin ko din me, Magdang Gilbert. Inighugas sa plato, kaya daghan, tinugugasan Magdang Gilbert, kay 15, baya me.
0: Oh, daghan kayo.
1: Oh, di ba? Oh, din. Oh. Napay sudanan sa mga sudan-sudan pa, inada na, napay kutsara, 15, bet, diya po na, napay tinidor, so, imong ikot, presinto gano'n, napay baso, magdiklamo din me, nga daghan, daghan kitang plato.
0: Grabe na.
1: Napay mga kagiro.
0: Oh.
1: Ah, mabunanan. Oh, basta lagi lagapak. Kung ginang mga sampot, lagi nga magmagulbul. Ang gay. Kasagara dyan akong papa. Kung si papa.
0: Medyo, ano siya?
1: Si papa.
0: Medyo badlungon dahil. Pasaway dahil yung papa sa una dahil.
1: Ay, sobra kapasaway. Grabe kapasaway.

0: Kasi mam mo siya bisyo good, no?
1: No, ah, mag-inom siya niya, inip-inom kay panahugun. Then, man niya, itay, ha, ka, na.
0: Manari, pag yun.
1: O, manari, then, paguman. Pero, pag siya magdamdipit, palabot sa pagkaon, diligid may mapas mo, dili siya papayaan na sa eskwela, na nanitaw. Pero, kung nandit siya ka ng sugarol o kung nandit siya ka na palahubog. Lasa yan, ha.
0: Pila edad yan ni Panaw sa lang kalibutan?
1: Kaya na si Papa ni Panaw, 69.
0: Imong mama, pila edad garon?
1: 78.
0: Ah, okay. Nasa imo ay imong mama?
1: Oh, na.
0: Hi, mama. Lagi kay, kung, kay mag-aw, kung mag-away magod ng papag mama, kay kasagaran, mama, muhilak na lang, di ba?
1: Oh, si mama, muhilak na rin. Kami nga makadungog kay mo ingon din nga ano nilak man kama imong layo gun ba tudluan ta gyud ako
0: talaga
1: ay mama mga dili pa na mayo nga na tanang si mama gyud man ang girlfriend madungga na yung sa kadlawon nga si papa yung gitasapaan kana gitang normal si papa o kasapaan niya na one time ang girlfriend nga nagaway gyud siya grabe nang gyud nagaway about selos nagselos na si papa grabe yung selos. Halos si mama, yan ang duroon dito sa dagway nga na I love you, nanay, nanay. So kami mga anak nasakitan kay ni. Yan karon niya, sa punto nga, gipapili na mi. Kaya magbahi na daw sa 15, sinanlan iya katunga, kung pwede iya kanan.
0: Sabi na ako, magbahin mo. Ah, kikisa, magbahin sa itlog sa papa.
1: Nene, si papa, mingin siya nga, ang ako. O, wala na siya, labi nagmahubog, mine is mine. Wala na siya. Ako, Diyod, ana. Ala, yan na din hubog siya, yun din sa tagsaon, ikaw, ako ka. Dili, na dili, good me, bahala lang din yun. Basta sa panahon nga, yan naming papilion, mama, good me. Sa mga away, mama, good me. Sa isang mama, good me.
0: Okay. Sige, at least nasayod tang dito de kasi mo mama mo dapik din.
1: Yes, mama gyud oi.
0: Okay.
1: Isa ko mama gyud, mama gyud.
0: Okay, sige.
1: Love gyud na ko.
0: Okay, salamat kay Inday.
1: Okay, shout out ko.
0: Sige, go. Sige, go.
1: Pa.
0: Oh, pwede
1: ka. Okay, shout out ko sa kong mama nga namate. Oh, hi ma, then shout out ko sa kong son manong Gilbert nga nasa PPA, nag-snack sila karon.
0: Uh-huh.
1: Ilang oras karon og namate sila sa Magnum Radio.
0: Okay.
1: Kaninyo diha sa Magnum Radio, ilabi na sa aim Magnum Gilbert ang ping kanunay. Bye. Yeah. Thank you.
0: Sige, bye-bye. Alright, salamat sa atong Magnum friend nga si Inday. Siyang tubag may gana sa atong talagsang pautana. Mas mudapig siya sa iyang mama. Anyways, bubalik na may gana itong oras, alas 3:05 na.
2: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo, dili mahal.
3: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum News Alert.
5: Oras alas 3:06. kahaponon, mahigalang balita karong orasa. Girespeto ni Council Eric Salcedo, Chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseyo sa Sudad, ang lakang sa COWD nga wagi-bagi sa konseyo ang may kalabutan sa planong water rate increase sa matod apang ibotyag ni Salcedo nga napabilin niyang baruganan nga kinahanglan nga ipalambo una ang serbisyo sa COWD ay mag-usbaw sa Bayronon. Hinon ang airosab nga paminahon ang maong katuyuan pinaagin ini sa pagduso og resolusyon.
6: Dili sila miingon nga pwede na nga dili sila moagi sa City Council. Amo nang girespetuhan, ako nang girespetuhan ang ilang baruganan. Pero kanan lang sab nga masayod sab ang konseyo, ano unsay hinungdan sa ilang increase? Kay lisod man kayo, maramag ako na masabdan. Naglikay-likay man sila sa konseyo sa Dakbayan. Kay dito na sila gidirekta sa mga kabarangayan. Mo man ako nasabdan. Para sa akong committee ba, ikapila ko na gibalik-balik ang akong baruganan. Supak, pero dili sa may mo nga, dili po ta aminaw kung sa inungdan sa ilang increase. Mugi na akong gibalik-balik. Eh, di ma'am sa mayo nga, di po na ito paminawon kung sa inungdan. Nagligman ko, magpasa ko resolusyon. Kay para gid nga, atong tanawon kung di nabigid sila ganaan nga muna sa City Council. Eh, isud bang kayo, na po special report ni Councilor Abaday na angay sab nila tubagon magdunjun nga ako sila ipatawag sab. Tapos muna, gabalik-balik din ako na akong baruganan nula mo sab. As chairman sa committee sa public utility, dili sab maayo nga dili po nato sila paminawan ilang hangyo. Nga,
5: ang pamahayag ni Consul Eric Salcedo, Chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseyo sa Siyudad. Samtang gihataga ni President Ferdinand Marcos Jr. o sa First Family, sa mas maayog disenteng pasilidad ang mga miyembro sa Presidential Security Command ko na PSC isip pag-ila sa ilang importante nga papel sa paghatag seguridad sa pinakataas sa nga liderato sa nasud. Matod sa Presidente nga importante nga mahatagan sa igog maayong nga working o living condition ang mga personahe sa PSC aron mas epektibong matuman ang ilang atahas sa pagproteher o pagputika sa Presidente First Family ingon man sa institusyon sa gobyerno.
7: Yung container bang ginawang barracks. Sabi ko, we cannot ask our people to be staying in that kind of condition because hindi makatulog na mabuti, hindi makamano, they cannot even, you have to be very snappy because you are the presidential guard, you are the presidential security command. You are supposed to be the elite that we collect, the elite of the armed forces and of the police and of the other units, of the different units. We get the best and to bring them here, but you cannot expect them to do their jobs properly. So I asked for assistance from the First Lady. And of course, the First Lady, first time she came to me, the first time that she came with me, may mga plano siya, pinakita niya, ito yung gagawin natin sa mga barracks, ito yung mga gagawin natin dito, magtatayo tayo ng ganito. And sabi ko sa kanya, you know, it doesn't have to be so fancy. Mga sundalo yan, di ba? Sanay sa ano yan, sanay kahit sa putik, natutulong yan. So don't make it too fancy. Pero hindi siya pumapayag. Kaya napakaganda ngayon ng facilities ninyo. So you have to thank the First Lady for that.
5: Ang pamahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. Ugron sa itong Magnus Hunter, gatosan ka mga miyembro sa LGBTQIA community din sa syudad, misalmot sa free registration sa YAKA program sa balitaog serbisyo na si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
4: Magnum News Hunter.
8: Gatosan, matutbag ang mga miyembro sa LGBTQIA+ community din sa Cagayan de Oro o misalmot sa libreng registration YAKA program sa PhilHealth Regional Office 10. Sa Maria Tourism Hall, kabayang kinis pagpaningkamot sa PhilHealth, mapalapdan ang pag-rehistro, paghatag masayon ng aksis. Pagkang serbisyo sa panglawas, alas na ng miyembro. Sa Dakbayan, pinagi sa Yakap Uyaman Kalusugan Program, makabinipisyo ang mga rehistradong miyembro. Libre nga konsultasyon, laboratory test, mga tambar, pinagi sa accredited Yakap Clinic. Programa nagtutok sa preventive healthcare, karimalikyan ang grabe nga sakit, pagmamaminusan usab. Nga paginanglano ingon man ang bayanon sa ospital human usab sa mga miyembro sa LGBTQIA community na makapahimulos sa mga benepisyo sa PhilHealth sa paligon ang ilang kahimsog balita gikan sa PhilHealth Region 10 kini si Magnum News 113 Risa Cruz sa balita ug serbisyo Magradio.
5: Salamat sa Magnum Hunter 13 na Riza Cruz ug karon sa tong Magnum Water Advisory. Gipahibalo sa COWD ang ilang konsumante kalabot sa service upgrade nga ipahigayon karong Hulyo 1 adlaw nga Miyerkules alas 10 sa buntag hangtod kini sa Hulyo 2 adlaw nga Huwebes sa alas

0: Kining katag, yatud ka ninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusogong paspas ng Wi-Fi internet, nga swag sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na. Mr. Talagsaon!
1: Magnum Gilbert! Magnum Gilbert! May sense na, may humor pa!
2: Alas stress, 20 na may gala. Balik nga punta sa atong programa ang Magnum Music Jam. Kaoban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ang tuntan sa alas 4 sa kapunon mag-uban-uban mga Magnum friends, ha? O nang padayon lang, tutok lang kanunay sa atong programa may gala. Kaya napatay taas-taas nga panag-uban mga Magnum friends hangtod sa alas 4 sa kapunon, okay? Sa mga nagmerienda na karong panahon while naminaw sa Magnum, salamat sa iyong tanan mga higala, ha? Salamat sa iyong pagpaminaw niya. Inawat pa nga di ka matukan. Oh, pag inom dahil tubig, Magnum friend, kay narabay usahing tulong diretsyo. Tulong diretsyo sa gikaon may gala. Natukan na noon mga Magnum friends. Ito na. So, salamat sa iyong pagpaminaw di ha, mga higala. Lakip na si Ma'am Nakayama Miho. Naminaw karon sa Magnum Radio. O ganyan kauban nga si Ma'am Darlene. Treasurer daw nila may gala. Maying hapon, salamat kayo ha kay Darlene. Si Darlene nga naminaw ron. Salamat kayo ma'am. O kay Ma'am Nakayama Miho. Madyong hapon. Madyong hapon. Ang sa itong mga jeepney drivers daw. O na tayo jeepney drivers nga kapaminaw ka ron. Talagsan lang kayo na may gala, di ba? Kay... Usahay magod kay sabak kayo lang ano ilang gamit nga sa ano di car stereo bitaw sabak kayo pero okay ra kayo kay naminaw daw sa Magnum ron. Salamat kayo Magnum friend. Yung sa itong mga taxi drivers nga always gayod kapaminaw sa Magnum, salamat sa inyong tanan ha. Salamat kayo naot pang okay ra mo di may gala while naminaw sa itong programa ha. Ang atong talagsaon pangutana mga Magnum friends karong hapuna ha sa wala nakaapas may gala. Ang atong talagsaon pangutana mga Magnum friends, kung mag-away ang imong ginikanan, kay kinsa ka kasagaran mo dapig mga Magnum friends, sa imo bang mama or papa? Okay, atong ibalik ka, kung mag-away ang imong ginikanan, kay kinsa ka kasagaran mo dapig sa imo bang mama or sa imong papa? Okay, muna itong talagsaon pangutana may gala sa inyong mga tubag. Let your fingers do the exercise right now. 0995-322-6237 may gala para maka-appeal ka ug tubag karong hapuna. Hello?
3: Hi, Magnum Gilbert. Good afternoon.
2: Yeah, may hapon, Lady M.
3: Yes.
2: Kumusta man si Lady M?
3: Super okay.
2: Okay ra, okay. Narakas balay yes. O naka sa ospital?
3: Nako balay.
2: Na sa ospital?
3: Nako sa balay.
2: Ah, balay din.
3: Sa ospital.
2: Ah, unsa na, ha?
3: Sa Wednesday pa kumakata sa ospital.
2: Ah, Wednesday pa. Okay. Yes. Sige, sige. Naot pang ano, ha? Nalingaw ka sa anong programa karon? Nalingaw ba ka?
3: Of course.
2: Nalingaw agad na. Sigurado?
3: Sigurado.
2: Pila ka person?
3: Lama gani kong tagani na kay Kwan Magnum Apapay pero murat wala siya. Basig replay na sa iya ganina.
2: Namang good siya.
3: Ha?
2: Naman siya ganina.
3: Si sabi mang po nag-ingon sa ako, wala daw.
2: Ay, basta wala siya naminaw. Wala naminaw to kay sila itong chat siyang uyab.
3: Alam siya wala si Apple Pie. Ah. Replay ra.
2: Bitaw, derita sa itong talagsaman pangutan na Lady M, kung mag-away ay mong ginikanan, imong mamag papa, kikinsa mang kakasagaran mo dapig.
3: Mamag yun.
2: Mamag yapon. Matod pa nila kini ang baruganan nga nagikan sa tradisyonal nga mga prinsipyo nga ilang natun-an gikan pa lang sa ilang pamilya. Matod nila may gala sa ilang guesting sa usa ka talk show ni Boy Ambunda, gipautana sila may tungod sa ilang opinyon sa nagkadaiyang isyu sa relasyon. Lakip na ang pagpuyo sa usa ka balay, pagpuyo sa usa ka balay sa wala pa na minyo. Pareho silang mitubag nga mas gusto nila nga magpakasal una ang usa ka magtiayon o maguyab aya pa mag-uban ug puyo mga Magdon friend. Matod pa ni Raver Maygala, natun-an niya kini sa iyang mga ginikanan nga ang kaminyoon maoy angay unahon sa dili pa magpuyo isip usa ka pamilya. Si Julian usa miingon nga pareho sila at pareho silang adunay tradisyonal nga pagpadako sa ilang mga pamilya. Nga maon dali ra sila nakasinabot mga Magdon friends. Hoy, mo di ay may gala no. Bisan pa man sa ilang barugana ni ini, ilang respeto ang lahi-lahi nga pagtuo ug prinsipyo sa matag tao, nga matag ug matag relasyon. Ang importante matod pa nila mga Magdon friends mao ang pag pagtahod sa desisyon sa usag-usa. Ang ilang pahayag nakapukaw og dagang diskusyon sa social media may tungod sa modernong relasyon, kaminyoon og personal nga prinsipyo. Adunay mga miuyon may gala sa ilang tradisyonal nga baruganan samtang aduna usab nagtuo nga ang maong desisyon angay ibase sa kasabutan og kahimtang sa magtiayon. Alright, may gala. Nahi po nagsilag baruganan mga Magdon friends kining sila Julian San Jose og si Raver Cruz may gala. Dapat magpakasaldaan before magkuan before magpuyo sa usa ka balay. Okay, lahi gid may gala kay natun-an lang kini sa ilang ginikanan nga dapat magpakasaldaan before magpuyo sa usa ka balay, di ba? Dalagsa na lang siguro ni may tabo may gala no. Yan kada bitaw mag-uban og balay, mag-uban sa kada bitaw mag-uban og balay pero wa pa na minyo. Oh, maton magud sa uban may gala, mag live in sa tadaan para may baon nato atong batasan. Oh, nay nana, di ba? Ang batasan importante biya na may gala kay kung naminyo na kaunya, di mo magkasinabot. Ah, sige, sa kanila ano, magbulag dayon. Muna ang baruganan sa uban sa may gala. Layo po itong baruganan ni Julian o si Raver Cruz mga Magdon friends, di ba? Saon na lang din mga Magdon friends. Ikaw, asa man ka ni Magdon friend? Dito ba ka sa kanang mag-live-in daan, aya mag-minyo? O mag-minyo daan, aya mag-uban sa balay? Sa balay. Oh, muna may gala ang latest karon kay Raver Cruz o kay Julian San Jose mga Magdon friends, okay? And syempre, uy, sa tanang naglantaw

Karon sa Mike Dun Live, salamat sa iyong tanan. Matag-adlaw na ito, mag-uban-uban may gala, alas tres sa Mike Dun Live para sa ano ang latest, okay? Mga latest sa inyong paboritong artista, latest sa mga nag-unang mga musika, o daghan pang uban mga Mike Dun friends. Unang paminaw lang kanunay o paglantaw sa Mike Dun Live, matag-adlaw may gala, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. And syempre, before we say goodbye, may gala na ako ibilin sa inyong Usaka Hugot Line. Ay, kani Hugot Line may gala, no? Basit makarelate ka ni mga Magnum friends sa itong Hugot Line karong hapuna. Ang akong gugma nimo, murag password. Ako ray nakabalo. Hang tudog mamay gala, mag-uban-uban ta. Siyempre, sa laing higayon, mga Magnum friends, ha? Sa ano ang latest kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert.

0: o mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nagkapo mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, at polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
3: Mabalik sa pinakadulog na
4: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Mighty Zinc. Napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty Zinc.
8: Galabad ba imong ulo? Gapanglos pad? Galuya? Walay kusog o galisod pagginawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma og red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa tumarog Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalangsik. Mag Mighty C aron kanunay update. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargaining center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
10: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
11: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s. 90s. And today, this is Magnum Music Jam. Music Jam.
13: Mr. Talagsaon.
14: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. My sense now.

0: alternatibo logo.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Oras alas 4:11.
3: Time check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum Radio, news and public affairs, patas sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan dinhi lamang sa Magnum Reports. Og karon ang inyong paboritong anchorman.
5: Kining programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 4:12 sa hapon.

0: Igala ang mga programa sa Magnum Radio. Sa itong official Facebook page, Magnum Live, o madungog po ninyo sa itong official website, www.magnum999.com.
1: Magnum.
0: Oras alas 4:13 na sa hapon sa itong pagpanag-uban sa itong duha ka oras ng programa. Inyuhang masairan gihapon ng mga police reports, hospital reports, developmental news nga nangahipos nila ni Magnum Hunter 13 na Riza Cruz, Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan. Mga balita po dahil po mga higala ni Magnum Hunter 23 Kia Belenosa, Magnum Hunter 16 Chingin Trina Enriquez. Inyuhang nga madunggan. Oras alas 4:14 sa hapon, kinigyapon Magdumanja Asado, inyuhang makauban ining duha ka oras nga programa o nining atong pagpanag-uban mga igala, unang sa natong paghatag kaninyo. Sa mga dagkong uluhan sa tuang mga balita, sa balitang lokal, balitang nasyonal o balitang international.
1: Magnum Reports.
0: Oras alas 4:14 sa hapon sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports, reports dinita sa itong uluhan sa balitang lokal. 458 ka mga individual ang ihap karon sa mga tao nga na biktima sa sunog din sa may sityo Gabo Kayan o sityo Little Cebu sa barangay Lapasaning atong syudad. Magnum Operation na Tabang gilusad sa Magnum Radio alang sa mga nasunugan. Oras alas 4:15 at nga tayo mga higala. Ang update kalabot niya na kay nakatutupod si Magnum Hunter 13 Riza Cruz alang sa itong nga pag-turnover sa mga gidunar po ninyo ng mga hinabang sa itong mga kaisunan po no nga doon ay mga manggiluloy yung kasing-kasing doon mga inisyatiba po gihimo mga higala aron makatabang silang isig kaingon. Pinaagi nining pagsuporta sa itong Magnum Operation Tabang. Oras alas 4:15 na sa itong pagpanag-uban ining tulungan ng Magnum Reports. Dinisad ta mga higala kaya GOCC Caravan na ubay-ubay ang naservisyuhan. Tungod kaya na ang nagkadayang ahensya sama na lamang sa PhilHealth. Buhatan po mga higala sa GSIS, SSS, Pag-ibig, Land Bank, BIR, DBM, PSA, DOF, o guban pa nga maghahatag serbisyo po da sa publiko din na sa may SM Downtown Premier. So kung panalita na doon na mo yung mga problema like inyong PSA, sa PSA, no, inyuhang lugar ang birth certificate, inyuhang ipaasikaso dito magkuha mo. Or baka ha, gusto po ninyo mga igalang mag-pa-register para nanagin po mo yung national ID, pwede dito sa SM Downtown Premier. Huwag mga igala, balik na po sila. Kaya 29 o 30 raman ni ilahang servisyo. Kung gusto po ninyong magpa-assist po no sa LTO, napod nga po yung booth po sa LTO. Dahil kung gusto ninyo nga magpa-update, mag-check, mag-inquire about sa inyong mga kaning loans din ha, if ever nag-loan mo sa Pag-ibig o SSS or sa GSIS, dito pwede mo mag-inquire. Kung gusto ninyo mahibawan yung mga status, kung pananglitan, gusto po ninyo magkuhag inyong mga cards like sa SSS, PhilHealth, GSIS, sa yakap po nga program sa PhilHealth, nagyapon. Daghan no ng mga GOCC ng mga opisina ang naa sa SM Studio Downtown Premier. So i-avail ninyo mga igala ang kahigayunan po nung mas mahimong kaning duol para sa inyo ha ang pagda-proseso sa inyo ha po ng mga reklamo, inyo ang mga kaning gusto ninyong i-transact sa ilaha pong opisina. Oras alas 4:17 sa atua pong pagpadayo no sa itong tulungan ng Magnum Reports. Tinisadain ta kaya gibutyag nga security measures sa mga tunghaan na gisugyot karon nga pahugtan ni kaugawad John John Rodriguez. Lain pa natong uluhan sa tuang balita nga lokal. Diniputa mga igala kaya gibutyag nga naapoy o sa kalalaki ang nadakpan sa NBI tungod lagi kay nasuta nga dunay kini warrant of

0: para sa kasong pagpanlugos. Kaganiya din na sa may Kapitolyo Provincial. So ni suway pagikya sa mga upong lalaki no ni dagat.
1: Kulong adlaw nag-range sa 19 to 32 degrees Celsius. Uba sa mga adlaw kasi di paghihapon kita makasi natin sa mga pagulan ni 11 na kahapon o gabi. Uba tong adlaw may salot alas 6:04 sa gabi o magsuba na broma alas 5:20 city sa buntag. Philippine Standard Time, alas 4:33 na sa hapon, ikan na rin sa buhatan sa DRC Pagasamulugan, El Salvador City. Kini si Arian Susan, dagang salamat.
0: Salamat Ms. Arian Susan at weather forecaster sa pag-asa.
2: Magnum Weather Alert!
0: Oras alas 4:34, sa itong pagbalik mahigala nyo din po mga sairan ng mga police reports, hospital reports, developmental news o gatong update sa itong paglusad sa Magnum Operation Tabang Dinas mga residentes barangay Lapasaning atong syudad. Oras alas 4:34.
2: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: ang bugas-bugas.
1: Akong katul-katul
0: na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, ang katul-katul.
3: DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
3: o pag-ayo sa bugas-bugas.
2: Ang katul-katul.
3: DTX 500.
4: Mabalik sa pinakadul ng butikis sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung ano bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: DTX 500 mo'y tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Mari, ngano na ginuktok man ka?
9: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
8: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
9: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
8: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
10: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lang pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagdaot.

0: So, karon po da kumingan ta sa ilahang sitwasyon po, ma'am, no, nga kaning gakuan na ba po, nga nisod po na sila din po nga makapangita o mga salapi po nga mapatuto din po na nilang balay. Na po'y mga financial assistance ka ha, nga pwede nilang maangkon na sa barangay o baka no, maski ginagma diya sa inyong lugar or in coordination sa CSWD para po ma-plaster din sila or sa NHA.
1: Okay. Base sa itong kasinatian sa mga milabay ng mga katuigan, even this year, no, naagid na kanunay. Number one, atong DSWD, dahil kaning Dolly, kaning kitawag na tupad. And of course, Congressman Rufus Rodriguez, diligid magpasagad, no, naakanunay mga cash assistance. And doon na po yung mga privado ng mga organization na magpaabot o ka ng kasinatian. Matood na po, pero at least makatabang na po sila ang mga paginagawa.
0: Okay. So, kung malitan, mama, in cash, mudawat na yapon po mo. Kamulay, maghatag din, ano, sa inyo, ha?
1: Mudawat yapon kami kay, kana siya, i-resibuhan man ang barangay, and then, i-withdraw na, i-deposit, i-resibo, i-deposit, then, i-withdraw, then, ipalit po na siya sa panginahanglan nun, kay galantaw mag si kapitan, o kung sa ginid, diri sa itong mga kaisunan, samtang, naa din sa itong covered court, so, ipalit niya po na sa ilaha, ipalit din na kung sa'yo dapat mapalitan ng mga kandidat.
0: Okay. Ma'am, salamat kayo, ma'am. Ugasin doon na kayo gusto pa nung ibilin ng mga mensahe sa itong mga buot mahimong benefactors o katong mga nahimo na natong benefactors karon din na sa inyo po na dawatan yung mga hinabang o sa mga residente po nung apektado sa sunog na wala pa nakadalikit din ha para magpa-intake o baka ano, maghimo sa pagdawat sa mga inyong initial na ayuda na tunod.
1: Okay, no, sa atong pagpaabot, no, gikan sa atong aman sa Barangay Kapitan Julito Uximer, uban ang konseyo sa lapasan, ang atong pagpasalamat nga sa atong mga benefactors, no, nga karun nga among nadawat din sa among sugkaran sa lapas o ng covered. Daghan kaayong salamat, ug ang magapanalangin, no, magabalik in a thousand folds, no, and of course, katubo itong kaigsoon ng Cagayanon nga gusto magpaabot og tabang, pinagin na sa Magnum Radio, andam usab kami mo, dawat sa inyong kinasingkasing nga tabang. And atong panawagan usab sa mga kaigsoon nga wala pagid ma-intake, naghatag kami deadline until 10 PM karon aron nga mapaproceed na ang CSW sa iyong validation ugma. So, among panawagan nga hangtod alas 10 karong gabi una, mapuani nagdidin sa itong lapas unong covered court para sa final na itong pag-intake sa mga biktima sa sunog.
0: Okay. Salamat kay Ma'am Ken. Ugmay nga hapon diya sa inyo.
2: So, matawag naman din, no, ang kapit. Simpa. Dito sa mga nasunugan na po si Sir Ken Rinan. Dito ni Ma'am Redondo. Ay, sa sabi doon ni...
3: Aranyada.
2: O, dito kay sige siyang panawag kay nawala yung nasunog o iyang radyo tanggaloy. Kinatod ang Magnum Radio, Magnum Operation Tabang, ikaduha na nga hugna. Kung sa'yo mong maistorya, ma'am.
3: Salamat, Chris Magnum. Kahit Magnum paluwer ako ever since ay mong Magnum. Magnum na ako. Hindi kong subot akong radio review sa lain. Kaya yung ko Magnum ko, dagay. Mga si Magnum up to date sa mga balita, di ba? O, hindi yun nga, take-take ang balita mo sa nga. Malingaw ko ba yung Magnum na ase talaga sa on. Maliwa ko ng mga kaila sa inyo, pero ang maingalan niyo, kaila ko niya sa 99.9.
2: Ay, salamat kayo. Imo ba
3: nga gani? Daw ka, Elisa Ranyada. Elisa Ranyada.
0: Laydan.
3: Hindi na daw, ma'am. 55 naman. Ay, relaxing pa kayo. Mura pa mga tinay. 85 magmanti.
4: Kasi ko itong April 18 daan eh. Kaya natawa kong 1941.
3: Ay, bisag, nasunugan ko, kalipay ko nga, madungog niya ko ang tiyong sa mga Magnum. Lagi! Hindi niya, kahibaw niya akong mga silingan.
2: Nasunog, mag-udiapin ang radyo magmanti. Radyo, nakinanglay
3: ka. Ano ka may rabas na kamusiyog si Magnum?
2: Sige, sige. Ato ngayon si Magnum Mani.
0: Ah, ikaw, oh, hindi na lang ka Magnum Mani.
2: Hindi
0: na lang ka, permanente. Tapad mo ni Ma'am para...
2: Okay, maging... magtapad sa kanuna. Ito yung diba sino ang yan?
0: Ah, siya, yung sana na sa iyahang kan?
2: Magandji, motok mo ni siyang ipasabot ni Mami Ken Renan nga na bit ka og para si musumpay si Magandang Buyon sa ganito.
3: Ano, oh, pala. Oxygen.
0: Oxygen.
3: O kato, isa. Nabulay. Mula na i-bit-bit ako, huwag lain. Tungod kay muna yung sumpay sa akong ginabuhi. Magsilang panahon ko din. Ganina din, okay, atake ko din eh. Nakaroon, medyo ko nakapahulay.

0: Una, salamat ka, ano, salamat ka. Salamat ka. Isa. Sige, ma'am. So, ma'am, ikaw, ma'am, sino may sino sa Magnum Radio, ma'am? Labi na, ikaduha na nga, hook na sa Magnum Presentabang. Ma'am, may hapon. Ikaw, ma'am, pag gawin. Ay,
1: ma'am, ma'am. Ay, ma'am, ma'am. Ay,
0: Kahan kayong salamat sa Magnong na permintigin mo maguna sa Operasyon Tabang. Sa tanan mga pangitabo, mga insidente, mga 11 ay naanis, baha o sunog. Permintigin mo makauna sa kanang Operasyon Tabang. Kahan kayong salamat. Si Ma'am Cecil po, Apoblite, sorry po. Si Ma'am Cecil Poblite, salamat kay Ma'am, no. Si Ma'am Cecil Poblite, anak ni Ma'am Elisa. Magnum Anji. So, no, naka-plus tayo na. Nanggawas ay maaming hapon sa Magnum Radio. Nanggawas sila Magnum Anji sa ilang tent, no, kay lagi pag doon mga maabot ng mga kanibang inabang, na binang Magnum Presentabang, no, nanggawas sa mga tent. Kaya tungod, para po sa pag-receive, pag-dabat, no, kay mga ibang apod-apod naman ni Ma'am, ako ni Ma'am Candina. Ay, Ma'am, sa Magnum Radio. Kasi nga na ito, Ma'am?
2: Marjorie Apot.
0: Ma'am? Sorry, Ma'am, labi na ikaduan na ang pagsunod sa Magnum Presentabang, Ma'am.
2: Ako rin, salamat, Ika, ay sangat na sa inyong mga mayang pagtapos.
0: Oh.
2: Kaya lakas ako.
0: Ayun, salamat din siya kay Ma'am. Oo, oh, emosyonal si Ma'am. Ah, saan mo ba na ito dapat, Ma'am? Sa Little Cebu or Gabo kaya?
2: Little Cebu.
0: Dagan yun sa Little Cebu,
2: Ma'am? Oo, dagan yun.
0: House owner ka, Ma'am?
2: House owner po.
0: Ma'am?
2: Marjorie Apot.
0: Si Ma'am, Marjorie Apot, tunoy ka niyang luha, Magnuman, Ido. Ikaduan na. Saan kayo mga estudyante, ma'am?
2: Akong apo.
0: Ilan, ma'am? Kailan yung
2: grade? High school.
0: O oh,
2: elementary.
3: Kailan pa siya nasunugan?
0: Kailan ka nasunugan diyan, ma'am?
2: Mayro pag hindi nakasunog. Mayro pag hindi siya.
0: Pero makabalik pa ka dito, ma'am, si Mungka?
2: Kung naiya mo, ikabalik na siya sa pagsugod sa mga sama ng balay.
0: Mura mo, bagong nagminyo, bagong pagsugod.
2: Back to zero. Oo, back to zero.
3: Pila ng katuig siya ng puyo dira?
0: Marjorie Apo. So, kung pila katuig din ang puyo, ma'am?
2: 26 years na media, 2000.
0: 26 years, kaya 2000 ko nag-start sa 2000 mag-imanji, no? Si Ma'am Marjorie Apo, no, tuloy ang luha. Makakalipay po mag-imanji, na makadawat. Oo, makadawat sila sa mga sinabang. At karoon doon yung mga bugas, ma'am. Mga bugas, mga chinelas. Itong importante itong mga hygiene kit, ma'am, no, sana ato underwear. Kaya sa araw, agad ko pagpagaligo, ma'am. Saan mo maligo, ma'am?
2: Oo, oh, pagkikaligo-ligo lagi, Dani.
0: Ganun lang. Ma'am, sa nasa problema, katawa lang gito, ma'am, no?
2: Kaya, permintiin po tayo ito. Una, hindi na tayo makalunong insakto.
0: Okay, salamat. Okay. Ma'am. Oh, God bless you, ma'am. Oh, sir.
2: Salamat, kay kasi ang tanan.
0: Okay, ma'am. Ma'am, Marjorie Apot. So, mag-demand siya, no? Sabi niyo, hindi ka mga libin na sa mga piktado sa mong sunog sa Barangay Lapasan. Dupila sa karo-karo pa parang tuiga, katulunan eh, ng mga dagkong sunog. Nga na sinatian din sa ilang labi na particular na silang barangay magdamanji. So karon sa gawas nga, ubay-ubay ka mga katawahan ang pagtinguha po na makapaabot sa ilang mga hinabang, mga, ayun o, mga pasalamat. Na ning kasanibitaw nga ilang mga gipaabot na pasalamat sa mga binipag sa Magnum Radio magdamanji na magkita magipo na ito nga, kita ang hudo. Kasi pinaniinig ka, bali iskinita mo sa mag-imagine. No, may hallway din nga, huli na itong nasa ni Atikatan, sa ilang nga, sa nang gawas, mangin sila, ano sa sila mga tent mag-imagine. So, karoon mo gay mo, kay Gosian, nag-ready na po sila, ang mama, kandrinan mag-imagine, ano sa pag, kanin nga, nag paabot po sila sa pag-up sa mga trabahante pa sa Barangay Lapasan, para sa pag, para mapaspasan ang pagtunol, nga na mag-imagine. So, karoon. So, ang green na punta sa Pikas, mag-imagine, no? Kaya gawas nga, direta sa tunga-tunga ng bahay na yung ma'am. So, direta rapit sa likod kung saan yung status mo dila. Oh, hi ma'am! May hapon sa Magnum Radio! Kumusta? Hi ma'am, sino lang ito ma'am?
4: Melba.
0: Oh, Melba.
4: Palta.
0: Palta. Ma'am, kumusta ma'am? Usa ka sa mga nasunugan ma'am?
4: Kinsi ka, kwarto among balay.
0: Nagpaabang ka. Nag-boarding house ka. Dati, wala yun, hurutan na.
4: Oh, hurutan na. Kaya ipagawas ko sa kong anak kay Basig. Mahimatay ko ba?

0: كانابيس باسم البلاد ميجا جامد ولا ang Magnum Radio naglusad og kadula ug na ang Magnum operation tabang na musimo may istorya labi na no sa mga bugas
1: kagan salamat kayo sa Magnum Radio nga nagtabang sa
0: kita gina to Magnum Radio nga magdulog ang luha do ang gudi nga usimo ang pila na katuig ma'am diya sa may little Cebu o Kabukayan
1: 15 years ay
0: little Cebu ka na
1: oh little Cebu
0: nagang gina ka sa little Cebu ba? Thank you to kura ni mo boarding house ma'am imo gid na yuta
1: dili
0: kan right
1: dili kang nag arkela mi yuta kang bilis
0: ay nag arkela so nag sa tinsi ka kwarto hurot gid
1: hurot wala mi na dala pati mga underwear wala
0: do so, biko ako da puno ta mga border
1: kwan mga kwan lang ka buhok to mga pulo ka kwarto ang nakuan
0: nagnay nagabang mga trabahante sa asa mga trabahante sa kay
1: sa lemkit kay
0: wala na po ko niya ma'am
1: wala
0: salamat kay ma'am plata so oh salamat kay ma'am kumoto magduman din no ang doon na po sa mga tatay gani mga tatay talagang tatay magduman din sir may hapon sa Magnum Radio sa kasama na sunugan sa diri sa Little Cebu o Kabukayan tingnan na to sir
2: Angga, jung-jung.
0: Ah, sa jung-jung, pumunta sa jung-jung. Ang iyong pamilya, asa man karon?
2: Ah, kwan, tibulag na ko sa mga pumahigso, nasa rib.
0: Oh.
2: Isa, nasa, yari sa lapasan unahan.
0: So, na po kay Tintere, diri ka?
2: Ako yung Tintere.
0: Imong asawa, imong anak, asa man doon?
2: Okay, bulag-bulag alin ako sila na.
0: Ato ba yung delikat lang ka doon para kung nanay yung mga tabang, makareceive ka. Do, anyway, sa jung-jung. Oh, tinuod ba? Igang-igang di kayo. So, amat pasanto sa inyo. Sa Jungjung, tunay gisad ang Magnum Radio, no? Magnum Operation Tabang. Katuwa na nga hugna. Pero makauli ka sa mong pamilya, makabitbit yung bugas. Kinaawang ka.
2: Kana. Siguro, kung pangatag ka rin, makabitbit yung ko. Salamat nga na niabot ang ayuda kay Murag Sigira Migwan. Libot-libot na kinsay magpangayuan ng ayuda lagi. Na salamat sa Magnum nga karon nana sila niabot diri. Oh. Andam na yung linya-linya diri bisa balag taas kayo. Matagaan lang.
0: Salamat kay Jing Jing may hapon sir. Sa Jing Jing usa sa mga kanibang padre di ba? Padre di pamilya magdumanje kay mga tungod sa kaigang nag-initiate siya kanang may mga kaliwat na may mga kinibang natawag ni magdumanje nga pwedeng kasakaan. So sure ka pa sila. Doon mga kaliwat magdumanje nga pwedeng kasakaan sa panahon. Sa doon yung mga pangakan ito tong kapagsulay sama-sama ni Ine nga mura kag mas pan pa siguro ang ikawatan kay mabinlan pa ka pero sunog purot gantalan magduman siya no so do ang sa Jungjung ang mga anak yung asawa giplastar gid niya kagabulag-bulag man ang yang pamilya pero at least asa sa safety nga lugar so doon ang tos lang gid ang kaigang doon na may mga gisupply pod nga kanibang station wire pwede silang mag kanibang hatag uga uga kining tawag ni ini, na kaning silingpan baka o walupan na paraport nga makapan ba? Kanil ito makawala-wala sa kaigang. Kana, ang kaigang dito mo isa sa mga kaning matulog ka. Huwag yun ay patig yung kakasula. Sir, Paul, hindi na punta sa papa kaya humana na sa mga mama. So, sir, purag lang kang smile rin no kayo do.
3: Okay,
0: wajud. Kala-kala. Ah, patayang niwa sir sa Kabukayan sa Little Cebu.
3: Sa Little Cebu, ma'am. Sa ilahami, ma'am. Sa...
0: Ah, ila kayo na. Inisa. So, sir, doi, nasa ito sa nga ang Magnum Radio na galusan sa ikadwa nga higuhog na na Magnum Presyon Tabang. Kasi yung may sure, sir.
3: Adagan salamat sa kayo sa Magnum, ma'am, na interesado kayo silang tabang sa para sa mga nasunugan. Kay nanginanglan yung may tabang karon sa mga urutong mga gamit.
0: Labaw pa kang gamin yung utro, sir.
3: Wala kayo. May pag nagawatan na kay dalira mga kuhan, kininasunugan, lisod kayo.
0: Ano na sa sir, galan?
3: Richard, no, Richard.
0: Richard.
3: Siapo.
0: Siapo. Oh, si Sir Richard Siapo magdumanji. Siguro mapasalamat nga doon sa kining gilusad sa Magnum Operation Tabang. Ay, ma'am, sa Magnum Radio. Kaya naman si Alan sa ma'am? Alan. Nagkatawa na kasi ma'am. Mga gina, ang dapat yung ma'am lang katawa yun. Smile ba? Alan sa ma'am?
4: Pakulang.
0: Ha? Cherisa. Alan. Aman. Ah, mga pakulan family. Doon ma'am, kamo ma'am, asa mo dapat mo nagpuyo ma'am sa Little Cebu.

0: na eh.
1: Oo, rock yun.
0: Wala ka rin. House owner mo, ma'am?
1: Mm.
0: Sabi naman ko magsasa kang balay.
1: Kuan? Ako, nakoy duwa ka anak ko. Kung bayan na, laip po to kong papa, laip po to kong mga isun. Duwa ka buo.
0: Yung nanang lang yung mga pamaagi mo ba sa mga nasa magbuyo pa rin yung syudad. Basta lang yung kapuyaan, katunggan. So, karun, susamad yung higa nga.
1: Na, ginukula yung higang yun, duwa yun.
0: Urot yun, ma'am.
1: Urot na. May gani kay... Nakapalmig kita kapanti, wala kaligo.
0: Mogi, importante, ma'am, kita magbabay mo, magaling asa, bigit na, ma'am, no?
1: Yun, hindi kaligo.
0: Oo. So pa, ma'am, ang nyo na sinatian, doon ang mga butang, urot ka
1: doon sa... Urot, wala yun, doon.
0: Kaya nga tayo, ma'am, diya mo na nga tayo.
1: Oo, oh, nakatulog ko niya. Tingala ko kaya kung umangto, sige, gingod pa nga. Ay, pa'y sunog ti, doon lang. Kung wala ko, lagi ko nito kayo, wala ba ba ginusok na sunogan diya?
0: Hmm.
1: Kung tingala ko, pagbasa na ako kayo, nag-ato na ba dito, dapat sa inyong tipa?
0: Okay.
1: Oh, wala na dito na padala. Kay, sirit ko dang, kung ba, sirit ang kalayo, kay kahoy, mong good me.
0: Okay.
1: Sirit ko dang kalayo pa, no? Ito nga.
0: Nainit kayo, ma'am.
1: Oo. Nakadala mi sa TV, pero pagbalik na, wala na yun kayo, nananit sa mo. Kuhan?
0: Ba?
1: Ako po, dari to.
0: Ang importante, ma'am, wala yung mga nasamdan sa inyong pamilya, ma'am.
1: Wala, maninoon.
0: Wala, rapot. Oo. Mrs. Pakuladan, ma'am, no?
1: Pakulanan.
0: Asa mo ko na Pakuladan? Anyway, ma'am, so, ma'am, nakita na ito, ma'am, no, ang magbubutabang ikaduha na gid nga hug na, ma'am. Yung mga message, ma'am, sa mga tao na doon ay, kanag itong, dako kanya kasing-kasing ba, na mga maluloyon, kanunay, mga benefactors.
1: Ay, salamat kayo sa Magnum. Kasi nakulipaya kayo, lagi po panti na kita. May bugas, ako kayo nagkatabang yun kay Inoko. Pasalamat na gani may kinalibre sa misa kaon, pero amung kagulan kasi bindis na ba yung malibre ni. Pero kanainan sa bugas, makaluto-luto na gani. Ano na gaya ma? Wala, di may pakatrabaho. Wala, yun. Kay unsaon man nga, napatuyo anak nga. Urot
0: ang imong duwa ka mga anak, mga sijanti ka, no?
1: Oo, ang isa, buros. Ang isa, sijanti.
0: Kaning buros, ba ni sijanti pa hindi na?
1: Wala na nag-eskwela.
0: Ah, so ma'am, Pakulanan, Mrs. Pakulanan, salamat kay ma'am. Ngayong hapon, katawa ka mag-party, bagi ng underwear o bugas, ma'am, no? Katawa lagi pa, ma'am. Salamat kay ma'am. Salamat kayo. O, ito mag-manji at itong mga eksunan na magyapon ang mga nagpahipi ng mga luha at sa buhol. Ito sa mga butang na minunta o even cellphone, mga wala, mawala din yung cellphone. Agi ko na nairisa! Ang cellphone mawala, gini mag-manji, isa lang ka oras, mura na tag ka na, bitang lipak-lipak ka, nakasuhol, usan na ka, tibuok yung gamit. Pwede mo naghanag at hapag ba yung may hapon sa Magnum Radio. Hi, ma'am. Apil ka sa nasunugan? Apil ka sa mga nasunugan po sa Leto Cebu? Oo, so pwede ako dapat inyo ato. Boarding house? So rinter, di ka rinter. Kaman tayo kaya? Kaman. Ikaw ang tagiya, ma'am? So di, dito, salamat kanya. Kasi pangalan nga ito, ay.
1: Llewellyn Lopez.
0: Llewellyn Lopez. Owner ka boarding house, ma'am?
1: Owner.
0: Ano bibila ka kwarto sa imong boarding house?
1: Wala ka, 20 on siguro, 20. Mayroon kasi nila, mga partner mo kami sila. So, unang dagandaghan, hindi sila.
0: So, lugar kami ng boarding house, pina nakatulik, Ma'am Lopez?
1: Kuhan na, yung mga 2020... Nala sa mga 10 to 12.
0: Grabe, imong kayo dato para mo kwan lang.
1: 11 years di ako sa gawas.
0: Ay, abroad eh, kadi. Ay, ex-abroad ka.
1: Iuli ko, dahil na ako, while na ako sa gawas, sa kumpana siya, nagkayo dire. Yata ng paling kamot. So, muna sa... Yan,
0: yan lang yun sa mga pinta ko. Ma'am, no? Muna ang imong project sa pag-abroad yung...
1: Oo.
0: Ma'am Llewellyn Lopez, ma'am, ang Magnum Operation Tabang, ma'am, ikaduha na nga hugna, no? Nagito na, labi na sa inyo mga kauban din. Huwag labi na nimo, ma'am. Anong ma-message mga tao nga kanunay na nagsuporta po, taliwala pa man nga naamo sa kasubaanan tungod kay nawag tangan mo pinayanan, ma'am.
1: Ako ikakuan. Ang ako lang ikakuan is, dili, mula yan na, dili lagi ito magtigunog, bahandi nga dili sa yuta, kay mapapat, mahanaw, pwede lagi na siya hintay, sa kay glove lang. Unang, bisan pa ang magtigong sa dili, kay normal man maling kamutang, ang mga kwasa sa mga mutang, pero ang atong spiritual, kinahanglan ko na itong i-nurture ang atong spiritual, kay kung matubang ta, pag umunta sa panahon, sa atong ending, wala man tayo madala. Ito na maging kaluluwa ang matubang sa Ginoo, so, mo na gina importante ato pong i-nurture ato spiritual nga life ato spiritual nga life pag kinabuhi.
0: Amen. Salamat. Llewellyn Lopez, may hapon lang.
1: Malaungon gid ko nga kaling sa pang panghita po karon. Kabalo gid ko nga wala imposible sa Ginoo.
0: Kana. Okay, importante.
1: So mo na gina akong lauman nga he is the God of impossible.

0: tagagbaston. Si Ma'am, si Ma'am Mandayano na Mendoza. Ngayon naman si Ma'am Dumbro di Katapang, ato ang kani, reporter o videographer magdumahan siya. Gusto ka sana para sa Magnum Reports, kini si Magnum 113 Risa Cruz. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Oras sa 5:14. Subli ng salamat sa mga nagpaluyo sa itong Magnum Operation Tabang. Tabang para sa mga nasunugan sa Sitio Little Cebu o Sitio Gabocayan. Barangay Lapas aning atong syudahan ang Magnum Operation Tabang standby fund na gatag sa 20,000 na pesos. Magnum Radio, 10 sacks of rice, Madam Anonymous, 4 styro bags of fresh fish o hana, 3,000 pesos. 1 Anonymous, 30,000 pesos. Anonymous of Barangay Balulang, 1,000 pesos. Ipunan Anonymous, 2,000 pesos. Kuya Mamilito de la Cruz, 1,000 pesos. Kuya J. Cowboy Sir, 1,000 pesos. Mayor Rolando Clarix Uy, naayo, pledge ka 100,000 pesos. Kagawad Alan Magsayo, 200 packs of 5 kilograms rice and canned goods. Zamind Enterprises, 3,000 pesos. Jenica Hydraulic Trading, 10,000 pesos. Eddie and Enday Patagok, 2 sacks of assorted clothes. Anonymous, 5,000 pesos. Granis Rice Toppings, 2,000 pesos. Charlie, 5,000 pesos. Anonymous of F. Dabatian Street, Carmen, 2,000 pesos. AMC Warrior Security Agency, 5,000 pesos. So a total of 90,000 pesos ang cash on hand na mga yala. Huwag kini po dayo na na-purchase po doon ang uban po din para sa mga panginahang nanon sa itong mga kaigsunan po din sa barangay Lapasan. Sometime doon na po tayo pledge, gikan ka Mayor Orlando Clarix, uy, nga 100,000 pesos. O sa gusto pong matabang, no, pwede ninyo direktang ihatod po dito sa mga nasunugan sa may Barangay Lapasan ng atong syudad at particular na sila evacuation center din sa may zone kung nalapas sa uno o baka o lapas uno na lang mga higala direkta kay di na mag-on naka-standby po ng mga personahe gikan sa barangay o sila na po ang magbahin para ang mga nasa sityo sa may kaning kuan pikas po nung covered court matagaan gihapon ang atuwa po rin po mga residente nung nasunugan gihapon
2: Magnum Reports
1: sa Santo Niño o dinasama yung sitio Santo Niño ng covered court hakdan naman na sila po sa ila pong share sa mga hinabang oras sa 5:16 pamati sa tagpa hinumdom
3: Time Check is brought to you by DJM Tailoring.
4: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tail, basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes, mag-DTX 500. Karun dayon,
5: mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa butika.
7: Tanang bills, chukarun!
8: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Kibayran karon? Posted na dayon for select billers.
9: GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: GCash G-Bills.

0: 0939-445-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guwapa ka? Stress tabs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
1: Mayong balita, ang great Samsung sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro City. Mapalit usab sa Samsung stores sa SM Downtown Premier, Ayala Centrium Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promo runs from June 1 to June 30, 2026. Great
8: Samsung Sale. Oras alas 5:21.
9: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kini nga programa hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
10: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
8: Balik na mahigala sa itong pagpanag-uban sa itong tuluman ng Magnum Reports. So, dinis at tatus ang tiwason mga higala. O sa ano lang tayo itong mga Magnum Operation na tabang. Kay doon na po yung mga nidalikit na corona. Dinis sa tuwa pong kaninga stasyon. Alang po noon, ini pong ilahang mga pagpanawagan. So, kining nahisgutan nga mga individual po mga higala nang hinaot po noong inyo po din itong matabangan. Basin po din ninyo, matunulan po mga higala sa inyo po din po mga grasya din ha. Ngayon pong madali para sa itong mga kaisunan nga nanginahanglan. So, ang itong paglusad sa Magnum Operation Tabang para ni sa mga tao nga ni Anhid din. Pero,
1: Magnum Operation Tabang.
8: Sa di pa, sa itong nagpadayon po ng Magnum Operation Tabang, tabang para sa mga nasulugan sa Sitio Little Cebu o Sitio Gaabukayan, barangay lapasan ng atong syudad, adunay pledge po karon mga higala ang Tencel Construction nga 20,000 pesos. So, aduna na tayo 120,000 pesos nga pledge gikan kang Mayor Orlando Clarix Uyog sa Tencel Construction. Salamat kay sa inyo ha. Salamat no sa inyong pagsuporta sa ito ang Magnum Operation na tabang. O kanipod nga mga kaninga pledges, if ever nga makuha na po yung mga higala na ito, kanipod na yun po no, ma-turn over po da sa mga nabiktima sa sunog o kanapamalit po sa nagkarihang goods. Oras alas 5:20. Atras, dinis ata. Una sa nato mga higala, si Benji Abergonzado. Sir Benji, may hapon. Okay. Yes, sir. May hapon diha sa imo ha.
11: Hapon, ma'am.
8: Oo. Sir Benji, unsay sitwasyon nga naabot gyud ka dinhi sa Magnum?
11: Ma'am?
8: Unsay sitwasyon nga naabot gyud ka dinhi?
11: Kuan lang unta, ma'am. Financial lang unta para panglukat requirement sa para trabaho. Kung di ako, dili ko makatrabaho, ma'am. Pauli ko sa bukin, mag-uma ko.
8: Okay, balik ta sir. Kanus lagi ka nakaabot din ni si Dion?
11: Adtong Lunes, naging Lunes, ma'am. Niani ko dani ya. Oh.
8: Aha man imong direction di ay pag-abot imo dinhi si Dion.
11: Nag at ato pa man kung unsa dili na ako maklaro ang istorya, ma'am.
8: Di ba Lunes ni Anhika, unsa may imong tuyo gyud gikan Bukidnon ni lusad ka paingon dinhi sa Cagayan de Oro. Mangita palag trabaho.
11: Oh, mangita og trabaho, ma'am.
8: No, wala kay mga requirements di daan. Before ka ni biyahe, wa di ka nang lukat dag requirements didto sa inyo.
11: Wala namon kay mga requirements, ma'am. Kaso gikawatan mo gud sa lapasan, ma'am, nya.
8: Mm.
11: Wala na ako na blatter kay ako itong ipangita itong nagkawat kay tablahon lang na ako siya niya kay wala mang yun di wagi ko na nagpagi nga makakuha ko requirements ba.
8: Okay, so ang imuhan lang magkuha kag bago.
11: Oh, nagkuha ko bago, ma'am, tapos gi-advisean man ko nga pakuhaan lagi ko nukog mga requirements para ipasa sa tarbahuan kay dili man sila mo dawat kung walay dokumento, ma'am.
8: Oh, sir, kuan ka taga aha magid ka karon, sir? Tablon o Bukidnon?
11: Naar ko da sa lapasan nagtambay, ma'am, sa ako ang amigo kanang sa una, amigo mi sa una kahantod karon.
8: Mm. Pero di ba napo kay balay sa Bukidnon?
11: Wala na ko'y balay sa Bukidnon, ma'am.
8: Ah, okay, basta na sayo lang. So, kaning tablon, unsa man ning tablon nga address nimo sa una? Dito ka Gapuyo.
11: Dito ko sa Barangay 11, ma'am. Kaso gidemolish na mi dito.
8: Ah, so mo na nabalhin ka dinhi sa lapasan.
11: Oh, ma'am.
8: So, okay. So, unsa may mga kaning gilaraw din mong applyan nga trabaho, sir?
11: Paan lang, ma'am, kanang bisag unsa lang basta kay nang maka palit lang ko bugas og sudan ba.
8: Mm, okay. So ikaw ra isawa kay pamilya?
11: Wala na ko'y pamilya lagi, ma'am, kay
8: ulita.
11: Sa una, ma'am, na ko'y pamilya nya nakulong man ko, ma'am.
8: Hmm.
11: Pagkakulong na ko, nagminyo na akong asawa, ma'am.
8: Na nanay lain. Pero oh, may anak.
11: Oh.
8: Wala na, may anak.
11: Na ko'y anak, ma'am, duha.
12: Kaimin kay nga kaning patrol nila sa police, no? So, doon na may mga balay. Kaya naka naman ang gawas. Magdamanji, no? Makita na po nga, okay, nagkaroon ng mga nanggawas sa palibot. Dili siya at bang sa kining mga sanisawani siya. Kaling mga alas at tapos po na ng mga baligya ba? So, distansa mo. Gisa ka lang. Dito siya po na. Di ay, sublunan kayo. Private, gini siya na kinibitan na kaning area.
8: Ano sa mga warehouse?
12: Posible. Posible magdamanji, no? So, munaugod, munaugod ako magdumrudi. So, munaugod na, muagi ta, dili na pinag mga tunga. Kaya para makita na ito kung unsa ba ni, kaya ba, galing nasunog garoon nga balay ba ni, or, ano ba siya, lapad kay siya ang kining aso magdumansi, no? Posible baka warehouse or balay. Kaya ba, abisa na di. So, kaya pa, buduol ta.
8: Kaya, di na po magnum Riza, no? Wala ba po kahay mga kining kuan po no mga nalangan hinoon nga mga taga Bureau of Fire Protection ay awa wow, makita nito din ni karon
12: na namo taga kanini si pano po mani si pano po ang naa karon salamat kay nang tanggal kadori pa kadori pa balay sir balay balay na
13: kabalo mo
12: ah ito ang kadulaan din nato magkaman si kay oo so kung yagi ka si Jollibee eh nabay ka sa si Magdimensyo no hindi yung ganapit pag-plaster agi si Jollibee eh ito yun pa matabog siya pa. Kaya, diri dapat agi sa salitay mo, i-plaster o doon na kayo mag-imanji. No? Ang kanyang maagi nga kita yung sasulod sa Michael Swagger. Kaya, sir, pwede magkasulod? Pwede magkabalay ni sir, balay na taga, kaya, yung taga CDR, balay ni sir? Balay, sulod ko, sulod na ko. Uy, pwede na ko masulod? Sulod ka? Private din siya mag-imanji, no? Ang kanyang nasunog karon, ang taga CDR, nag-atag o gagiya. Guide ko na ito yung pa. Kaya mga tao din, kaya nang gawas na? Oo, so, Isus, ginoo ko balay man gina ini. Oo, balay. Doon wala may nainaganan ko, dito naman din ang prasudan.
8: Mga kaandana?
12: Balay.
8: Kaandana?
12: Oo, time pa. Maduol kita. Kaya doon na may mga tao din karon ang mga hangyuan po na ito. Ma'am, sir. Sa Magnum Radio, sir, ma'am. Pasod na ko. Huwag naman balay. Oh my God, balay ni sir? Uy, ginoo ko. Balay, makita na ito ang magdumansi na balay. Sir, pasinsa kayo po na nakasuhod ko.
8: Kung makita mo mga bombero na to, no, nga nagdangarang po din na sa mga lokasyon, padaplin lang po mo. Ay,

0: mo pag babag no ugayaw pud mo pag kaning langay-langay kung palanglitan at padruol pa lang mo sa mga area na ay mugunong kung naa mo din atungod gyud pud sa nahisgitan nga kaning lugar-lugar kung diin nahitabo ang kanipo nga sunog kay mas makadugang mo no sa purhisyon hinoon sa pag pag responde sa tuma persona gikan sa Bureau of Fire Protection. Yes, Madam Riza? Na nato mga taga kuan po CDRMD medyo nalagid po yung kuan po no traffic karon po din sa mga area lakip na traffic po din po sa kaning signal. Sige na ay balay nga gisudlan si Magdum Risa makita man niyo si Magdum Risa sa kining usa ka kapalanan din sa maya kung ka usuwagan nga dalan kung murag kuan mo siya nasa pa left side ang area na ay balay nalikod po man siguro anang balay nga gisudlan ni Magdum Risa ha man adagion na ay building pa sa likod. Umot lang nga. Pero di naman work ni access ang atong mga pasagikan sa Bureau of Fire Protection. So, nakatkaton pa man siguro po ni kay lagi. Ay, no, na may firewall. Oo, oh. Naadini. Ah, okay. Makita ninyo mga igala na yung mga Pinoyanan nga nasunog. May lang gani kay naapoy kading aparil nga nag-distance po lugar or nag-separate po din po nga maong panimalay. Yes, Magdum Risa?
1: Yes, Magdum Manji. No, katulad ba tayo sa Jollibee, Magdum Manji? Oo, patulad. Oh, pasulod yung mga barangay tanong dito. Sir, yes, kanina ka lang, sir. Mas plus tayo sa diagi yun. Pasulod. Wala, agay na. Asa yun mo agay, sir. Diligid sa likod, eh, Magdumanji. No, katawa kong gisudlan. Mm. Eh, private balay. Sustad ko kayo, Magdumanji. Nagalokalo sa kuntil. Makapsat, magigitan pa ako sa Batalinggi. Pero kay doon, mga buta naman po din, Magdumanji.
0: So. Makatapon ka nang naimurag pa rin? Nayagyanan?
1: Nayagyanan, pero makapsat pa, Magdumanji. Sir, buli mo agay, sir. Kay daw private pag ginamag naman si no no private
0: ko matusok
1: kaning kaning mo kaning mga tusok-tusok para pero kaya na po ni siya ang bakan wag naman si so da kani ato ang plus sir ta so zone 1 sir Jono zone 1 tama po ko sir parang itanod sir zone 1 siya ba okay zone 1 kauswagan usay exact location sir gawa sa zone 1 ha Villa Vicente so Villa Vicente zone 1 Barangay Kauswagan.
0: Zone 1, Villa Vicente, Barangay Kauswagan. Makatabo ka, Magdum Risa.
1: Ano ka mo ta? Sir, pwede ko magawas po?
0: Ano ka na? Ay, gate din ang Magdum Risa?
1: Tudag ko kang iro, Magdum Manji.
0: Magdum Risa, na gate
1: na gate. So, ano ka mo ta nga mag-inay-inay lang siya kay tago kang iro, Magdum Manji.
0: Nakasirado.
1: Oo, nakasirado nga gate. Oo, inay-inay ko sila. Kaya nakapula ra, mag-in ta. Oo, kaya nakamag-uniform sa Magdum Radio. So, thank you, kayo po. Nakagawa sa tamag yung Angie. Salamat sa lagi, ano nga. So, private ang ilaan nga, kaniang nga, kalianan, naka-plaster ta. Ay, sir, may apon. Talagang, ay, ito, ay. So, mo ni Magdumanji, ang siya pasunduha ka mga balay. Kay, sulit sa compound. No, sa gini sa compound, Magdumanji. Private gahapon, na mga panimalay. Sir, sabi rin sa kya ni sir? Ha? Lido? Lido sa kya? Awa, kapalo, kay mga barangay-barang sa barangay Kauswagan, Magdumanji, no? Kan po sila kaning optic po nga nagka-plaster po sila nga magka paduod ini kay do pag nga surusuno nga mga private nga pribado nga mga akin Pinoyanan baka na mga kaning gamit nga napagawas pero wa gyud
0: sa gamay mo sa risay mo kamot sa camera kung ikay nagawid
1: sige oo so Magdumanji ang kaning fire truck wa gyud ang nakaplaster siguro diri kani ilang hose nga gisumpay sumpay no
0: gisumpay dito sa may puntod ka uswagan nga dalan
1: baka na ato Magdumanji oh dito sa kwang gitabukan kada dito ni mga baligianan nga manok Magdumanji unsa tong manok sa katong lamin nga manok dito sa gawas kana rotisado nga manok Magdumanji nalay balay nga iskinita nga makasulod makaabot ka diri sa kining nga area kung asa ning nagkalayo nga balay patay pa kay na off na.
0: Usa ra ni siya kabalay Magdum Risa ang nasunog yun da karon o napailain po din eh. Di na sa may zone 1 na Vicente barangay Kauswagan ning atong syudad nga girespondihan pod sa atong mga taga Bureau of Fire Protection.
1: Magdumanji no nagkanta na change sa og
0: pagbalay
1: Magdumanji. Duha pila kabalay 1 2 duha kabalay Magdumanji. No, duha ka balay ang ginamoy sa kalayo. Do, kan may siya, bungalow type, flat raman.
0: Sa to, zone 1?
1: Zone 1, Villa Vicente, sir? Sir, Villa Vicente? Villa Vicente, Magdumanji, no? Villa Vicente ang kanina sunog karun nga. Doon ay sunog, no? Sa zone, Villa Vicente, Zone 1, Kauswagan. So, ang init, ang init city. Magdonji?
0: Kinsa mga tag-iya o kapilido na?
1: O, kanina mo niya po ang parang balikan-balikan. Kasi wala nang host. Eh. Sukur na kay Sarig Abugnigabi ay gunit. Ito ang at ang Bureau of Fire Protection Magdumanji, gikan sa gawas ng ilang pamaaki sa pag-penetrate na makasulod ang oras, sabay-sumpay. Pero wala na yun. Ang kanina, bilhin na lang karon kaniya ang pundasyon sa Balay Garibo itong iyang kongkret. Kaya, do, ang likod sa Balay Magdumanji, ulihan pa. Ito ko ay firewall. For defense, pila katupag, gikan sa gitukuran sa Balay, ang likod, habog kay ang firewall Magdumanji. So, pamintag ka ng kabag-tabog, o tunog-tuno, kung nakadikit naman siya, dali, pagin siya. Sir, likod sa kaking na budiga. Babudiga sa kaking daw.
0: Isa, madula na ito dila. Tag-iya, tag-balay, silingan din na.
1: Sir, kailan mo tag-iya?
2: Update mo. Oh, di. Siya, nabuyan ng Januari. Pabala na muna tayo na balay.
1: Ano sa sir, sabay?
2: January.
1: Tapos mga aplido na? Bula. Sa na? Ay, pangalan. January. Aplido.
2: Ano sa aplido? Carlan, siguro?
1: Ha?
2: Carlan.
1: Eh, sa paabangan na siya. Na building. Katay gibangan kani kani kani.
2: Wala balay nila ni.
1: Wala balay ni. Wala mga gamit na pagawa sir.
2: Wala wala ma'am.
1: Asa man sila iskaro na tren?
2: Wala po ka balupul ma'am.
1: Ah, wala tao din hindi ay pagka pagkasunog ha. Pagkasabangan kani mga nag-abang. Kaya ba mag-reach ang magamati? Usa ka balay nga dako ilang kilid ka abangan pero isansya siya kanan itong private nga balay. So, usa ka sila sila sa gift.
0: Balik mag-reason sa ito'y apelido gani?
1: January ang apelido, sir. January.
0: Hindi, pangalan. Ay, pangalan.
1: Ang apelido, sir. Ha? Oh, January. Apelido mo na, apelido ang pangalan.
0: Dili,
1: pangalan. Scarlett.
3: January, ang pangalan.
1: Ang pangalan, January. Ang apelido.
3: Starlan, bro. Ilang mga apelido si Starlan eh.
1: Starlan?
3: Starlan.
1: Starlan. Oh, Starlan daw mag-reason. Pero dodo pa siya.
0: Sila ang tag-iya ng Duha Kabalay?
1: Oh, sila ang tag-iya ng Duha Kabalay, sir.
3: Oh.
1: Oo, so... Sina ang tagiyan sa Duha Kabalay mag-iwansi, pero ang kaning usa mo ni paabangan. Paabangan, girintahan mag-iwansi. So, maning kamang pagkarugun, ang tagiyan aning kaning nag-girintahan eh. So, mag-iwansi, kung asa ba o naapa siya dali karoon sa area, na may mga tanod, dagan kayo mga tanod nga nagman. Yan na po, okay, wala, sura, hindi ko alam po, sa laing, yun naman ay firewall dali, pero kani siya, atas ni siya mag-iwansi. Pero posible, baka CR or kanibang extension sa ilang balay. Sa pikas, no? Pikas sampi naman dahil nilig ka rin na yung aso karun. Eh, sila na po siya magdamanji. Pero kaya tungod sa kakaraan nga kaning sin, ito na yung portion nga, gamay lang siya nga pagsila. Pero magi nakita po sa tanod, o balikan sa pagpasirit po sa pagpapiro kay protection. Usa na yung kahos, no? Usa lang kahos ang nagamit nga, do, usa kahos nga, na lima ka mga hos na gisampay-sumpay. Usa lang ka-fire hos ang kiniang na, gamit karos sa Bureau of Protection sa Kauswagan for Extension Magdumanji. Pero ang namakita na to nga wala nagilaing nga mga nakasupport nga mga host, mga fire volunteer bigit. Ah, nga basa na. So, nakakaribang respondi sa area, makita na to Magdumanji nga ang kinilag yung host sa fire, ay host sa kaniang taga Bureau of Protection. So, naman na po siya. Ipasulod, no? Nanapoy laing nga. Kato kung giambakan ganyan nga, kato kung gusto, ay, time pa, wala na gading, basing pasirit na. So, ang katulip akong giagian na ginamag naman si Mona Karol, kaya kung dito magukas ni mag-view ka katong giagian sa mga pulis, layo ay ra. Pero kato kung giagian, kapit mo siya nga ba, Mona Karol, nagpapulod sila para ka nang kanibang maplaster ang host at laing host na po ang ipagawas. So, sa kanibang sabay sa volunteer ba ni mga fire brigade magdamanji, kita nga ito, taga-director mga po ang nakakaroon nga nagbira aning host na usap. Sir, sumpay-sumpay, nagyapon sir? Ay, si Sir Bici, kasi Sir, no. So, sumpay-sumpay, gapon ang pamaagi para makaabot ang host diri Magdumanji. So, wala niyong magkabalakan, mga pag sila-sila naman lang, kanina malang mga ginagmay ng mga kanil pagkalayos sulod sa Balay Magdumanji. Pero ang likod, do, taas ang firewall, pero ang kilid nila sa kaniang sa left, tunay pa kaniang ubus ng kayog sin. Noong ang ilang firewall, nakadikit rapod ang atok. Mato ganina nga murag na portion nga pag sila-sila sa tibuok balay rapod kaya kihapon to. Do, ang ibalikan nila pasirit, na karon ni bayad tapos sa ning girintahan nga balay na karon na bagyo mo tara tani kirikirit ni sana para makuha na to no para makuha na to sir si tagiya ni si
4: ang namatay naman
1: uy
4: ang katong amahan then ang na kuan dia ang anak na naminyo og ano matay pud yang bana naminyo og nang attorney bitaw dia sa
1: Aplido
4: nang attorney dia nang ilado nga attorney dia sa
0: dito mao ni Starland
1: ang Starlan, kinsa man na? Kanang January, apit nga lang, ha?
4: January.
1: Si January, Starlan.
4: Siguro, ang man niyang papa. Ha? Ang iyang papa.
1: Ang iyang papa, pagpapatay na.
4: Oh.
1: Pero siya kanaminyo naman siya, kay oh. babae man siya. Oh. So, posible na. O, mo ng Starland.
4: O,
1: sir, kanin siya nga balay? Kaya bangan man daw ni?
4: O, ang nagkabang.
1: Naman doon?
4: Nagkabang ako kay Juan man, kanang arkitek.
1: Na, ginoo ko. Sana marig. Teka, namin din eh.
4: Ha?
1: Ang iyang babae, arkitek. Ang babae, ang lalaki, puro man.
4: Man.
1: O, yung mga bata doon eh?
4: Ah, na, nag-eskwila.
1: Uy.
4: Wala din rin, kay tao.
1: Nadagang yung gamit na di, kaya gingo, magbalay naman gitni.
4: Puro, yan.
1: Isa nagbantay ka, nagbantay ka, ha?
5: Ma, bago po ko namot. Busy po ko nga. Pa, layo na po ang jeep.
1: Ay, ikaw, jeep driver ka sa jeep. Ay, imuning balay din rin. Ay, imuning balay, dako, kasi balay. Pwede ingon ba ba? Nga makababala ka pagka kang mutabog pa ang kakay ko tungkol yung firewall.
4: Aw, wala yung firewall, pero distansya man.
1: Asa na hindi, wala yung firewall. Wala yung firewall ang kaili di, ay?
5: Pero
1: ay, distansya man. Wala yung... Pero, asa na, sir? Pasensya kayo sa yan. Si Magnum Risa ko, sir.
4: Falcon.
1: Ha?
4: Monty Falcon.
1: Monty Falcon. Si Monty Falcon, magyuman siya. Ang inong balay, ilinapit sa... Kung matubang ka sa balay, nag-iabala, naan siya sa left.
0: Sarayet.
1: Masunog yan po niyang balay? Doon
0: na
1: magdumanji kay...
5: Walay kahoy.
1: Walay kahoy. Puro ka ng siminto. Oh, ang taas sa gubot.
0: Ano naman eh, nasunog wala?
5: Walay kabalakan.
1: Walay kabalakan sa iyo magdumanji.
0: Silingan lang sila atong iskarlan.
1: Oh, sir. Sumana. Salamat kay Sir Montifal. Kung basi na lang tagiya, sir. Anak ko rin eh.
0: Ano si... Kadit lang magdumisa. Si mo kanang Montifal kung ngayon ka istorya ka ron. Silingan sila ni iskarlan katong...
1: O, katong diapangan na balay magdumanji. Silingan kay sila. Dado, kanang nadili kay ingon layo, pero tungkol dito na may mga kahoy, mga bulak, kanang ilang balay, dosan danas, puro siminto. Oh, walay firewall, puro siminto ilang balay, up, kanang doon ay up and down magdumanji, ang ilahang balay. So, kanang matod pa ni isa, ang gikabalak, ang yang jeep, gusto lagi pa, mas magigunan niya, palayo ang ilang jeep magdumanji. So, nakaabot na, ang sigur mo ni architect, magpaka, ay si, kailan kanino?
6: Kapitan.
1: Ay, di ba kaning isa? Bunay tagiya. O, oh, si Kapitan, ano? Si Kapitan
0: Jenjenlin.
1: O, oh, nana. Si Kapitan Jenjen. Ay, Kap. Mayong hapon. Kap, sa Magnum Risa po.
6: Magnum Risa.
1: Kap, sabi kasi niya, si Magnum Anji Asado. So far, doon na po yung sunog. Katong sunog na rin nag-umpan na dito. Katong pag sila sa wire. Kaya yes. Ni balay, gindi Kap. So, may hapon, Kap, no? Sabi kasi niya, si Magnum Anji Asado. Magnum Anji! Si Kapitan Jenjenlin.
0: Si Bangatan ang Magnum Risa.
1: Kumusta, Kap? Doon, walang tao ang sikas. Kaling sagya sa balay?
7: Dili pa kayo makahatag sa detalye, no? Pero sa ila na ko'y amigo nga iyahara ning parente, so ga contact mawato akong kasturya ganina.
1: Ang apelido?
7: Ang apelido?
1: Ang tagiya ni nga?
7: Yes, January ang.
1: Ang January ang? Oo, so mga anak na nabilin ka?
7: Dili pa kay ko kaano yun sa detalye yun kay kakuha pa po kong impormasyon sa karon.
1: So one family na ni ba? Kaling nga function? Pagkita na to, doon na
7: yes, murag.
1: Kasi mga assistant po na doon ba na doon yung mga nangabang kung ani daw, Kap?
0: Sa barangay assistant.
7: Actually, naanagit makahatag man taga-assistant sa ani nila. Nalantay proseso, pero sa tagiyagin sa balay, tungkol kay ano magundi siya kaning sunog man, dili man gini na to. Wala magiging gusto nga sa pagkita po. Natural, tagaan yun na ito. Kaning assistant gikan sa barangay. Kung dili lang man po gikan sa barangay, appeal man po ng city.
6: Specific address gina ni Dirigap sa kasunugan?
1: 21, Bilya.
7: Specific address gina niya? Murag Zone 1, Bilya Vicente?
1: Yes.
7: I think?
1: Bilya Vicente.
7: Okay. Ano magundi siya? Duhul na magundi. Within the area, duhul na magundi siya sa Pasil.
0: Yes.
7: Part of Zone 1 ni siya, ma'am.
1: Zone 1 siya. Kung kwan po siya, landmark siya akap, muna ang Bilya Vicente. Okay. So, wala pa man di po na atang iyaning balay kap, no? Ang kanipong nag-rinsa, wala pa po magdamanji. Dara ka rin, nag-response si Kapitan Jun Lim. Para sa pagbunito, puro kayo. Ang ingon nga bata, na minong tag-anak, no, ni January ang, na pamilyang ang antagiya sa mong balay. Ning private siya, Kap.
0: Private.
7: Yes, private. Private ni, resident.
6: Wala na yung kapuyo, ano yung Kap?
7: Naa, actually. Murag naa po yung karenta. Sa akong pag-ibaw, ha? Dili lang kayo kung kahatag sa tanang detalye. Kaya, bago pa mambuko ka, abot.
1: Kap, minsahin niyo sa mga katawahan mo di sa barangkawaswaga, narupod. Nga balik kayang ginsunog, mawagin niyo po na yung usas sa mga dapat nga kaning kaya gamugi ko siya makapahurot po sa gamit.
7: Yes, no? Actually, hangyo gina ko sa itong mga residente na cautious lang gita samot na sa kanang mga cellphone chargers. Kung dili na ninyo kailangan gamiton, pwede na gina ninyo itang-tang kay kung
8: buliga
7: sa kaking abay.
1: Likod.
7: Ang likod. So, kung dili ninyo tang-tangon ang kanang mga charger, kung mahuman na mo gamit sa charger bali or kanang any electrical material or any kanang gamit, kung dili na ninyo siya gamiton, pwede rin kayo ninyo na siya ipalong or iibot sa sasaganan kay o kana kung mag-construct mo mga balay, please make sure nga ang inyong mga linya sa wiring dadagin mo mo palit sa insakto nga hardware nga sakto po lang ang wattage.
1: Salamat kayo, Kap, o may hapon. So, salamat po. Si Kapitan Ginger Lee Magdumanji, no, na i-response sa pagkabalo nga naing po'y sunog kaya na barangay sa Kaswagan. So, katong nag-abot mo dito, katong sila-sila, wire lang to, pero kung barangay kitinggi na mo eh. Talayo Magdumanji. So, wala na may kabalakan kay naiinin na magkapalo kung mga baga-baga Magdumanji. Mga pagsila-sila sa mga sili kaning siling. Kay doon, murag puno siya sa kaning, kanibitong, wapagikay mo siya totally nga nahuman. Balay Magdumanji, no, half lang siya. Do, kanibitong, ang kaning parto, kusina, singar, sala, anak ba? Kanang kadalingin mo, parto. Kadalingin mo, sala, anak. Kanang nagdalingin siya yung nga. Napay taas, do, napay kaniang lugar sa taas Magdumanji. So, ang kaning nagsila-sila karoon, kanina mga kahoy, mga alcoba Magdumanji, ang nagpabiling pagyapo nga doon ay baga-baga. Pero kanibing taas kayo nga paro sa likod niya Magdumanji. Duwa man nagsandi kung iyahang atop, mo din ang budiga sa kaking Magdumanji. Dili kayo yun siya nga makasag o kabalangka, labi na sa mga trabahante doon sulo sa mga warehouse. Ang kaning ilahang katop Magdumanji ang gitasoon, wa man siya katunga sa firewall sa kataas Magdumanji. Naging kilig sa wala nga bahin, kay ganino sila na ang ilang katop Magdumanji, kung usa kataas sa ilahang firewall, maupod ang ilahang nagipatungan sa atop. Muna pag doon ay sulog-sulog sa kilig sa silingan, kay siyempre ka ng atop Magdumanji, nagpalaman binagkahoy, kanang light materials na Magdumanji. Kung still siguro ang gigamit, murag ulit kayo, pero kaya tungod karaan kayo nga balay na po. Sana? Isa na? Ha? Ha, maestro? Si? Ay, at magpipas na magdumensya kapag tulang, kaya nalasya sa area po Magdumanji.
0: Sige. Mga ikala na nagpamina mo karoon sa so, coverage din hi sa my, diha sa my zone 1, Villa Vicente, barangay Kaoswaga ning atong syudad, diin duha ka mga Pinoyanan o sa nga kaning gikonsidera po nung commercial po ng purposes kay giparintahan man kini ang naugdaw ni ining takna tungod lagi sa sunog nga migulbo

0: abangan sa siya karon nga mapakalma, then magigakos siya sa iyang mga parinti. Yan pa so mga kauban o yala, pagpabilin gyapon siyang nagilaka karon. Oh, at eh, basig atong mapabati ka Diyos na gamay lang. Medyo napigit siya sa kwan karon kining under shock nga hilaka pigit siya ron so muna nga di pa sa lugar dati ipainom na siya tubig tapos ipakalma para mapapano ka no lumusulay siya muduol sa balay pero gi ano sa siya gibigpugan sa siya kay gabo iya mang duulon ang balay nga sunog ko har din pero mukwan lang siya no gipugnan man siya sa iya mga parinti no sabay hilak sa iya no rag ka ng kwan no bukat kasi iya ang paminaw ang orang iyang gipati karon nga mga panahon na dayon ang mga barangay tanod ag assistance sa iya na pinaang kining taga
1: siya nang nakapula magdumansyo
0: siya nang nakapula magdumansyo so muna nga I don't know sa tating uniform siguro ni sa Kwanik sa ano dayon ang mga parinti kay magkailar pa niya sa tritanan dayon na ang pag ang sulayan na itong tuur si Ikan pa napa na pa sila lagi istorya ni Kapitan no si Kagawad Biha o ka kining mga I think siguro mga tao mga kani mga katagiya baka siguro ni sa mga balay dadri nga iyang ipang istorya no so muna din ang pamilya sa ni or ang members pamilya o baka parente ni ma'am ama Marga dayon ang naadi ni nagkatipok ng mga tao so nagkakonsat gapon so muna nga giso na yan ang contact ang number lugar sa iyang anak munikaran ang kiningan nasa ano no nga makontak pa. Oo, so karon is the dipagit sa nato lugar kayo maduulan yung man nga ma hinabi si ma'am sa January kay one get put sa to so napa siya sa emosyon karon karon ang nasa balikan na to ang balay naraman siya duulan yung balay nga nasunog samtang marakwa wah under control naman siguro ni kaya wala naman po yung nakita ng mga pagkapaga although na may mga kining puti-puti lugar ng aso but kwasa
2: okay
1: yes magdala
2: magdala siya ito lang paminawan karon ang pamahayag sa taga View Fire Protection na say Fire Officer 1 Mark Carlo Lamdagan.
3: Yes ma'am may hapon or may gabi ka na itong tanan no na ayaw pa rin si Fire Officer 1 Mark Carlo Lamdagan sa fire arson investigator sa Coastwagon Fire Station. Natay na dawatan karon nga usa ka residential fire. Nadawatan na mo ang tawag 1730 Hotel. Then apag upon arrival sa atuang area ni arrive ta og 732 Hotel tungod kay dili ra pud layo sa atuang station ang nimutangan sa maong sunog. Nag-declare diri sa so ta ma'am. First alarm 732 Hotel. 1732 Hotel and then nag-declare ta og under control 1755 Hotel og nag-declare sa og fire out 806 Hotel and then ang cause or ang origin sa ato ang pagsubikat sa maong sunog is under investigation pata lakap ng mga natin nalakap ganina nga witnesses igagaw ra gyapon sa tagiya sa maong panimalay according to ya kaning duha ka panimalay nga maong naitubuan sa mong pagsubikat sa sunog is usa is itigi panag-iya sa ni ang Amarga o ang isa ang duha ka panimalay siya mismo ang nagtagiya apan ang isa iyang gipaabangan o ang isa mo'y ila ang gipuyan sa pagkakaroon si ang Amarga wala pa diri sa maong panghitabo tungod kay nagtrabaho pa siya ang masyang gitiklid ganina o sika na alarm gimtako na po ang maong sunog ang ato ang structural damage is naatay 200,000 more or less estimated pa na siya sa pagkakaroon ma'am ang cause of fire o ang origin of fire is under investigation
2: ilang cash per meter sir ang ganina sunog sir

0: Yes, ma'am. Sa total land area na atay estimated na 185.
1: Galisod mo, sir? Galisod mo?
0: Pag-dispel,
1: sir?
0: Actually, ma'am, sa mga pag-abot, ang mga lang gikuan, gikalisdan is ang pag-abot sa ang ka-traffic or ang heavy traffic diri sa ito ang diversion area. Apan kami mapasalamaton, especially diri sa ito ang sa location sa maong pagkasunog tungod kay aktibo nga mitabang ang mga residente o ang mga CIPAG members o ang tanod o aniapod ang presensya sa ito ang mga barangay officials nga mo'y nagpapaspas patgang o pagpalong sa maong.
1: Ito'y pamahagi, sir, sa pagpasunod sa hose, sir. Labi na, distansya, ragig kayo ang
0: galay. Yes, ma'am. O, sa ganina, natin, distansya, magin ang atuang fire truck. In fact, wala diri duol ang atuang fire truck tungod sa kagamay sa maong dalan. Apan, atuang gibuhat ganina, ang atuang mga CIPAG members, nag-undergo mambut sila o training sa atuang stasyon, kabahin sa para pagpaspas sa pagpatgang o pagresponde sa maong sunog, naanas na kasayuran sa kung usaon pagsumpay ang atuang mga host. So, tungod niya, napapaspas ang ato ang pag-responde sa maong sunog o dali resab na to napalong ang maong.
1: Unsay mga appliances sa mga balay, sir?
2: Sa duha ka balay.
0: Sa pagkakaroon, ma'am, wala pagigkayo ni info good sa kung unsa ang mga appliances tungod kay ang...
2: Totally burn.
0: Yes, ma'am. Totally burn good siya ang maong panimalay. Tungod kay amo ang witnesses nga amo ang na-interview ganina is wala kay siya ingon nga dakong kahibalo sa kung unsa mga appliances nga maong nasunog sa maong.
1: Sir, sulod ba gyapon sa time response ang iyong pag-responde, sir?
0: Yes, ma'am. Sulod kaayo ta sa kwan time response nga gihatag sa ato or gimando sa tuwa sa atong maong gobyerno.
1: Oo. Sir, makadugay ang balay, sir. Doon nakita na to nga murag bago pag flooring ang na-concrete, sir.
0: Ano, ma'am?
1: Kaling kwan sa balay, sir. Gani ang iyang style, labi na bago, pakita na to, bago pagyapon ang mga flooring.
0: Yes, ma'am. Specifically, ma'am, medyo bago pa magini ang panimalay. So, mupon na ang isa po sa mong ipapangutan na kung unsa or naabay nga nangatap or unsa ba ang posible nga maong hinungdan sa maong sunog. Kaya basic ato ang makunikta. Apan, according sa atuang witnesses nga ato ang na-interview ganina, gikan daw sa likod nga bahay sa kaning una nga panimalay nagsubikad ang maong sunog. Naanatay pwedeng anggulo kung asa ta mag-start sa atong investigation. Apan, dili lang kana ang anggulo nga ang atuang gapanglantawon para mag-conduct tawag investigation. Mas maayo gani yung tapon, ma'am, nga ma-interview po na mo ang mga tao nga nagpuyo aning maong panimalay.
1: Okay, sir. Misahin mo, sir, sa mga katawan, sir. Pag-remo,
3: Angie.
0: Okay, ma'am.
3: Mga bata,
0: misahin, no, sa mga katawan diri sa ato ang ilabi na sa ato ang syudad diri sa Cagayan de Oro nga nahimo nang nagsunod-sunod ang ato ang maong sunog. Ang amuha lang, ma'am, parihani kung naamanggali, kung manglakaw manggaling tatanan, mahimo atong ibilin sa ato ang kaila ang maong panimalay. Uusap, tanggalo na to ang mga naka-unplug nga mga appliances o uban pa. I-make sure na to, ma'am, nga kung mas maayo, i-off na to ang plangka. Kung dili magaling na to ma-off, i-make sure na to nga naka-unplug it ang tanan. Likayan na to ang octopus or multiple wiring. Yes, ma'am. Or ang flying connection. Then, ato pong dumdumon, ma'am, kung naamang ganit tayong mga altar, kung mahilko sa takariluso nga mga tao, kung naamang ganit tayong ipang kandila nga gidagkutan or gisindihan, ato kining palungon.
1: Sir, doon yun nga bata nga namising, sir. Nga mga estudyante na sa high school na.
0: Ayos.
1: Sa yung pagkuhan, sir, walay mga natrap, sir.
0: Yes, ma'am. Nag-witness ganinan ang si... Ang amarga is na siya tulok anak. Usa ni Ana is wala diri confirm nga wala diri sa maong panimalay tungod kay nag-OGT. So, sa katungahan. Apan ang duha is, amo ang i-confirm diri, nag-conduct niya o search dito duha ka panimalay. Wala. So far, mapasalamaton mi nga wala mi nakita nga tao. Oo, nga wala mi nakita nga tao. Pero still, under confirmation pa ta sa iyang mga igagaw. O sa pagkakaroon, ginatistingan pa o tawag sa iyang mga igagaw to confirm nga ang katong duha is wala diri sa maong.
1: Wala yung natamdan yung trupa, sir?
0: Yes, ma'am. Kami usab, mapasalamaton sa kana nga among ibalita nga wala may casualty nga na-declared o wala po injury. Gikan sa ato ang personnel sa Bureau sa Buhatan, sa Bureau of Fire Protection o sa mga residente nga nagpalibot sa maong.
1: Sir, para po maano?
3: Ahamandi ay ito. Napas sa eskwilahan?
1: Magyamanji na kay do ang ginung missing magyamanji na-confirm na nato sa school ang do tuluto sila ang usa nag-OGT ang duha high school so nagi-confirm ang po ni ma'am Mrs. Ang, no, naman siya, naka-red man siya. Katong naka-white nga babae, magdaman siya. Matoy ilang auntie, ilang ayaan. So, gikompirma na naapa sa school. No, na ang yarang gikinakan, ang ilahang kinibang tunayanan. Wanagit, nakabhang na, wak na yung mga gamit. Tutalibo na magdaman siya, makita na ito na nga, wak na yung mga gamit ni Irwin. Ngayon, ang kanilang, kaniyang, kaniyang concrete, kaniyang atop, ganito, naging may sura ang kanilang scene. Magdaman siya, no, kaya halos na naging nga hunlak. Na makita na to. So pag-uwi gitaw ta magduman si nag-lusal sa ikaduha nga hugna sa magnum operation tabang sa mga nabiktima sa mga sunog dito sa barangay Lapasan. So murag daan daw na lang gid magduman si do. Sa kadagang sunog nga dangan nga respondian ako magduman si do sa mga na-appreciate pud nato na labi sa magnum radio niyo ang mga barangay kanod nagbitbit sila og fire extinguisher magduman si do na nagbitbit kay matud pa nila kung makaya inisiyatiba na ni Kapitan Jan Jan Lim kung makaya daw og kaning palong. Sabi na kay Dubaguay lang nakarespondi sila sa usa ka mga sa village diri sa Kawsuwaga nakarespondi sila gamay nga sunog napalong dayon tungod sila pong gibitbit mga equipment pag magduhan si pinagi po sila nga gi-apply nga training. So mo na magduhan si no sa unang nang fire extinguisher sir halos sa tanod pag duhan si sa barangay
2: 4504-163. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Gigutom na ba? Gimul

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Oras, alas 6:40.
2: Time check is brought to you by DJ M Tailoring.
3: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Ito balit ang Magnum Tunganato sa Jags Commercial, nimutan sa 12 Set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan de Oro City.
4: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
1: Alas 6:42, sige lang, kumusta may kabila karoon ang uluhan sa Balitang Magnum. Unas Magnum Lokal, 200,000 pesos ang structural damage. Umalamya sa kalayo ang adwa kabalay sa Zone 1, Bilya Vicente, Kauswagan, ning atong dakbayan. Sa atong Magnum National, Senator Rudante Marculita, pasakaan o kasong plander sa mabot sa Sandigang Bayan. Pilakadlaw, prisuhon sa siya. Sa atong Magnum International, kapig usa kalibo ka mga tao patay sa Pransya tungod sa grabing heatwave sa Europa. Sa atong Magnum Besos Banko Sindal ng Pilipinas, ipaligoon ang ilang electronic payment sa framework. Sa atong Magnum Entertainment, Sinav Haraki, mibutiag hangtod sa iyang mahimo, gusto niyang imintinar ang tanang natural sa iyang lawas. Sa atong Magnum Sports, kanil world champion Jeremy Arcas, pake sa iyang unang away sa featherweight division.
4: Balitang Magnum!
1: Mga Exxon, kumusta ba yung gabi? Karong adlaw adlaw karong ng Lunes, Hunyo 29, tuwing 2026. Kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
5: O Magnum Chingintrina Enriquez.
1: O karong salita sa Magnum Lokal, mabot sa 200,000 pesos ng electoral damage sa umalami sa kalayuan, duha ka balay sa Zone 1, Villa Vicente, Kaswagan ng syudad. Kini, ang ipanagyan ni January ang Amarga. Mato pa ni FO1 na Mark Carlo Lamdagan sa Kaswagan Fire Station nga nagparayon pa ang ilang investigasyon kalabo sinungdan sa maong sunog.
6: Natay na dawatan karon nga usa ka residential fire. Nag-declare diretso na ta ma'am. First alarm 732 hotel. Ang cause or ang origin sa ato ang pagsubikat sa maong sunog.

0: is under investigation pata. Lakap ng mga natin nalakap ganina nga witnesses, igagara gyapon sa nagiya sa maong panimalay. According to iya, kaning duha ka panimalay nga maong naitubuan sa maong pagsubikat sa sunog, is usa is itigi panagiya sa ni ang Amarga o ang isa. Ang duha ka panimalay, siya mismo ang nagtagiya. Apan ang isa, iyang gipaabangan o ang isa mo ilang gipuy-an. Sa pagkakaroon si ang Amarga wala pa diri sa maong panghitabo tungod kay nagtrabaho pa siya. Ang atuang structural damage is naatay 200,000 more or less. Estimated pa na siya. Sa pagkakaroon ma'am, ang cause of fire o ang origin of fire is under investigation sa kita.
1: Ang payag ni FO1 Mark Carlo Lamdagan sa Kasuagan Fire Station.
2: Gito no sa Magnum Radio ang ikadahong hugna sa ayudala sa residente apektado sa sunog sa Leyte, Cebu, Lapasan ning siyudad. Kini human nang natunol kay nang buntag ang upat ka bag sa isda. Lakit usab nga gitunol karon ang rice in 50 kilos sa 15 sacks, hygiene kits, plates og ingon man mga panties, briefs, slippers o gadunay walk-in nga clothing sa kini. Gikan sa kinatibuk ang 85,000 pesos nga cash donation nga tatigaw sa Magnum Radio sa kasamtangan. Adunay cash in hand nga 5,000 pesos o bridge nga 100,000 pesos. Nunot ni ini ang pagpasalamat ni Barangay Administrator Ma'am Kin Ranan sa Barangay Lapasan ng siyudad.
3: Mapasalamaton kita sa tanan ng mga nagtunar dito sa Magnum Radio, no, nga para nga mapaabot sa itong kaigsunan ng mga biktima sa sunog. So karon ato magkining nadawat o ato nakita, no, by cases, doon ay mga boxes, no. Amo po di siyang apot-apuron karon siguan sa itong natala nga lispahan, din sa itong lamesa, din sa lapas uno. Kay doon man sa nika sitio, no, sitio Lero Cebu, ang sitio Gaabukayan. So, para usab sa itong mga kaigsunan, no, diligo sila mapalaka. Kay ato kining maapot-apot karon, no, so nagpatawag na usab kita og barangay staff kay aron nga mutabang sa pagsegregate ni ining mga hinabang o grasya nga kinasingkasing gikan sa mga kaigsoon ng Cagayanon.
2: Ang pamahayag ni Barangay Administrator Ma'am Kin Ranan sa Barangay Lapasan ani usab ang mga pasalamat sa mga residente.
4: Salamat kuis Magnum. Kahit Magnum palulil ako ever since na imong Magnum. Magnum na ako. Hindi kong sukot akong radio review sa lain. Kaya yung ko Magnum ko dagay. Maangas Magnum nga up to date sa mga balita, di ba? O hindi yun nga, take-take ang balita po sa nga. Malingaw ko kahit Magnum na ase talaga sa on. Daghan kayong salamat sa Magnum na permintigin mo maguna sa Operation Tabang. Sa tanan mga pangitabo, mga insidente, mga 11 na inaanis, baka o sunog. Permintig mo makauna sa kanang Operation Tabang. Dagan kayong salamat.
5: Ako rin salamat, ika ay sa natan sa inyong mga mayong pagtapos.
4: Kailak sa ko.
6: Ayun, sa patisa kay mama. Magdagan yun na rin
5: ako. Oo, magdagan yun.
6: House owner ka, ma'am.
5: House owner po. Marjorie Apot.
2: Ang pamahayag, ang mga pasalamat sa mga residente o Dr. Niani, atong pasalamat sa mga benefactor. Laki po sabah sa nagpaluyo sa Magnum Operation Tabang, ang Magnum Operation na Tabang Standby Fund, Magnum Radio, Magnum Madam Anonymous, Ohana One Anonymous, Anonymous Barangay Balulang, Ipunan Anonymous, Kuya Mamilito de la Cruz, Kuya Jake Boyser, Mayor Orlando Clarix Uy, Kagawad Alan Magsayo, Zamet Enterprises, Zinica Hydraulic Trading, AD and Inday Patagok Anonymous, Granny Rice Toppings, Charlib Anonymous, Dabatian Santa Carmen, Dabatian Street Carmen, EMC Warrior Security Agency, o ingon man na Magnum Joel, ato sa pasalamat, no, sa ato ang Tencel sa 20,000 pesos Magnum Joel. So kinatibukan adun na tayo 120,000 pesos gikan sa tong gilusad nga Magnum Operation Tabang.
1: Alas 6:47 na karon sa tong Magnum National. Ikaw pa mga karon ni Ombudsman Crispin Dimulyang pasakaan sa kasong plunder si Senator Radanto Mercolita ning Simanaha. Kini Michael Bigitan sa kasunabling campaign donation sa senador. Matubali rumulyang doon na pa'y usa ka senador nga kasamtangang ipaubos sa preliminary investigation. Apa nagdubili una siya nga panganlan. Matubali rumulyang wala na o walo na ka-contractor ang kasabtang na sa preliminary investigation. Samtang gilaumang pasakaan sa kaso, sunod si mana kadaganan sa maong kaso may kalambigitan sa anumaliang flood control project o conflict of interest. So, pagpapail ng kaso, apriso na siya.
7: Ano na, for the solution na, we're about to file it. It's Senator Marcoleta, definitely. Ano na, for the solution na, we're about to file it already. Pagkasampayan ng kaso na, sa sandigan na yan. Plunder. Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yun, no? Same forum.
1: Ang payag ni Ombudsman Crispin Jesus, Jesus Crispin ni Mulya. So, usan na ni Magdum Ching, hugton yun ang mga tanan ng mga katong oposisyon. Hugton gid sila tanan, paprisohon gid sila. Bahala kung saan kaso, patangkutangan lang kaso, basta na lang parang nga nairason. So, kaning adagan, muna itong kihingon, di inis nila na yun. Bantayan gini siya. Kaya kung si Remulya matandog na, ay insin na siya. Tako ka na nga puwersa. Niya, mabunta na nga doon na yung mga polis.
2: Remulya or si Marcolita.
1: So, bantayan gyud. Digit lang mo kumpiyansa kay kaning nga sitwasyon, nga klaro naman gud ang mga tinuod nga mga tulisan nga gipang mention wala gi bisag usa gi file kaso nya trillion trillion kini donation ni siya. So gipangitan lag pagi nga mapile kaso so, kini plunder so meaning dakpo ni siya within this week pag wa mapile siya sa sandigan bayan automatic dakpo ni siya. So Nobel ban recommended siya. So ang tinuod nga mga tulisan sa Pilipinas nga mga dagong official wala gawas noon sila hanto karon. So katong nag-fight, katong ni-away gyud, katubang naningkamot gyud nga mga ilan ning kisan ng mga tulisan nga tinuod, mo'y gipadakop karong panahon na. So kung may tabo ni, namo na nga gikabalakan sa uban nga basin og diin ni snare, kani siya bantayan gini, kay di naman lugar simple ang mga pangitabo, kay ang tinuod nga mga tulisan lagi kuno, na safe sila kay karon. Ang mga mubulgar sa mga tulisan, mo'y hugton pagpapriso karong panahon na.
2: Dugang Magnum National, agigbotiag ni House Prosecutor Congressman Shell Joke, no? Nga nasa matag Senator Jazz ang desisyon kong maghukom sa conviction o acquittal sa impeachment case. Mato ni Joke, no? Nga wala gitakda nga legal nga gabayan sama sa reasonable doubt sa ingon man substantial evidence nga kinahanglan gamiton sa impeachment. Giklaro sab sa kongresista nga ang matag senador magdesisyon subay sa kaugon nila nga pagsusi.
8: Well, I think the jurisprudence is clear that yung decision nila kung may conviction o acquittal ay nasa sa kanilang mismo yon, nasa kamay nila. In terms of what if your question pertains to ano ba yung dapat standard of proof, yung sinasabi nga nila pang criminal case na proof beyond reasonable doubt or civil case na preponderance of evidence or administrative case na substantial evidence, wala naman pong ganon pagdating sa impeachment. And that is really a matter that each and every senator judge will have to decide for herself or himself.
2: Ang pamayag ni House Prosecutor Congressman Chill Jokno.
1: Alas 6:52 na sa pagpasalig karon ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang parayon na kapagatag sa education system sa nasud sa nabiling tuig sa pwesto. Mado ni Marcos katutukan sa gobyerno sa anabiling termino ang sektor sa edukasyon gikan sa pagsiguro sa ligon nga internet connection para sa mga tinunan hangtod sa konstruksyon sa dugang lawak sa ringan o kapagabunapod sa nakadiyang learning materials.
9: Sa natitirang panahon ko bilang Pangulo, ang talagang magiging priority ko is education para pagandahin ang educational system. Kaya nagtatayo tayo ng silid-aralan, nagbibigay tayo ng mga gamit, mga computer, lahat ng mga eskwelahan, binibigyan natin ng Starlink para may internet at lahat ng mga bagay-bagay, pati yung mga libro na bago na. Pero that kaya may naghahabol pa tayo. We have catching up to do. Pero nakikita ko sa inyo, I'm sure that lahat kayo ready na magtrabaho, ready na mag-aral na mabuti.
1: Ang payag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
2: Nanawagan si ACT Teacher Partyless Congressman Antonio Tinio nga manubag ang tanang nalambigit sa insidente sa kagubot sa matungaan bisan pa man minor di edad kini subay sa gipatumang juvenile justice law. Mato ni Tinio nga importante nga masiguro ang hustisya alang sa mabiktima o pagsusi sa kakulangon sa matungaan ilabi na pagpatuman sa mental health services.
10: Ibig sabihin nun ay kailangan mapanagot lahat ng perpetrators dito. Kahit minor de edad, ibig sabihin nun ay walang accountability. So kailangan ng tamang pagpapatupad ng juvenile death para magkaroon ng justisya para sa mga namatay at sa mga biktima. Pangalawa, kailangan tumiin at singilin ang mga kakulangan ng ating mga paaralan. May batas na tayo na nagtatakda na dapat may sapat na mental health services na available sa mga public schools natin mismo. Unfortunately, hindi pa napapatupad ng maayos. This year, may budget na 2.8 billion pesos.
2: Pabayag i-actor teacher Partiles Congressman Antonio Tinio.
1: Alas 6:54 na sa atong Magnum International sa Pransya. Kapigo sa kalimo na mga taong patay sa Pransya tungkol sa grabe gyud nga kainit. Heatwave nga nasitian sa Europa. Kini subay sa France Public Health Agency.

0: gigitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminho ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
1: Let's get ready to rumble.
2: Magnum Hit Sika
0: with Magnum Mental.
3: Ay, mayong gabi kanyang tanan mga Magnum friends. Sa today nga nakatunin karon sa tuwang programa mayong pagpaminaw.
4: Sa tuwang programa karong Magnum Hit Sikata. And siyempre sa tuwang mga segment, standby lang dayon mga Magnum friends ha. Kayo na, muna gini karon. Muna gini karon, gikan patahagard makiksunan sa kuan sa pakiglayog sa kalayo dito sa kining kauswagan area. Sahay niya to ang dagway murag ka ng although maapikihon gamay pero apiki na daan. O sa mga Magnum friends na to din ang kintaon sabay mag organi na sunugan ng lapasan nansa man yung kauswagan man ni tubag. Ang problema kaya wala pamansad nato may bali kung ano ni ulbo ang kalayo. Kay gipalong man daw kuno ang kining mga appliances gawas sa refrigerator. Noon ang refrigerator murag kanang built-in man nga okay man na ipansak in always. Kay built-in man nga kuan nga maka-adjust og kanang heat sa iyang pagka-consume og electricity. So okay ra na siya nga kuan, okay ra na siya nga ano, ma overtime man. Pero og cellphone gani i-charge nga mag overtime, buto gyud. Buto ang kalaki. Or either kuan baka na kana mga heater, naguban pa nga mga rice cooker. Delikado gyud kaayo mga kaigsoonan. So mo na nga amping na lang gyud ug ayaw lang gyud biyae no. Ang inyohang balay nga nay nakapansak gawas sa refrigerator. Kanang kuan suga. Nakapansak naman ang suga daan. So katong mga kaigsunan nato din ha nga nasa ilahang kuan, nasa ilahang balay, i-sure-sure sa gyud na kung naabay kuan diha basig na ay makakos o kanang kuan kalayo nga wala ta kabalo makakos dig kalayo ba. So ako mang gitapik na sa una nga naay mga butang nga makakos og kalayo bisag wa ta kabalo naay chemical reaction. So naay chemical reaction. So muna nga atoang kuan ang kining mga pahimang no naay mga gamit or butang labi na og Zonrox o kining mga sabon powder niya alcohol niya ipag-uban nimo sa kandol suga og kun sa mana. So delikado. Og delikado na ang oil, iapil isagol nimo, iaptapad nimo sa kanang lampara. Delikado na. Ang kining

0: pang lang may mga chemical reaction. So bala bisa siguro tantag dili electric faulty wirings ang kuan ang sinungdan sa sunog, pero kuan lang kanang basigna ilain mga chemical chemical reaction. No. So nagkandila ka, nakatungod man sa kurtina. Kana noon. Delikado gihapon, ha? So katong mga kuan diha, mga ano diha, ang bumping na lang kita. Okay? So delikado basta kuan kanang na mapasagdan nimo imong balay. Labi na og nadugay na nimo wala na puyi. Kana gyud. Kay siyempre mga wirings ana nagkinitkitan na sa ilaga. Or kung ano na, kay kung naay tao ang balay, hadlok man ang ilaga o dagandagan, magdagandagan. Pero kung walay tao, libre na sila. Dagandagan, kitkiit, hala, kitkita na. Muna siya mga kiksunan. Okay? So, sunod na lang ito mag-topic, anak. Eh. Lahit man na ito naka-program ka. Sundon sa nato niya itong ano. Kay nakaungong na raban eh. Dugay na nga panahon, nakaungong na. So, darita mga kaigsunan sa ato ang pangutana. Pangutana ha. Ang atong pangutana karon mo kini.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, question. Tagna, question.

0: pinakabata nga killer sa history? Kinsa kining pinakabata nga killer sa history? Sige, tanaw na ito. Tawag lamang 0917-716-1899. O sa mga Magnum friends na ito din nga naminaw, tune in lang sa tuwang FB page Magnum Live. O comment lang mo diya kung gusto mo mo-comment. Okay, para sab na makuha na tuwang nonri, tuwang mga listeners, nga kung sa itong gusto mo tubag, ano yung... kaya sa ito makatubag diha mga kiksunan para sa ito ang pangutana karon ng mga panahona. Then muna ang kining ano ha, standby lang sa din mo diha, standby. Okay, so kinsa man kini, kinsa man kining pinakabata nga killer. Sige, tanaw na to be. Kung naatay na siren sa history. Ano na to mga Magnum friends ang kining kwan ani. Unsa man di ay pudsab ang nahitabo ani. Okay? So daghan nga. Actually daghan kay nga mga panghitabo ni ani no. Di kay nato mahibal-an. So derita mga kigsunan sa kinsa ning pinakabata nga killer sa history. Balik ta man lamas pipila ka mga pahinom do makiksunan at kauban si Magno Mencho kabaktulan na toras alas 7:29.
1: Time Check is brought to you by Cucina ni Giselle and Catering Services nga nahimutang sa bagong location at bangyud sa Graphic Gadget Store, Captain Vicente Roa Street, Sitio.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Galabad ba ang imuulo? Gapangluspad? Galuya? Walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom o Mighty C? Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsika. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hantod sa Biyernes na himutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 o bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
7: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
8: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
9: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
10: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Okay, balik ta sa tuwang programa karon nga mga panahon na mga Macron friends. Sa tuwang kwan ha, sa tuwang mga higala na to diha, minaw. Dari sa ato ang question ayon sa history. Kinsa ning pinakabata nga killer? Grabe ni kayo. Grabe ni kayo ni lugar. Oh. Maot ni kayo. Ratong isguta nun niya tataon makiksunan, kining mga nasangpit nga mga minor di edad nga famous. Nahimong famous ha? Kuyaw kayo? Nahimong famous paraan ang ako, no? Anyway. So, si kinsaman kini mga kiksunan para sa itong taglatag na question.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, question. Tagna, question.

0: Alleen color. Wala pa yung color dyan.
1: Ah, sige. Sikin sa man kini mga kiksunan. Sa tuang pangutana karon medyo kuan kita ba? Nice. Gutan na to mga kiksunan kini bang juvenile cases mga igala. Ah, mga juvenile cases. So, mga criminal cases sa juvenile mga kiksunan sa tuang kalibutan. Okay, daghan, perte, manikay kadaghan, may galang ang mga kaso.
2: Inyong tubagon, tagna, question.
1: Perte, kadaghan ng mga kaso, mga kaigsuunan, nga nalambigit minor di edad na mga killer, mga or nakahimo o criminal record, mga kaigsuunan. Standby na na. So, diri na dayon mga nakita nato kung angayan na bagyod nga paubsan ang kining criminal liabilities sa edad sa usa ka makahimo og ka kining krimen. Na sige. Anyway, sa to nga parang uban karon mga higala, standby na sa para sa itong Magnum Knowledge is Power. And sa mga higala na to diyan nga naka-tunin karon. Tubag lang mo, kinsay gusto mo tubag mga kiksunan para sa itong pangutana karon. Kinsa man kining pinakabata nga killer sa tibuok kalibutan or ayon sa history. Ha? Tanaw na to o ka nang kwansad ba? Oh. Lately, 14 anyos na musil dito sa kining yahang classroom sa Tacloban City. Nya, ning miagi sab nga mga panahon na apoy 14 anyos gihapon. Na napagoy 13 anyos. So daghan di ay kaayo nga mga cases nga minor di edad ang suspitsado. Kung imo dayong tan-aon ang history. Grabe ka daghan. So pero ang kahitabo sa ila di man sila mga priso. Okay, wala man adi ma ang uban ay na preso, depende sa nasud. Depende sa hukom lugar. Mga preso ang uban pero pila ra ka adlaw sad. Oh, so grabe ni. Ay. Kung imong tan-aon bitaw, kung imong mga record makisunan perti kadaghan jud. Si tan-aon nato bi si Boni.
3: Boni Rapida.
1: Boni.
3: Oh, yes.
1: Yeah. May gabi diha tag-asa man si Boni.
3: Dire sa Agusan.
1: Agusan.
3: CDO.
1: Yeah, Agusan CDO. Okay. Nagkaon na ka? Nagkaon na ba ka?
3: Ay, tapos na.
1: Ah, man na di ay. May pakada. Bitoy. Sige, Boni. Unsa man imong tubag?
3: MRG sa...
1: Ano to?
3: MRG Sada. Oh, yes. Oh.
1: MRG Sada. Final answer?
3: Yes. Yeah. Oh.
1: MRG Sada. Yes.
4: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
1: Si MRG Sada, serial killer. Ang akong pangutana is killer. Ah, nakuha ni mo? Nag-gets ni mo? Bitaw eh. Oh, sige. Nakay okay. Shout out. Nay shout out diha.
3: Shout out lang po.
1: Mara.
3: Oh, mara na.
1: Sige, salamat kayo. Salamat, Bonnie.
3: Thank you.
1: Actually, kung imong tan-aon, mga kiksunan, pwede na ito mabutang si MRG Sada. Sa una, mangod siya na consider nga pinaka-youngest. Nagipatay niya, yung igsuon o yung igagaw, at the age of 8 years old. Grabe ng idara na. Pero, sa nagpadayon nga research, galambo man gud niya tong history, galambo ba? Galambo, galambo. Ang atong science, ang atong siyensya, teknolohiya, galambo, galambo, galambo. Naapaman niya, mas bata pa niya. Oh, di ba? So kung naapay nakasulat lugar about ani, gibutang diya sa Wikipedia, o gibutang diya sa kanang history, or sa Google, makinig yun sa nga magawas. Ang problema lang usahay kay si Google, kung unsay naandan nga mo kasagarang gina-research sa una, more po diyang ipagawas. O, ba? Muna yung sakit. Muna yung sakit usahay. Muna yung sakit usahay ka ng kuan ba? Oo. So, unsay available niya nga naara sa iya ha, more po diyang ipagawas. Hindi, ama. Naapay mas bata pa ni Amar G. Sada. Pero ang atong isgutan unya taod-taod about siya kang Amar G. Sada. Andiyo sa India man ni nahitabo. Sa India nahitabo. Ato ning isgutan kay usa man ni sa pinaka-famous. Famous nga serial killer. But our question is, kinsa ang kining the youngest killer? Ha? Sige, tagaanta na lang mong hint. Si Inday, Inday, may gabi eh.
5: May gabi
1: eh. Inday, taga-asa man si Inday?
5: Kentut.
1: Puntod?
5: Kentut.
1: Ha?
5: Oo.
1: Unsa may tubag ni Inday?
5: Si Robert Robertson.
1: Robert Robertson?
5: Oo.
1: Final answer, Robert Robertson?
5: Oo.
1: Imong tubag nga Robert Robertson i...
4: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
1: Ay... Bitaw na. Nice shout out ni mo diha.
5: Wala.
1: Ah, wala pa. Ah, sige, sige. Moro to. Salamat kay.
5: Salamat.
1: Salamat kay Ma'am Inday ha. Okay.
2: Inyong tubagon.
1: Okay din nga pangutana.
2: Tagna
1: tara. Okay, kuan ba kanang na ano ba? Anyway. Sige. Hapit na si Robert Robertson. Hapit-hapit na siya. Naapay mas bata pagyod ni Robertson. Grabe ka, kwan ba? Mautak eh, no? Anyway, sa tong pagbalik, makiksuna na to oras alas 7:55.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
2: Time Check is brought to you by Kuya Alan's Bulaluan. Ang kalami, dili gyud matupngan.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 8:01 sa kagabion. May ganang balita karong orasa. Nanawagan na si punong barangay Janjan Lim sa barangay Kauswagan ni Siyudad sa publiko nga magbinantayon na bato ka sa sunog. Matod ni Lim nga ibton ang mga ibton sa mga nakasaksak saksakanan sa kuryente ang wala gamita nga mga electrical nga gamit sama sa charger. Ingon man ang mga wirings kinahanglan sa labi na kanang pagtukod sa mga bagong gabalay palito na sa mga lehitimo nga mga hardware.
5: Actually, hangyog din ako sa itong mga residente na cautious lang gita samot na sa kanang mga cellphone chargers. Kung dili na ninyo kailangan gamiton, pwede na gina ninyo itangtang. Kaya kung dili ninyo tangtangon ang kanang mga charger, kung mahuman na mo gamit sa charger bali or kanang any electrical material or any gamit, kung dili na ninyo siya gamiton, pwede rin kayo ninyo na siya ipalong or iibot sa saksakanan kay o kanapong kung mag-construct mo mga balay, please make sure nga ang inyong mga linya sa wiring, dadagin mo mabalit sa insakto nga hardware nga sakto po ang wattage.
4: Ang pamahayag ni punong barangay Janjan Lim sa barangay Kauswagan ng siyudad, hisairan nga duha ka balay ang gilamoy sa kalayo diya sa Zone 1 Villa Vicente sa nisgutan nga barangay karong hapon. Samtang seryoso ang Philippine National Police kon PNP sa tanang matang sa pagbahad, ilabi na kung nabutang na sa peligro ang seguridad o kaluwasan sa publiko. Kini ang aksyon sa PNP sa baguhay nga nahitabong pagbahad sa pagpamusil sa usa ka tunghaan dito sa Batangas City, pinagi sa post sa social media. Matod ni PNP Acting Spokesperson Police Colonel Allen Ray Ku, nga nasuta na nila ang identity o nagpadala og bahad sa Facebook page na sambit nga tunghaan. Giimbestigahan karon sa PNP Anti-Cybercrime Group ang insidente aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo og ubang kawani sa tunghaan.
6: Taunang tingin po talagang maiisip natin na copycat. Pwede pa nga may nagsasabi, baka meron lang exam. Noon na po noto ng mga bomb threats, etc. na para lang hindi mag-exam, hindi nakapag-aral siguro. But it's not funny anymore, diba? Hindi na nakakatawa. Kalungkot na yung ganito, kung lalo na kung yun lang naman ang ano. But mas gusto nga natin na, diba, choosing between two evils, mas gusto na nga natin na pananakot lang ito at hindi ito serious na threat. But we cannot discount the possibility po na threat ito talaga. So we are treating this, all threats or all instances or cases like this, we treat it as serious and act accordingly.
4: Ang pamahayag ni PNP Acting Spokesperson Police Colonel Allen Ray Ku. Ugros itong Magnum News Hunter investigasyon. Kalabot na sa usa ka 17 anyos sa babae nga taga-Kugmaan na aning syudad o gipatay dito sa Talakag, Bukidnon. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
3: Magnum News Hunter.
7: Nagpabili nga gawas nun ang usa ka suspect na mitigbas patay sa usa ka 17 anyos nga taga-Kugmaan, kung barangay Kugmaan atong syudad. Nagipatay dito sa may sityo na taring barangay Dagundalahon na lungsod sa Talakag, Bukidnon. Ang naisgutan nga pangitabo nga gingong kaninga suspect gamit ang duha ka pulgada nga sunda nga pagitigbas ang ulo sa biktima ug adunay komosyon nga mihimo sa paghangyo nga paglugos nga to sa biktima apan misukol matud pa kining usa ka 17 anyos nagkabulo o kasagang sa kining gihong sunda. Kinibang gigamit sa suspect o gani base usab sa investigasyon sa Talakag Municipal Police Station. Dali misibat ang suspect sa wala mapiho nga direksyon. Alin na itong paminahon ang tipik sa pamahayag ni Police Master Sergeant GCM Sanico, ang Police Investigator on Case sa Talakag Municipal Police Station.
8: Yes ma'am. Ang kuha na ito ma'am, biktima ma'am is 17 years old ma'am. Dayon kuhaan ay nanim sa nitabo ma'am. Alas 5 sa hapon kahapon ma'am. Nagihanggap niya yung kalipin ma'am nga manglabas sa sapa dito sa Dagundalaon. Dayon without knowing ma'am nga naday ng kulap dito na itong suspect nga nag-ayo-ayo sa yung motor dito sa spillway. So ginisin ka lang nila kayo walang hindi mong siya ita na kakuha sa nila talagang bukar tikal. So naglabas sila. Dahil ang kalipin sa babae, ma'am, is ilagaw. Kadali, nagod kaya, ma'am, mula rin ng 15 minutes. Pagbalik niya, ma'am, ano, pagkatabo dahil nga, itikpas na ang katong biktima sa suspect.
9: Kung sa'yo relasyon sa suspect o sa biktima, sir? Kaila lang?
8: Silingan lang, ma'am, silingan. Kaya katong suspect, ma'am, suspitado is kuan na nagkasawa o taganito sa Dagundalaon, ma'am.
9: Okay. Di, ano sa mga to sa sir? Ano sa background sa suspect, sir?
8: Sa amuang tag-check, ma'am, hindi man siya badlungon, ma'am. Wala man siya record po dito sa ako sa police station. Sa barangay po, ma'am, ang istorya nila, hindi man siya kinanakabadlungon. Normal sa kailangan kinanangagwan, ma'am, nga, ay speaking, pero hindi ka nang pananangubad ng badlungon dito kayo sa barangay, ma'am.
9: Do, sa drug, sir, wala siya eh.
8: Di wala, wala, ma'am. Hindi siya sa abong touch-up system. Wala siya, ma'am.
9: Do, kung sa ikon, sir, ang suspect, pagumana na, wala na siya, wala na napakita.
8: Pagkakuan kayo, ma'am, kay isipat kayo siya, ma'am, yung gibiyaan niya ang motor. Kapag yung gayo ayaw, ma'am.
9: Then?
8: Mata mong gihatpusot, ma'am, gahapon, hantong ganina. Karon pa dayon gihapon, ma'am, kay daghan man mga chat, mga text sa mo, mga kuan, na din rin nakita. Pero amo kaya pong ikon, maligyan po na mga kuan, no, na amo kaya pong sabi, paluapon, ma'am, amo gatuan, gatuyon, ginamuan, ma'am. Okay. Para po na katong ng chatter ma'am, katong mga konyero ka gagatuan, ma'am. Masatisfy po sila nga dili dahil tinuod o tinuod manggaling, manakpa na ito ang susitado.
9: Okay, sir.
7: Posibleng na mapasakahan sa kasong murder ang usa ka suspect, si alias Roy Roy, na taga susawa nga Gibutsyag, na taga dito rin po sa Lakag Bukidnon, kaya lagi doon naman po ni na ng asawa dito. Hindi nga na ang suspect, ganing nga biktima. Karoon, gingong kasamtang nagkamulo o pagpangita o informasyon kung asa nagtago-tago, gingong si alias Roy-Roy o samtang nakahaya na usab sa Villa Flora Subdivision Kugma na patanglawas sa Osaka DC City. Anyos, giingong ang kaning suspect ang iyahang gingong gitago-taguan sa mga kanibang palibot ra usab sa bukid sa Talakag Bukidnon apan na duna usab nagahangyo ang Talakag Municipal Police Station nga mohimo sa pagtabang sa aron madakpan ang kining suspect nga mipatay ngadto sa Osaka City. Anyos sa Isi Magnum News 118 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Salamat ang Magnum Hunter 13 Risa Cruz ug karon sa tong Magnum Water Advisory, gipahibola sa COWD ang ilang konsumante kalabot sa service upgrade ni Pagayon na karong maabot adlaw nga Miyerkules, Hulyo 1 ning tuiga alas 10 sa buntag hangtod kini Hulyo 2 sa adlaw nga Webes sa La City sa buntag. Kini alang sa Pagayon nga realignment sa 300 mm diameter steel pipe og 200 mm diameter UPVC pipeline nga apektado sa nagpadayong drainage project sa Biasong Tinib Road sa barangay Makasandig ning syudad. Apik tado sa hinay hangtod sa pagkawala sa tubig ang tibuok poblasyon gikan sa barangay 1 hangtod barangay 40, barangay Puntod, Nazaret, Makasandig ug portion sa barangay Kamamanan. Mga higala na bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa mosunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintirina Enriquez sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
10: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hits.

Alright, may gabi kanyang talan mga macro friends. Good evening kaninyo dia. May gala na to dia nakatunin sa to nga programa. Di sa tuwa nga panakuban mga macro friends sa karon nga mga taknaa para sa tuang knowledge power. Standby sa updayon kay sigutan sab nato mga kisunan. Kinsa kay makatubag ania tong pangutana karon ano? Oh, sa tuang question about sa kinsa ang pinaka bata nga himong killer. Yan. So muna nga pangutana ha. Oh, para sab sa tuang magnum tagna question. Siyempre sa tuang mga magnum friends nga naminaw karon sa tuang programa gihapon. And standby lang sab dayon ha. Atong pangutana muna. Tawag lang mo ha 0917-716-1899. Da para sab nga kuha na to mga makuha na to ang kining unsay tubag sa tuang mga kiksunan. So syempre di sa nako isgutan ang tubag kung si kinsa ang tubag nato uun sa atong tubag may gala. So di sa nato isgutan. So hisgutan sa din nato kaya kining nasangpit lugar nga mga kaso sa juvenile

0: juvenile criminal cases nga gakahitabo sa tibuok kalibutan.
1: Magnum, knowledge is power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
0: Kabalo ba mo nga adunay thousands of cases, that is bana-bana lang, no? Or approximately it's 936 cases kung i-approximate nimo. But we say is estimated is thousands cases nga mga dunay criminal o mga crime nga kahitabo which is involved is minor. So nag-edad o 15 paubos. Ayan. Kini sa worldwide mga kisunan. There is Pilipinas perting daghana na. So sa ing-ana nga mga panghitabo, perting hindi ay kadaghan nga mga cases sa tibuok kalibutan na involved ini 15 below ang suspitsado na kahimo o crime. Okay? So, dari na dayon mahitabo, mugawas ang pangutana. Angay bang ipabubos ang edad sa bata or edad sa criminal liabilities? Diha na dayon mugawas ang pangutana. Tungod sab kay sa kadangdaghan nga mga panahon or instances nga ang atuang mga krimen kundi manggaling nga nagka-worse nga nagka-worse, nagkabata nga nagkabata ang mga suspitsado. Yeah. Naatay list mga kigsunan, kabalo ba mo aning pinakasikat of usa sa mga pinaka-famous nga juvenile crime case dinhi sa kalibutan? Ba. Kung nakabantay na mo ani or nakakita nakamatikod na mo ani. Adunay mga bata nga nag-edad o kanang mga ing-ana murang edad. Pero killer na. Example na lang. Ang pinakasikat mao nito. Ang usa sa mga pinakasikat ito. Ayan na. Sa likod ng ano yan? Sa likod sa inosinteng mata, inosinteng mukha, inosinteng pangidaron, inosinteng kining pag-itsura, nakaya niyang pumatay. Oh. So, mo ka na usa sa mga kaso. So, atong isgutan karon ang kining kaso ni Amarjeet Sada. Gitinagurian ka usa sa mga world's serial killer. The youngest serial killer in the world. The famous youngest serial killer in the world. Naha. Ba't di ni mao ang tubag sa atong pangutana, okay? Si Amarjeet Sada, 8 years old siya. Nangyari ang krimen. Sa likod ng mukha, ng inosinteng mukha. Ayan, mga makita na to ang iyang dagway. Nga ang iyang dagway sa iyang pagka 8 years old, nakahimo siya o pagpatay sa iyang kaugalingon nga igsuon. 8 years old ha? Niadtong 2007, dito sa Bigosaria, India. Sa Bigosaria, India, kundi nagpuyo ang nasangpit nga batanon o bata. Sa unsang pagkaunsa nga nakurat ang iyahang mga silingan, nasyak ang iyahang barangay, natulala ang buong mundo, sa dihang nalaman ang mga pangyayari. Isang 8 years old, pinatay ang kanyang 8 month old sister. Anak lugar dayon. So, ginahitabo nga ang insidente 2007. Ang iyahang 8-month-old nga sister, iyahang gikulata, gibunalan og bato, gipuspusan o mga gahi nga butang. Resulta sa iyahang kamatayon. And human sa pagka sa insidente, nasyak ang iyahang inahan. Sa diyang nakita nga ang iyahang 8-month-old nga babae, naun sa duguan naman, ugwa naman na hitsura. Sukin sabay gahimo ani sa iyahang pag-imbestiga. Walay lain nga kauban ini kundili ang kuya. Si Kuya Amarjit Sada, ang 8 years old nga magulang. Dito na dayon nahitabo nga gisikreto sa inahan ang panghitabo. Sa iyahang pagkakurat nga iyahang nakita nga grabe ang nahitabo sa iyahang

0: clean. This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Lock it in.
0: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Well, mayong gabi kaniyo tanan. Balik na mga kaisunan para sa tuwang programa karon na gabi una sa tuwang panag-uban sa tuwang Magnum Knowledge is Power.
1: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
0: Human sa atuang isgutan nga usa ka 8 years old, nakaya niya og patay ang iyang kaugalingong isuon ug ang duha ka mga igagaw niya. And nasyak ang tanan. Okay. So maliban pa rito, napoy lain nga mga cases nga sikat kayo nga nagpasyak sa tibuok kalibutan. Unsa man kini. Ang katong case sa duha ka 10-year-old boys nga sila John Venables og si Robert Thompson. Ilahang gikidnap ang 2-year-old gikan sa shopping center sa Bootle, England. Gidala nila sa usa ka railway line. Giturture. Pagumag giturture, gipuspusa nila og bato. Hantod nga gikulata nila, hantod nga namatay. Sumona ang ilahang gibuhat. Prior to the crime, na ilaha pang gidala, no? Gidala-dala nila, bit-bit pa nila ang bata, 2 years old. Hantod nga palakaw-lakaw nila, dito gidala sa kining railway. O, likod lang sa dool, layo lang sa establishment kung asa nila gibutang lugar. Asa gika, no? Hantod nga dito, gibiyaan nila ang nasangpit nga 2 years old. O, nga wala na ikinabuhi. Patay. So, walay laing suspect kundili ang nakita sa CCTV. Kaya ang ilahang pagdala sa bata sa 2 years old, kita pa dito gikan sa shopping center sa Bootle, England. Nakita sa CCTV. Pagkahuman nga nakita sa CCTV, nabantayan sa mga pulis nga pagbalik aning duha, wala na tong 2 years old na bata. So mo nang hinunda.
2: So ma'am, ikaw si Ma'am Analo Oliveros, ma'am? Ano po ma'am?
3: Dina Marie Oliveros, ma'am.
2: So kini mo anak, ma'am? Kapila ni mo ni anak, ma'am?
3: Kalima, ma'am.
2: Ay, kalima. So siya ang katong gitigbas daw dito sa Talakang, ma'am?
3: Oo, ma'am.
2: Ay, ikaw, ma'am. Gaya, may detali, ma'am. Gaya din nga ni ma'am.
3: Wala kay ko kapaluan ni ma'am. Kaya ang history ako sa yung kaipon. Ang nabas sila around 5 PM. Pagkahuman, nanangi daw niyang kaipon nga muadto og ilang uma kay ilang taon ang ilang instruments nga nanubo na. Karon, pagsaka sa iyang kaipon sa ibabaw, pagbalik niya, mga 5 minutes siguro, pagtanaw ko nun niya sa iyang asawa, yarsa naman og okay. Isang napid dito sa spinning.

0: KBP Magnum News Alert.
1: Oras, alas 10:01 sa kagabion, may galang balita karong oras sa andam ng City Tourism Office alas sa kalihukan para sa Higala Festival alas sa kapistahan sa syudad sa Agosto 28 ng tuiga. Mato di City Tourism Officer Marky Halapadan, ngahan ay nama core events din gipilihin sa pampicha Agosto 7 o Agosto alang sa launching sa Higala Festival.
2: Ano pa sa itong final stretch karon sa itong preparation for the Galay Festival 2026. Ang ato mga core events, no, some of our core events na halay naman po. Especially ang ato ang fluvial procession, no, nga may tabo sa adlaw sa piyesta. Ang ato ang civic military parade, August 27. Street dance competition, August 26. Ang atong Miss Cagayan de Oro pageant August 22. So, launching na to. Amo pang gi-finalize ang atong launching kung ato pang ipahigayon sa August 7 or August 8. But, this is going to be a month-long fiesta celebration. So, muna siya ang atong mga core event. And atong Mindanao Fashion Summit, ang atong marathon, ang pinagbuan fair, ang fiesta sa kaumahan, diya pagayon sa Gaston Park, na agihapon na itong mga activities.
1: Ang pamahayag ni City Tourism Officer Marky Halapadan samtang gipasabot ni kanhi Congressman Ace Barber kinsa bag-o na tudlong House Prosecution Advisor o nga importante nga ipasabot ang proseso sa proseso sa taliabot ng impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Laki po sab si Barber sa mga tigpamaba sa trial panel kauban sila Congressman Zia Alanto Adiong o Congressman Rene Co.
3: Impeachment advisor and one of the spoke ng House Impeachment Trial spokes. Well, isa rin tayo doon sa mga napiling tagapagsalita no sa House Prosecution Team. Ang sa ganun mabigyan ng clarity, maliwanag at maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ba itong proseso ng impeachment. Alam po ng marami na ito ay isang mandato ng ating saligang batas at dapat ito ay maintindihan no ng ating bawat Pilipino, lalong-lalo na po yung Pilipino na hindi masyado pong nakakaintindi ng ano ang mga provisions ng ating saligang batas. So, we will try our best no na ipaliwanag ang prosesong ito at ipaliwanag din sa ating taong bayan na ito ay mahalagang mandato ng ating mga lingkod bayan dito sa Senado at sa Lower House para ipaliwanag sa kanila itong prosesong ito.
1: Ang pamahayag ni House Prosecution Advisor kani Congressman Ace Barbers. O garon sa itong Maggie Ms. Hunter, Secretary Measure sa mga tunghaan sa syudad gisugyot nga pahugtan, gisugyot ani kagawad Janjan Rodriguez nga pahugtan sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
0: Magnum News Hunter.
4: Gisugyot di kagawad na Janjan Rodriguez sa ang security measures o intervention sa gato ng pagayo na sa mga itong haan na dili sa tuang syudad sa Cagayan de Oro, mapribado man o mapublic schools. Ang gikinhanglano na nga dugang ng mga security measures nga ipatumana di inabangan sa mga government agencies sa tuwang kapulisana ginihuman nga aron nga masulbat o ma-address ang mga kasagarang problema nga makakos o mga violence or mga violenting incident kalabot sa mga minority edad kanin makakos o dugang pang panghitabo sama sa mahitabo sama sa nahitabo dito sa Tacloban City nga ang mga interventions nga patuman aron ma-address ang mga bullying cases o uban pang mga posible nga makakos ngadto sa mga minority edad nga makahimo o mga violenting insidente o krimen tungod sa lasangpit usapa nga mga kakulian gibutyag di kagawad Janjan Rodriguez ang personal experience niini sa barangay Nazareta sa National High School na ay nakuhaan og ice pick na ay nagreklamo kay gadala og pusil tungod sama sa nasangpit nga bullying cases sa nahitabo dinhi sa usa ka eskwelahan sa tuang syudad. At sa paminawon si Kagawad Janjan Rodriguez.
5: May napod.
6: Napod.
5: The recent days have been quite heavy for our country. The deaths of young people due to school-based violence could have been prevented. But the choices of their peers and the systems in place unfortunately enabled tragic incidents to happen. One death is too many, and the loss of such young lives is unacceptable, no matter how you look at it. It must be remembered that in February of this year, students from two different schools in the city were ruthlessly bullied by their peers. These incidents were captured on video and were even circulated online. Gang violence perpetrated by the youth have always been rampant in our city in recent memory. Madam Chair, allow me to share my personal experiences. Niatong termino na ako isip kapitan sa Barangay Nazaret. Akong gipaadto mga barangay tanod sa City High. Aron mo tabang sa pag-secure sa lugar kay usara ang ilang guard. Imagine, usara ka guard, security guard para sa 2,000 kapin ka estudyante kada eskwelahan. O usahay pa, ano na ko'y madawatan na mga report na nga sila'y mga na confiscate na mga ice pick o kutsilyo. Dugang pa, halos pebe adunay riot na gagaytabo sa gawas mismo sa eskwelahan. Mas nakasakit ani Madam Chair ang kamatuoran na halos immune na ta sa mga inani na mga paghitabo. Niadtong 2022, adunay 14 years old na bata gipatay sa mga miyembro sa usa ka gang.

0: Pangurasa. Gipasabot ni Pastor Jeff Bacow nga ang presidente sa CDO Evangelical Council nga kinahanglan nga magtinabangay ang katawhan aron mapanubag ang mga politiko na doon mga nahimo nga salaod. Mato ni Bacow nga kung dili hatagan o bilis sa katawhan ang pagpanubag sa mga magbabalaod, magparayon lamang ang ilahang mga gidili nga mga kalihukan.
1: That is also biblical. Kaya nabutang ko sa Biblia na kung ang katawan sa Diyos nakita nila na doon ay kadautan o sila nagpakahilom, wala magbalampusan din ang dautan. Ang anak sa Ginoo nagpakahilom man. But ang napol kung tinatang yung divine intervention, makausap din sa katawan ang ilang kasing-kasing, mamagad itong labawang makagahom.
0: Ang pamahayag ni Pastor Jeff Bacow nga ang presidente sa CDO Evangelical Council. Samtang pabor ang Council for the Welfare of Children kung CWC nga i-regulate ang paggamit ng social media alang sa mga kabataan-unan sa Pilipinas. Mato ni CWC Undersecretary Angelo Tapales nga kinitungod kay dunay epekto sa pangisip sa bata ang social media, ilabi na kung dili mabantayan sa mga ginikanan na paggamit ni ini sa ilang mga anak.
2: It takes a village to raise a child, but our village now includes cyberspace. Ano? So it has drastically increased the realm that we need to monitor and make sure that the children are safe, and the social media and gaming platforms are really influencing our children, ano? Regulation of social media. Ano?
0: Ang pamahayag ni CWC Undersecretary Angelo Tapales. Karon sa itong Magnum News Hunter, usa ka multi-cab, gigong kalit na lamang may silaab sa Villanueva, Misamis Oriental. Sa balitaw serbisyo, aneha si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
3: Magnum News Hunter.
4: Lamang may silaab at bang usa ka multi-cab, naglawig gigan sa may barangay Kugman, Cagayan de Oro. Pagpaingon kami unta ito sa may Klaberia pa uli. Sa kini ka mga vendors sa Portasana diyan sa may Kugman na highway ang pauli og ingon wala matudap pa kay karga na nga driver ug ang helper ang sakay sa maong sakyanan ug atubangan mismo sa Bureau of Fire Protection office ug palawig pasakan unta kini ngadto sa Klaberia lamang nga miaso ang driver seat nga bahin dali kini nakantaka ambag ang driver pas kayo ang pagsilaab, posibleng wiring ang gilantaw karon sa Bureau of Fire Protection Villanueva Fire Station. Ikalit nga gingong samtang nagdagan, nagasilaob ang ilawong bahin. Gingong tungod sa wiring, dan kalit lamang nga naghimo sa pagkuha og tubig ang pinikabakat ng mga tao. Ilamang po ingon nga nahunong sa pagpanagan sa maong driver. Kung dali kining gipasilitan sa fire hose sa Bureau of Fire Protection na Villanueva, usab kini na panong. Apang ingon nga da sa inuidinad pa ang kini ang driver na nagpaabot na po kini sa mga ginikanan nga napas sa Kugman. Hapas nga to sa paglinis mga sakyanan, kinaapas sa ubos ay kung na minuidinad ang driver ni ini. Wala pa nakahatag uga kini ang damage o damage baka sa mga sakyanan. Kaya may silaob. Yan tumangan mismo sa Bureau of Fire Protection Fire Station sa Villanueva. Kini si Magnum News Hunter 13, Risa Cruz, sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Samtang sa itong Magnum Water Advisory, nagpahibulo ang Cagayan de Oro Water District ng COWD nga to sila mga konsumante. Kalabot sila gipaygayon nga schedule the water interruption karong umaabot Hulyo 1 ng tuwiga adlaw ka nga Miyerkules sa alas 10 sa buntag hangtod ka na sa Hulyo 2 adlaw nga Webes sa alas 7 sa buntag. Kinialang sa realignment sa 300mm diameter steel pipe nga apiktado sa nagparayon nga drainage project sa barangay Makasandig din kunaning Dakbayan. Mo'y apiktado sa pagkawala sa tubig ang intero poblasyon area sa syudad, gikan sa barangay 1 hangtod sa barangay 40, sa barangay Puntod, barangay Nazareth, Makasandig o kunaog ang pipila usab kabahin sa barangay Makasandig, ning atong Dakbayan. Mga galayon na bati ang Magnum News Alert. Ating rugangan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

one sa victim of bullying. Pero may na lang kayo, Madam Chair, na kabalot taog sukol o naabot tayo suporta sa atong ginikanan o pamilya o mga higala. Apan dili tanan kabataan na dunay parihas nga pusog or suporta.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 na sa kadlawon. Ano ang balita karong orasa? Gipamugos ni City Councilor Roger Abaday nga kinahanglan una nga ipalambo sa Cagayan de Oro Water District and COWD ang ilang serbisyo nga tos katawahan una magpatuman og usbaw sa bayronon. Mato ni Abaday nga kinitungod kay dili igo ang serbisyo sa buhatan nga tos sa ilang mga konsumante ug daghan ang wala natagbaw.
4: Kanunay lang unay tubig, water interruption, na manggaling, low pressure, kunya ang sanitary, o kayo ang tubig, di marag dinite, kadlog na kadinite, luwas, no? Muna nga, ang mong burugana na ni, sa City Council, atong kuno ni nga, pansa, atong muna gingon nga, i-improve sa inyong servisyo, bago mo mangayo o increase.
3: Ang pamahayag ni City Councilor Roger Abaday, una na inig, ipasabot na sa COWD nga kinahanglan nila nga ipatuman ang water rates adjustment aron dunay pondo nga magamit alang sa pagpalambo sa ilang serbisyo. Samtang nagtuo si Manila 3rd District Congressman Joel Chua nga dunay epekto sa pangisip sa mga bata ang social media. Apan mato ni Chua nga dunay sa epekto ang mga makita nga aksyon sa mga bata nga to sa mga hingkod sama na lamang sa pagluwat og mga dili maayo nga mga pulong.
5: So, ang nakikita ng mga bata sa social media, tingin ko, medyo nakakaapekto sa mga kabataan, not especially those who are hindi pa masyadong makapag-akala nila. Lahat tama, masinga minsan yung mga malalaki na. Lahat ang nababasa sa social media na pinaniniwalaan, mga fake news. What we are seeing now are people, masyadong napapabilib tayo sa mga taong mga nawala na yung mga moral values na dapat tinuturo natin sa kabataan. Kaya, yung mga bata minsan, akala nila tama yung ginagawa nila. So, nagiging violente yung mga bata. Akala nila yung pagmumura. Nakikita nila yung mga pambabastos. Akala nila normal.
3: Ang pumahayag ni Manila 3rd District Congressman Joel Chua. Samtang sa tong Magnum Water Advisory, nagpahibulo ang Cagayan de Oro Water District ng COWD nga to sila mga konsumante. Kalabot silang ipaygayon nga scheduled water interruption karong gumaabot Hulyo 1 ning tuiga adlaw ka nga Merkoles, magsugod sa alas 10 sa buntag hangtod kana sa Hulyo 2 adlaw nga Webes, alas 7 sa buntag. Kini alang sa realignment sa 300 mm diameter steel pipe nga apektado sa nagpadayon nga drainage project sa barangay Makasandig ning syudad. Mo'y epektado sa pagkawala sa tubig ang entero population area sa Dakbayan, gikan sa Barangay 1 ngadto na sa Barangay 40, Barangay Puntod, Barangay Nazareth, Barangay Makasandig, ingon man ang pipila ka portion sa barangay kuna sa Barangay Kamamanan ning atong Dakbayan. Mga gilayo na bati ang Magnum News Alert. At ang inugahan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Orasa Magnum Radio, alas stress na sa kadlawon. Ano yung balita karong orasa? Ni angkon si Kapitan Julito Oximer sa Barigilapa sa Nindak Bayan nga dako na ang nakuha sa ilang emergency nga pondo karong panahon na gumikan usab sa sunod-sunod nga mga sunog sa ilang barangay. Mato ni Oximer nga kinahanglan usab nila pagayo ang suporta sa katawhan karon, ilabi na dili sayon alang kanila ang mga panghitabo.
4: Dili tiaw ang among nasagubang labi na gayod sa panudlanan sa barangay nga dili na gyud kaayo ni maagapan gumikan kay sa sunod-sunod nga sunog nya dagko nga sunog no amo paginapag-atiman nun, so dili pa maginapos ang tuig muraga dako na gyud ang among napahak sa among 70% nga calamity fund, so need gyud namo ang suporta sa kadaghanan. Dili man tiaw nga nagsagunsun kini karong tuiga, dili mag dilang maglakang lang pila ka bulan na isunog, di man namo ni kontrol, wala man kita kontrol ni ani, so ang ayan lang amo na lang gid ning embrace, amo na lang gid ning i-accept.
3: Ang pamahayag ni Kapitan Julito Oximer sa Barangilapasan ning siyudad. Samtang na ang hinaot si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez nga unta magsilbing eleksyon alang sa tanan ng kunaangan nahitabo nga shooting incident sulod sa tunghaan sila nga lugar nga gikamatay sa tulo ka mga tinunan. Matod ni Romualdez nga kinahanglan usab nga dunay mamugna nga aksyon aron dili na subli nga mahitabo pa ang susamang insidente.
5: Talk to the teachers, and I told the teachers, you know, we were hit with many tragedies before. The key there is not to remain a victim. You know, we are not pushing for you to forget what happened, but we are pushing for you to translate what happened into lessons and good points that I think those victims, especially the ones that died, would want that lesson to be learned by us so that we can prevent, you know, something like that in the future, that we can actually give a real second chance to people that we can equip and we can train and we can bring them back to the workings of society.
3: Ang pamahayag ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Samtang sa itong Magdum Water Advisory, nagpahibalo ang Cagayan de Oro Water District ng COWD, nga ito sila mga konsumante kalabot silang ipaygayon nga scheduled water interruption karong gumaabot Hulyo 1 ning tuiga, adlaw ka na nga Miyerkules alas 10 sa buntag, hangtod ka na sa Hulyo 2, adlaw nga Webes sa alas 7 sa buntag. Kinialang sa realignment sa 300mm diameter steel pipe nga apektado sa nagpadayon nga drainage project sa Barangay Bakasan, Digning Siyudad. Mo'y apektado sa pagkawala sa tubig ang entero poblasyon area sa atong Dakbayan, gikan sa Barangay 1, hantod sa Barangay 40, Barangay Puntod, Barangay Nazareth, Barangay Makasandig, ug ang pipila usab ka portion sa Barangay Kamamanan ning atong Dakbayan. Mga gilayo na bati ang Magnum News Alert. Ating inugang hali sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: pagpanga tagi dito sa Utlara na may resulta na gini rin mag the first aid. Nagka-encuentro na gini ng lugar sila dito na may resulta usab sa pagkamatay sa 29 ka mga tao magduma first aid. Samtang sa lang balita ng international, mga panagtapok, gini rin akaroon sa nasod sa Congo magduma first aid kalagi. Wala pa magilugay gihapon sila na human dito sa ilang Ebola outbreak magduma first aid. So karo panahon na, gidili isa sa ilang gobyerno magduma first aid ka mga tapok-tapok. Bito, mga birthday, dili sa mayina na magduma first aid kalagi karon. Para magigapo rin ang pagsakaw sa magduma first aid sa iyapusap sa kaso, ila pinigil sa Ebola dito sa raso sa Congo magduma first aid. Gani, karong panahon na, ang active matod pa ng mga kaso magduma first aid sa Ebola, 1,274 dahil ang nangamatay magduma first aid, kabuti ang 360 na gumikarasab sa nasangpit nga sakit. Samtang sa lahat ng balita, dinita karun sa tumag ng business, kaya kalapad ng korupsyon sa Pilipinas, doon ay daghan nga negatibong epekto sa ekonomiya sigun sa Bangko Sentral ng Pilipinas ko na BSP. Sumala palagi magduma first aid, dinit na matagpamayo karun ang panglantausan sa mga investor dinis Pilipinas magduma first aid kalagi gubot, dagang kurakot magduma first aid. So syempre, diligin sa lugar sila musulod magduma first aid o baka kumandulod magani sila, medyo magduwa-duwa lugar po sila magduma first aid. Kaya syempre, wala po lugar sila kabalo, asa ba sa kakiri mo pa dulong ang ilanga iin. Investors sab nga sa lapi magduma first aid. So karon kinahanglan gid sa blugay nga masulbad magduma first aid no sa dali nga panahon ang problema gid nato karos corruption diri sa Pilipinas. Samtang sa lain taga balita dili ta karon sa tamag duma sports. Si Pinoy pole vaulter uga Olympian Ishi Obiana may sakmet uga gold medal magduma first aid dito sa Poland. Ila binagid sa gipahigayon nga Czeslaw Cibulski Memorial magduma first aid. So muna siya ang mga top story sa tugar butaga magduma first aid gatangan sa tugang mga sukitik paminaw. Binasa mga muso ng taga mga programa. So, gikan na rin sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas. Sa Magnum Hunter, 17 April, Borja. Sa Balitawag Servisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter, April Borja! Gikan sa rin po ni Magnum Hunter, April Borja ang garbo gikan sa kinibang si Hayon Taguluan, Misamis Oriental. Sabi, taga-Taguluan nun yun o. Hello pa sa tao man sa report ni Magnum Hunter April Borja. Dito sa tamay gala sa report ulang sa tas gawas kay ulan-ulan ramag yun.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Ulan-ulan kagabi eh. Salamat tas Ginoo may gala kay kinibang wala na karoon ng ulan. Talaga tayo Magnum Hunter 24. Sa balitaog servisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Wala na nakasinati sa pag-ulan-ulan ng siyudad kagayan de Oro, particular na sa este, hantodili sa sentrong bahay sa mga siyudad magduma first aid galing karong parahuna, wa na yung mga pagpanalisi nga ato nga naobserbaran ini mismo sa maya si Emrecto gikan ugar diya sa maya kuman padulong diri sa maya si Emrecto ning ato nga siyudad kung isputan ko lang atong palimbot karon atong kadalanan at doon yung mga basa-basa panong sa Dublin magduma first aid tugod po lagi sa dala nga pag-ulan-ulan kagahapon pero noon karon wala ay akay nakablock ano di po itong mga observeran po no nga nagpatimaw na ang mga bituon pero so far wala naman po yung mga pag dagong nga itong namatikdan karon na sa kawarangan yung sigutan ng palibot karon di po lagi po siya sa Radio Oro particular na po sa mga terminals o ginawang po ng mga establishmento nga open 24 oras din sa sentrong bahin sa itong asyudan. Buntag na Pilipinas, kini si Magdum Harry 24, Jane Luna, Subita Oaks, Sertusha, Magdubrajo.
1: Salamat Magdum Hunter, Jane Luna, diri sa atas ng Magda Weather Alert sa Magasa.
2: Magnum Weather Alert!
1: Dami kasi niya, Justin Navarro. Justin Navarro, maing buntag.
4: Mayong buntag, sir. Mayong buntag sa itong mga suking tagpaminaw para sa itong lakaw sa panahon karong adlaw. Ang update sa itong gimonitor nga low pressure area sulod sa itong Philippine Area of Responsibility base sa itong available nga tanan nga dato sa alas 3 sa buntag. Ang iyang lokasyon kay nasa coastal waters of San Pascual, Masbate. Diri sa Mindanao, wala mo siya i-epekto sa atog. Ang localized thunderstorm ang nagpatayin kini nga naghatag og epekto diri sa Mindanao. Karong nga buntag, ang tibok dapit sa Mindanao kay makasinati lang ta sa panalagsang pagdagom ngadto sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pagulan kila tong pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorm. Expect lang nato ang init ug hayag nga panahon karon nga naay chance na mga pagulan sa pagdating sa hapon o sa gabi. Posible gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Itong hangin naman kay hinayad sa kasarangan na magagikan sa habagatan ngadto sa habagatan kasadpang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ng pagbalud. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 25 to 31 degrees.

0: Gospel Show. So ganga tumadlaw, musubang unyang alas 5:27 sa buntag ug musalop ng alas 6:04 sa hapon. Philippine Standard Time alas 4:25 sa buntag. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
1: Salamat Justin Navarro, Pag-asa weather forecaster.
2: Magnum Weather Alert.
1: Ibati magalang atong pag-asa. Alas 4:26. Sa itong oras ha, katong wala pa itaw ng bata. Ay, bata na mo rin kayo buntag na. Luya magas maninay. Luya magas maninay. Ay, pagluya-luya maninay. Di dapat magluya-luya maninay kay sus, Ginoo ko. Maliputan ta na magluya-luya ta. Ulihan na sa tas mga report sa mga kauban sa gawas. Dili may galang sayo sa kabuntagon. Wad-wad sa ta mag-sukik na kawinaw. Standby ha sa itong mga report. Isigutanan karong buntaga. Dili may galang sa itong pangpanaguban sa itong programa. Dili sa ta kaya na ako na'y kaso may galang sa kinibang hit and run. Dili sa ta kay motorista hit and run daw kuno karon. Agoy, kaluoy ba sa baan eh? Bili Leon sa nato magalakin sa may tao na nahitaran ng sakiran, motorista samdan daw. Agoy, Ginoo ko. Bicheck sa nato magalang report. Gika magalang sa lokasyon. Sa balita, observation na si Magnum Hunter 20 Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Pagkakas ni Papa Chino, o saka tao ang nadala sa balay tabalanan na humanan kini na biktima sa hit and run sa balay tabuhon din sa area of responsibility sa police station na tungkugon na ibutiag ng kini nahisitan nga biktima personal report nga may dalikyan sa tubong otoridad aron nga magpakitabang ug aron magpatala nini pong nahisitan insidente nga nagresulta gid intawon po dahil sa iyang pangkaangol. Gitugyan na karon sa traffic enforcement unit kung na TEO ko po ang investigasyon nini po nahitabong hit and run particular na sa mga JR Bora Extension Barangay 30 assessing atong syudad kung may resulta sa pagkaangol sa saka driver sa motorsiklo. Kini lagi kaya nagpakitabang gid po ang biktimang si Remlidon Presores 25 anyos ug residente sa Tierra del Puerto Barangay Kamamanan aron na i-report ang maong panghitabo. Dahil sa report itabo ang disgrasya mga stress sa ang kadlaon di nagbahimat pa kini nga biktima sa hinay nga dagan sakay sa iyang Suzuki Raider nga motorsiklo sa diyang kalit kining gibag-an sa Luyo sa sa kawala pa ma-identify nga sakinan nga kusog nga nagpadagan tungod sa kakusog sa impact na tumba sa simentong nga bahin ng biktima di nakaangkod kini huwag sa marug bunog siyang naong siyang ulo huwag sa bantang partes lawas samtang naguba usab ang yahang nga motorsiklo sa pagkakaroon di pangitapas mga otoridad ang driver nga misibat sa nabanggaan niya nga biktima samtang nga giya paro usab sa kaninga biktima nga taliwala po man nga kini siya po magdama pa siya na dala sa ospital nakaangkod na ay ubay-ubay ka mga samad sa iyahapong nga lawas pero man lang gani luwas na po din kinabuhi nakarecover po na siya kaya lagi ang iyahapon din pong po din dagan na itong pagkabangga magdabang proceed hinay ramang gipod pero ang iyahang gita sakit ani kaya di palagi po ma-identify ang mihimo sa pagbangga kaniya dahil ni si Bat Pagyod nga responsable samtang ikaduha po nga kaso sa pag hit and run na tala iyahapon po din sa police station na tugo tukugon diin na usa kakaring insidente karon ang director sa traffic enforcement unit humanad at magalang usa ka kotse din sa mga General Antonio Luna Street Barangay Bante siya kaning atong nga syudad kagapong adawa may doon sa batang sa kapulisan ng driver sa maong auto nga gilang siya Mang John Alberto Lido 33 sa anyos minyo residente sa may barangay kanituan aron ipatala ang maong insidente matod sa report mga pasado alas 6 buntag sa diyang nagmanihong biktima sa ingay nga Suzuki Espresso o pabalik ka o kaninga pa U-turn tapos na ma-proceed sa maong dala na pankalit kining gibanggaan na sa usa ka scooter tag nga motorsiklo nga wala nakabantay siyang sakyanan tungod sa maong disgrasya nakaangkon og dakong damyo sinunang yang sa sakyanan og yung nalumping og nagaras ang hood niini nagwa ko sa pag-ubos nga bahin sa bumper og nalikyo sa mga headlight sa bahin sa driver imbis nga mo himo no sa pagadusar mo, himo sa pag minor mo, himo sa pagkikatubang, hindi pong nahigitan nga komplainan ni sibat ang maupong lalaki nga nagamanihaw na ito pong motorsiklo. Rason nga nasakit po din tahan kining nga maunga biktima kay lagi, siya pang ibanggaan, siya pang isibatan, so siya magdumapersin, wala man lang daw ko ng mga kortesiya nga gihimo po itong katong nakadas magkakaniya nga suspita sa do. Mahinundan niya sa iyong bahin na ngay po siya o kaning tabang sa itong mga otoridad aray patalong mong insidente. Napailain po niya disgrasya mo dumapersin nga nalambigit niya po na sa kaning mga sakinan. Dinipod sa may barangay kamaman aning atong syudad, diin na sa 21 anyos nga si Mr. Jerome ang nag-report po kay lagi sa tanagmaneho siya sa iyang Yamaha Aerox nga dunay plate number K49940C. Kaya himo siya sa pagbiyahe din atubangan sa may basketball court sa Balbulon sa barangay kamamanan. Dunay usah kakaripong nagmaneho po sa Honda Click nga motorsiklo. Nga nakadas magpuda sa iya ha. Huwag huwag pa ma-identify kung kinsa kining nahisutan nga driver po sa maupong nga unit. Giingon nga dihang nabanggaan siya magdama proceed. Huwag yapon po da siya. Gikaning nga atiman, nini po nga maong driver po da sa Honda Click. Mahinundan nga pa yun niya na-identify kung kinsa nahisutan nga driver. Nga maunta dapat magdama proceed mo hatag o pagtaga. Siya po mga kalasunon. Itabi na kayo nasamdan po ni nga maong biktima. Siyang Dagwal, siyang TL, o sa mga parties, lawas. Ang insidente kaya po na refer sa Traffic Enforcement Unit alang sa dugang mga investigasyon. Mukhang ito na nga hipos ng mga balita, mga kalbihitas, mga disgrasya sa kadalanan din sa PlayStation 2 po. Kung kini sa Magnum 120, NG Alsado sa balita o servisyo, Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Dahil sa lalito pati report, Magnum Hunter NG Alsado. Dito maglang ayan ito sa report pa lagi ni Magnum Hunter Jane Luna. Senior Resitisin, nailad ko na sa kawatan, balor 200,000 pesos nga alahas na dala ko na sa suspek. Agay. Bitsik sa na to yung report. Alas 4.30. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunt 34, Jane Luna.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Ireklamo karon sa mga kapulisan ang usa ka 70 anyos nga babae magduma first aid human kini na ilad matud pa sa usa ka kawatan gingon magduma first aid no nga nanuktok matud pa kini sa ilang nga puy-anan dina mismo sa maya JR Borhan ing atong syudad ug miingon nga aduna kini baliga nga mga produkto apan sa diha lugar magduma first aid kini bitaw mga hamplas bitaw magduma first aid nga herbal nga nakaisgot pud ang naisgot pud nga senior citizen nga gapanakit man nga akong tihil nga akong likod na siya mga inarang mga balatian magduma first aid ba niya kining naiskutan po lugar nga suspechado mita niya ganiya nga hilutom takanay so dito magduma first aid aga pahilot man tao na naiskutan po nga senior citizen pero naara sila dapit po niya sa iha po nga tindahan magduma first aid para matutpa matistingan nga epektibo ang iha lugar baligya po nga mga haplas o gano'n magduma first aid na akurat magnisutan po nga senior citizen nga huwag ito kabantay magduma first aid nga bisa na nga kung unahon matutpa ang pangitabo nga gihilot kini siya wagi dya kabantay nga ang iya habitang kwintas magduma first aid kaya gikuha na nining na iskutan usap nga suspechado samtang ang iya hapong singsing magduma first aid kinilugar nga kabilin pataon siya hanga ba na magduma first aid nakuha kaya po nining na iskutan nga suspechado ika po siya gabanaba na mamatutpa sa 200,000 pesos nga alahas ang nakuha ika na kaniya iya halugar nga kwintas huwag yung humampun magduma first aid no ang iya hapong singsing o gagali magduma first aid ikaw po siya gamihimo matutpa sa pagbiha lang gihapon sa area no ni iniluwa ni iskutan ng suspechado gawa gihapon siya kabantay sa pangahitabo ay haragit niya nabantayan magduma first aid pula na kami nung tagigas po sa pagbiha nini pong iskutan ko masuspechado nga iyahang gisuot nga kwinta so gihapong singsing kay nawala na no sa iyahang lugar nga lawas magduma first aid pero titawang mahay nini pong iskutan po nga senior citizen. Pagkagid yatawan da mga magdama first aid no nga, ikaw kung iluton ka, o niya, mamantayan ba na magdama first aid no nga, hubuan ng iyong sing-sing. Hubuan ng iyong mga pong necklace, pero alam ka niya magdama first aid, nabi ito yung mga hypnotismo, bitaw nga gihimo, ang naiskutan po lugar nga, ya ay magdama first aid, nga midalikit po no, sa iyo hapong nga panimalay. Gali magdama first aid no, yara mag itong gitistingan matod pa, tungod kikitan niya, man kaniya, nga epektibo matod pa, ang iyang baligya nga haplas. Nga nagpa-haplas, mamasahe siya magduma first aid. Galing, mihimo pa siya sa pagbayad. Nga ito po siniskutan po nga tao magduma first aid. Tugod po lagi. Kaya naganahan siya no, sa paagi lugar. Nabito yung pan magduma first aid niya. Nindot bitay ka kayo. Lamikilang kamot bitaw mo. Hilot. Kung kato siya magduma first aid mo, ito ang iyang gibate. So diha lugar nga gihilot siya magduma first aid. Hindi pong niskutan po nga lalaki. Ingan yun po kaya mga istorya magdiba first day, tumit milagay, kaya karami tayo iluton ka, kamulog sa istorya. Po nga hilot ani magdiba first aid nasa ulo likod patulong sa kamot af pwede lang gito ko siya magdiba first aid pero kalang kaniya ay nagidunta siya no sa gitanag po kaniya magdiba first aid libre nga hilot po magdiba first aid o apan nga tupod kaniya magdiba first aid nagmahay siya tupod kay 200 mil pesos alahas mismo ang nahimo ulugar ng kambyo ini pong nisgutan po nga hilot niya wala po silang sabot niya magdiba first aid no naiskutan po nga ipaghilot kaniya kaya magbayad lugar magdiba first aid niya magpalit tayo ng produkto pero alam kaniya magdiba first aid may ito na lang po siya ginagmay tuwid po lagi kaya nalipay po siya sa servisyo apan wag itaw niya nabantay nga ang yahang alas magdiba first aid yahang necklace nga gold o iwan po ng yahang sing-sing nakuha na ganining naiskutan nga lalaki ang ganing lalaki magdiba mura ni siya typical bitaw gyud niya kanang manurok magpanuroy bitaw sa produkto kabantay ka ng mga manukpok kay kami baligya ina na magdiba first aid po kadto siya regido sara regid batod pa siya magdiba first aid nga midalikyat sa ilang nga pinayanan diya sa Maya at JR Burha sa diha lugar magdiba first aid nga iya kining gipasulod tungod gyud kay Mayo matud pangitan niya kaniya nga serbisyo agit po niya damha magani na po magdiba first aid no kay sa unahan nga panimalay nila adunay CCTV nakuha ito magdiba first aid no ang iya lugar nga pagbiya po rito sa area diyan kini siya magdiba first aid kay syempre nakasuot ni siya og gray nga jacket niya na po nito iyang bag magdiba first aid nga adunay sulod lugar nga mga produkto niya nga mga haplas ang naisikutan po lugar nga lalaki magdiba first aid formal matod pa nga og sanina magdiba first aid naman nga wag siya nagduda gitaon sa iya lugar nga modus diyan magdiba first aid niya matod pa ni inip pong senior citizen, puminsido siya nga ang maong lalaki ang mihimo sa pagkuha siya nga kwintas o siya pong sing-sing tungod kaya sa pamano sa paglabay po niya sa CCTV sa dihalugar nga pauli kini sila pinoyanan suot pa dito niya magduba first aid no ang ihang kwintas o kang ihang pong sing-sing magduba first aid kikato magiya silingan nga gamay rin yung ligas po nila sa ilahang panimalay mga first aid ba niya mihimo man siya sa paggawas sir pa no nga ni sulod lugar ang naisigutan po ni lalaki basi nabantayan siya magduba first aid niya o kanios nanay o pagkasusuot o gold din ikumudirit sube ito po noon, hindi sa kita ng maupon ng lalaki o ito po noon, mihimo po siya sige akong modos. Pag-hilot-hilot ko nuhay magdiba first aid, apan, kawatan di ito o galahas. Giingon, nga dito na niya himuon po dihang modos o dihang magtanya kini o libreng pahaplas. Na kini siya, no, kapamaligya matod pa o haplas, gatuk-tulok tuloy sa syudad sa kagandir. Ano natin na nanawagan usap na iskutan nga pamilya po sa senior citizen, nga kung sila ma... Tuan bitaw ni ining niskutan po niya lalaki nga mahimuon ta magdiba first aid nga mo connector dito sa kapulisan no kay doon naman sila na blatter naman sila ni magdiba first aid para po no nagpugusti siya ang nawala po nga alahas taon hindi pong naiskutan nga senior citizen gumika sa pagkailad kaniya ni ining kawatan diin valor 200 mil pesos nga gold magdiba first aid ang nadala gitaw ni pong wala mailing so special daw para sa butag ng Pilipinas kini si Magdumari 24 Jean Luna sa bitaw og serbisyo magdubrajo
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter 24, Magnum Hunter Jane Luna. Alas 4:38 atong oras, padayon sa tas duga mga balita. Duga mga balita sa tagi kakurat karon sa pipila ka mga paghimong pagpatawag sa Dolly ngadto kang resign head coach sa Ateneo nga si Coach Tab Baldwin. Matod pa may gala human gipatawag gagapo adlaw si Coach Tab Baldwin. Walay alien employment permit ang nasampit nga basketball coach. Og matod pa may gala, pwede kining ipadipot magigsoon kay illegal matod pa ang pagtrabaho ni Baldwin. Sumala pa sa Department of Labor and Employment kundole. Ngano na kuan man eh? Ngano na himong coach man ni sa Baldwin nga wala man na ganyan ni alien employment permit? Huli ganing Pilipinas ba? Ayha pa rin nato mahibalaan magigsoon pag nanay mahitabo. Huyang kahit na magigsoon sa mga panglantaw may gala sa mga taong kasulod sa ato. Diba? So, sumala pa may gala sa Dolly. Nagkompirmado nga, agibuti ang usap sa abogado magigsoon ni resign coach Tab Baldwin nga wala siya in alien employment permit nga pwede siyang magkapanarbaho gikan magigsoon sa gawas sa nasod magkapanarbaho siya sa atong nasod Pilipinas. Ibuti ang usap sa kinibang Dolly nga ang hawid may gala ni Baldwin na alang siya ay permanent resident visa. Permanent resident visa ang gihawiran magigsoon ni Coach Tab Baldwin nga mo'y coach magigsoon sa Ateneo nga mo'y resulta magigsoon sa iyang gihimo may gala nga training o gihimo niya mga sukit ni Kuminaw nga pag-adto dito sa Aurora Mao ay gikamatay sa duha ka basketbolistang si Rene Batirbunia o si Divine Adeli. Sa pagkakaroon, gihimo ang pagdungog pangyara sa Dolly para masuta magigsoon ang status gayon ni Baldwin din sa Pilipinas. Human taon-taon na usap kinisya din sa atong nasod. Og nahimong head coach mga sukit ni Gumanao sa Team Ateneo. Gani gibutya ang samkaroon sa Dolly nga posible kini nga matod ba ang ipanipot. Tungod may gala sa iya mismong gitawag nga illegal nga pagtrabaho sa atong nasod sa Pilipinas. Tungod kay wala siya may galay alien employment permit. Og nahimo siya head coach sa Ateneo nga kinibang tunghaan.
2: Magnum! Buntag na!
1: Ayha pa rin nato na yun mga guwan ba? Ayha pa rin nato may gala mahibalaan mga igsoon nga na mga illegal nga mga gatrabaho, iligay nga kasulod. Ayha pa nato may balaan karon mga igsoon nga wala man na siya may gala alien employment permit. Ang coach mga igsoon si Tabaldwin. Huwag mahimo daw ng ipalipot mga igsoon kung illegal na may gala ang gitawag mga igsoon nga pagtrabaho. Pastilan pa ita no? Ayha pa rin ta may gala karon magkisi-kisi. Kaya naana, nanay na namatay, nalumos, di ba? So, ayha pa ito magkisi-kisi. Kaya naanay mga igsoy na disgrasya, may galang ng mga athlete, mga sukit ni Gumanao. Gani puno karon magigsoon ang Ateneo sa Batikos. Ah, sa mga kinibang basketball fan, mga artista, mga legend sa PBA, o guban pang hilig sa basketball. Huwan sa naitabo mga igsoon sa paglumos, may gala ni Divine Adeli o ni Rene Batirbuena. Now, mauni karon mga sukit ng Gumanao ang nahitabo nga gihimosab sa CIDG ang gitawag magilang girekomenda nga pwedeng kasuhan ang unsi may gala ka mga sakop sa Ateneo nga ni uban mismo ni atong higayon na gani usa may gala sa nagpagawas karon mga igsoon no gitawag may gala nga isip utility sa team ang pamilya anak pa sa usa ka utility team nga nahimong gitawag lugar nga kasuhan. Tungod magigsoon lagi kay nakita niya nga iya mismong amahan usa lang kay utility sa basketball team. Utility unya mahunay usa may gala noon nga makasuhan. Mauto nga nakita may gala nagpadayag magigsoon og kinibang kadismaya ang pamilya sa usa ka utility man sa team. Kay naman ay utility sa team mga gala kompleto man na sila, may medic, na utility, trabaho ana magigsoon mo tighipos. Tighipos sa mga bula, tighipos mga equipment, paghipos sa mga panyo. Hipo sa ilang mga gamit, mao na tawag ng utility. Na mao na na dismaya karon ang pamilya, tuod kay nakasuhan may gala ang iya mismong amahan. Usa ka anak nga membro sa Ateneo nga kuan lugar kini utility boy ang iyang trabaho. So ko siya nagpagawa siya kay statement nga grabe ka matod pa dismayado siya. Unfair ang balaod, unfair ang tanan. Tuod kay matod pa ang iyang amahan nga usa lang kay utility man. Mao na hinoy kasuhan magigsoon sa pangitabo may gala sa kamatayon sa duha ka atleta.
2: Magnum buntag na Pilipinas.
1: Siyempre ikaw dismaya pud gana kay dili man ikaw ang utility ra kog ka usa may gahom sa utility mga igala. Tighipos ra man ang utility. Di ba? Mao ang utility sa ila tighipos. Sa ato tingkuan man dinhi utility tinghinlo mao gyapon utility gyapon na sa ila kay labi na agdula na, magdula na, tighatag og panyo, ihiposo na sa ang panyo, na ay mga kinibang gustog tubig, tagalimog tubig, o ana ba, mo imong trabaho. Tig ba, tig tanan, imo tanan. Na ay mga yog tubig, water boy ka, hatagan imog tubig, na ay kinibang gustog panyo, kay singot na kay sa dula, tagalimog panyo, ihiposo na sa tunin mo ang panyo, hatag na sa gagtubig, hatag na sa katumis mong board, may galang nga mo ay gagkuanon sa coach, hatag na sad ka magigsoon sa kinibang tubig sa gipang-uhaw ng player, hipos na pod ka human sa dula, bit-bit ka maglas mga panyo, mo ay trabaho maglas utility boy, diya mismo sa team. Now, karon reklamo sila magala kay ilang amahan na dahil na kasuhan ni noon magala sa nasangpit nga insirente. At ato ning tanahon na kung pangutana sa dole karon kung nga naman na nagkatrabaho man magala si Coach Tabaldwin nga wala man dahil siya alien employment permit, nga gibit-bit magigsoon ba't nag-iuno yung abogado ni Baldwin nga na siya gitawag ng permanent resident visa din is may ilas atong nasod Pilipinas.
2: Magnum buntag na Pilipinas.
1: Nao na to mapriso bagay si Baldwin o makalingkawas yan ni ini may gala ang kinibang tungod sa grabe kayong gusto sa tao may gala nga naagyoy manubag no sa insidente nining kamatayon sa duwag ka mga atleta. But atong isunod ni may gala kay daghan sa gusto nga usa nay update. No, daghan sa moingon usa nay update ato. Hilom na kay kani mga igsoon magkadugay magkanumay karon saba pa man kay bag-o pa man. Hangtod magkadugay magkahilom gini siya magkahilom hangtod mga igsoon mawala gini siya may gala. Ana man siya dinis ato. Makaroon sa mag-upad na, grabe yun kayo, paspas yung kayo mga istorya, mga chismes, uban pa. Pagkataon-taon, ana, may gala pila kabulan, gikan karon na wala na. Hilom na sa danikop, mga suking tigwaminaw.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Ana, maguna ang panghitabo, di ba? Basta primero pa, saba. Pero pagbadugay na, hilom na.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Alas 4.45 na ang atong oras, mga maninay, sa tanan mga nag-birthday day karon, matod pang Joel Urias. Sa tanan na nag-birthday karon, matod pa niya nga, happy birthday kuno, ability, happy birthday kang nanay, Lili Narisma, Hakalan. Dasta mo ko, Paul, oy, nanay! Happy birthday ni Ana, nanay Lili Narisma, Hakalan. Dasta mo ko, Paul, Misamis Oriental. Birthday kuno niya karon, ah? Ability, happy birthday ni ay. Ala, sige, may buntag na nanay. Kamas kaya punta nanay, ning sayo sa kabuntago na Lili Narisma Hakalan. Di asta buko pol, misabi surital, bilitin, happy birthday ni Muria. More birthdays to come.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Batanon, samdang, ipariglahan sa Barangay Bulwa. Istan may magdumanter Jane Luna, kay maton pa ni magdumanter Jane Luna. Naana sa kunoy ni lalaki, biktima na sa scam nga padpurint. Nah, mauning padpurint, mga sukit na nga down payment first. Kaya daghang kayo gang inquire. Kinsa'y una magka-down payment, ikaw una magkakuha sa unit. Ha? Grabe sa kayo ng inanaoy. Sama na sa mamaligya ta, mamangutana gani ko mag-exon. Para sa mga naibaligya, ganahan ko na sa online. Loh, ninduta niyo. IPM na ko, boss, pila na boss. 5,000 boss. O, 5,000 na boss. Amang location. Ikaw, asa man mo location, boss. Siyempre, nangutana man siya iya, di mo yun, nagkagayan ni uro ko, boss. Ano sa game, malay-malay man ni boss, pero willing to ship ko, boss. Ipaship ko ni sa bus. Ah, bayri lang daan kay para ma-ship na ako na insigida. Pag sure niya ay.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Diba, marami mga marama, mga igsoon nga kamuligya das online. Pangutano niya daan, magala kung asa ka. Kay kumuingon siya, magala nga si D.O. ko. Di, siyempre, mayroon na yung si D.O. po ko, amang ta, mag-meet up ta. Ah, dili, na to pwede. Kay siyempre, di man to pwede meet up kay ilad man tong iya. Pero pag mangutana kay siyang unang imo, maginan ko, pila na boss. Ano di siya nga, asay mong lokasyon. Ah, alam na dis. Diba, may yun ikong CDO ko, aga, hinguog naman ko. Pero ipaship na ko di, kay sige magkong-ship di sa Cagayan. Oh, sige kong ship, bago pa ikaw nagka-ship ganito, may aging adlaw. Gcas lang imong bayad. Tawag ng istoryahe!
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Kamu ha, manginilag kayo mo ha. Marato na ni boss, kaya na hospital mo na nga ko, mismong anak boss, nadinggi boss na boss, oh, sindan niyag picture nga nasa hospital. Ah, klaro, kaya may galat kayo, nadinggi gide niyo, kaya naman sa hospital, oh. Eh, siyempre, ikaw nga kakisikisi po kay barato ra. Sin, nagkag-Gcash. Ulati lang, pag-abot, pila katuig na. Hanto ng pila katuig, diigin na maabot. Ilad gani, damay. Atos na ni Magda Bata 20, kaya na ako no, mag-exoy, batanon, samda naman, kipariglandes, bulwa. B-check sa nato ayang report, alas 4.48 na. Sa balita og serbisyo na si Magda Bata 20, Angie Alzano.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Boss, ano ba pa siya doon? Nahandalag yun din saan o na-rescue yun din saan po sa tumapasinagisan sa may Bulwa Rescue Team. Ang usa kami nordida, dumuan nagiginig. Kalit niya yung paraglaan, din nasa ilaharga po po nga lugar po magdumapasin. Bachelor na sa may zone 7 sa maong barangay. Di ang nagbaklay ang bikima. Huwagin po niya damang magresulta din po kini sa ihapunin po nga pagkaangon. Gibotihan sa tuwa mapasinagikan sa Bulwa Rescue Team. Nga nga, usas ka 15 anyos, nga pangalan lamang na ito una o magdumapan si Duga Jongjong, presidente gini sa may bara o pula misa Mr. Rental. Di nga, nagpaklay kini siya magdumapan si Duga, di na sa may zone 7 na Bulwa. Kalit nga doon ay, mihimo sa pagpangataki kaniya, nga mga kabataan una, ng mga kalalakinan po magdumapan si Duga. Wa damasa nag-isitan nga biktima nga kini nga nag-isitan mga tao o mga batanon nga nagdangarang sa iya ha muhimo dahil sa pagbuno sa iya po magdumapasin o ga o saka metal object o ga giigogid ang iya nga ulo nga bahin tungod in taon sa wa po na kapanagang nga 15 anyo sa maong nga panghitabo na lukogid in taon kini po nga maong nga biktima o nakaangkon kini o ga sa mad sa iya ang ulo nga bahin. Ang maong nga biktima, ginoon man po niya itagaan po no, sa kaning sinanaling medical nga atensyon sa mga pasinay po sa medical o sa kaning Bulwa Rescue Team. Alang po nga matahi, sino ma-check kaning ihapong nga ulo. Samtang gi-refer po niya sa may J.R. Bora General Hospital. Alang sa dugang pa, nga medical management, tumutigi kayo, doon nagigisi ang yapong ulo magdumapasin. Kaya lagi, kinisiya, nakatalikod man, diha nga kinisiya, gi-atake, nini po nga wak pa ma-identify ng mga suspitsado. So, ang ulo niya magdumapasin, particular na sa likod na bahin, mag-ipuyo na aya sa mat, hugaw, nag-himo, ipulintan po siya no, sa pagkaligos, dugo, ang yapong likuran nga bahin, tumutigi, lagi, niini po nga ulo ang naigo, diha nga gihap. Buno kini sa usak ka metal object. Wa pa karon ma-identify mga suspitsado. Mahinungdan nga giya palauman po sa mga otoridad. Ang investigasyon kalabutan ni ini kay wa bigin po da nang unsa magdumapar sila. So gi busyag. So, wala man po daw kunoy kaning mga kabikil ang nahiskitan nga biktima prior pa sa mong panghitabo. So may rason nga buot karon nga masusi kung kinsa gid kini nga mga individual nga nagahimo nang pagpandapat ani nga mao nga biktima pinagi sa pag-check sa mga CCTV palibot kay makonsidera bi pud magdumapasid no nga kini nga maong insidente kabalakan gihapon kay lugar magbarog lang ka maghimo lang ka sa baklay do na dem kalit kuno papamarigla si mo motaki sa imo nga magresulta pud ni noon kuno sa kaya kabalaka po sa mga gilikanan, labi na niini po mga minor din at mga first aid nga mahimo nga biktima, nga posibleng nga mabutang na delikadong kahintang ang ilapunin po nga mga anak, bisan o gulay pang nga buhaton po, nga to sa ubang nga tao. Tungod niini ang maong ang mga insidente na po yung mga naghimo po nga sa pag kaning hatag po noong pamahayag, di na din ni mao nga mao, di na din ni mao ang naitabog yun din as may bulwa area ng ato nga syudad kay prior pa ni ini pong kaning pagpangatake sa gabi yung magdumapasid ni ini pong wa ma-identify nga grupo po sa mga kabatanunan ni ining biktimang 15 anyos, aduna po iya usa po magdumapasid sa kaning batanon gihapon ang gigukod din ha gihapon na sa may bulwa area ng atong syudad kay lagi kaning mga batanon magdumapasid no base na dunay mga kaning kabikil po nila nga mobile po na maggrupo-grupo din po manggukod. So nay usa po sa batanon sa gihapon gihapon estudyante din na sa may bulwa ning atong syudad. So gigukod po siya sa laing grupo po sa mga kabatanunan no inundan nga doon na po yung mga panawagan ko ron sa mga nakakita po lagi ning posting sa tuwa po nga bulwa rescue team nga himuon din po sa mga otoridad ang pag deploy po na sa mga personnel din sa mga kadalanan na doon sa mga tunghaan. Kaya kanin siya magdumapasid, kaning biktima, usamin siya ka-estudyante din na ano, sa kaning bulwa. Dahil nagpuyo kini siya sa may bara o pool niya. Doon lamang doon ang zone 7, bakal-baklay siya magdumapasid, paingon sa bara o pool. Magtabok lang kang sulay, sumabot so, din kang bara. So, nagkumpiyansa, ragin po kini siya. So, rason na yung mga nakakita sa mga posting karupuda sa bulwa o skitin, nagahimo po na sila sa pag-agad sa mga otoridad nga monitoran yun po magdumapasid no ang atong kandin sa mga eskwilahan nga doon. E base lagi po panahon sa kagabion kaya buntag-buntagad na ang presensya sa mga otoridad panahon sa kaninga kagabion dihang mag-uli na po no ang mga estudyante di na po mag-himo po sa pagpawarigla ang mga nag-himo po grupo-grupo mga gang-gang baka po na din na sa mga upong lokasyon. Mga tanahipos nga balita gikan din na sa mga bulwa rescue team kinis magdumahatay 20 angels sa disbalita obserbisyo Magdum Radio.
1: Daga salamat Magnum Hunter 20, Magnum Hunter and G. Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Dito sa Tabay Gala sa report, pinangkisap ni Magnum Hunter 24, Magnum Hunter Jean Luna. Kaya matod pa na ako ng lalaki na biktima sa scam. Sa matod pa, pad po rin. Daga naman eh, ganitong nasa makasandig na nahitabo. Nanapuntoy mga isoy. Basta daghang ka ito ng ilad may gala sa kanang mga pad lagi. Naipos sa social media ang pad po rin. Location, Nazaret. Das magdiritso kay tsada kay barato ra. Sa Macau na lang, down payment daan para ma-reserve. Asos, pag adto dito may galawa, manidiha. Kasagbutan manidiha sa makasandig mga iso ng ang nalokasyon. Damay. Pages sa 24, Magnum Hunter 24, sa Blitaog Service na si Magnum Hunter Jane Luna.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Biktima sa pagpangskam ang usa ka lalaki din gabon siya kamihimo matod pa kini sa pagsubay din sa may barangay kauswagan ng atong syudad apan sa iya nga pagkasayod magduba free seat taga Davao man ito nga mga picture magduba free seat no nga mga pad for rat ang iya lugar na avail gikabon siya din nga biktima nga si Jason mihimo kini siya pag-comment o pag-message sa matod pa ka pad for rat din sa barangay kauswagan matod pa sa 4,000 pesos. Sagi pa ngayon, niningisgutan po nga lalaki o gagitangayuan pa o dugang po nga 4 meses o 2 meses na magdiba freezing kay deposit man eh advance galing kining naiskutan po nga biktima tungod kay kanindot yung kay magdiba freezing no niya 4 mil biya mahal na biya karoon ang pad magdiba freezing na binin 5 mil pataas pero kani magdiba freezing na siya kagulingon ni mga CR na siya sink na po siya luag-luag po nga spacing mo para butangan lugar niya masin mo po nga kwarto. Galing magdiba first aid, naiskutan po nga biktima, nalipay kayo siya tungod kayo sa 4,000 pesos, makahapil pa dahil siya. O gasasama ni ini nga pad, apa nasira niya magdiba first aid, nga scammer dahil magdiba first aid no, ang iyahang nga message, o nasendan through Gcash. Kinilugarin 8,000 pesos, ito na siya nagduda magdiba first aid. Kaya nga nang iyahang pangalan sa Facebook, dili mawa pangalan po niya sa Gcash bitaw magdiba first aid. Pero wala lang niya gimain, tungod kay gibutsyag ni inipulugarin scammer. Sa iyahang lugar ito nga, membro sa pamilya, ang naiskutan po nga Gcash, kaya wala lang ito siya Gcash magdiba first aid. Sa iyahang lugar nga, nakikvideo call pa niya magdiba first aid no, nga mauni siyang CR, mauni siyang sink. Lagi na iyahang pong gituan magdiba first aid, galigit na siya nga, nagvideo call niya, gisuray ko siya no, o po lugar nga, kwarto, kunpad, apan, sa iyahang lugar, sa iyahang niya magdiba first aid, doon yung nag-comment na ito nga, scam man na, sa Davao man na, niya, pila na katawa matod pa. Biktima ni ini pong naiskutan po lugar nga scammer. Not ini magdiba first aid. Tapos lagi doon yung 8,000 pesos. Tapos lagi kaya nagtuho man siya magdiba first aid. Nga dito sa Cagayan de Oro po niya kauswagan. Kung pag i-dibutang ito magdiba first aid ng kauswagan Davao. Baka magdiba first aid. Wala po i-gi. Say-say po rito sa post magdiba first aid doon. Kaya giklaro dito dito magdiba first aid. Ano kaya transaksyon? Kauswagan Cagayan de Oro. Dito magdiba first aid. Kung binusin bagay siya magdiba first aid. Nga magpadala sa iyahapong lugar nga deposit. Kaya po din ang gisundan po sa advance. Kaya lagi, kaya giingnan po siya ni inipong naiskutan po kayong lalaki. Nga pa, una na ilang tabay. Giingnan siya na magdiba first aid niya. Kaya lagi, kaya dagan matod pa ang gusto mo view that to. Pambususi po siya naiskutan po nga pa. Nalo sa nini magdiba first aid no. Ato din panahon na wapagin may ili at ilo niya identity. Naiskutan po lugar nga lalaki no. Nga kapapad for rent matod pa. Dini sa barangay kauswagan. Apan di ay, dito rin sa Davao magdiba first aid. Naiskutan po ng mga hulagway ngayang ginapadala o sa pang biktima ni ining naiskutan po ng mga individual nga buot lamang po no, nga magrenta sa ilaha po nga trabuan. Narutan ni ining Nogi, refer na sa community na naiskutan po ng incident na aron nga masuta ang tinuot po nga identity ni inipong naiskutan ng suspechado nga mihimo sa pagpangilad sa online. Tag na Pilipinas, kaya sa Magnum Hari 24, sinula sa Bitaog, Sir Buso Magbracho.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Daga salamat Magnum Hunter 24, Magnum Hunter Jane Luna. Ikan may gala sa lokasyon na karong nga buntaga. Alas sa 4.57 at ang oras doon ang mga balita sa tanin may gala sa iyo sa kabuntagon. Sa iyo sa kabuntagon. Doon ang mga balita sa tanin may gala karong buntaga. Mag-ulan matod pa ang kaso. Uy, ginuok ko, kakulba ba ni? Mag-ulan. Mag-ulan matod pa ang kaso. Mao kani gibuti ang magala ni Ombudsman Boying Rimulya. Uman magigsoon sa press conference kagapong adlawa. Matod pa ni Boying nga mag-ulan og mga kaso. Labi na kung isgutan magigsoon ang senador o congressman. Matod pa rin eh nga dagan matod pang pangkasuan nga mga congressman. Gigon magigsoon ni Ombudsman Rimulya. Tungod matod pa kini magigala sa paglapas gid Japan. Labi na kung isgutan magigsoon ang korupsyon. Apan giingon may gala ni Boying Rimulya nga usa ka senador ang matod pa kasuhan karon nga semana. Matod pa rin nga si Senador Dante Marcolita ang kasuhan magigson sa kaso matod pang plunder. Kaya matod pa ni Boying kagapong adlawa tungod kini sa pagdawat og donasyon nga si 25 million pesos ni atong 2025 ni Senador Marcolita. Kaya matod pa magigson maapil gapong kani matod pa sa gitawag magigson nga kaso may gala sa korupsyon. Tungod kay midawat kini og 75 million ang nasampit kay senador nga si Senador Marcolita. Og matod pa nini sa gayon nga iya pagdawat magigson gikan sa tulo ka tawo. Apil na nini magigson ang gitawag may gala nga kasuhan usab nga naghatag ngadto kang Rodante Marcolita. Si Mike Defensor usa may gala sa iyang gisgutan nga posible magatubang gyapon may gala sa kaso human kini magigson matod pa nagdonate ngadto kang Senador Marcolita. Apan giingon usab ni Boying Rimulya nga karon nga semana posible na may gala nga kasong plunder ang atubangon ni Senador Rodante Marcolita. Og dagan pa usab matod pa ang nakahanay karon sa ilang investigation team nga pwedeng kasuhan tugod gyud gyapon sa gitawag nga korupsyon dalang bigit may gala sa kaiwian sa atong nasod.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: So, lain na sad may gala ang kasuhan, doon ang Timarkulita. Tungod sa 75 million daw lagi ko noong pagdawat mag-isoon na itong 2025. So, kasong plunder, karon nga simana ang atubangon ni Senador Don Timarkulita. So, dagan ng mga senador ang pangkasuhan. Pero ang kaso magigala ni Senador Joel Villanueva nga giingon mag-igsoon ni Boyeng na hinog na kayo. Katuwa pa may ambak mag-igsoon si Joel Villanueva nga ito magigala sa kinibang majority. Nahanaw karon ang niyang giingon nga hinog magigala na himo na hinoon karong hilaw. Ha? Kamantay mo? May nag-igsoon mag-igsoon si Boyeng nga grabe nagid ko kahinog. Hinog nagigunog kayo magigala ang kaso ni Joel Villanueva. Pero pag ambak ni Joel Villanueva ito sa majority, nawala ang pagkahinog mga igsoon na himo ng inong hilaw karong panauna.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Siya bitaw nag-ingon. Klaro bitaw kay ang ingon nga grabe kay kahinog nag-igunog kay ang kaso mga igalan ni Senador Joel Villanueva. Grabe, kano-kano kay hinog. Hinog na gano'n kayo. Pero pagkapila kadlaw mga igsoon, pagbalhin may gala. Wa naman mga igsoon istorya. Wa man sa nag-update mag-gala sa kahinog na gito. Lata na siguro.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ha? Lata na siguro to kay hilom naman. No? Kayo kung sa hinog na daw kayo. Karon nga to na sa majority ni Balin. Lata na siguro may gala kay gikan pagkahinog. Kasi numalik pagkahilaw. Lata na ginto.
2: Magnum, buntag na Pandamay. Pilipinas.
1: Ay! Naku, Ginoo, tamang mga langit. Basta kay kamuna. Wala ta mga gala mag-istorya kung ano sa kundiin. Sila man siya nag-ingon. Wa man ta magbuot-buot. Mga gala nag-ingon si Buyeng. Mga gala hinog na kayo. Wa man po ta nagbuot-buot. Nga kagahapong kadlawan. Naminaw man ta siyang priskon. Dagan na kaya mag-ulan nagigunog kaso. Usa na niini magigala si Rodante Marcolita. Ang kasuhan magigsoon. Kasuhan ni kanu kun imo hatag sa imong kwarta no. So dapat imo hatag sa kwarta balibaran nako kung ako politiko. Di ba pag may ingon magigala ops. Akuan ko dia, tabang ko sa imo 20 million. Ops, 10 million ako ha. Ops, balibaran ko na kay bakasuhan ta. So naay maghatag sa imo, bawal gyud na. Busa timan-an nyo na ha. Kunay mo hatag sa inyo kwarta balibare. Kay di ba ina, pag nay makahibalo, pwede ka kasuhan. Kay nay nag-donate sa imo ha. So, ay kumpiyansa mo, labi na sa mga donation. Pandamay. Atong oras, oy, alas 5:02 na magbalik taano ka mga balita. Standby lang mo diha sa ato mga suki ti Kuminaw. Ato mga igalag mga maninay ug mga maninoy. Standby lang mo diha. Kay padayon ta magilang butag sa atong migo nato diha, Mikoy. May muntag na Mikoy, Rulims atong Migo. May muntag na Rulims atong Migo na to. Relax si atong Migo na to karon. Rulims, kapi-kapi, tirada. Pagkalami sa kinabuhi. Lami sa kinabuhi sa atong Migo. May muntag na Rulims, Boss Rulims. Kumbate na Boss Rulims, ha? Basta kay win-win-win lang kita, permanente. Para mga itong ginawa, permanente. Boss Rulims atong Migo.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Stand by, magbalik ta, may galado ka mga balikta. Nini sa ato managuban sa ato ng programa karabutag may gala buntag na Pilipinas ha. Sa tanan na to mga nanikay-sikay karon sige maayong buntag kamas na kita mga kapubre. Huwag mag-isoy pagduha-duha mga kapubre kamas na kita permanente ha. Huwag pagkaluya kita permanente mga kapubre. May buntag sa amigo na to Rick Doms o Boss Rick Doms. May buntag na Boss Rick Doms. Kamas kita ni Boss Rick Doms. Hinay-hinay nagpanikay-sikay niya kay buntag na. Oras, alas 5:03 sa buntag.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Time check is brought to you by J-Drop Water Refilling Station with branches at Nazareth and Indahag.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
5: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
8: Nagatos ka ba sa hindi ang internet o glawas sa servisyo? Solba na ibang problema kaya sa tulapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper na akadis sa mga numbered barangay up to barangay 40 sa lower and uptown areas na akadis Carmen proper og upper Carmen, lower og upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Basta tanawa niyong kontrata sa internet kung expire na pag-converge na. Kung wala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber na ibutang ground floor. City C Building, Captain Vicente Rua, Condor Antonio Luna Street, Cagandro City. Tiso tawag lamang cellphone number 0915-555-2777 or 0915-555-4777 ang Converge. Fiber Internet, parayo mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, fullman o part-time, makita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isabit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa City C Building, Condor Antonio Luna, Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
9: Nandito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas atensya at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C! Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin pati ako ng arthritis. Wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
8: Luya na ba si Manoy? Guwanay ka na? Masig may diabetes ka na? Pag DTX 500 na, DTX 500 doon na ganyan powerful extract na phytochemicals o antioxidant gikan sa sugar, sugar cane, mga organic compound epektibo batoks diabetes. Mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang gamas ko o gana sa kama. Ibong 6th life panggaan. Sa DTX 500, ibong sugar maubos na. Ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kaging diorog bisami solital. Labi na sa Bayan Nature Wellness Center. Your best partner in health. Nemotang sa door number 10 BMG Building. President Kirino Conrica Street, Cagayan City. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or 4710-3457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Orang sa alas 5 sa isang buntag.
12: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
13: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
14: Nagpaminaw kamo sa
2: Magnum, Buntag na Pilipinas.
8: Balik na magkala sa nagkuman sa itong programa. Nag-uras ganun kaya alas 5:00 na nalian sa oras na ito, no? Ugma, pizza uno na, pizza uno na. Grabe nga pizza, eh, paspas kayo. So, pista na po rin sa Cagayan de Oro kay, siyempre, karon may gala, 30, ugma, June man karon, July 1, ugma. Sus, grabe ba, July 1 na. July, August, uy, pista na po rin sa amo, kay August. Uy, biba Senyor San Roque na dayon. O, kay Agosto na, biba Senyor San Roque, happy pista lapasan. Pista na po rin sa lapasan, San Roque. Pista na po rin sa among barangay, oh. Dita amigo, ha, dita amigo, karon na kinibang 15 o 16. Ita amigo, di as napaliran, way amigo ay ta. Kapoy kini magpista ta may gala kay daghang kay tag amigo basta pista pero pag pista sa ila di pud sila mamansin. Moingon na sila nga wa magiadto gahapon nga pista sa amo gahapon. Mauna na lagi ni karon lagi.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
8: Ta magpista karong Agosto, daduol lang kay no, grabe 15 16 San Roque, pag-abot tay magigsoon sa mga 27 28 na ang mga pizza. San Agustin na yun, o man San Agustin, dito na po rin tayo sa mga birmans na yun. Ba? Grabe ka paspas kayo ang panahon. Noon na kayong December. Sus, birmans, noon na kayong December. O, pag humas sa December, ah, wala niya, saldi si mag-eleksyon sa rita, kung ba na yun. Napay November, sus, grabe, kalag-kalag na sab. Adlaw na sa mga santos o kalag. Grabe ka paspas kayo, no? Pista na po tayo dito sa mambayaan. Agoy, Ginoo. Advance sa pipista ni Muda, Sir Nuliboy Aguilar. Pista na magrasiya, basta kay Sir Nuliboy Aguilar, ab. Daghan kay pasalamat sa iyang kahoy ngay panghatag di as mambayaan kay Muragya pong magabuhi o kwadra ni. Basta kay ay ibaligya ninyo, ha. Kaling taga-cruising, anyo ibabaligya, taga-cruising. I-display na rin yung kahoy, anyong ipangayo. Ay, yaw, isunlod ninyo na kay Tingklasigod. Kisa may muhatag ni Mugsunlod garon nga kapoy na bagay na ibitong amin ninyo, kaya ay kay Muda, as mambayaan o napaliran ba? Kay gani Sir Nuliboy Aguilar gapanghatag sa kahoy pangsunlod. Na dili na biya basta basta makapangahoy karon kay siyempre. Na na may gipangbutang diya magyala sa mga yuta nga nutris passing. Bisan pag kahoy to di mong tuyo diya pag makasunod ka pwede ka makasuhan. Mapriso pa ta. Di ba? Mapriso pa ta kay dadala biya tag sako. Lisod po mga igsood dadala tag sako. Hop, sumamuda. Nangahoy may ay. Nangahoy mga awat mo ha. Ah, na. kasuan na ta mga igala kay na ako'y amigo nga na ikaw sa sir. Unsa ba to sir nga kapangaoy ramon ko sir pero ipasaginan mag unang awat o saging sir. Ikaw nga ako na bahala na kaya ako ng amigo ang tagiasyuta. Yeah, ginawa ko pastilan. Kamalo siguro siya nga mo dito takang magdumibi mga itabang kay kailan niya ng tagiasyuta. Ako gihangyo nga boss. Ayaw lang boss kay mga ahoy na din nakawatan boss. Pangaoy na ginin tuyo pero kopyan sa akin, dadala pa kag sako, masing tinuod po naging ustagiya nga pangawat ng saging.
15: Magnum, buntag na Pilipinas!
8: Di ba? So, lahi na karon mga igsoon, kaya karang time nga musulod tas mga yuta nga dili ato, pwede takasuhan anytime trespassing man ta. Dadatag sako kay mga ahoy na tuod ta, kaya siyempre karon magod may galay, nani karon buntag sa'yo, wa kay kahoy. O siya, yung ilong agni mo, di asin mong kuan, imo mismong kusina, wa kay kahoy, sulisod kayo. Mga ahoy, tari naman sa mga yuta nga dili ato, ah, manguha tuod kahoy, pero mo lagi sad kasuhan pud lagi ta. Trespassing, dadatag sako, pasainit ang awat og saging. Kawa kawatag kag saging nga, wala mong saging din eh. Nawa gid kay choice. So pasalamat di sila kang Sir Nulibuy Aguilar. O nga dati pamangin ni, di man ingon magingsoon nga daga nag istorya nga unsa man Sir Nulibuy, daga nag city councilor, daga na og kagawad unsa man. Dili sa kadiadto pa na gapanghatag yun asya mo na gid iya mismong kanang bugti sa iyang kuan ba, grasyang gihatag sa Gidoo. Panghatag sa kahoy. Oh, libre kahoy, ya inyong ibaligya, bantay lang gid mo. Nalay mo ingon sa ako nga nigbaligya na og gipicturean, gibaligya ang kahoy, bantay lang gid mo.
15: Magnum, buntag na Pilipinas.
8: Yes na palira na, imo pamaligya kahoy, ya, bantay lang gid mo. Mapuspusan ta gid mo maligya mo kahoy dia. Bandamay. Hoy, atong una sa alas 5:11. Advance sa pipista sa na magpista mang igsoon na San Roque. Happy pista kay hapit na ang Agosto, July 1 na ugma. John karon July 1 ugma August dalol na kayo pista Cagayan de Oro dalol na kayo alas 5:11 na nga tong oras diri sa tani report ni Magdo Hunter Angie Alzado kay matod pa magigsoon sa iya mismong kinibang report karong buntaga na ako na magigsooy tag 20 mil pesos nga reward sa duha ka babae nga scammer nga gapang assume kuno og motorsiklo. Naigid mo kumpiyasa ko usog yung scam karon sa online, no? Kaya mga tao karon na sa online, pinipitig tutok mo ito, daghan kayo mabiktima sa online. I-check sa nato report, Magdo Manter, Angie Alzado, stand by sub ni Magdo Manter, Jane Luna. Kay matod pa ni Magdo Jane, ako na yung lalaki, biktima sa kawatan. But din isa ito, may gala sa report ni Magdo Manji, kaning pag-assume ang kaigsoon ng motorsiklo, ang scam di ay. Check ta report sa Maritaog Servisyo na si Magnum Hunter 20 Angie Alzado.
15: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Sa nilagay nga pag-CBN na ito, mag-demover si hindi po nga issue lagi po sa pagpagstan sa usang kababae o kauwag po siya nga partner nga o sa ka-lesbian na nag-resulta yung dahil kini sa pag-tunga po sa wadbang mga nangangabiktima ni hindi po nga duha ka mga individual nga tupod sa mga otoridad aron ang reklamo kini na iso ng mga suspitsado sa gihimo po muna sa nga pagpangilan diya nga kinitira mihimo na sa pag-aasyo ng mga motorsiklo at nila na dahil pong pangbiyaan mag-demover siya nga di po dahil po dahil nila at manunog ba bayad ang kumpanya nga mo po ila po dapat nga obligasyon o manila nga gi-assume ang mga motorsiklo sila pong mga target nga mga biktima gibot ya nga karon adunay mga nagtanyag o ga sa labing nga cash aron na kini sila madali matuba nga matumbo kung asa ilang lokasyon o gilin po na sila nga matunobol nga tas kapulisan tungod lagi kay dangga na ang mga naglugot-lugot sa ilang po rin po nga kasuko kung man kini sila na nga biktima kagapon lang galing adlaw magdumapansin na dunay dugang tulupon ng imo sa pag-report sa mga otoridad aron nga lamang nga mapatala na gyud po kini nga formal di man sa mga otoridad ang mga incidents sa pangilan di ini nga duha ka mga responsable magdumapansin nga giapanganlan man po dahil sila nga si Mel Survey o gakali po din po nga yaha nga partner nga si Jigs di ina kini sila no kani adson no kani nga babae nga si Mel Sar nga gapuyo kini dili sa maghuhuga si Timmy Samis Oriental apa na tungod lagi kang iyang nga partner nga lesbian nga si Jake din naman po nagapuyo sa din naman po nagpuyo sa barangay Lapasan so ituhan la nga din nila ni sa Lapasan o ga mihimo na rin po sa pagbalhin sa lain pang mga lugar diyang lagi kini sila na involve sa sunod-sunod ng mga incidentes pagpangilat gagapong alawa doon na ito nag-report nga siya po magdumapansin no mga sidira na niya nga car napping incident ang gihimo nining duha ka mga suspisado tungod lagi kaya niya ang bago pa kayo nga XRM nga color black and green ang agyo din taon po dagi atiman sa maong mga suspensado sa pagbayad ng duma for CD nga kini ihalaging gibaligyaan o ihang nga gipaasyob ang maong unit nga dunay plate number nga 120KXW matod sa kaning biktima nga si Sir AJ Madrid nga nahulog mag duma for CD nga scam na nakaingon din po dahil sa carnapping incident kay lagi ang among motorsiklo wa mawagin po din na humanoga impas o wa na impas na sa pagbayad dito sa kumpanya dayon gisibat na dahil po din ng mga babae o gawa na po dahil po dahil gitiwas o gabayad ang obligasyon ni ini o gamo hinungdan nga kining si Sir AJ siya na po ang ipangitaan in town po sa iyahang kaning bayro nun dapat dito sa kaning kumpanya so makaroon nag-report po siya sa mga otoridad kalabot lagi ni nga malas yung kaya po niya transaction po dyan niya kaimbis nga makapahuway na siya sa pagbayad sa mga motorsiklo pero karoon na doon na po siya iya at pagkakunan po nga bayroon ng magdama first aid niya wala raba po sa iya ang unit niya iya na po nga napasyon nining nahisid ang mga suspensado samtang lain po na nga mihimo po sa pagdangob sa otoridad hining nga usag ha okay hindi nga iya ang motorsiklo magdama first aid nga Honda nga Honda nga click 160 block ang nagiyak kuha iya po nini po nahisid ang mga

0: kumpisado apan wa gyud pud na uli nga tubod sa ilaha dayon na wa pud kiti wa sumbaya dili po nga mao nga mga susisado nga mga babae nga si Jake so nga kani pud din po nga si Melsa so kani sila nga duha ang gipangita gyud pud dinhi po nga reklamante aron pud nga ipapanubag sa ila po nga gibo nga pagpangsa mo baka mas maayo kuno nga uli na lang amo tong tiklo nga lapit na ang pud magdumapasid o ila po nga na buwan na ba nga nakasol ng sa transaksyon nini po nga maong susado nga tupod sa iya ha samtang lain po ang nga napatala nga si Mr. Rosa kani nga si Mrs. Rose sa tungod kay maugya po po ang ilahang nga motorsiklo nga erok ng dumapasid ang gisibas nini po nga maong nga mga susado o ga tungod nini na nagit po iusa magdumapasid nung nagahimo nagit po na karon sa pagtanyag o tag 20,000 na pasos matod pa ini po nga reklamante magdumapasid nga lalaki nga nag-ingon siya nga custom syndicated staff ang ilaha po nga gifile na nga to sa maupong suspitado kini si Melsa o si G. Grace o gagawin siya na napoy ang ilaha po nga pagpasakag kaso nga kaning nga paglapas na ginini nga duruha sa New Anti-Kidnapping Act of 2016 so kaning duha ka mga kaso ang ilag yung gitutukan magdumapasid nga ifile nga to ini po nga duha ka mga o ilahan ang na-file nga to sa mga responsable tungkol din nagtanyag sila o tag 20,000 na pesos sa mga individual nga makahatag lugar o makatudlo magdumapasid kung asa ang lokasyon ni Milsar o ni Jigrace kaya muna na yung lahagi po nga pangita lagi nga mapapanubag nila sa mga gipang himo nini nga kapig 50 daw kuno sa mga individual ang nasan nila sa ila pong assume nga pagpang-assume mga motorsiklo at na ilang pangsibatan dahil ilang ibaligya nga to sa lain pong lugar ang ilahang nga nangakuhang motorsiklo. Samtang kani si Milsa, 20,000 pesos magdumapasid, 20,000 pesos po ang patong yapon na matagpa nila sa ulo ni G. Grace. So karon na anong sa 40,000 pesos ang itanyag nining usas mga komplainan aron lamang yun nga kaninga duruha mapaslak na silang guwan. So nagpakita bang po siya karon sa publiko nga kung adunay impormasyon ini, i-report din po sa mga otoridad dahil naalagyan po sila itanyag karon nga sa laping nga cash alam sa makahatag po ng impormasyon na po din. Sa pagkakaroon, ang duha ka mga kristado magdamapal si din po nga sunod-sunod yung mga pagpangilad sa mga motorsiklo din sa susadak mo yan o pagbahin po na dinaporsyon sa may Misamis Oriental ang parang pagkaroon nga gawas nun o nagtago-tago sila pong nahimong mga sa laon. Balitang nga hipo sa Gitan din si Dakwag sa Gendi Oro kundis mong 220 Angel Sado sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
1: Dagan salamat Magnum Hunter Angie Alsado Gikan may galas ang lokasyon.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Munang pait may galago magpa-assume-assume ka og motor kay wala na ba na magigsoon sa imo mismo pagpangutang ang assume-assume. Wala man na sa kontrata may galago kay kanimang mangutang kag motor. Once kanimang mangutang kag motor, ikaw gid ang kuido ana, dili na pwede may galago ngayon ka nga akong gipa-assume. Dili pwede na may galago sa kumpanya gid nagutangan ni motorsiklo. Ikaw gid mismo kay ikaw ay ni pirmas kontrata. Nangutang kag motor. Sus din taga-suito nga kita pala utang man tag motor. Mao may ato mismong kuan gyud atong kinabuhi ang iwa man ta i-cash. Lisod pod magigso ni tabang utang sa mangutang gyud tag motor. Sa imong pirmahan nga kontrata dito, na gyud na dito naka-state baga dito magigsoon nga pila ka bulan ila mismong kinibang embargohon dahil kinanglan nga ang motor dili pwede nang imo ipa-assume-assume. Ikaw may nangutang so ikaw gyud mismo ang muuli ang kuan sa motor labi na kundi na mabayaran ning pila ka buwan daw bigaron may galak kay wa na makakabayad. So kuaon na tong motor. Imbargohon na may gala kay siyempre ilan na ito magigsoong ipadiposit. Ah, wala na motor. Asa naman ito karon. Impas ka mata ka. Maingon din ka nga gikarnap. Hindi mo na pwede. Bawal mo na may gala. Wala mo na ilan na magigso sa kontrata imo mismong gi. Pirmahan. Mao na problema labad sa ulo. Magbayara agad ka mga sukit. Ikaw binaw sa motorsiklo. Labi na inana nga dagan. Ngayon mong ipasyom. Kaya mo man na-install sa uban. Pasyom nila. Kaya di sila kabayad. Ipasyom. Amay na ikuan may ha bayri may dito sa kumpanya ha sure ba ka bayad ka ha man dapit na di sa kuan di dapit Magnum dapit mo pila may bulan ani 5,000 ang bulan ani ha karon no kada pitsa 5 ka magbayad okay sige may problema bitbit na niyang motor wa na nagkita impas ka may na nanam kolektor nga asa nang motor pre boss asa nang motor boss ala sir kanang kuan na ba sir awa na kasuhan yung gana ba
2: Magnum buntag na Pilipinas.
1: Sige ha, sa mga magpa-assume, ay magkumpiyansa kaya ang nag-assume sa inyong motor, wala na, gibaligya na dito sa bukid, mga gala, tapos bukid doon dapit, gibaligya. Gibaligya ito sa San Fernando, asao ni mo pagpangita dito. At

0: eta gawas mismo dina sa may Agora Terminal ng Asunga syudad. Isgutan nga lalaki magdama freeze ida dunang matatag kiniya gipalit gisulod mismo sa mga terminal apan sa pagbalik niya ang iyang giparking nga bisikleta nga dunang matatag iya ikubag kilagay na alito niya ang mga gamit. Wala naman noon magdama freeze ida kibari wala niya kinigilak sa jawa may butanganan po diya sa bisikleta di man pa rin sa uban mall diri magdama freeze ida nga naakay kabutangan o lock lugar no sa imuha nga bike apat. Sa area ko, asabi ni muna i-dip-ig magdama freeze ida so pwede na kid kayo apat. Good siya noon, inilugar nga mga kawatan. Posible magduma first aid, gisakya na so. Kalimanto kailangan huwag yabi magduma first aid, gisakya na good siya no, sa wala mailing nga suspechado. Hato di pa na una magduma first aid, huwag pagyapon na recover. Kapo lugar nga bike, mountain bike, di siya magduma first aid, huwag kaingot. Nakinay siya yellow nga eco bag na nakasabit no, sa ihapong nga manubela. Doon na kiniya mga gamit. Dito magduma first aid, naarito no, ang ihalugar nga pitaka. Ban pa niya ng mga gamit magduma first aid nga importante. Bala pa naman doon pa sa 3,000 pesos ang nakuha nini kung ulang may nagsuspechado. Lakip na po no, sa lugar nga bisikleta. May gali magduma first aid kaya dili na inutang. Cash na magduma first aid. Apat, kit gihapon nito po sa naisutan po nga biktima nga nakuha gid no ang iya lugar hinaguhan magduma first aid. Wala gato na basta-basta nga ikawat magduma first aid. Para di siya masikitan, ihabig niya po itong hinaguhan tawon po no ang pagbayad nito ng isutan sa bisikleta. Apan kini, wala lang nga diretso no, ni ini pulukan wala minin suspechado, gikawat din na sa gawas mismo. Agora Terminal ng atong syudad. Para sa mga na Pilipinas, kini si Magdum Harit Midi 4G, luna sa bitaw, serbusyo, magradyo.
1: Dagan sa lang debate report, Magdum Hunter! Magdum Hunter, Jane Luna. Atong oras sa PKG yun, mga igalaw, suspastilan. Data report, Magdum Hunter, Minso, Sa? Ah, butag na Pilipinas, susun mo na. Aisa. Oh, Aisa, may gala. BNP. Aisa, may gala. Tanaw sa nato niya, proactive security measures sa mga tungaan. Isugyot, may gala ni Kagawa, Rodriguez. Stand by Magdum Hunter, Aisa. Construction sa Bog Water System. Sa balingasak, may sabi sa tal, formal na kunong isugdan na maton sa DILG 10. Standby lang. Magdum Risa, din sa tali Magdum Minso. Proactive security measures sa mga tungaan. Nagisugyot ni Kagawad Rodriguez. Sa balita ang service na si Magdum Hunter. Minso Kabaktulan.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Gibutyag na dako og epekto ngadto sa mga kabataan ang pagkasinati sa bullying sulod o gawas sa mga tunghaan. Matod ni Kagawad John Rodriguez, ang chairman sa Committee on Social Services, nga tungod sa mga kasinatian ni ini, makahimo sa maong krimena nga bayolente ang mga minor de edad. Kini ang special report sa maong konsihal sa gipaygayon nga 42nd regular session sa 28th City Council. Dugang ni ini nga gikinahanglanon na ang intensive o mas proactive nga security measures ngadto sa mga tunghaan.
4: Few years ago, my daughter was also a victim of bullying in a private school. Ganay kung madunduman ninyo, wala na kayong ikapagawas sa news. Nagdala ang iyang classmate of pusil, sulod sa eskwelahan. Makahuna-huna agad ko kung unsa babae dapat dato palang buhaton isip usap ka komunidad para mawala ka kinina silon. Asa man kita kung nagkulang isip mga ehemplo sa atong kapatagunan o asa man ta magsugod aron dili na ni mautro pa. Last Tuesday, a full council meeting of the CDP's Development and Security Council was held at the City Tourism Hall. During this meeting, it was discussed that the resolution that aims to address the issue at the LGU level will be released as soon as possible.
3: Ang pamahayag ni Kagawad John Rodriguez, chairman sa Committee on Social Services sa Konseho. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Minso sa report Magnum Hunter Teresa Cruz kay construction ng sa Bog Water System sa Balingasag. Forma na kung isugdan matapas ni LG 10. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Teresa Cruz.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Formal nang gisugdan matud pa ang construction sa 30 milyones ka pesos nga Bog Water Supply Project sa Balingasag Misamis Oriental pinaagi sa groundbreaking og time capsuleing ceremony ing bulan sa Hunyo ang maong proyekto magtukod og level 2 water supply system nga makahatag og luwas og kasaligan nga mainom nga tubig sa kapin sa 8,700 ka residente sa Bar-

0: Barangay Samay, San Juan, Linabo ug Blanco. Gisalamutan kini ang mga kalihukan sa mga opisyal sa DILG Region 10, DILG Misamis Oriental, ug ingon man ni Governor Juliet Uy ug Mayor Alexis Kinya, representante ni Congresswoman Karen Lagbas, mga opisyal sa barangay ug mga residente. Dunot nini gipasabot usaba sa DILG ang katawhan sa Barangay Samay aron pahinumduman ug ingon man ang mga opisyal sa barangay sa husto nga paggamit sa tubig subay sa Republic Act number 8491. Balita gikan sa DILG 10 para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Risa Cruz. Sabi kita sa oras, may galas ato managuban sa tanong mga buntag na Pilipinas. Salamat sa tanan ato mga suki. Tanan may galas nagamonitor ka na ito mga ison. Dias binitinan ko no, Ron Calz. Birada da, Ron Calz ha. Kaila mo ni, kuan? Ron Calz? Kato ni, kuan ba? Ni, eh, na kuan dias balingas aga. Abdik yapon kayo, Morales yapon. Oo, si Kamaster. Ah, Rini Aboy. May buntag na Kamaster, Rini Aboy. Kay, abdik yun is Rini Aboy. Pag nidisgrasya niya, mga Kamaster. Abdik kayo. Kaila mo ana, ah, may butang di Aron Calz. Di ako nang sumalingasag, binitinan, minaw ko na siya karon. May butang di Aron Calz. Mayong butang sa kuno, sikat shout out sa Bao Pamili sa Nasarit daw, may butang sa tanan. Ah, mga pinatakay mo, ambak na butang karon, drive na butang sikat, kana. Kumbati dia, Bahaw, Huiso, Ernesto, kumbati dia, Busing. Ibig shout out kang Miss Roseline de Lima, yung birthday karon, happy birthday, salamat kayo. Good morning, matod pang Ultras. May butag na Ultras. Kumbati niya. Matod pa nini, may butag sa tanan ko. May gala, nag-monitor ka na to. Aning sa iskabutagon. Watching, gas lapasan, CDO, SG na IB, RR, stay alert, always. Ah, sige, may butag sa tanan mga SG na to niya. Mga patisoy nga mga SG. May butag niyo niya, mga patisoy nga SG. Albi Karstad, may butag na Albi Karstad. May magaminaw. Rix Belmanias, Ardil Tabanyag, may buntag, Bini Asinas, Ma'am Joy Martinez po, dumina ko na karon. Api kita sa oras, may gala. Salamat, Ugma. Ala, Ugma, kay kuan na, pizza uno na ta, Ugma. July 1, ang Ugma, mga igsoon, kay pizza 30 man ta karon. Katapusan na to, may gala, nga pizza sa bulan sa June, July na rin ta, Ugma, may gala. July 1, Ugma, adlaw nga Merkulis, mga igsoon. Api kita sa oras, para kumas, mga tabutang na Merkulis, magdang person, bakit yung kumas sa gawas, mga tinigman, katawa lamang gamahanan, naglamang marugan ako sa katawan matuman, din lamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma, din lamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
2: Alas 5.27.
3: Time Check is brought to you by DKP Grill and Restaurant, the king of unlechon and putok batok in Sidyo.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
5: Pirmig ang pangihi, hanap kang pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
5: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
2: DTX 500 mo itubag sa diabetes. Kundiin kini. Makapaubo sa blood sugar. Molimpyo sa dugo. O mabalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500. Kaligayaan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, pagkaguba sa imong mga kidneys o pagwag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika. The Alternative Medicine and Wellness Center, Market Sari Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
10: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
11: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
12: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
14: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Alas 5:33.
15: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
16: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
2: Nanguluhan sa mga balita sa itong Magnum Morning News. Una sa mga balita ta sa itong Magnum Lokal. Suspects magpatay sa 17 anyos ng babae sa Bukidnon. Pabiling gawas ton samtang pamilya sa biktima. Nanawagan o gustisya. Magnum National listahan sa mga kontraktor para sa government project. Nalimpyo na sa DPWH. Magnum International Underground Infrastructure sa grupong Hezbollah sa Lebanon nabungkag sa Israeli military. Magnum Business 175 Kasyukos Order. Batox Generation Companies nga nakitaan sa kalabasan ni pagawas sa DOA. Magnum Entertainment and Andrea Torres gabayan sa igsoong doktor para sa role sa medical drama series nga Code Grey. Magnum Sports Gilas Pilipinas its coach Tim Kuhn. Kopyansa nga dakong tabang sila Mike Phillips, Trey Rosario, Justin Baltazar sa Gilas Pilipinas.
16: Magnum Morning News.
2: Maayong kumusta may buntag karong adlaw karong Martes 30 sa bulan sa Hunyo 2026. Kinibating balita Magnum First Seed Blanca.
17: Og Magnum Jane Luna.
2: Og karon sa to Magnum Radio History Today.
16: Magnum Radio
17: History Today.
2: Odo 30,856 ding adlaw na tao sa Barangay Ilocos Norte si Manuel Luna. Usa kini ka violin virtuoso og conductor kang Joaquin Luna og Lauriania Novicio. Kini human nga gidala usab si Manuel sa Manila sa edad 5 og nagsugod sa iya mismong unang pagtuon sa Ateneo Municipal. Iyong ibalin si Manuel Luna sa Spanish Nautical School din siya. Isip usa sa maalamon o bright nga tinunan nga nahuman sa iyang kurso sa tuig 1877. Doon na kiniuna ang mga pasidungog. Isa rin nga si Luna, wala matagbaw sa pagbansay ng imong nadawat ubo sa Espanyol nga nagtudlo sa musika sa profesor nga si Remifio Calahura. Aron na para yun iyamismong artist kon artistic nga edukasyon, siya nakahukom sa pag-adto sa nasod sa Europa.
18: Magnum Radio
19: History Today.
2: O karon sa mga balita ta sa Magnum Lokal, hostess siya ang singit karon sa pamilyang Oliveros, humantig basa o nagkaangkon sa dagang samad ang ilang anak nga si Dena, 17 anyos, residente sa barangay Kugbari Siyudad. Kiniman gipatay kini dito sa Dagon, Dalahon, Talakag, Bukid nun. Matod ni Analo Oliveros, inahan sa biktima. Andam sila, mupasaka og kaso batok sa suspek. Sa pagkaroon, nagpaabot sa resulta sa autopsiya ang pamilya. Arbasuta kon doon na ba'y pagpanglugos, ayag itigmas ang maong biktima.
20: Wala kayo po sa kapaluan ni ma'am, kaya istarira po sa iyang kaipon. Ang labas sila around 5 p.m. Kahuman, nanangi daw ni iyang kaipon nga, ato ilang uma kailan taon ang ilang intermins nga nubo na. Karon saka sa iyang kaipon sa ibabaw, pagbalik niya, mga 5 minutes siguro, tanaw ko nun niya sa iyang asawa. Giyalsa naman o giyalsa na pagdito sa spinning. Nakita yun daw niya nga giyalsa iyang asawa. Karon nagdabitit sa iyang bata, natok siya kay giyaksunan na siya o kukod. Pag bukod sa lalaki, mo itagan siya niya. Ado, busy lang kay ko. Wala na ko nagpangusta sa iya pagkatingin ko. Busy na po kay ko sa adlaw pagkagabi eh. Ningon ako anak ka mama, patay na si ate. So, patay na. Nga nang umusta pag ito sa iya, ma. Okay naman daw siya. Si mama, one daw siya, ma. Spirit daw siya, hindi ipatay. So, ang kuwan yun sa police yun, kay parang yun kuwan kay dili na mo daw siya kayo ma. Makuan o kay tissue raman itong di pangkuha niya. Dili naman daw ito ma-probe kay grabe man niya kabugnaon kay doon naman siya naumun mo siya sa tubig mo siya nagiyang di kamat niya.
21: Isa pa po yung mga minsay ma'am nga nadungog di huma?
20: Mauram to siya ma'am. Wala naman ko yung nadungog nga iyang dito.
2: Pamahayag kadto ni Analo Olivero samtang ibutyag ni Police Master Sergeant Jesse Saneco sa Talakag Municipal Police Station na nagparayong hot pursuit operation batok sa suspect nga si Ronald Ampalayan.
22: Matamong hot pursuit ng gahapon hantod ganina. Karon padayon gahapon ma'am kay daghan man mga chat, mga text sa mo nga kuan na natin rin nakita. Pero amo gapong ikaw maligyan po ng mga kuan no na amo gapong ga sabi palo apon mamam nga masatisfy po sila nga dili dai tinuod o tinuod mangaling madakpa na to ang resultado sa ako kung nakita dito ka ba pag investigar ma'am kay ningin sa matiy ang ulo ang kuwat ng murag fatal gid ma'am kay mamatay tigba sa suspitado.
0: Ah, gitigba siya. So tigba sir,
22: yes,
0: sir.
22: Ma'am.
0: Walay kumosyon nga gilabtan ang babae sir.
22: Posible ma'am naunta ma'am pero na nakabalik man ang kalipin ma'am atong murag wala na dayon sa isado yang dautan nga tumong sa babae.
0: Posible ba sir nga may mudagan unta ang ganing biktima pero kay babae lagi pud ba?
22: Sa nakita sa kuwan ma'am sa kalitin, posible nga mudagan unta pero musgan man lagi laki pud din apoy taas nga tundang dala.
0: Ay, tinigbasan sir? Sa
22: isa lang ma'am, isa.
0: Isa lang. Ah, man, dapat portion sa ulo gin sir?
22: Ha?
0: Sa ulo gin na igo? Sa ulo?
22: Oh, yes, ma'am.
0: Mo to yung ikamatay, sir. Wala ra nahubo ang yung gisuot?
22: Sa kuwan, ma'am. Nahubo din siya, ma'am. Pero, probably siguro, ma'am, sa kusok. Sa tubig, ma'am. Kaya dito man ito po sa sapa. Basin na dalara po sa karen sa tubig. Kuwan, ma'am. Atong patagad, ang murder, ma'am. Nakahubo.
0: Ang alan sa suspect?
22: Si kuwan, ma'am. Rulan Apnayan, ma'am.
0: Rulan?
22: Yes. Apnayan, alias Ronron.
0: Okay.
2: Pamahayag gato ni Police Master Sergeant GC Sanecos, Talakag Municipal Police Station.
23: Ipahigayon karong adlawang on-site validation sa CSWD para sa mga nasunugan sa Sitio Itol, Cebu o Sitio Gabukayan sa Barangay Lapusan ng Siyudad. Mato ni Barangay Administrator Ma'am Ken Ranan, mismo ang mga biktima maoy magtudlo sa lugar kundi naog daw ang ilahang panimalay nga kabahin sa proseso sa validation nga sila apektado sa sunog.
1: Doon na po'y actual nga kining on-site validation nga itudlo nila ang ilang mga naugda nga puloyanan. And that's the time nga makahatag ng final nga evaluation ng atong CSWD, then una na ganito pa, makahatag yung mga sertipiko para sa mga nagkinahanal yung mga sertipiko para sila mga claim. Base sa itong kasinatian sa mga milabay ng mga katuigan, even this year, no, naagid na kanunay. Number one, atong DSWD. Dahil kaning Dolly, kaning kitawag na tupan. And of course, Congressman Rufus Rodriguez, diligid magpasagad, no, naakanunay mga cash assistance. And doon na po yung mga privado ng mga organization na magpaabot o ka ng kasida. Matunda po, pero at least makatabang na po sa ilahan mga paginagawa.
3: Okay. So kung balitan mama in cash, mudawat din yapon po mo. Kung may maghatag din ano sa inyo ha?
1: Mudawat yapon kami kay kana siya i-resibuhan man sa barangay and then i-withdraw na the deposit, i-resibo, the deposit, then i-withdraw, then
23: ipa... Pabahayag di Barangay Administrator Ken Ranan sa Barangay Lapasaning Siyudad.
2: Alas 5.42 na PhilHealthan na nawagan sa publiko ng likayan ang pangpanigarilyo. Sa balita ang servisyo na si Magdob Hunter Risa Cruz.
0: Di pahinumduman ang publiko sa PhilHealth Regional Office 10 nga biyaan ang pagpanigarilyo. Nunot ni ining pagdumdum sa National No Smoking Month 2026, gipasiugda sa ahinsya ang kamahinungdanon sa paghunong sa pagpanigarilyo. Aron mapanalipdan dili lamang ang kagalingong panglawas, kundili usab ang mga tao sa panibot, gikan sa second-hand smoke. Matod sa PhilHealth, ang asus sigarilyo adunay makadaot nga kemikal na mamahimong hinungdan sa grabing sakit sa baga o kasing-kasing. Gidasig ang publiko nga mamahimong prioridad ang pag-atiman sa panglawas pinaagi sa paglikay o paghunong sa pagpanigarilyo alang sa kayuhan sa pamilya. Pinaagi ni ini nahimong kabahin ang programa sa PhilHealth kunyaman ang kalusugan program ang benefit package sa chronic obstructive pulmonary disease 23,790 ingon man ang pneumonia moderate risk naasa 29,250 ingon man ang outpatient TB Dutch package anaasa ₱800. Balita gikan sa PhilHealth Region 10 para sa Magnum Morning News. Kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
23: Nang hinaot si City Mayor Orlando Clarix Uy nga magpadayon ng ilang maayong panag-uban sa pamilyang Rodriguez. Kini ang mensahe sa mayor ato sa People's Day nga gipahigayon sa Barangay Nazareth. Matud ni Uy nga daghan pang katawhan ang naglaong modagulat sa ilang inausang tabang samtang nanginaot usab ang mayor nga panalipdan ang tanan batok sa mga daotan.
4: Salamat Congressman Rufus Rodriguez, Congressman Maxi Rodriguez. Salamat sa tanan hinaot magapadayon kining atong panag-uban para lang sa mga katawhan ug kalambuan sa atong dakbayan. Kay daghan pang mga taong nagalaom ug nagahulat sa atong hiniusang pagtabang. Hinaot nga malamdagan kita kanunay magrasihan manapangilinan kita sa Ginoo. Kaninyong tanan, usbon ko, salamat sa tanan ug hinaot panalipdan kita sa mga daotang espiritu ug ilikay kita kanunay sa mga panuway nga kanunay naglaraw sa pagdaot kanato.
23: Ang pamahayag ni City Mayor Orlando Clarix Uy.
2: Alas 5.45 ang atong oras sa dugang mga balita sa ta karong panahon. Pideya, may buti agadunay hantong pamaligya o rugby sa mga minor de edad. Unaon tas Magdabatan 20, alas 5.45 sa balita og servisyo na si Magdab Hunter Angie Alzado.
7: Kung ba mga parang sa Pideya region, dahil yung silang monitoring, adunay yung mga na magnama proceed nga naghimo no sa pagtuloy dinhi mga binuhatan sa mga minor de edad nga nalambigit na no sa sayo nga paggamit dinhi po nga rugby isip lang bisyo iingon nga dunay na obserbaran na tumo pipila ka mga ang pipila ka mga higayon magnama proceed ang ato pa din po mga ahente sa PDEA nga dunay mga hingkod ng panuigot nga sila po ang gabaligya dinhi po mga rugby ngadto po sa mga minor de edad nga nahimo na po nga addict po dinhi po magnama proceed sa pagsingot
5: ingon. Naamatod pa sa 15 at 20 pesos ang baligya sa mga ganing kaning tanan, for example, kaninga mga mineral bottle mga dumapartid na sudlan ng rugby, tagbahin tiro kuno ang baligya po na ini. Nga to sa mga minor de edad, nga mga po'y nagdahi mo kuno sa pagtangkili sa pagpamalita ni ini. Kini ang gibutiag sa padaya, kuman lagi nga tuki na sa komitiba ni kagawad Abaday, Roger Abaday, ang iya hapon din pong gitinguha po mga dumapartid nga regulasyon nini pong pagpamaligya sa rugby o guban pa mga solvent po mga dumapartid sa mga tindahan. Aron nga maminusan na niya yung mga minor de edad nga sayo kayo ka nag-imo no, sa paghingos-hingos nini pong mga rugby din sa ito sa Dakbayan di na gawas no sa illegal nga droga kini po nahimo na pong purhisyo para sa ito po din sa syudad. Tungon lagi kaya ang saagad sa mga nagahimos pagsingot nini pong mga dumapartid nalambigit no sa nagkadaiya po ng mga kaninga kagubot o ganakahimo na po ng mga krimen hinuon ng mga batanon tungod lagi kay mausap mong ipod ang pwedeng po nga pangunahon na magdumapasin sa magmalisuan na lugar nga di na makapinsar o gataro ang kanipo nga maong mga batanon tungod din igiklaro po ni kagawad agasuan kung nga doon ang magiging mga balaot po no labi na sa pagpuhindo sa pagpamaligyan ini po nga rugby o gatungod kaya limitado man so doon na po yung pag-amienda po sa mga ordinansa o mga balaot po din yung magdumapasin aron nga din sa tusunakman sa kagandiro mahatagan yung po doon kaning pagtagad ang pag-limit yun sa access sa ito po mga minor de edad nini pong mga solvent aron nga di na pudintan po dahil sila mahi mo na sa paggamit ini isip kabahin sa ilaha po nga sayo nga pagsunod o gabisyo. Ano mga pamayag nila na kagawad agasuan o sa ito pong PDEA agent palabot nini pong maong isgutanan.
2: Ay sabi ato sa iplastar magdumanji ang pamahayag kay kuan bi ani gud magdumanji kani pamaligya sa
6: oh clarify from today Mr. Chair is rugby considered an illegal drug
8: dili sir
6: so what do you classify
8: going based on sir
6: so tolo with products what how do you classify that
8: hallucinogen sir so dapat di limit ang access sa mga minors
6: limited only but not prohibited
8: yes sir
6: do we have national laws sir that will prohibits or covers such substances
8: Murag wala yata sir so far. Ako alang ano sir, my problem is there are adults especially sa mga drug prone areas, drug prone barangays na sila mismo ang mamalit sir. And then sila ang gabaligya. I am staying here sa Kogol, sa my BSD building sir, our old provincial office, I am there. So I roam around that area. So makakuha ko mga information sa mga store owners, na pwede sila makawakan. Then opo na sir, ang tinuod karon is mga adults ang gapalit. Baligya na tag 20 per kanang po mismo. 20, 50, 30 pesos. And so, yes sir, kanang sa po mismo sir, ilang i-refill sir. So, mo na makita ninyo sa dalan sir, maganaan na. Tapos pagbaglo mo na mo, kusog na kay Malaga sir. So, listen mga ba.
6: So, Mr. Chairman, I think I concur with your special report. I think there are no national laws that regulates or even prohibits such substances. So, maybe it is time that this committee would amend or create an ordinance regulating such substances.
9: Yeah, yeah. Well,
5: so, bueno, magdumapasin ang pamayag ni Kagawad Agasuan o nila ni Kagawad Roger Abaday o sa ito pong today agent nga nag-silbi pong representante po sa ito pong regional director. Giingon magdumapasin nga first aid na kinilagi po noon na nakita agit po ni Kagawad Roger Abaday nga usan na po sa rason nga nahimong sayo no, nga na-involve sa mga krimen na mga kabatanunan tungkol lagi nini pong access po nila sa paggamit o paghimo sa pagpamalit ni ini pong mga rugby dahil nilang gamito din po sa ilaha pong bisyo po magdumapasin na kani ikalim mo, din sa kadalanan na nisusdak mo yan, nakita na yun po niya nga doon ay uban nga kaning nga kapamugos na rin po naman limos kaya para ipamalit o garagbi. Ang uban po da, di hanga sila makahimo po sa pagsingot sa rugby, kapang hilabot na po da sa mga kaninga tao nga kapangagi. Kaya sa agad man po da pang gamit na kuno na yung rugby mga dumapersi no, di man sa pag-discriminate po sa ilang kaninga sa social status. Agad yun sa ilaha, kaligid pong naas kadalanan, kaling nga wala yun gani na tarong o batiman sa ilang ginikanan. May nungdan nga karon mo ni ang gihatagan po ng pagtaga ni Kagawad Roger Abaday, nang isuportahan po na ni Kagawad Agasuan, tungkol kay gikinang lang na gini nga mahatagan po o igong
9: kung aksyon sa to po din kung dakbayan ang mga problema po dyan sa krimen o problema po sa mga sayupon nung nalambigin sa bisyo ng mga minor di edad. Balitang na Hipos Gigan City Council, Kinichi Magdum 120, and Gio Alzado sa balita o servisyo Magdum Radio.
23: Gibod siya sa City Tourism Office na sukway sa milabay tuig wala na gihatag galimitasyon si City Mayor Orlando Clarix uy sa musalmo sa Civic Military Parade atol sa kapistahan karong Agosto. Matod ni City Tourism Officer Marky Halapadan nga ang gusto ni Mayor Clarix nga makalambigit ang tanan sa maong kalihukan. Gidugang paniini nga ning panahuna daghan ang mga grupo o kumpanya ang nagpadayag og interes sa pagsalmot sa parada.
10: Sa karon nga Civic Military Parade ang mag-team nag-iapon sa gihapon, and then just like last year wala magud yung palimit with the mayor sa number of participants so ang mga organization nga mo join because this is a fiesta activity ni mayor nga inclusive og tanan makaparticipate sa parade no nga dili na ito mabalibaran na nga itong mga organizations o mga gusto mo join. One thing lang nga medyo nakausaban karon Magnum Shower is ang atong float siguro kay Murad sa karon kay Murad we're still in the recovering stage so man sa crisis rescue will so finalize pa nato kung naabag yun mapapahigayon nga float competition but kung wala man galing sa natay float gihapon nga mga entrance especially gikan sa ato mga partners ato mga sponsors actually daghan na kay nagmanifest non-competing nga mga float.
23: Ang pamahayag ni City Tourism Officer Marky Halapadan.
2: Pagdugang sa kapulisan sa mga tungaan, gisugyot ni Kagawad Abanay sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabaktulan.
11: Gisuportahan na ni Kagawad Roger Abanay ang sugyot ni Kagawad Janjan Rodriguez kalabot sa intensive ug proactive ng public security measures alang sa tuwang mga estudyante sa tuwang mga pampubliko o pampribado ng mga tungaan dinis sa tuwang syudad. Matod ni Abaday, nga giauhag niini ang kapulisan sa giingon nga collaboration o cooperation sa mga dugang interventions niini sa mga tunghaan aron malikayan ang mga posibleng insidente sama sa Tacloban City ng mga minor di edad nga estudyante niini ang mga suspitsado.
13: And this will also consolidate matters that have been mentioned as what is proposing by the reporter. This is especially for on a matter of urgent public concern. The safety and security of our schools following the tragic shooting incident in San Jose National High School in Tacloban City on the 22nd of June 2026. So this unfortunate incident has deeply alarmed our nation and remind us that while school shootings
2: 132-198-0991-4504-163 or bisita sa ilang ABPs Klinika de Alternativo, CDO.
24: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: po pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Pre, na ako'y project crew, nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer og mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na mari oy. Nganong dili na lang ka magpalit, mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitag tarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
3: Wise jud ka, mari.
2: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: i-continue mo.
1: Balhina sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
2: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
3: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
4: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Magnum Morning News.
9: Alas 6:12 nga tong oras, market nyo sa ta, luparan sa nato presyo pala dito karon sa may Kugon Market. Barato na ba, barato pa ba, barato na ba o mahal pagyapon? Di ang detalye sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado. Plaster sa nato may gala yung linya na putol na may gala sulod sa merkado karon sa Kudabang Kugon. Na putol mga igsoon yung linya, may gala kay putol-putol yung signal basa sa sulod. Pero nasgawas mag-aya pa ang signal pero sa sulod, putol-putol ang linya. Naputol mag-aigsoon ang linya ni Magnum Hunter Angie Alzado Maygala. At alas 6:13 ang atong oras. Parahin siya ta Maygala sa itong mga balita. Ano na pikas linya? Magnum Angie, go ahead Magnum Angie Alzado.
10: Yes, Magnum Angie, Magnum Apresida sa ating mga pagpulitor sa presyos mga palalitong karagin sa Magugunan Public Market. Nagyan pagyapuan ang mga nag-display. Ipo mga baratong bugas humay, pinikaroon sa tuwang lokusyon, gibot yan. Nga kining mga baratong bugas po magnuma, kasi dalawin niya pang panilang sa mga duwan. Mga presidente na sir, nga si Presidente Bongbong Marcos Jr. tungod lagi kay gibot yan. Nga kini pong nahisgita ng mga kanilatang imported nga bugas, ikinangon nga musunod yapot. Ipo tumay, nga price sa cap sa tuwapin po nga batan sa Department of Agriculture at sa buwatan dito ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ngayon maglumapasit na kining mga naka-display ko ron na tagsingin na pasas, mani kining Princess Daya, Yang Chow, nagkip na sa Mimi, daligya at maglumapasit ng mga Prince, kaning Jasmine na Wright, muna po yung mga nag-display, o sa mga master shoppers, at tag-50 pasos yapon po ang display ko ron sa alas nga bugas. Ang kumiintag, mga lokal na mga bugas, wala siyang medyo mahal-mahal git ka rin po mga mapasid kay ang display ka rin, let's say, sa Mang Bigas, ano sa tag 62 pesos ang matag kilo. Ang 7 tanner, tag 54 pesos ang matag kilo. Ang red tanner, tag 65 pesos ang display ka rin din sa nahisgitan ng merkado. Pero ng bigante rice, sa tag 59 pesos ang matag kilo. Ano po sa tag 62 pesos ang matag kilo sa Valencia Red Rice, tag 50 pesos din po ang matag kilo sa mais po maglumapasid. Magdependin nino kung asa po ka magpalit po ni Inigo na uban na daligya sa tag 45-49 pesos ang matag kilo. Samta ang yellow corn na sa tag 45 pesos ang matag kilo. Dahil kung isgitan po natin maglumapasid ang mga panudanon ang nagyap po sa tag 310-350 pesos ang matag kilo sa Paris Bubble. Sa mga imported maglumapasid, mas barato-barato yun kasi naalapal marang apresya ito naman siya. So, sa mga imported, nanagin sa 100 pesos ang ligas. Kailangan niya kung sa tag 210-220 pesos ang presyo matagat kilo. Samtang kumimbut sa itong mga kanina isda po na display ka rin dinisimpado sa Kugon para na mga gusto na mag-inula, mag-inunan, mag-inurito, mag-inula, mag-sinugba. Kung nasa 150 pesos ang matag kilo sa agad-isad, ano sa tag 150 pesos ang matag kilo sa bangon. Ano po din po sa tag 150 pesos ang matag kilo sa tilapia. na sa 80 pesos ang matagkilo sa Tamban. Another po sa 130 pesos ang matagkilo sa Panlilagong Matambaka. Ngayon ang bangsi, nasa depende po naman naman po sinapuasa kung sa magpalit. Kaya yung ba nag-display sa 80. Pero sa kagiran ito, bakit na tawa na nasa 120 to 160 pesos ang display din sa Merkado Student. Ngayon ang bulinaw, nasa tag 100 pesos ang matagkilo. Ang kanina maranay, nasa tag 80 at 120 pesos ang matagkilo. Ang buso, nasa tag 50 pesos ko rin po ang kanina matagkilo. Ang talabaan, nasa tag 100 pesos ang matagkilo. Ngayon, nasa ito kung mapagunito ko sa mga Pasayan, nasa tag 340 to 350 pesos ang matagkilo. Wala na kayo na matigdan na nagbalik yung magdumapasinig ng 200 plus itong mga gagmay. Mga saga na nila nasa medium to large ang kanigihan po rin po na ginakot. Ngayon, sa ato po rin po sa punito, din sa Palibos Merkado, medyo busy gapon na lang magdumapasinig sa ilang Dayon ko mayon po ta, sitwasyon po magdumapasit sa kanila mga vendors, ha, mga vendors, napagyapon po yung mga nag-display, pero na naman hindi po sa pa-feedback, pero wala gina, di gyapon po na sa himon, pagtuman sa naandang yun po na balaod, na di na pa, sa mula pa sila galakay, pero nabot gyapon ng uban, tulad yun, ang lalat po na maka-display, nini po lahat mga baligya, din ito lang sa Palibos Merkado, na sila po yung una po nung kanilang welcome lugar sa mga kanilang customer na nangabot po din sa nahisipan po na merkado sa ato po nga dakbayan. So sa itong mga kaisunan, kung gusto po nyo nga mapa sa lahat rin pong panalitan, na lahat po rin po nga pagkonsumo, baka hala po nga pabaligya, libuto lang merkado kung gano'n magdumabasin mo kayo dahil uba, nagtanyag sa makuhusin yung presyo, dinikaran sa ito ang lokusyon. Maka na itong pagbunitan sa mga presyo sa panalitan, sitwasyon sa balibot na hindi ko gadagan sa lahat ko. Inisyon 220 yan dyan sa ito sa mga observisyo ng Dumradi.
9: Salamat magdumanter Anzi Alzado. Uras na ito may gala sa Magdum Radio alas 6.19.
0: Time check is brought to you by DJ M. Tailoring.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Rosario Ariza, Osaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
5: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Ang Jetitox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jetitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Magnum Morning News!
2: Parain tamay gala sa itong mga balita, alas 6.24 na, garo sa itong Magnum National. Nalimpyo na ang listahan sa mga kontraktor para sa government project. Mato ni Palas Press Officer at Secretary Attorney Claire Castro, gisiguro sa Malacanang limpyuhan sa Department of Public Works and Highways kung DWH ang listahan ng mga kontraktor para sa mga proyekto sa gobyerno.
3: Ang gusto rin po ng DPWH, ng DTI, ang lahat ng mga lehitimo na kontraktor, mga kontraktor na may puso, at meron silang tinatawag nating kagustuhan talaga na magtrabaho para sa gobyerno at para sa taong bayan, kayo po ay hinihikayat na sumali. Sa ngayon, mayroon po ang DPWH na online blacklisting portal kung saan makikita niyo po ang mga lista ng mga korporasyon na sa ngayon ay blacklisted.
2: Pamahayag ganto ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
4: Gitugya daw sa House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ang pagdesisyon sa mga kondisyon gihanay sa kampo ni VP Sara Duterte kalabot sa pagbukas sa silyadong kahon gikan sa Bureau of Internal Revenue kun BIR. Matud ni Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., legal spokesperson member sa Private Prosecution Panel, nga gitugya na lamang nila ang desisyon ang mga senator judges aron malikayan nga sa pagkalangan sa proseso ng impeachment trial.
5: Just so not to delay, belabor the point and so that it may not cause any delay, we will leave it to the discretion of the impeachment court, no, with respect to those conditions. But insofar as we're concerned, no, we would like to take that as a positive step towards transparency, at least now compared to their original stance of not even allowing us to market. Now at least we will finally be able to see, no, the contents of that BIR box.
4: Ang pamahayag ni Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., ang legal spokesperson ng member sa Private Prosecution Panel.
2: O karon sa Tumagdam International sa Israel, gikumpirma karon sa Israeli military ang pagbungkag nila sa underground infrastructure sa grupong Hezbollah sa usa ka village sa bagatan sa Lebanon. Kinisubay sa joint statement nga gi-issue nila ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu o Defense Minister Israel Katz. Gipahibalo usab sa Israel sa Estados Unidos ang pag-atake sa wala pa gipahigayon. Target nini ang usa ka tunnel samtang dunay 200 metro o 656 katil nga Mahad Zone Town. Matod sa Israel nga ang nasangpit nga tunnel, doon ang kanigatusan ka armas o launchers. Gitawag usab sa Hezbollah ang pag-atake sa Israel nga garapal sa paglapas sa ceasefire o gugot nga pagbantay sa tanang kalapasan o gandam dipinsa ng ilang katawan. Samtang gisupak usab ni Hezbollah leader Naim Kazim ang security agreement nga gigyong pag-surrender sa Israel o gipamugos ay padayon nila ang armadong pagpangatake.

0: Sa Russia, giangkon sa pinakaunang higayon ni Russian President Vladimir Putin sa publiko ang kakulangon sa supply sa lana sa pipila ka bahin sa Russia. Matod sa Russian President nga hinahinay na nilang ipagawas ang oil reserve sa Russia, hinuon nga gibaruga ni Putin nga normal ang operasyon sa ilang planta sa lana ug nagpabilin paghihapon nga sa usa ka milyon ka tonelada ang ilang reservoir sa normal nilang level. Hinuon gisiguro ni Putin nga kontrolado sa gobyerno ang sitwasyon aron pabiling stable ang supply ug presyo sa kamerkaduhan. Dugtong ininawagan si Putin nga magdaginot sa pagkonsumo sa lana tungod sa kasamtangang sitwasyon.
1: Alas 6:27 karon sa tumagdong business magpagawa sa Department of Energy kun DOE sa 175 ka show cause order batok sa generation companies nga nakitaan sa kalapasan. Matod DOE Secretary Sharon nga posibleng ang 175 ka generation companies nakalapas sa Republic Act rules sa DOE o Energy Regulatory Commission tungod sa questionableing force outage, rotational brownouts o wala pagtuman sa contracted power capacity. Rugang panigarin ng Shukos mausab ang pagsiguro na dili basta-basta mamanipula ang supply sa kuryente tungod sa apektado nini ang mga consumer.
2: They are given the chance to explain also. Kaya nga may show cause order. Hindi naman yan na guilty na sila kaagad dahil may show cause order. Show cause order is for them to explain to us why in the reports, in our reports, in our records, been violating some rules. So they're given the chance. This is with due notice and due process na i-explain nila na maayos. Now, if you cannot, they are given the chance to explain also. Kaya nga may show cause order. Hindi naman yan na guilty na sila ka.
1: Posible usab nga ma-blacklist o bawad-an sa permita ang mga mag-operate sa mga generation companies nga mamamatunan nga dunay violation o wala mituman sa mga kontrata sa gobyerno.
2: The ultimate penalty, not only kahit wag mo na isama doon any civil cases ano, pero it's more of like the cancellation of your permit to operate as a generation company.
1: Pamahayag gato ng DOE Secretary Sharon Garin. Samtang sa Forex and Street, ang usag isda nagbalog karon sa 61 pesos, 28 centavos, Kirjan Dala 43 pesos, 18 centavos, Hong Kong Dollar 7 pesos, 71 centavos, Australian Dollar 42 pesos, 22 centavos, Taiwan Dollar, 1 peso, 22 centavos, Korean Won, 3 centavos, Euro, 69 pesos, o 78 centavos. O karon sa Tumagdom Entertainment.
0: Taliwala pa man nga nagpaubo sa training sila Andrea Torres o Alden Richards sa dunag ihapig atubang pagsulay sa set alang sa ilang umabot nga medical drama series nga Code Grey. Mato ni Andrea nga dako ang iyang pasalamat nga dunay igsong doktor nga pwede niyang mapangtan-an sa medical term o reaksyon sa usa ka sitwasyon. Samtang gibutyag ni Alden nga importante nga magkasinabot ang cast alang sa usa ka proyekto.
3: Grabe yung mga medical terms talaga, and dapat syempre accurate. So laging merong consultant on set na nagche-check ng kilos namin, ng mga linya namin. Yes, tinatanong ko talaga sa kanya kung tama yung pag-pronounce ko, kung tama rin yung parang interpretation ko na magiging reaction ng doktor sa gantong sitwasyon. Para kaming barkada on set, to the point na nilalapitan na talaga kami na huwag muna kayo magsama-sama kasi kailangan na nating i-shoot to kasi sobrang ano, every time nagka-cut, kwentuhan agad, lokohan, tawanan.
4: Mahirap gumawa ng isang proyekto na hindi ka komportable sa mga katrabaho mo, and for some reason, iba-ibang flavor yung nabibigay ng mga actors na kasama ko dito.
0: Ang pamahayag ni Alden Richard o Andrea Torres.
1: O galo sa Magno Sports, nagtuo si Gilas Pilipinas si coach Tim Cohn nga nakong tabang sa pwersa sa kon si Mike Phillips, Troy Rosario o Justin Baltasar sa Gilas Pilipinas alang sa third window sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kiliman, mauwa sa lineup ang pipila ka mga player sama nila ni Kai Soto, Kontin Milora Brownie og Calvin Oftana. Matod ni Cohn nga di lamang temporaryong hulip ang tulo tungod kay kabain sa malungtalong panong Gilas program ang maong mga players.
5: They really look at guys and bring them in on for a purpose. We don't just look at the talent and say, you know, he's the most talented player there, so therefore we're going to get him. We try to make him come in and fit the puzzle of the vision that we have for the team. And Mike does that in terms of his name is Motor Mike, and there's a reason why he's Motor Mike. It's very apt, that nickname. He comes in and goes at it. Balti, Justin, we know him from the last window. We had him through the whole camp, and he impressed us then. And when we, you know, when we lost a couple of our bigs in Q and Ty, we looked around, tried to find someone to be a versatile big that we could throw at different positions. And, he's a player with a hot.
1: Pamayag ni Gilas Pilipinas si Coach Tim Cohn. Inabati atong Magnum Morino sa kanilang headline review. Magnum Lokal sa aspek pamatay si City Anyo si Mabay sa Bukidon. Pabiling gawas nun samtang pamilya sa biktima na nawagan o gustisya. Magnum National listan sa mga kontraktor para sa government project na limpyo na sa DPWH. Magnum National Underground Infrastructure sa grupong Hezbollah sa Lebanon na bungkag sa Israeli military. Magnum Business Sito City 5 Kasyokos Order. Batok sa Generation Company sa kanagitaan sa kalapasan. Gipagawa sa DUA. Magnum to Chairman Andrea Torres sa Gigabayan. Ang igsoong na sayang isong doktor para sa role sa medical drama series niya Code Grey. Magnum Sports, Gilas Pilipinas at Coach Tim Cohn. Kompensan na kung tabang sila Mike Phillips, Trey Rosario o Justin Baltasar sa Gilas Pilipinas. Hangtulog maalan sa itong Magnum Morinus, kini si Magnum Persid Blanca.
0: O Magnum Jane Luna.
1: Sa Osaga Basto Katiningban, katawa labing gamahanan, maglaman marugan ako sa katawa naman tuman sa balita o servisyo.
0: Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durog ba dinhi lamang sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Alas 6:33.
7: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.
8: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
9: Bugas-bugas, ug katul-katul.
10: DTX 500 na.
11: DTX 500.
12: Aduna kini antimicrobial properties.
13: Nga makatabang sa pagkuha.
14: Ug pag-ayo sa bugas-bugas.
15: Ug katul-katul.
16: DTX 500.
17: Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
18: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor sa Pilar Cafes. Wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sa akong utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pa wang akon panulukan.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Sensor sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Inuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
2: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome na sad sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development.
7: 2 months. Gikan karon kay pinsaman ti 8 man ang piyesta. Sa atong dakbayan. So may mga kalihukan usab nga atong magkamatik na ni musulod ng mga adlaw kay sanaanda na ning ulahing mga katuligan magdubali na matikdan nga usa ka bulan na ang selebrasyon sa piyesta, di ba?
8: Oo.
7: Pagtunob sa
8: uno.
7: Pizza uno sa Agosto, daghan na mga kalihukan.

0: Ang atong gagamantik dan sa atong palibot nun sa atong lugar kabistahan nga gitawag kinig Higalaay Festival. Higalaay tungod kay ang panaghigalaay maoy ginapalambo sa ato nagbayan. Although nasa mga diligid na higalaay magmailin. Kaya mo take advantage man sa maong mga kalihukan atong sa mga kabistahan. Labi na kini mga badlungon sa atong kataringban. Kaya gitawag nilag mga balhibuog kamot. Sa ato isgutanan karumuntaga, unang tamang nga igsoon, ang metungod sa gikabutyag nga siguridad matod ba sa Kugon Market gipahugtan karong panauna sa SIBDA tungod sa nagkataas nga kaso sa pagpangawat. Pero matod pa sa police station to Kugon, wala sila report nga misaka ang kawat sulod sa mga merkado. Doon kalugan, wala sila gireport. Kumintag wala sila report.
1: Oh.
0: Okay. Pero kumintag wala sila nadawat ng report.
1: Oh.
0: Kung naisap ng kalugan, di ba?
1: Alahe ito.
0: Oo. Tanawang tanik ka ron. Niya speakers niya ang overseer sa SIBDA, si Konsyal, in fact, may majority of leader sa konsiho, Konsyal Edgar Cabandas, at marami. Konsyal, may buntag, sir, on the Rikas Magrimadyo.
2: May buntag. Magnung John. Manong Aileen, may buntag.
0: Sa may buntag, sir.
2: Sa mga keksyon ng Sudakbayan sa Cagayan Duro. Salamat sa panahon, Magnum John.
0: Oh, okay. Medyo taon-taon na ito magkinabi na. Magimingaw na ko ni Magkosyal.
2: Magimingaw siya ko ni
0: Magkosyal. Taon-taon na, no? Oo.
2: Pero wala kaya po malimti. Wala
0: lang. Adigin ka na mo malimtan, no? O ginawag po siya nga, di minimum malimtan. Sir, kining unsabay klaro yun nga kahimtang sa atong merkado sa Kugon, labaw sa tanan. Nga mga nag-una og dakong merkado sa atong nagbayan, kurasgutan na ito ang seguridad. Sir.
2: Mike, imo ka nang nahisgutan na karon na buntaga magnunjon kay lagi natumiyaging mga almost 2 weeks.
0: Uh-huh.
2: Nag-status meeting kita diha sa City Council, sa committee ba sa CED, ginako ang chairman. Kay lagi gitapo ko kini sila ang SIBDA o gipanguluhan ni Attorney Ragas o ang atong Station Commander, si Major Tahor.
0: Mm-hmm.
2: Aron pagtino sa, dili lang sa kahimtang sa financial na kahimtang o koleksyon sa mga rentals o ang lakaw ni Ana, kundi lakip na usab ang seguridad.
0: Uh-huh.
2: Sa atong, dili lang sa sulod sa merkado, asa po sa gawas.
0: Uh-huh.
2: O ang akong nahibawan na Magnum June, wala may report nga ako nabati gikan kanila nga naay pagsaka sa at sa issue sa kining pangawat diya sa sulod sa merkado.
0: Okay.
2: Tingali wala sila magsaba kanako kay lugar inuntang matag karon ug unya magkahitabo man kana diha nga krimen kanang pagpangawat.
0: Mm.
2: Kay lagi merkado man kini.
0: Oo.
2: Ug ang ako instruction kanila nga bisan wala ako nakadawat og report niya na ang ako instruction nga kinahanglan nga bantayan gyud.
0: Mm.
2: Na dili mo saka ang dili mo saka ang insidente sa pangawat labi na karon nga labi na dunay crisis sa oil, so uh-huh. Therefore una ay siyempre ang epekto niya na mao kining crime against property.
0: Oo.
2: Ug nakadulo sa datong fiesta nga inanausab ang trend. Basta magkadulo ang fiesta, may pagsaka-usab niya ng klase sa panghitabo.
0: Mm.
2: So therefore, Magnum John, generally, dili alarming, kung naaman o galing, dili alarming ang kaning panghitabo. Kay mas maimbud ka na nga, ila ka nang nabantayan ka ron.
0: Okay.
2: Kay para nga magkriusa sila.
0: What
2: we need from them is to be united nga sa ilang paningkamot mangita sila pamaagi nga kung doon naman ugaling pagsaka. I don't think grabe nga pagsaka kundi nating halin pagsaka gamay sa insulinting Magnum John.
0: Okay. So ako nasabtan nga di lang niingon nga lugar kinibang nga kamatikdan nga doon ay gamay nga pagsaka sunod sa merkados ko. Kung dili, sa tibok sa dakbayan. Kami tag ipikto, ipikto sa kanabang pagsakas pa produkto, ano, presyo produkto petrolyo o gimana sab sa umabot ng piyesta. It's tibok sa syudad, tibok syudad mani. But consider na time na itong panahon na nag-dunay meeting, naisgutan ninyo ang metungod sa kinanglan nga pahugtan ang seguridad sulod sa merkado sa kugon kay considering merkado sa kugon na man sa sulod sa syudad. In fact, napan sa sentro sa syudad, apilis apiktado sa ipikto sab sa pagtaas sa presyo sa produkto petrolyo nga maunang mga pagpanghilabot, pagpangawat, matagarong unya. Para nga makatubag sab sa panginangdan siguro mga pangawat kining konsel, di ba?
2: Ya, o mura ka lang, mura na ang kakakita na ito nga ipikto. Magkalisod ang mga tao na ana dayon ang mataas ang gitawag na crimes against property to kapangawat, panulis
0: na nandang magina. Kay diya malugas pagpangawat, mahimong makatubag sab sa iyang ikon magkano ang panginanglan, ang pamilya o ang kawatan mismo.
2: Mabagina. Kaya di masyad ibutanta nga usay ang pagpangawat, tingali, tungod tingali kaya na sa gusto gin mangawat, ang uban mangawat, tungod kay nanginanglan.
0: Oo, naman na.
2: But we are not saying nga kay nanginanglan, pwede na po't mangawat.
0: Tama, oo. Munang ang kakabos daw, di mahimong ang kawadon daw di mahimong rason kung ngano nga mangawat ang usa ka tao.
2: Yes, yes, sakto ka magnong diyon. Muna nga ako sila ang instruksyonan ni aging mga wala pa lagi magduwa kasi man nga diligid kay gani ako si Ignan si Major Tahor nga gikan ka mas karmin gibutang ka diha kay lagi gusto nato nga matul-id gyud sa mga kinahanglanon diha nga buhaton sa merkado sa kugon, buhaton binato para nga mamintinar ang kausay kalinaw. Okay, malipayon kita magnum yun nga sa aside from that report about peace and order and security issues sa kugon market, misaka nga itong koleksyon ka rin sa kugon market.
0: Gwapo.
2: Grabe nga pagsaka. Dili lang sa kugon market kung dili sa tanan ka merkaduhan except Puerto. O sa atong Lundil Springs. So nalipay kita niya nga for the first time we are going up sa atong so pasalamaton kita ni Ana sa administration karon diya sa kugon ubos ni Attorney Ragas. Usab sa mga katawhan diya sa mga vendors diya sa kugon sa sulod sa kugon nga ni cooperar.
0: At least
2: okay kita niya na kaya nga
0: at least sa pagsaka sa koleksyon nato diya sa merkados kugon di ga kahubsan sa panalapi ng ato nagbayan. So, kuhay sa mga kritisismos, yes. Pipila ka mga mga critics. Kining konsel, di ba?
2: Yeah, okay. Oh. Lagi, genius mga itong pagdala diya. Di kita mag uban-uban diya sa mga binuang. So, mo ka na nga, may lambo ang atong kugon market, ang uban ng merkaduhan, no, nakuha na to ang mga genuine o real reports nga may na karon ang lakaw sa atong kamerkaduhan. Dili hinung kayo, grabe ang pagtaas kay lagi. We are not there to make profit. Kanang atong mga kamerkaduhan, wala kong nagitukod para magpaginansya. Ang ato is, para lang magkatapal-tapal tingali sa atong gasto sa mga Swedish tao diha. Di na tabagsaligikan sa general fund sa atong syudad. May na kayo, na kayo.
0: Kay kana, bisan toog economic enterprise na siya, wala na magpasabot nga magpaginansya yun o ginsakto. Mura magmur on service basta gani o sa kapatigayon nga sa gobyerno kini nga konsel, yes. Di ba?
2: Di okay. Lagi parang ang tuyo niya ng unta kay di man kaya kita magpaginansya. Unta ang balos niya na nga barato ang pangapresyo niya sa mga palalito niya sa lulong merkado. Pumunta ka na ang tuyo niya na kay merkado public market ba na parang ang mga kabos, ang mga yanong lugsuran nun mo, anak diya, at least magahom nila ang mga baligya diya sa sulod sa kamit kaduhan. Munang gilip na tutuyo ang pagiginan siya.
0: Unya, dayon, kanang mga magpagpanikas sa mga timbangan, pandami sa mga timbangan, gapanikas pan, muna mo pag tao. Muna pag tao nga ka namang tingpanikas. Di kay di man yun kay tao ka, manikas gin ka. Kundi na tao nga tingpanikas na, pwede gin manikas. Pero mi muramag mihina na mga istorya matungod sa pagpanikas sa mga timbangan sa merkado. Kining konsel, di ba?
2: O gihinay na ito bang gitinuod na kita yung mga firm ang atong consistent ang atong implementasyon nga ining bat ining kampanya batok sa mga tikasan ng mga timbangan. Dili man dali ang timbangan mo tikasan.
0: Dili
2: sa mana. Padayas sa mana sa pusil. Ang pusil di man makadaot ang nila. Di man ang kulba ang pusil. Ang nakapot sa pusil mo ay kulba.
0: Correct. Mana og sa timbangan, di man ang timbangan may kawatan. Ang gagunit, ang ga-operate sa timbangan may kawatan.
2: Okay.
0: Magpanikas.
2: Pasingin lang na itong timbangan. Dili man timbangan may nangawat.
0: Oo. Kung pasangin kanang timbangan ug tao pa na duger nang nanumbag. Ingaw ko may pasangin lang yuman.
2: Niya ko pagabot sila raba ang leksyon sa pison.
0: Tama o. Kaluoy ang tao sa timbangan, may leksyon sa pison. Katuon tang naggunit sa timbangan, nag-upin sa timbangan, may leksyon sa pison. Diba? Pero mao na nga naay balaod nato kining konsyal nga katong nag-operate sa timbangan, meaning ang tindiro mismo, mao'y manubag, dili ang timbangan. Bumili yes, ang timbangan, so... may link sa spison.
2: Ngayon, itong balaw ko nung ato nang implementar nga, require na ginato, katong naging digital nga mga timbangan para na-minimize na ito ang kining mga binuang diha sa merkado.
0: Sir,
2: dili lang si merkado sa tibok.
0: Yes, oo. Lakbit lang sir. Lakbit lang to sir no. Kining ang pagsira padayong pagsira karon sa Daumar, sa Guillermo o karon sa kuana, Usminya. Usminya yang kapin. Kining nakahatag bag bintaha sa ato mismong mga mamaligya ay sulod sa merkado. Considering wa naman kining gapamaligya diha labi na paraos kagabion. Nakahatag bag bintaha or wala gyapo epekto kay gabi man, night market man, magbalin. Unya night di market man sa mga bindro sa sulod.
1: Kirado man sila yung gabi.
0: Kujal.
2: Kulugar, ang main consideration na nato, nga nung ipasira ka na nato, Magnum June, kaya lagi nakahatag og traffic, nakahatag problema nato.
0: Okay.
2: Diha sa inconvenience sa katawahan. That was the main lugar, purpose na argument. Nga nung nga gihimo ka nato, diha, kanang pagginansya ang pagsaka sa ginansya sa mga namaligya sa merkado, it could be nga naepekto nga susama niya na kay basin na ang mga mamalitay lugar dili na mo ana diha maghulat na lang sa buntag para mamanyangge sa sulod sa merkado, posible nga mahitabo kana.
0: Mm-hmm.
2: I think kususab kana sa reklamo kaniadto sa sulod sa mga namaligya sa merkado sa sulod sa merkado nga naghina ang ilang baligya tungod na ng mga nag-proliferate ng mga kining mga sidewalk vendors ng mga kadalanan.
0: Correct. Kanito.
2: Nakaro, kinawala naman. So, wala na tili sila yung rason nga nun nga magreklamo pa sila. Kay, so, ang ilang buti pasabot, nga, kung mawala, musaka ang ilang ginansya, musaka ang ilang sales, ang ilang, musaka ang papalit lugar diya, sulod sa merkado.
0: Hmm.
2: Ayok mo nang mahitabo. Wala pa na ako na ma-suti, makita, magdumdun. Wala pa na ako na masusi.
0: Oh, at least ko na ipiktuan ang magdumailin, maong lugar mo improve siguro ang kita sa waong mga vendor. Anya kung galing mo improve, dapat sab sila mag-tinabangan niya sa pagsigurong limpyo ang ato mismong merkado sa Kugon. Nga din ato masubli pa ang mga panlantaw ka niya itong marag worst public market sa itong kalibutan. mawala na to. Labi na kay karon nga si Consul Kabanlas na may overseer niya mismo sa itong merkado. Doon ay nagpadangat o reaksyon Consul. Matod pa niya, nakahatag o karangan sa mga vendors sulod sa merkado ang pagsira sa Usminya Magdumdun. Mismo ang nagpadangat, aning maong mensahe, ang di ba may president karon sa Kumba kaniadto, Kumba bay gihapon itawagan na si Sano Luis Marcimolo. Sano.
2: Kanang bagong
0: presidente.
2: Bagong presidente.
0: Luis Marcimolo man, di ba? Mao pa. Kumba man gihapon iya magdumailin.
1: Murag di.
0: Oh, di
1: naman siguro siya magdumjon atong nang taon ha.
0: Bago man. Di ba si Dagkota to primero, Dagkota.
2: Dagkota. Bago na.
0: Bago na karon. Murag si Luis Marcimolo man siguro. Or gipuli ana sabya.
2: Wala pa.
0: Mura masagsine.
2: Wala pa man tingali.
0: Nagkunita na sa proksinado ba? Diba? Anyway, because, ang yung tawag ko na sa ilang grupo, Kukim, Kusim, Kusimba? Kusimba.
1: Ah, may bago.
0: May bago. Kusimba na, Magdom John. Awal na itong kumba.
1: Nili na kumba. Kusim.
0: Oh, pero mag-iapong grupo, ha?
2: Mag-iapon.
0: Okay. Sumatong pa niya, nakahatag ko ng karangan sa mga bindro sulod sa merkado ang pagsira sa Osminya. Matod pa niya siyang text.
2: Mayo-mayo kayong report, no? Okay. So, maaya ka na lugar... So, muna, hangyo ta kanila nga, padayon kita sa atong programa nga, maglimpyo kikita sa lulusin merkado. Although, yes. Naakaroy construction nga gihimo ka no, kaya doon nagtay kaduha na ining water treatment plant diha, nga medyo nakayagaw gamay sa lulus sa operation si merkado. Pero, ang mga egsyon ta diha, tinabagay giyod nga, mintinar giyod ang kalimpyo kay, maluwi ka na, maulaw ta, na merkado sa Gendoro, highly urbanized city niya, pangit kasi nga tanan. So, salamat sa ilang pagtinabangay, sa ilang tabang
0: kooperasyon. Okay. Gonzalo, sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa mong panahon.
2: Salamat kayo, Magnum John. Magnum Ellen, salamat. Huwag may buntag sa tanahan sa eksyunta sa Cagayan de Oro.
0: Inyo ba't ibang eksyon na itong overseer sa SIBDA? Unya dayon baoy majority pro leader sa Consejo, Gonzalo Edgar Cabanlas. Oras, alas 7:06, niya sa speakers linyang station commander sa police station to nga si Major... Peter Tahor. Major Tahor, sir, may buntag ang andar ka sa Magrumadyo.
3: Sir John. Sir John Albino, good morning.
0: Good morning, Major. Kumusta, sir? Diya sa Mercados Kugon karon. Nga naagin, sir, naagin nagyaka ang imo mismong police, imo mismong station. Okay ra ba?
3: Sir, super rin, no? Gi-interview kaya punta sa other station regarding sa situation diri sa merkado.
0: Unya.
3: So, as per record, sir, sa itong monitoring, sir, from June 1 to date, sir, wala tayo na monitor na ini, kwan, sir, ini, FHL sa itong area.
0: From June 1 to?
3: To present, sir.
0: To present. Hangta lugar karon katapos ng adlaw sa June. But pasabot sa tibok bulan mismo, sa tibok bulan sa Unyo, sa merkado sa Kugon, why report nga doon ay pagpangawat?
3: Yes, sir. No, kaya ato mangibalilit magin nato na, sir. Kay nagandit magin ko sa post sa social media nga na ikunoy pagpangawat.
0: Mm.
3: So, nag-coordinate sa Chief Security Teresa Maikogon, si Sir Paul Nastis, sorry, sir, ang sabalin na tinood, basing na ay unreported sa incidente.
0: Oh, unreported.
3: Wala ba yung nalikramo? Wala ba yung nalikramo sa inyong opisina? So, para sir, naging maja, sir, negative na siya, sir.
0: So.
3: Ano nga mga issue, sir, sa una pa na siya nga may issue.
0: Sa una pa? So,
3: possibly, sir, gericycle na mga...
0: gericycle?
3: Pangitabo.
0: Ngano kang doon ay may mga tao mo recycle na to, Major? Na ay malipay o malipay? Na ay nasina sa imong paglingko na isip maoy dako sa police station to, Major, sir?
3: Dili. Wala po tagaon sa intention nila, sir. Siguro, sir, miscontrol lang siguro nga na ay magpangawat. Kaya ang tao magun, sir, everybody can make their own story.
0: Oo.
3: So, ato gi-validate kung sila tinood.
0: Oo. Mga nasab na gi-contact gi ka na mo para ma-validate yun.
3: Yes, sir.
0: Oo.
3: So, last week, sir, nag-meeting me sa Kwan sa mga vendor together with the attorney Ragas
0: at
3: mga Kwan de Rega dala. So, para sir, wala ba sila gi-claim na nainawala. Ang ila lang concern, sir, is kining water treatment o kining mga minor nga gapamaligya o mga ikubag.
0: Water treatment o ang minor gapamaligya o mga ikubag. Arisotas water treatment. On sabay concern nga mi tumaw
3: kalabutan. Kinimang mo sa kwan sir, kining sa water treatment facility nga ilang i-construct.
0: Yes sir.
3: Nain occupy nga pathway.
0: Aha.
3: So ang katong tindahan sir nga naglapas siya sa iyang boundary.
0: Oo. Oh.
3: Mao ang gi kwan sir, gistoryahan namo. Ato gipatawag tong tagiya sa tindahan.
0: Oo. Oh.
3: Kay stall nga ibalik ang iyang pisto diri sa iyang original. Dili mag-overlapping kay di na kagi ang tao.
0: Okay.
3: Moto siya sir na restoryahan. So una ko naman sir na comply naman sir.
0: Okay. So far ang impression magmarin pag dunay pagtaas sa presyos presyos produkto ng petrolyo lugar in fact nakapa himog so sa krisis sa ekonomiya di lang dito sa kauluhan but kita apindiris kag ni euro unya dayon nagkaduol na sab daw ang piyesta sama sa gilagbita ni Konsal Edgar Cabanlas nga naay gakamatik dan nga pagsaka sa mga krimen against property na pagpangawat ug uban pa nana lugar nga mga magakamatikdan og di lang gakamatikdan nga magnana na sa tao ba nga ay happy sa pista mga mutunga na sa mga manglab niya ani ana ba no ya crisis mahitabo na sa mga pagpangawat so mao na nga mga impression sa imong namatikdan major sa paghitabo natong crisis sa produktong petrolyo do na bay pagsaka kaya natabo na dito man magduma rin sa mga month of April May ang baong nga pag
1: March
0: go sa crisis
1: March April ana
0: March,
1: ay,
0: okay.
1: February 28 man to nag start
0: dito sa tumatong sa Ilocano so sulod sa mga 3-4 ka mga buwan major na bay namatikdan di lang ta magiskot sa unyo kamatul pa sa unyo matu pa nimo wala zero ang sa Kugun area kuno sgutan ang kriminalidad. What yes, about ang gikan sa March up to May, Major?
3: Yes, sir. No, na-amugotay, gitawag na mo, kwan, sir, kan, si Rats Base, maguna, sir. Any incident, iamog yun na siya isulod sa system. Mamonitor na mo, sir, every month. So, tinuon na siya, sir, no, na ay tayo mga insidente sa kanang abulan, sa mga tip. Pero, dili sa tulod sa merkado. Kinisa itong mga tida-tida niri sa kanto, sir.
0: Palibot na.
3: Sa Unita. Kineng sa kwa nakita yung mga insidente na, sir. Kina siya mawala, sir.
0: Yes.
3: Kay katong last day, last Friday, naayo sa kataong nangwa o sa maong fans. O nasapon sa gwardiya. Yang gisuot, sir. Tapos pagawa

0: Pag-abot na to dito, sir, wala naman tong naglalagay ko, ginaga naman siya. Pero
1: Oo.
0: natay picture, sir, wala na natag identity.
1: Oh. Ang lugar di lang igo ang atong kapulisan nga mo react sa pagpanglabay itlog mga lubay rin.
2: Mm-hmm.
1: But nga tumaw nga kanabang prevention sa pagpanglabay itlog nga nagpakita nga muragwa sila kahadok.
2: Oh.
1: Why di ka lang kawalay disipina, kundi why kahadok? Nga na di ang atong pulis mismo.
2: Mm-hmm.
1: Ang atong gilauman sab, pinagi ka major tahor nga mabot ang panahon o siguro nasugdan na niya, nga kanabang magpanagana, magpanuko, paghimuog krimen, magamay man o dako ang usa ka tawo tungod kay naa sila kahadlok og respeto sa ato mismong kapulisan. Di mismo sa merkado skugon nga naa gid nagyaka ang buhatan sa atong kapulisan. Major sir, good luck sa imo mismong liderato diha sa police station
0: number 2. Tinood ka na sir nga ato gain ibabaw ang rule of law diri sir.
1: Mm.
0: Kay kung wala yung disiplina ko sir, di na mag-start ang sir kagugo.
1: Oh, yes, so, tinood.
0: Namagod tayo kay among gikuan sir nga ganing broken theory sir, kung gamay pa nga pangitabo kinahanglan ato na lang na intervention.
1: Correct.
0: Dili na muna ko sir.
1: Oh, oh. Kay kung ang gamay hitabo magdumailin, di ma-prevent, dili masulbad, how much more ang usak ka na kung hitabo? Diba? So tama nang giingon ni
0: sir, tama,
1: Major Taho.
0: Tama,
1: oh, oh, oh. Sir, salamat kay sir. Thank you sir sa mga panahon. Good luck.
0: Sir, thank you sir. John Albino, sir. Good morning.
1: May montag. Inyo na ba't mga agsun si Major Peter Tahor, ang station commander sa Police Station 2, Kugon, Cagayan de Oro. Oras alas 7:23 sa mong pagbalik kaman sa Peundom, Cagayan de Oro City Fire District, dunay panawagan sa katawahan. Nunot sa sunod-sunod nga sunog karon sa ato nagbayan magdumain kay imagine na niya tumiga daw sunog sa lapasan kagahapon sunog na sab sa kauswagan karon
2: eh.
1: Simba ko yung taon walang ta ah
2: dito
1: magampo dito magampo kay mura ba og sa buwan sa unyo baybay nga sunog ang atong kamatikdan sa atong nagbayan. Standby sa mong pagbalik kuman sa panumdum.
3: Oras hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
4: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ug anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX coffee mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol nga mag-inom sa DGX coffee mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas mangod na batyagan kung ana bawang akon panu lokan.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Luya ba si Manoy o guwanay gana? Basin may diabetes ka. Mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals o antioxidants nga gikan sa palia o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balatian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o nagpaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga maapektuhan pa si Manoy o ang imong sex life. Ibalik ang gana, puwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500, muubos ang imong sugar. Pang sugar hadi pa ang imong performance. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimod si usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro.
1: Sinugdanan sa sunog, hinungdan sa sunog. Paglungag, pagdula o kalayo, labi na sa mga bata, magdulodog posporo, paggamit o kandila, paggamit o kanang kerosene, yan naman kanang gas o nga suga ba? Di gas nga suga.
2: O lampara.
1: Or kining, di man ganit matawag dipikto, pero dili husto nga paggamit sa kutay, supply sa kuryente, kining kernel.
7: Yes, sir. Gitanaw na ko ang top 3 nga common cause sa mga incident, fire incident sa ato ang syudad. Gikumparar na to siya sa niaging tuig. Ang kuan nagbailo lang siya, pero ang top 3 common cause sa sunog nga nagsabot diri sa atong syudad, una, open flame, ikaduha, unattended cooking, and number 3, electrical ignition. So kaning tulo ang mga naguna nga mga hinungdan sa fire incident nga gapay tabo sa ato ang syudad.
1: Unsa tong permiro gani, Colonel? Open

0: Open flame. Mga nangasunog nga grass.
1: Open flame.
0: Grass fire nga gakita po sa ato ang
1: open flame
2: magnum. Mga grass fire.
0: Yes, yeah, oh, tama.
2: Ang grass fire asa naghumikad na sa kainit sa adlaw or nadugangan lamang sa kainit sa adlaw nga ugna si Garilio padaplin mo dito natunong dito sa medyo na nauga na pag-ayo nga sagbot maka mugna na dag kalayo Kenneth.
0: Possible siya nga ingana ang isa sa cost asa cost ang katong throwing of kanang cigarette butt and kana bitang practice po sa ato ang mga igsuon nga mga mag-uma nga kanang greasing magpabagto sa sagbot.
2: Sagbot,
0: o kung laya na kayo, ilahang sunugon. And for purpose po sa ma-fertilize ang maong lugar.
2: Iagi ko, anas bata pa ko. So, ang ikaduha, katong unattended cooking.
1: Oh.
2: Unattended cooking. In fact, ikaduha sa top 3.
1: Oh.
2: Unattended cooking, subot pa sabot. May kuana, may involvement na sa human nga mga lihok. Tawhanong lihok diya mismo sa atong mga panimalay kining Kernel. Ikatulo is that kadtong kuryente gani ang sa atong term gani
0: ignition
2: sa to
1: na ignition
0: electrical
2: ignition no electrical ignition makunik bagid gapon sa human action tuod kining o human act Kernel. Considering pamintag mga electrical ignition, mahimong ang kulang baka sa pagpagkabana sa usa ka residente nga ang iya mismong kutay sa kurente, maayo ang plastada, husto ang plastada, unya kanang paghimog mga flying connection o guban pa, or kanang giingon nga pag-abot kung mga 15 years ba to, dapat i-assess ang electrical connections, wirings, nimo sa mong panimalay, kay basin o angay na nga baguhon. Kenel?
0: Tama siya, sir. No? Kung magpataod po tao kurinti, dito tamo dool sa mga expert. Itong authorized nga kanang installer,
2: okay.
0: Electrical installer. Dili sa tamo kuan o kurinti, kutay, kung dili siya authorized. Ilikayan na to ang pag kita mong ang mga Pinoy hili kayo o extension, din mahimong permanent. So, kung nga na, atong i-dool siya sa authorized nga mo install sa mga linya sa atong kuryente. And kanisang pasagdan lang kung nag-charge, magaling kanunay sa program, nakasaksak ang mga outlet, ang mga kwansa outlet, ang saksakanan. So, maunang kanunay i-campaign po nato nga every time nga panawagan nga kung labi na kung mubiya sa panimalay, tanggalon yung tanan nga mga appliances o any electrical appliances para o sa saksakan para wala tayong nauna masunog ang iyahang mag-init ang iyahang outlet din mao'y hinungdan sa sunog.
2: Sa top 3 Magnum Island, number 1 kadtong open flame. Ikaduha kadtong unattended cooking. Ikatulo kadtong electrical ignition. Mura og imong tuhugon og mayo murag nag-connect permanente sa lihok sa tao. Kernel, tama ba ko, sir?
0: Yes, sir. Maginiya mo ang ako sa sir, mapunyam mo ang paningkamot sa Bureau of Fire Protection through the program na kaning OLP nga o gibugaton o importansya ng maong mga programa kay ang tumong ani para regyut sa kayuhan sa tanan o maoidam ko sa Bureau of Fire Protection o sa LDO nga luwas kita sa tanan nga klaseng kalamidad labi na sa maong makadaot nga sunog.
2: Ang mga registered o mga lisensyado katuging tinuod nga mga electrician magdumailin pag may kag faulty electrical wiring magbisgo kuno na eh. Kay mura kuno gikas pagsugod pag install nagsugod na kuno ang depekto.
1: Oh.
2: Unya dili mo dawat ko ang mga electrician.
1: Sila sad ang urag.
2: Murag sila gibasol. So mali kuno nang pagmingin kag faulty electrical wiring. sa depektoso or mali sayop dautan nga electrical wiring nga magsumikat lagi gikas pagsugod pa pag-install hangtod gi energize. So ang mali tuwa dito lugar sa electrician nagsugod. Tama na siya kining kernel nga mali na nga terminology. Kay kani ato mamunig kadunggan ako permanente magdumain. Pero dili kayo galitok ana ang mga taga Bureau of Fire Protection. Medyo kana sa mga common lang lugar ng mga tao nga murag may sayo litokon ang faulty electrical wiring kada kaysa kanin nga overloading resulting to electrical short circuit. Unsa gyud tama kining kernel sir?
0: Tama sir, kanang term nga faulty wiring mo occur na siya pag the moment nga mag-energize ka sa imong linya. Mahibal-an diri so nga mali ang connection. Tapos kaning nagkahitabo sa to ang kwan, electrical ignition due to diha na din ang kwan ang mga other mga cause nga ibutang due to kana ang arcing unattended kanang sa outlet diha na ipang butang, pero ang pinaka kwan siya is electrical ignition. Juto man na itong naisumpay kung unsa siya nga himong ko sa maong sunog. Pero dili siya faulty wiring.
2: Kanang ikabot yan nga electrical overloading resulting to short circuit. Naa ba na? Kernel? Manana. Kaya nadunggan ko na sa saka fire official sab kanya ito. Electric mato ang kuno to ang dapat i-correct sa faulty wiring kay sa yun litukon common kay litukon magwirein kaysa kanang electrical overloading resulting to short circuit taas ra kernel. Pero between faulty wiring and electrical overloading resulting to short circuit, mas tama kining taas kernel.
0: So ato na tong ikwantong faulty wiring
2: kuan magdungdung sir. Wala na. Ang pwedeng malito mao ang electrical overloading resulting to short circuit or kanang giingon nimo nga electrical ignition, kernel. Masayon sa lito kun electrical ignition magdumali ni.
1: Kato na lang.
2: Ayon atong faulty wiring.
1: Wala pa siya.
2: Kung taasan ka malubad imong dila sa masakong dila gagakalubad matagar ko niya. makalubad sa dila ang electrical overloading resulting to short circuit direkta sa electrical ignition kay masayon dito kon. Parang inferno sa tanan, no? Nga di ta magkapasangil sa mga electrician kay mabisgo lagi sila magbagutbot eh pagyan nga faulty wiring. Pero tama to yung giyon ni Kernel Loruno magmalin nga human ni mag-install, kung electrician ka, human ni mag-install, o niya in-ignite ni mo, may buwan ni muna nga na ay mali. Kay, buto ba ka ito? Nabaka ning silaab. Ning sila. Ano, no? So, immediately, makorek na sab sa electrician. Kernel, sir, salamat kayo. Gawas kung doon na kay tataon. By the way, gikan mismo sa bulan lang sa Hunyo, pinakasulong nito mo sa syudad. Hunyo lang.
0: Sa June. Dami tayo total. Actually, gitotal na ito ni sa magnum June, sir.
2: Yes, sir.
0: Gikan sa January padulong
2: sige, sir. Okay.
0: Ito June.
2: Okay.
0: So, ang total nga fire incident sa atuang syudad sa January to June.
2: Oo.
0: 138 fire incident. Out of 138, 47 ang panani ang kaning open flame.
2: Magnum Jane, nawala imong kwan, imong kaimanan. Di pala. Nawala. Kajut nang bi, nawala si Kernel. Ano ba ang tingin ni Kernel Loruno? Atong balikan siguro.
0: Yeah, ato ang gas fire.
2: Ano to, sir?
0: 30 ang grass fire.
2: 30 ang...
0: compared last year nga 13. So, nagtaas ang grass fire. Ang structural is 55.
2: Kanan structural to, o sir, apil na ano ang mga residential fire or na separate sub?
0: Apil na, sir.
2: Apil na?
0: Yes.
2: Okay. So, kung itandin natin sa biyaging to, mas taas, mas ang ginaghanon karon, Colonel, up to June, from January?
0: Ang fire incident.
2: Mas taas karon. Kung itandin sa biyaging to, same period?
0: Mas kwan, mas taas ang karon nga fire incident sa ato ang kwan.
2: Karon nga period.
0: So, ang pinaka-factor, ang pinaka-nakakwan ni ang grass fire.
2: Okay. Sir, arita sa Pahimangno, panawagan, Pahimangno, gikan sa mong buhatan, para nga makalikay sa sunog. Para yun, sir.
0: Untag, uban sa ito ang Bureau of Fire Protection, sa ito ang gikan sa nasyonal, sa ito ang Fire Chief, kang Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Nilpancho, uban sa ito ang Regional Director, Fire Senior Superintendent Richard B. Arbotante o sa ato ang LGU, gipanguluhan sa ato ang Mayor, Mayor Clarix Uy. Paningkamot namo nga mahimong luwas ang ato ang tibuok syudad, pinagi sa programa ng Intensified Fire Prevention Campaign o ato ang programa sa kabaranggayan nga morning o plan ligtas na pamenan o nga among paningkamot nga uban ang komunidad mahimong fire safety conscious o makiglambigit sa tanan programa sa ato ang buhatan sa Bureau of Fire Protection nga ato ang malikayan ang mga panghitabo susama sa sunog o usab magpasalamat po ko Magnum Jun sir sa suporta sa ninyo nga pinagi nini mapabot ang programa sa BP nga dako dai kayo kaakuhan ang matag isa nga mahimong maprevent o malikayan nato ang maong mga panghitabo ang fire incident ang sunog. So kayo Magnum Jun sir sa buong sa tibuok Magnum Radio Station, salamat kayo. O salamat usab sa ato ang mga kauban sa kani mga volunteer fire brigade, tanan mga volunteer nga mo responde, mo uban kanamo sa panahon sa pagresponde kung naay reported fire incident sa ato ang syudad. Dako kayo o tabang sila nga dili pod mo dako mukalap ang makailap ang kalayo. Mapasalamat ano sa kami, ako personal nga pasalamat sa ato ang butan nga mayor nga nihatag o suporta, wala nagbalibad. Naay moabot nga bag-o nga fire truck sa atong syudad sa Magnum Jun. Sir, tuwa karon sa ang atong driver sa National Headquarters. Dugang resources sa ato ang syudad nga para mo apula sa mga fire incident kung naaman o galing. Hopefully, wala na ingani nga mga dagko nga mga fire incident uban sa pagtabang sa atong komunidad.
2: Okay. Colonel Lorono, sir. Salamat kayo. Thank you, sir. Sa mga panahon, good luck. Uban kami sa mong pangindahe pag-ampo nga unta. Wala na lang pang dakong sunog. May tabo diri sa ato nagdakbayan. Magamay man o madako. Pero hindi man gimalikayan na manggaling ayaw lang po ng dako. Kayo magamay nga sunog. Sama sa tabo sa lapasan. Di palang dugay. Colonel, sir. Salamat kayo. Good luck, sir.
0: Okay, sir. Sa tanan og may buntag. And God bless.
2: May buntag. Inyo na ba't yung mga action si Colonel? Colonel...
1: Renante Lorono.
2: Pamilya mo ganun ko yung apelido.
1: Daan ni sa diri Magnum Jun.
2: mo gani kay pamilya na ko rin
3: sa gugun sa una dili pa siya Colonel Yaranggot.
2: Oh, di pa, di pa.
3: Ubos pa siya tapos no
2: sa mag- Bureau Fire Gapon.
3: Oh, there is City Fire District marag wa ko masayop siya ang station commander de sa Kugon.
2: Murag kadung ko na kaniya to.
3: Tapos marag, marag, nawala ko. Siya. Nabalin sir sa lain nga lugar tapos taud-taud dum sa an nakabalik na himo karon sa
2: City Fire. Familiar kay bang wa ko pula igdumdumang luruno.
3: Murag sa una pa to magdumjan bago pa ang magdumag nasip sa una pero panaw ninyo sa Pika Station siguro. Nana siya. Oh, okay. Nakasapon pa mang kupod niya katong pag-abot sa Magnum.
2: Oh, okay. Oo. Si Magnum Alin, murag first generation o second generation ni sa Magnum Radio?
3: Second generation Magnum John. Kasi Magnum first seat na yung karaan.
2: Way ihapay si edad ha. Magnum Jean Luna, thank you sa ibang pag-facilitate sa itong interview, taas-taas ng interview. Hopefully, sunod pa na may nabing nasabi sa natin usab. Napay pipilag kang mga butang gusto na tuma siyot na naban kang Colonel Renante Lurono. Sa word lang, Renante Lurono, pamilya kayo na ako. Magnum Alin, no? Gikan din siya gikan sa gamay nga ranggo karon miabot na sa iyang pagka kernel no diha mismo sa Bureau of Fire Protection. Sa atong pagparayon ning buntaga Consul John John Rodriguez, chairman sa Committee on Social Services sa Konseho, pabor nga dili ang online games sa kabatanunan. Mo ni unang nagunang isgutan karon pa noon sa atong nasod tungod mi dila ang pag-usab among isgutanan tungod sa nitubo dito sa Tacloban nga nagbunga og kamatayon sa tulog ka mga estudyante og unya dayon miangol pa sa sobrang 20 ka mga estudyante kay gituan nga naggumon sa online games violent nga games.
3: Oo.
2: Money games ka violent mga violent no. Oo nga ato nang kamatikdan karon sa atong kapanahunan. Standby sa mo magbalik oras alas 7:57 sa buntag.
4: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Don't compromise on safety. Kung safety o rescue equipment ang kinahanglan, naana sa Store City o OPC. Tawag or text sa 0906-367-8910. Store City o OPC, your trusted partner in safety and rescue.
2: Balhin na sa Wi-Fi Internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber Internet na ang Internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli Internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
3: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayay ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
4: Inom na og Mighty C!